0: Trinidad to sa ato mga tuwaan sa publiko mag-unsyon.
1: Kaya kini rin bang dito? Oh, yes sir.
0: Kining violence sa school mag-unsyon cannot be solved by the teacher alone. So kinahanglan ang gobyerno mismo mong buhat o pangalakam pinagi sa pag-pundo sa ato ahensya sa Department of Education. Mm-hmm. Dapat yung buhato ng iyang mandato noong mag-provide no, sa anabang safety sa itong mga kabataan niya, sa itong tuhan. Wala may lain na itong ma-blame ni ini mag-function kundi lang kasantangan ng gobyerno, ang administration, tungod kay napakabutabugulman sa kahintang niya no, sa itong mga tulungaan. Wala man siya'y anabang prioritization no, sa itong Department of Education alang sa pagpundo na pagpunduhan niya ang dakuhang mga.
1: Kaya kini ra bang nahitabos ko tabato o gikabotya nga membro ba to sa true crime community kining Mr. Cruz. So but pasabot nga kinala na pag-ayo ang guidance counselor magdumailin para pag-counter sa unsa may naas hunahuna sa bata or mapugngan ang bata nga mula bigit sa mga grupo kining nga true crime community. Kung naa siya'y problema ba, naa'y maka-intervene bitaw, Magdumailin, nga guidance counselor, kaya ba siya maganoy, pwede nga ito sa pagka-membro siya nasgutan nga grupo. Di ba, Mr. Cruz?
0: Yes, sinod na Magdumjun, kinanan bitaw ka ng mga personnel sama sa psychologist, guidance counselor. At sa kasamtangan na Magdumjun, Magdumailin, ang ratio magod na to, one counselor is to 2,600 ka student.
1: Sus.
0: Mauna, kinahanglan ko siya punduhan no, kung dako para nga makatabang kay kini ano man siya kana mga mental health issue man eh kaya patanaw niya mo sa mga event na nagkaita po sa shooting mga students man ang involved
1: oh.
0: Mo nang nanawagan ni nga dapat punduhan no, sa administration Bongbong Marcos ang atong Department of Education kung siya nagalantaw kung siya seryoso na pagsulpad ni ining at kinipang violence nga na kahitabo niya sa school mo.
1: Gikan sa paghitabo sa Tacloban, Zamboanga, and then karon Cotabato na sab, doon na kayo na namatikdan ba nga improvement sa usaw pipila ka mga school campuses sa gobyerno, kining Mr. Cruz? Kung isgutan na itong safety measures.
0: Base sa abong observation, magdumdun, wala pa yung pag-usap. Kay mas kigali ang katong poorly planned nga shooter drill wala akong bitkayo sa naplanuhan no wala ginagawa sa pa mag-adlaw na to ang shooter drill kung ang kahimtang no, sa atong tulungaan dapat na sa pampubliko nga wala gyud siya kanabang insakto posibilidad no wala insakto the personnel ug uban pang mga support personnel ang mutabang na diyan sa mental health issues no, sa ato mga kabataan. Kumbaga, ang atong government, ang gobyerno mismo, ligas sa kugon, no? Mailang sa primero, pero sa later on, dili na niya mahatag, o dili niya seryosohon ang maong kahintang maglongjun, magkamailin.
1: Mr. Roland Cruz, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
0: Salamat usab kayo o mayong buntag.
1: Mag-action ninyo nabati mo ang regional coordinator sa Act Region 10, Mr. Roland Cruz. Then sa speakers linya, si Mr. Andre Husol sa Liberal Youth Northern Mindanao. Mr. Husol, may buntag.
2: May buntag, Sir Jun. Madunggan pa ko?
1: Madunggan, yes. Tinaw kayo mo signal. Ako mabati pa ko ni mo?
2: Mabati ko ni Madunggan.
1: Okay. Unsa inyong immediate nga reaction naman may tabo kadtong shooting incident sa Cotabato kagapon unong patay apil daw ang namusil unsa nakapatandog ba ni sa inyo mismong sitwasyon to isip estudyante o naa kanunay sa school campus Mr. Hoson?
2: Of course Sir Jun kay sa among grupo man dyan, we are all students and we are deeply shocked na hitabon ni sa South Cotabato. Katulunan ni na mass shooting dire sa Pilipinas, especially sa katulunan ni na mass shooting sa atong mga school sa Pilipinas, and dili dapat ni atong mabati normal bitaw. We should not think of this as normal. And kailangan na dyan ni ma-address dyan sa gobyerno kay crisis na dyan ni. Unsa, how many more mass shootings does it have to take place before the government has to act? The government has to act now immediately to protect our schools and students and teachers.
1: Sir, di ba sa mga tunghaan na may mga student body tuod sa mga estudyante, mga membro na mga estudyante, presidente ana, estudyante yun ana. Doon na pa mo yung mga activities nga ginulugar, ginahimo, o ginaplano, ginahimo, para nga di lang nato isalig ang inyong mismong safety nga to sa mga sa school administration o sa atong gobyerno. At the same time, ang mga bata noon sama ninyo, mga estudyante, may mga lakang sab nga mga ginaunaan, ginasugyot baka nga to sa school administration para nga dili mabot ang panon nga nitabo sa mga tungaan dito sa Tacloban, Sambuanga, Cotabato, may tabo sa school campus ninyo?
2: Some mga activities, Sir Jun, it's not directly within the chapter, pero kabalo na may as students that kailangan na tamo prepare us to ourselves for the worst case scenario. But like, for example, how to protect ourselves if a mass shooting takes place in our schools. Kaya, of course, gina-advocate yun na namo na kailangan yun na ay mass shooting drills sa itong mga swelhan. Of course, dibuhat na, I think, nag-advisory ng DepEd para nationwide school safety drills sa itong mga swelhan. And kailangan yun na ma-drill at mga estudyante para at least, if mahitabok na po ni, mamitigate siya, Sir Jun, kay pinakalit ra gani dili ta kabalo kung unsa kung kunos ana pod mahitabo ni otro. Kailangan yo ta ma-prepare at all times considering the fact that katong kanina hitabo sa Cotabato. It was random, Sir Jun. Even though nag-warn na ang mass shooter na an hour before sa classes muli, in some man kids who would have thought that it would take place in a school bitaw. Like, of course, kailangan yun atong mga student bodies to be prepared for this event. Pero, dili nang sa school body na to. Kailangan yun directly from the DepEd and directly from our private and public school institutions, kailangan yun na to i-beef up atong security bitaw. Like, preventable naman yun ni. If not tayo strong security sa itong swilahan. According sa DepEd audit daw, 39% na ang sa itong mga swilahan na yung mga CCTVs or na security guards. And dili na pwede sa itong panahon karon. Kailangan na yun to take seriously itong security bitaw.
1: Oo, okay. Now, kung mag-isikot ang security, Mr. Husol, di lang siguro ang sa school campus nga naagi-sikyo niya nga gabarong ana no nagabantay ngana na, but ang direktang seguridad sa mga tinunan kabataan sulod sa eskulahan batok nining kinibang mga cyber criminal groups nga diin sama nining true crime community daw nga kadto namusil dito mismo sa Cotabato o gikabutya nga miyembro ba to sa true crime community nga diin nagaintice sa mga batanon nga labi na mga problematic, mga lonely, mga bullied, guban pang mga batanon nga maging membro. Naba mo yung mga kalihukan po, inisiyatiba sa isip naa sa student body nga mapugnan ang inyong mga kauban nga mga siguro mente nga guys, likaya nato ni guys ha. Basi mga pelopel mo ani kay dautan kayo ni guys. Ano ba no? Sa kamong mga sa sirkulo niya mismo sa student body, mga kabata, mga estudyante, mga kabata, nasa mga inisiyatiba. Gawas lugar nga, of course, nagikakuha ng school administration, ang gobyerno. But at the same time, aging pagtabang sa gobyerno, tawag sa eskulahan, tabang sa inyong kaugalingon, nasa mo aning mga kalihukan. Nga, moraga, gapasabot ba sa mga kauban ninyo niya mismo sa student body, nga, maglikay ta, guys, bad ni guys, ano, bad ni guys, dito mag-apilapina, guys, ano, no? Naba yes, ni mga inisiyatiba. Naba, sir.
2: Sa among chapter sa Liberal Youth dari sa Northern Mindanao, nami plano na mo conduct og public forums about sa anti-radicalization sa online bitaw. Like daghan kay mga delikado na mga communities dari sa social media, and we need to prevent young people to be radicalized by them. Pero I would like to also point out that even though social media and radicalization plays a huge part of this, pero ang tanaw na to asa nakakuha ang pusil at ang mga school shooters bitaw. Like sa duha na example sa Zamboanga ug dere, ang reported na firearm gikuha sa bata gikan sa young parents. Kabal katong last time na ako dere sa Shawnee mo, Sir Jun, ang gi-point out na dapat responsible pud ang mga parents. Ang mga parents
1: tanan magtinabang ay.
2: Mo sa tanan bit buhando sila ang firearms bitaw. Like dili man ni Amerika na makakuha ang bata og firearms if mo palit sila. Ang stricto man yun ang Pilipinas when it comes to gun safety rules. And sila ha, ang mga parents, if na sila'y pasil, ayaw po na, sa tana, don't leave it out for your kids to we have to be responsible because it is a two-way street. We want our young people to not be radicalized by the online community such as the true crime community, but we don't want them to have access to guns that primarily comes from adults. It's more or less kailangan na responsibilidad ang parents po when it comes to their children, di ba?
1: Tinood na manawin ko nga tinabangay doon na responsibilidad ginikanan, doon responsibilidad ang gobyerno, ang school administration, doon mga kakuhan. Kita sab nga mga bataon or kamo sab nga mga bataon pa, mga estudyante pa, mo lambig sab para po ganahan po ni sila nga mga concern ginikanan, mga magtutudlo, mga school administration atong gobyerno, ganahan po ni sila. Samtang di man nga pagganahan ginato sila kay maganan maso dili, dapat buhaton nila ang dapat paghimoon, but medyo mas ganahan sila magduwalin kun ang mga bata sab, mga tinun-an gakugi sab sila paghimog mga lakang mahalikay sila sa dautan ng mga binuhatan og lipay tanga na ini nga mga una-una sab ang grupo ni Mr. Hosol aron nga lugar kita tanan magtinabangay para gyud nga mahalikay taning mao nga mga kalihukan nga diin buhat lamang sa mga dautag mga katuyuan. Mr. Hosol, salamat sir, thank you sir sa mga panahon.
2: Salamat po Sir Jun.
1: Ay inyo nabati mention ng chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, Mr. Andre Hosol. Bias pikas niya ng atong tigpaba sa kukpo, si Major Amy Simon. Major, may buntag ma'am.
3: Yes, may buntag ka ni mo diha, Magnum June, Magnum Aileen, o sa tanang mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio, may buntag ka na atong tanan.
1: Major Amy, unsabay mga lihok nga gimo sa atong kapulis, hanuman ang itabo nga pagpangluthang na usab dito sa Cotabato City. So sa ka school campus dinggi kamatay sa unom ka mga tao, apil na ang gikamot siya nga namusil. Naabay mga inisyatiba ang gihimo nga, oy, mag-reminder lang mga, oy, basin, nagpiyong-piyong mo niya, ha? O, basin, nalimta ninyo ang pag-atos mga eskulahan, ha? Mga polis, kamo nga na mga naa sa mga station level, basi malimta ninyo na, ha? Padayon ninyo pag-bisita ni mao ng mga school campuses, Major Ma'am.
3: Yes, Magnum June, ang kukpog yun sa tinuray, sugod pagbuto pa lang sa kaning Kloban incident, wa na gita ni hunong sa atong mga activities sa mga schools.
1: Very good.
3: And, kung inyong masairan, Magnum June, no, fully booked atong kalendaryo sa atong mga speakers, sa atong ang office, kay kita magid sa City Community Affairs and Development Unit, direkta magid di sa atong City Director. At the same time, nag-train po me og adaghan ng mga focal persons na ipa-engage yun nato sa schools. And then, ang ato lang pong mapasalamaton po sa mga kadaghanan sa schools diri sa atong syudad, kay aktibo po sila nga ga-request sa tuang presensyal. So, wala tayo hunong everyday na hatay mga school visited yun. At the same time, ang monitoring sa security or sa police visibility na hagid ang atong mahigalaong police di do delete a full time Magnum June, ha, kay ginastrategize man nato, but kani atong mga higalang police monitor ang ay mga office function nagi distribute pud nato sila sa mga schools para mo kandak sila sa katong mga windows, mga oras nga expected nato nga naa sa gawas ang mga estudyante or wala sila inside the classroom.
1: Okay. All right. So far, nakaingon man si Mr. Cruz ganin na maglabeling nga, gano'y improvement gaya po ng security measures sa mga eskulahan. So, human, may tabo katong sa Tacloban, sa Buanga, gimension ko man, di ba? And then Cotabato, naabay, nakita improvement. Wala ko na siya nakita improvement sa security measures sulod sa mga school campuses. Magnumaili, no? So, naunsa mga improvement sa security measures sa panig sa atong kapulisan. Maybe, masig katong giingon ni Mr. Cruz, masig sa panig sa school administration, magnumailin. Meaning, labi na sa national government. Ganun. But what about sa panig sa atong kapulisan, ma'am, lugar, ang inyong mga ginahimo na naganigar sa may giluwata ni Mr. Cruz?
3: Yes, Magnum Jun, kung atong sutaon yun ang mandate, ang mo provide goods ang security good nga kaning mga private securities sa school magid na. So, ilagid ng lookout. But ang ato is nag-augment lang ta kung ang kaya na to. Kaya kung ato pong kwentaho, hindi magid na to ma-individual o secured ang kada school. So, mo tayo akong giingon nga, especially gi-focus na to yun ang mga public schools. Kaya naaman tayo mga muna ko yung nakatay mga deployment sa atong higalang pulis. On the window siya magnumjun kay kung atong masayran ang ting-abli sa klase, usually alas 5, padong alas 8, makasulod na ang mga bata na sa classroom. So nakata diya nga window. 6 to 9 na atay deployment.
1: Uh-huh.
3: And then mobalos na po ta dito sa alas 10, padong alas alauna. And then balik na po ta dito sa hapon nga alas 4 pa dong alas 6. Usually mo na nga window kay gi-mobilize na nato ug gi-maximize pud nato ang strength ni Kokpo.
1: Uh-huh.
3: Kay kung atong isayran dili ramang pud ang school ang gina-focus ni Kokpo but gi-maximize gid nato ang tong strength nga ma-deploy nato dito sa mga school but we cannot render as exactly as 12 hours or pila ka oras nga magtambay gid the whole time sa school ug maapod pud ang tanan school. That's why naagid tay campaign gid nga ang DepEd mismo mga schools, ilag yun i-implement itong naasa mandate nga mag-provide yun sila o security. So isa gini siya mag-nundun. But at the same time, separate ang among deployment sa gakandak sa mga lectures. Kaya lahi po na nga grupo ang gakandak o mga lectures. O garon, gi-expand pa yun ni Kokpo just this Monday. Actually, last week pa nato na nire-launch. Nga we are trying to be available sa social media kaning Kokpo TV nato magnumjun no bag-ohay lang nato gi-discuss last Tuesday kini nihilistic violent extremism kay isa ni sa kanang bugat kaayo nga topic nga dapat maabot pud nato sa ginikanan sa mga on air or sa mga guardian sa publiko. Kaning dako gid kayo atong responsibility nga tabangan nato dili lang ang atong mga learners but everyone should be aware nga ang crime is na nangahitabo na sa social media. Muning gitawag nga kaning nihilistic violent extremism nga wala na dahil sa unang panahon katong mga religious or sociological nga mga ideology nga mang-recruit sa school sina but karon na sa social media ang present. Dili man ang kaning mga platforms nga ilang gilasudlat kaning mga gaming platforms ang paggama ani dili man gyud illegal per se or daotan per se but kining mga violent extremists kani sila mga nihilistic violent extremists diha sila ga penetrate kay usually na ang communication and they could observe nga ang mga bata na anay mga behavioral activities or attitudes nga pwede nila i-penetrate nga once na mo engage na sila into private conversation ani nga mga nihilistic violent extremists mo nang makakorrupt sa ilang mind. That's why we are trying to educate the public in Magnum Juno nga mismo atong ginikanan og mga guardians og atong mga schools dapat aware na sila kay kami kanunay yun may nag-campaign Magnum June sa school but lagi gina-advise nato sila nga unsa ang may tabo kung naay mga active shooting drills at the same time ato kung gi-urge ang mga teachers nga to observe sa ilang mga learners nga naanay mga patterns of behavioral behavior but we are not psychologists man gid ang mga police but naatay gi-studyuhan or naatay set of instruction na gina-deliver nato sa school para ma-alarm or para ma-aware nga mismo maka-observe na sila sa palibot ilahi naman ni behavior ng estudyante or nausab naman ni, at least at the first pa lang or during sa observation period pa lang ma-prevent na nila or makot na nila attention or mapatawag na nga unsa man para at least ma-prevent. These are all preventions magnum June kay dili na to mabasa ang kinatibuk-an, but we are trying to protect all the learners, and this is kanang tawag yun sa tanan. Bisan kita labi na kanina ni nga conversation na to magnum June, no, kanin yung mga radio programs ako kay nag-impact kay ang atong reach man gid ari is kinahanglan nato ma-reach ang tanan publiko kay dili ta maka-visit in every household.
1: Correct.
3: Dili po ta maka-visit in every classrooms, and we could not be available in every street.

0: to rin yun. Yamo nito rin ninyo. Sabto na ako, murag di man lang kay sa kanang actual makita na to diya sa itong palibot. But bisan diya mismo sa kwan, mga sukmin, kining major.
1: Yes, yes, magdumjun. Kaya actually lagi, mismo ang cybercrime unit manggid na to, aga pa rin kamot, but lagi sa minimum na to or sa kagamay sa atong personal magmismo nang nag-train sila, bali si Coco na atay representative nga gipaato dito, then na-train, and gi-relate kay kinahanglan gid siya nga ire-echo ang kaninga mga information magnumjun, no? Kaning, wala man tay, dili pa ko ka-conclude nga na tay na monitor anang grupo, but sa ginaingon na, lahi-lahi na ni ang pa kaning kaning yung term magnumjun na nga NBE mo man gid na siya abbreviation gid na siya is
0: NBE
1: Ignite Time o Ignite Time ang uban i-research gid na nila kana siya nga ideology mo wala na siya ideology gusto lang gid na siya distraction of mind and nakabalo sila nga diha sa mga gaming sites makita nila nga ga trash talk ng mga bata o lahi og behavior attitude once man gud nga ma-penetrate nila individually madaghan sila so naa man gud dili ta ka relate kaayo sa unsa ang magdula pero ako ni try gid ko magnumjun nga mosulod og kaning gaming para maka ma-aware ta. Yes, daghan-tod kaayo. Bisat ako mga anak, ako magigit silang gina-aware po na kukukagal kung unsa na ilang ginadulaan. So, kinahanglan, mangilabot na gitang tanan.
0: Okay.
1: Dili na pwede nga atong ginikan, pasagdan lang na to itong mga anak na bisag nag-say bad words o nakadungog ta nga gas. Ate o bad words ang ilang kadula. Uy, unsa man na murag alarming man na imong gidulaan, inana. So, dapat kumustahon dili laingon nga kana ang behavior sa itong anak nga murag nonchalant lang bitaw karon style magnumjun dili kita ang lang nagir full communication kaya nga itong mga schools taas ang oras ng atong mga bata dito gamay lang ang oras sa balay so kasagarabi ang oras sa balay magnumjun ko atong dumdumon pag mata sa buntag kumuta mo batag alas 5 alas 6 ang bata igo na lang na mukhaon maligo mo skwela and the whole time na nasa skwelahan pag uli na po ana pag uli butang talag alas 5 mo uli mo kaon matulog or magdula so kung dili nato kuan og window nga ma-communicate nato atong mga anak atong mga learners maglisod gyud ta kay ang ilang environment is wala man ta so ang teacher na ana ato nang gi paring kamutan nga matinagsagin nato ang tibuok eskwelahan nga every now and then mabisita nato ma-educate nato but how about ang atong mga bata when it comes sa atong abalay kung naaba nagkumustahay bata especially ang mga parents nga mga gun holders dako kayo na siya nga dako kayo na siya nga kinahanglan dako kay siya responsibility magnumjun so kani nga mga inani nga conversation magnumjun dako kay ni higayon nga mabaabot nato nga makapukaw man lang o makakuhit man lang sa alimpatakan sa atong mga naminaw karon nga ay magpakibana dai ko magpakabana dai ko no sa akong kawalingong panimalay.
0: Okay. Major Amy Simon, ma'am, thank you so much sa mong panahon.
1: Salamat sa kahigayunan, magnunzoon, may good.
0: Inyo nabati, mga action mong spokesperson sa Kokpo, Major Amy Simon. Karon sa Tamagam National, gisawain ni Palas Press Officer, Ado Sekretary Cliff Castro, ang payag ni VP Sara Duterte, nga hawid ni Presidente Marcos, o gigawang ni Presidente Marcos, ang Senado, Korte, o Kapulisan. Mato ni Castro nga inay nga mutabang sa magtubang sa mga tubang nga problema sa nasod. Si Duterte nahurot ang oras nini sa mga pasangil batok sa mga institusyon sa gobyerno. Ginugan pa ni Castro nga why basihan ang mga akusasyon sa vice-presidente ugo sa lang kini kadesperado nga nakang.
2: Sa usaping pabibintang ni VP Sara na hawak daw ng Pangulo, ang Senado, Korte, Kapulisan, ito ang tugon ng palasyo. Imbis na magtrabaho ang vice-presidente para sa ikagiginhawa ng taumbayan, nauubos ang oras niya sa mga ganitong klase ng paninira, sa mga ahensya ng pamahalaan, pati na sa Senado, Korte, sa Kapulisan. Ang paninirang ito ay walang basihan, kundi galing lang sa madumi at maitim na isipan ni vice-presidente Sara Duterte. Handa na raw siyang maging Pangulo o handa na siyang maging Pangulo. Salamat na rin at inamin niya na wala siyang ginagawa para maibsan ang problema sa baha na nararanasan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa Davao City. Wala siyang nagagawa na makatulong sa presyo ng bilihin dahil noong unang putok sa Iran, nasa bakasyon siya sa Bangkok. Isa itong desperadong galawa ng vice-presidente para sirain ang integridad ng mga otoridad at ipalabas na siya ang api.
0: Ang inyo nabati mao si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Cliff Castro.
3: Gidepensahan ni House Prosecutor Congressman Bienvenido Benny Abante ang payag nila ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon o private

0: Prosecutor Spokesman Congressman Attorney Benjamin Tulusa nga giisuhan sa show cause order sa impeachment court human makalapas sa sub judice rule. Mato ni Abante nga wala niini makita ang mahimong maimpluwensyahan ang mga senator judge sa nisibutang pahayag.
1: Na binigyan ng show cause order, ang kanilang intention is to pressure the senator judges or to influence them. I don't think the senator judges can be influenced by that kind of a statement. Sa akin lang, tama ang sinabi ni Kong H na this is just an expression to tell the Filipino people the truth about the matter. Totoo to eh. Totoo yung pinag-usapan ito. Totoo ba ang sinabi ng dalawang prosecutor na yan? O nambobola lamang sila? Totoo yan eh. See, that is an expression of truth, actually, na sinabi ng dalawang prosecutor.
0: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Benny Abante.
2: Gibot siyag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga magparayon gihapon ang iyang wailang pagklaro o pagpasabot sa publiko sa kahimtang sa impeachment case bato kang si Presidente Duterte bisan pag nasita na siya sa Senate Impeachment Court. Tungod sa sub judice rule nga gipatuman sa baong hukmanan, gipasalig ni Ridon nga mas mag-inumpingo na kini sa mga pahayag ngayong luwatan kalabot sa nasugutang kaso.
3: May show cause order po tayo. Pero sinagot na ho natin yan at pinaliwanag ho natin yung po ating paggalang sa Senate Impeachment Court at ang lahat po ng mga pahayag ay made with the view para explain po sa publiko yung po nga usapin po na ito. Siyempre una, kailangan natin linawin, tuloy pa rin ho yung paglalatag po natin ng unexplained wealth article bilang co-lead dito po sa bagay po na ito. So, alawa, tuloy pa rin ho yung po nga pagpapaliwanag ho natin sa publiko but at this point, strictly complying with the guidelines and the rules under sub judice. Inlatag po ng presiding officer. It is our commitment to the presiding officer that we will do it moving forward.
2: Ang inyo nabati, mao si House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
0: Gipahmakak ni House Private Prosecution na spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga may lapas sa Rule 18 o sub judice rule ang mapahayag ini sa Osaka Press Conference. Mato ni Tulusa nga kalabot lang sa kinitibuk ang court procedures oga patas ingon man na makatarong nga tinuod nga pag-report sa mga testimonya o manifestation nga kabahin sa public records ang iyang gihisgutan.
4: Well, first of all, we respect the authority of the impeachment court and we recognize its authority to determine if there are violations of its of the Rule 18 of the rules on impeachment, which of course, as we all know, the sub judice rule completely complied with its directive. So we filed our answer. The subject statements which were quoted in the show cause order. Well, una, some of them are just general discussion of matters of rules and procedure, hence not covered by Rule 18. And others are just fair and true reporting of matters that already placed on public record.
0: Ang pamahayag ni House Private Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr.
2: Doon ay sunog mga eksyon sa kauswagan ng ato syudad.
5: Magnum! Fire alarm!
2: Third alarm na daw, Magnum Island. Magnum Lani, asa na pita sa kauswagan? Dako ang kauswagan. Asa na pita sa kauswagan? Ikabuti ang sunod, palihog.
6: Magnum June, doon diri sa may fire station nila. Magnum June, diyan sa may init sa kauswagan, Magnum June.
2: Bagaan ang mga sunog, kung naman sa kauswagan, magdulo sa fire station, no? Magisungog ba, no? Doon sa fire station.
6: Yes,
2: NHA Kauswagan. Pamintag NHA Kauswagan, ka namusubay ka sa highway Magdabailin.
6: Yes, oo.
2: Pagabot anan
6: gasoline station.
2: Pabuti mo din ang paborito ng mga chain food.
6: Food chain. Pasulod ka.
2: Pasulod.
6: Lahos lang na yung Magnum dyan.
2: Diretso-diretso.
6: Oo, na dito dahil yun.
2: Pagabot ito sunahan, mag dip end mo, turn left ka.
6: Left, oo. Mauna din to. Fire truck. Pero pwede po sila dito sa unahan po Magnum June Pagyod naidalan dito pasulod NHA. Lahos na dito. Straight na to siya pa sangko ka dito sa fire station.
2: Okay, so third alarm na ang nasugutan nga sunog. Unya mga residents.
6: Daghan mo nang panibalay diha Magnum June.
2: Oo, unya mag naasay rin ang nasunog na.
6: Oo.
2: Dool gapon sa fire station. Magdumailin. Pabuta lamang ang kalabutan ni kay si Magnum President Blanca proceeding karon sa nasugutan area. Kabuti ang sunog na nasa third alarm ni nga parahuna. O
7: Taon-taon na ning kauswagin ba yan? Sabi nga maragwa kay sunog magdumalin, di ba?
6: Oo.
7: Ang marag kasagang gano'n to, Carmen?
6: Lapasan. Kamamanan.
7: Kamamanan?
6: Oo, sila ra. Tuyok lang sila.
7: Oo, karon kauswagin na sab. Murag, karon pa na kananay sa kauswagin na tuyok na.
6: Oo.
7: Lapasan, Carmen, kauswagin, saan ay ba? Balulang.
6: Oo, Balulang. Nay, Balulang.
7: Sa Balulang. Mm-mm. So, kumurag i-apod na ba ang naisgutan ng mga dagong mga barangay dali sa ato nagbayan nga na ay naisgutan ng sunog. Pabuta lamang ang kalabot-kalabotan kay si Magro President Blanca proceeding sa naisgutan ng area. Parin sa ato mga balita nagtuo si House Prosecution Spokesman Robert Barbos nga angayon lang ilakip sa ihap sa kinanamang buto ang mga senador judge nga regular nga mitunga sa impeachment trial bato kang BP sa Rotarty. Mato ni Barbos nga mahinungdanon nga madungog ug makita mismo sa mga senador ang mga testigo o gibinidya nga girepresentahan o gipresentar una kini mabutar.
8: Kung ang kanilang sinasabi na kaya kinakasuhan yung mga perceived to be members of the minority, eh, hindi naman dahil gawa-gawa ng gobyerno yung kanilang mga kaso. All these things are not fabricated. No? Itong sinasabing kaso, parang sinisisi pa yung gobyerno, no? Na kung bakit na sila may kaso. So, ng impeachment court ay pababain yung threshold dahil nga sa mga legal na mga issues kagaya nitong kinakaharap ng ibang miyembro. Pangalawa, yung mga wala dito dahil maaari nagtatago o hindi kaya ay umiiwas sa pag-aresto. Pangatlo ay yung mga may sakit at wala dito sa bansa. Ito para sa akin, at I'm sure ganun din kay Kong Benny, valid reasons para hindi sila bilangin kung sakaling ibababa man lang yung threshold.
7: Pamahayag gato ni House Prosecution Spokesman Robert Barbers, karon sa Tumagam International. Sa Pakistan, di muminos 21 katao ang nangamatay sa pagpamumba sa usa ka moske sa Pakistan. Matod sa report, 15 ka mga pulis ang lakip sa nangamatay. Kuman mibuto ang usa ka sakinan nga dunay bumba. Matod sa Matardan, dunay kapin sa usa ka tos ka mga tao sam ang samdan sa naskuta insidente. Gikondina na ni Pakistani President Asif Ali Zardari ang naiskutang pagbataki sa maong muske samtang parayon ang investigasyon sa maturidad sa mihimo sa maong pagpamumba.
6: Sa Germany, nanawagan si German Defense Boris Pistorius kang Russian President Vladimir Putin nga tapuso na ang gubat tali sa Ukraine. Matod sa ni Pistorius nga kung tinguha ni Putin nga matapos ang gubat, himuon niya kini nga walay mga kondisyon. Nanawagan na sab si Pistorius sa mga nasod nga misuporta sa rules-based international order nga palig-unon ang United Nations. Samtang sa pagkakaroon, wapay tubag ang Russia kalabot sa panawagan sa Germany.
7: Karon sa itong Magnum Business, gibutyag sa Malacanang nga parayon ang pagtubang sa gobyerno sa epekto sa nagkagrabing gubat sa tungatungang sidakan. Mato ni Palace Press Officer and Secretary Cleo Castro, nga gipangandaman na sa gobyerno kung magparayon ang maong sitasyon nga may dakong epekto sa supply sa petrolyo. Gisiguro sa ni Castro nga doon na paigo nga supply sa lana ang Pilipinas.
9: Katulad ng aking binanggit, nung huling uplift meeting, nung huling pakikipagpulong ng Pangulo, Queen Secretary Sharon Garin, napatunayan po na sapat naman po ang supply. Dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
7: Ang inyo nabati mo si Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro.
6: Nagtanyag og nagkariyang trabaho ang peso kag indi oro. Alam ni atong mga walay trabaho kinibukas sa mga kwalipikadong aplikante ug mohimo sa nga mo bisita sa ilang buwan sa second floor new executive building sa City Hall. Busa gihagat ang katawhan nga sa rakbayan nga paimudsan ang maong kagayunan samtang mahimo sab nga makita sa peso kag indi oro ang mga bakanting trabaho nga ilang gitanyag. Sa atong foreign exchange rate, misaka og 5 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos. Og 78 centavos sa pagsira sa trading kagapon kong itandi sa 62 pesos og 73 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Webes.
7: Karon sa itong Magnum Sports, gikalipay ni Pinay tinistar Alex Yala ang paglambo sa dulang tennis sa Pilipinas. Mato ni Yala nga mapasalamaton siya tungod kay kadaghanan sa mga misalmot sa dulang tennis, mga bata pa. Meron ito saab si Yala nga magparayon ang suporta sa gobyerno sa dulang tennis.
10: I feel like two worlds are colliding for me, because growing up, I find that, you know, traveling so much for tennis and competing abroad, tennis has always kind of been somewhat international. And of course, the Philippines is my home. So now I'm able to see it merge, and I'm able to see tennis in the Philippines and it thrive in the Philippines. So it just makes my inner child very happy.
7: Ang inyo nabati mao si Pinay Tinistar Alex Iala.
6: Ipagayon karo adlaw hangtod Setyembre 21 ring tuiga ang 59th araw ng Gaston Lagunglong ni Samis Oriental Basketball Tournament. Kini pagayon sa Lagunglong covered court, busa giagat ng tanan nga mulupyo sa nisgutang lungsod nga saksihan ang maong liga. Samtang alang sa mga magkampyon, dunay Jismel Pesos nga premyong naghulat. First placer 7,000, second placer 5,000 og third placer makadawat og 1,000 pesos.
7: Inyo na bati ang Magnum 45 ni adlaw, Sabado, September 19, hangtulugma, timani, ayaw kalimti. Nga sa sukagawas ng katilingban, katauhan ang labing abanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
6: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa, alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
7: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, ngaon sa kahag silang dua ni Presidente Marcos o Vice President Sir Duterte ang mag-resign, no? Magnumailin? Watamangambanya ng mag-resign. Unsa kahag silang dua ang mag-resign. Ang mupuli kanila, tarong kahag nga politiko o di mukawat sa buhay sa katawang Pilipino? Aka na pangutana na mga igsuon sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic og Life Extension Vitamin D3 program of Life Extension Philippines.
13: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
15: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida, so we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Sa karon, daghan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot, mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug imonitor ang imong blood sugar.
12: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og life extension vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning life extension vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
17: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, og ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausabang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang life extension vitamin D3.
19: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
19: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
24: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, rib, simroof, steel bass, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
25: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
26: Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dekang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
27: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
28: DTX 500 mapalit sa mga butika.
29: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
30: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
8: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
9: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
11: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
12: Alas 8:52.
13: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
15: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
12: Alas sa 8:54. Higala, kumusta mayong abundang kanyang tanahan? Welcome sa Tumalaguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Kanyang sa may kalakato sa nga dawato ng report pinagin ni Magnum Percy Blanca sa Dipatampanan sa Unahan, may gala. Human mahita mo ang usa kasunog na napita may gala sa may kauswagan ng atong dakbayan. I-check ta ang mga pinakaulayang kalamuan. Magnum Percy sa detalya, go ahead.
16: Magnum ni live ka din sa Zone 5, Marawi Street, Barangay Kauswagan, Magnum ni. Oh. Ang balay ni Attorney Abdul Jabbar, mauni ang tagiyas balay magdumani, pero wala masunog yung balay, ha? Oh. Balik ko na ito sa kamino si Atty. Abdul Jabbar karon, ang tagiyas balay, wala masunog yung balay. Oh. Ang yung balay magdumani, doon sa Andanas. Tapos dito rooftop magdumani, kuway usa ka kwarto dito, nga gihimo isip tambayan lugar sa caretaker, kaya wala may tagiya gitaning balay, wala man nagpuyo din, he. Oh. So dito sa taas magdumani, kaning caretaker, namuhi sa itong mga manok dito sa taas. Manok nga ka ng basilan ba, dili pang sabong.
12: Dito sa rooftop siya nag- pamuhi.
16: Rooftop siya dito, niya na, ikwarto dito, sa kabuhong niya na, mga kahoy, mga pulding bid na, dito sa taas, magdumanig, ibutang niya, nagtanong po siya, oh. Sa karibang Si Dragon Fruit. Dragon Fruit pa nagtanong sa Dragon Fruit sa taas. Oh, sa mga nagkaroon nga ang iyan ang katol, dituan yung katol magdumani, kay wakan ni Corinto lagi ang maong balay. Sus, pag naog niya, namagunoy yung nabatya, namagunoy nga hulog magdumani, so aksod ka siya ang kabalaka o saka kay nasunog namang taas.
12: Oh.
16: Oh, na si Mr. Jacinto mani magdumani. Sure. Ang caretaker din eh.
12: Hmm.
16: Oh, so ate paminahon si Mr. Jacinto, oh, yeah. Sa pagkating hero,
12: ito ako na yung hero.
16: Oh, dugi, sa dugi ha, ipamahamat eh. Ay, sa magdumani yun, so gini-gini.
12: Pada plane daw di.
16: Labutan ka. Butan ka nga hero, butan. Oh, so, sir, magdumani. Sir, first name kayo mo, sir, si Mr. Jacinto.
17: Jacinto, M. Villaki.
16: Oh, sir, ito na itabo, isa-isa lang sa magdumani yun, gamay lang, sir, itabo.
17: Name.
16: Dila pa bigyan ng iro aga.
12: Kasaba ba sa ning iro ah? Disturbo.
16: Pero kanang yo sige.
17: Sa bun sa laon. Imong kumakatulog kay way kurente wa. Mutabot pa kog kanang hamug. Na, dapat na tupad ka katol. Ya ubos kama. Bar. Uman, gawas ko. At taod mga 30 minutes musod tong hamug. Ikang mawa mi kurente. Tulog ko, tulog na ko. Namata ko mga... Ako lang kumata. Hindi ko nalingkod. Napagali isa kabukatulawa na kong nahipos. Bilid sa pintana, no? Ay dilusi. Nangin-angin siguro ang kortina. Dito siya ni palit. Pag palit na dilusi man na sa kortina, nangangulog ang mga dilusi. Saka ang tatulog. Nangangulog ko naman po. Ako lang siguro akong hiringdua. Saka ako, hindi naman mong saka. May ugot man ko sa dilusi, mahulog sa kanan. Dala na yung ito. Ay, kukuha ko sa nena, akong mga manok, ako nang kukuha ko sa nisa, dahil rin ko dito. Tutupi na tayo ng muling ho, sa... Tutupi na siya, sa
16: muka. Ay, ito, ito, mga nasunog sa taas, sa rooftop.
17: Kwarto na siya, sa ito, sa akong bus, custom, sa ilitaw pa siya. Sabar, pag minyo na siya, ako, siya. Ako na nag-pusto.
16: Ah, okay. Okay, na naman siya.
17: Kwarto dito. Binit, may kama, dugol. Ang pamilya ba?
16: So, pinakakatawid na ka nag-caretaker na rin?
17: Mga 17 years.
16: Marami ka dugay na kayo.
17: May mga pata. Ay, pag-eskwila pa, pang mag-eskwila. Pero taga-pang ko, taga-basilan ko, ang ilang papa naka-assignment dyan sa kumbong na director, regional director sa DNR. Ang asawa, Central Bank. At ang iyagin na rin balay. Ako nga to, si Dicilo Adap.
16: Si attorney atong
17: anak to anak.
16: Anak si attorney.
17: Oh, anak ni si Abdul Jabbar.
16: Amo yan tagiya na.
17: Siya lang tagiya patay naman.
16: Ah, namatay na ang papa ang tagiya.
17: Oh, ah, oh. Siya na ang tigatig sa konsumo din ba.
16: Okay, si attorney Abdul Jabbar mo ni nagiya karon.
17: Oh. Ang mga isuon niya nasa Manila, mga duwa ka doktora. Paman ni sila. Ulum, kay to sila ulum. Ang tulo to ang duwa na adya sa Maestra of Nursing.
16: So nakabalo na si attorney Abdul Jabbar.
17: Tawag. Ano na ka ng sama? Hindi wala, mampu.
16: Tulong siya, Jerry.
17: Rooftop. Hindi.
16: Hindi na pabor din ni Bay. O saan may nangasunod din sa taas?
17: Tama, kabinet. Kaneng kanina na ako. Amora.
16: Amora.
17: Ang tangkal sa manok. Gawat man sa kulungan. Nasunog po.
16: Ang mga manok?
17: Oo, uro. Pila ka manok? Mga crazy man na siya. Pero manok, pag-iaw niya, saan mga manok?
12: Kabir.
17: Five. Panakong ba, pero di ko tigsabong, paligya na ako.
16: Ah, okay. Basilan mo daw yung masili yung basilan.
17: Ay, wala na po basilan. Urof na. Ginuganahan ko sa kukaon.
16: Ah, okay. So, ate, wala ka naman sa atin. Okay na ka.
17: Ah, wala man.
16: Pero wala masay damage ba kay katuramang kwartos na asunta?
17: Wala, katura.
16: Wala, magkatos sa tigas balay? Ah, wala.
17: Wala na ba?
16: Wala.
17: Ah. Wala siya nalakbalin kay na may ibutangan o in. Ang tapikas, magigago.
16: Kung mga kahoy-kahoy ang nasa taas mo, si Bibudika.
17: Karaan na siya. Ang katong mga budiga, giyo na punto budiga sa taas, ang ilang mga gamit ba dito na.
16: Okay. Totoo, dani, wait ko rin, tinder.
17: 1 year na, madulang na rin mag-2 years.
16: 2 years? Wait ko rin, tinder.
17: Oo, butol man, ha. Di na itawi sa pusing, kay di naman siya dinigapuyo. Sige, sagbayad, gawar mo. Ari din ang mga pamilya, di mo tawang bayad, di sati ka na nato ni Putlon. Di mo nato tawag.
16: Lagi. Sige, sabi sa ito, pangalanin mo?
17: Jacinto.
16: Jacinto.
17: Jacinto. Ha? M. Villasis.
16: M. Villasis, Jacinto. Jacinto, apelido ni mo?
17: Jacinto.
16: Jacinto yung pangalan?
17: Oo.
16: Oh, kung ang apelido ni mo?
17: Villasis.
16: Villasis. Jacinto Villasis. Salamat sir, ang pleasure. Oo, so Jacinto Villasis, magamanay caretaker for 17 years.
12: Ang katurang dito sa taas, sa rooftop.
16: Rooftop lang magdumani. Kaya nandito ang...
12: May kwarto dito sa rooftop.
16: Kwarto.
12: Dito siya nagtulog.
16: Oh, na mga kahoy, kabinet. Naadaw po dito yung mga folding bed.
12: Oh.
16: Na kahoy, tangkal sa manok.
12: Mga
16: na manok. Na po manok magdumani.
12: Oh.
16: Moy, nasunog. Matod pa ni karibang Jacinto.
12: Ano kamalok ang nasunog? 3C kamok?
16: 3C kamalok. Dumani ang na-appeal mo kayo, horot yung kamatay, magdumani kayo, balik yan na doon niya, puro silba. Negosyo kaya po.
12: Pangtari ito siya, pangtari.
16: O, pangtari. Panabong nga manok, tinong iya, di siya ka panabong, pangsil, puro sil, iya, magdumani. So, puro sil lang. So, at least nga karon wala nag-iibisan pag gamay nga aso, magdumani, no?
12: Oo.
16: Nga ito makita.
12: Isa naman nakatabang ito, mas rooftop ang sunog.
16: Magdumani?
12: Isa naman nakatabang.
16: Na, dool naman kayo ang Biro Fire, magdumani. Ang, so, pag-abot sa Biro Fire. Likod lagi sa Biro Fire magdumani ang naitabuhan.
12: Oh.
16: So, gidagan niya dito sa fire. Naman dito ang fire truck. So, automatic, nakarespond din eh. So, ayaw pa rin nakasaka sa rooftop din ang ato dirganan sa Biro Fire.
12: So, siya hinong dasunog?
16: Itong katol magdumani.
12: Kanang nga pang-abog sunog?
16: Oo, nagdagkot pa na sa katol. Pag naog niya, isa na daw yung napalong. Ang isa, wala.
12: Unya?
16: Unya, posible daw nga tungkol sa hangin-hangin. Ang kurtina daw dito sa kwarto.
12: Sagyan.
16: Dito daw nag... nagkwadampi-dampi ba?
12: Oh.
16: So, maura na yung dan, gituwa niya. Kaya pag naog na silong, o nadunduman man niya, agay, dapat na isang nakatol nga wala palong.
12: Oh.
16: So, pag nataw-tawaran na siya sa silong, so, aksyon siya saka, wala na nagilab na magdumani.
12: So, kana nga building, wala yung kapuyo niya?
16: Wala yung kapuyo. Sa kay, kritike na yun, kay si attorney daw.
12: Okay. Siya po, nagpuyo, to ah, dito sa pinakatumoy, sa atop.
16: O, to siya dito kay kritike, lugar, wala may kurinti. So, dito siya kay hangin-hangin, meron sa taas, magdumani. Okay. So, rooftop go dun niya. Ang rooftop wala, atop. Ang rooftop, open siya.
12: Hmm.
16: O, makita man mo dahil sa atong gisin nga picture, open siya. So, hangin-hangin, good, magdumani o panahon sa hapon o gabi. So, dito sa rooftop ga pundo, while lugar din ni sa ubos, wala na i-gapuyo din eh. Ah, magdumani, sirado ni ang mga kwarto.
12: Ang sunog dito, gani siya ang butang niya?
16: Sunog dito, katong kwarto, na folding bed, na kabinet, na ibit kinibang mga kahoy, mga tangkal, magdumani.
12: Oh.
16: O, mo yung mga nasunog. Walay ang structure nato sa balay, ang structure nila sa balay, wala ginahe na tatsahan, magdumani. Makita mo, normal sa kayo.
12: So, estimate anong sa karoon, 500 pesos sa sabna?
16: Dihagin siguro na, tanaw pa lang kay tangkaw sa manok, murag, listen mo na ma-estimate mong pangkaman, kay di naman na sa structural.
12: Di naman structure sa balay.
16: So, di naman na structural. So, ang kabinet, di masab na structure. Kanapon, magdumani, mga folding bed, di masab. Kanang mga kama, di masab. So, kung may sagot ng utawag, so, nag-structural sa balay, yun siya nga permission.
12: Oh.
16: Oo, so, usahin nga, mga yung kaga, usa kabalay na sunog, pero gama mas light materials.
12: Hmm.
16: So, nalagin sa mga 15,000 or baka 10,000, depende sa pundasyon, magdumanay sa balay.
12: Oh.
16: Ang ihatag lugar sa atong tiraganan sa Biro Fire. But karong taon-taon siguro, ihatag na ang tiraganan sa Biro Fire Protection. Amot, di ko sure kung naabag kay isa. Pero na may kwarto ko sa taas, pero ang kwarto...
12: Nagin na structural sa sunog ana.
16: Agit siguro, pero gamay rin siguro kaya ni magdumani. Banabana ko lang siguro kung ako lang, manjig ko tirigan sa Biro Fire, pero sige naman tag-cover sa mga sunog. Siguro mga tanaw lang ko mga 5,000 magdumani. 5,000 to 3,000 siguro ang akong banabana lang gamios. Kaya wala may lain na sunog.
12: Hmm.
16: Katurang ang kwarto-kwarto nga gamay sa taas lugar. Nagihimo dito nga mo isang bayan lugar sa caretaker. Mawa dito kasi 17 years naman daw siya rin yung nag-caretaker aning balaya, ha, magdumani.
12: Oh.
16: Wala nawag gawang tagiya nga, okay ra baka, okay ra baka naunsa, wala po daw siya maunsa. Si Mr. Jacinto, di Asis. So, igun siya nga, okay raman siya. Itaman po nato siyang postura, normal mo po, pang-istorya siya, okay raman kayo siya. Huwag man gud magdumani, huwag man siya balaka, kaya huwag man po nasunog ang balay. No, dito na mas rooftop lugar ang kalayo magdumani. Hindi po na nga siya mabalaka, di siya makasaban sa yung boss, kaya nasiguro niya magdumani, huwag man po nasunog ang balay. Dito naman sa rooftop nasunog, ganyan, sunugan pa siya manok nga, ay mismong iya porosil. Apil pa pagkasunog, pero huwag magdumani, ang taas siguro, ako manabana siguro sa taas siguro. Ang kaluagon, mga 200 square meters sa taas magdumani.
12: Hmm.
16: So, luwag, mabutangan niyo mga tangkal sa manok, mabutangan niyo mag-bidship niya, higda-higda ka. O niya, naapoy mga pananong posible, ang taas magdumani, gitambakan nila yuta, no?
12: Oh.
16: Mamaning isa sa uban karon nga para makapananong ka, nindot niyong balay sa taas. Mura, yapo, garas bukid ba?
12: Hmm.
16: Na yung mga kahoy, na yung tubo nga kinibang dragon fruit, itamnan, naapag yung kalamunggay, naapag yung magdumani kabayabas, naapag yung... kuan kinibang talisay na yung mga tanong sa taas magdumani.
12: Oo.
16: So mga lugar na nga ibutangan siguro ni yuta dito kaya na may tanong nga nanubo.
12: Hmm.
16: Posible nga na yung mga yuta dito ng ilang butang na portion para nga naapoy matubo nga kahoy dito sa taas dayon nindot po kung mapahulay ka dili kayo laay kaya di po diinit kaya na may mga kahoy-kahoy pero dili tagas ha mga siguro tagduha na kadupa ang gihabugon sa mga tanom nga may tubo lugar magdumani. Hmm. So karong panahon na, wa may angay kabalakan, di sa ta angay babalaka mga silingan lugar din eh. Kay sa taas ra gyud ang nasunog, kay kwarto sa taas nga gamay, moy nasunog lugar kagadina. So nadalaig na pud ay mga tangkal sa manok, bedsheet, mga folding bed, kahoy nga gibang butang to sa taas. Moy na angin lugar ra magdumani pagkasunog. So wa na ni puyis tagiya kay mga tagiya. Hmm. Mga professional man sa magdumani, na abogado, na pagtutudlo, guban pa. So, ang tagiyag yun, ani, is namatay na daw. Ang mga anak na lang dani ang nagsunod karon magdumani, isip na nagiyan ni usa ka abogado. So, madulong man daw ito tinikaroon sa area, dili sa mabalaka, kaya waman maunsa gani magdumani. Walay tatsa ang balay. Kung mublabay ka din eh, tanaw ni mo, wala ang yapoy tatsa, kaya ang mga kakoy, waman maunsa magdumani. Kaning dragon prop, tara mang yapon, waman nasunog. Ang kinibang la ang malunggay ang kalamunggay waman maunsa ang kalamunggay. Oo, ang talisay wa magyapon maunsa. So mura ya pagway na hitabo ko buangi ka din eh kun dili mo liliun pagayo na tunga-tunga lugar na area diha nga nasunog.
12: Ang ato maturigan sa Bureau of Fire Protection na padya. Sige buhat.
16: Dapat taas nagkuan pa dito ila pang gitaguting kay magdumani kay uruton magdinila ni basta ing nani ila magyuning kwalod yung talan, no? Pasasiritan, nag-irog tubig talan. Bisa to, may mga kinagbay pang portion nga nakita nila magdumani. Ila pa man na unya ka ng ilang mga ating area, ila pa na yung bungkagon na inilagid magdumani yung pasiritan ng tubig. Siguro yun nga, basig na pa yung baga-baga ba, nga mabalik pag kapag-ilab. So, mong mga ng ila, siguro yun nila, nga talan portion yun, makatilaw yung irog tubig. Para nga, yung kasog na yung mga baga-baga, di na mabalik pa magdumani pagkasunog. So at least nga mauligwer niya ang sinariwa na awa na yaso. Wala na tanan, nang ihibo na lang sa Bureau of Fire Protection sa taas. Nagtukit-tukit na lang sila dito magdumani, nag-investigate. So pag naugani ka ron, posible, masintagaan tag-update o tagaan ta magdumani sa gitawag lugar nga kinibang damyos no, sa maong sunog. Dili mismo sa Zone 5, Marawi Street. Oh, no, sakto, sakto yung Marawi Street rin. Marawi Street, gini niyo. Zone 5.
12: Siguro tungod kay daghan mga maranaw kapiyo diha.
16: Asin siguro kay Marawi Street man na magdumani. Anang abay siguro murag balay magyapon sa kay so mga Muslim yapon magdumani. So Marawi Street. Ang Marawi Street gikan ka sa barangay o lugar sa Kauswagan, pag agi nimo dinhi nasa tuho awala na iperestriksyon sulod nga kanto kana sulod magdumani. So street lang ka dinhi mao dining Marawi Street. Barangay Kauswagan, Zone 5.
12: Dito maduulan niya ang kwan para mahumanta na.
16: Ay, sabi, dili pa man ni Sir Dritso, good magdumani. Ay, dahil sa sagat lang. Ay, sa tagal, sa nakot eh.
12: Ah, madagos, basta.
16: Oo. Oo, oh, gamay lang kayo, be. Ito sa pangutan noon, magdumani ko na ba'y Damyos. O, oh, na sir, sir, sir, mga taas ang sir, gamay lang, na'y Damyos. Na kay work, di pala na sunog, kailaman.
18: Kasi lang sir, ako sa'y finalize, sir.
16: Oo. Oh. Sige, ah. Finalize lang, pero...
12: Ito, investigator.
16: Oo, oh, nag-investigate pag naman eh. Kamulo pa sa investigate. Panalize pa po daw niya.
12: Ito saan niya, pila ba'y kantin ng tangka?
16: Pero murag gamay naman. Tarawa ito murag. Ay, saan kaya pag-isulat magdaman eh. Kasi, ha? Oo, oh, so...
12: Ito saan, pila'y kantin ng sa tangkal, pila'y kantin ng...
16: Lagi kay...
12: Kanang katring na nasunog.
16: Dayo na...
12: Pila ba'y kantin ng sa... Ha?
16: Lagi ba may kwarto-kwarto sa taas magdaman eh.
12: Kwarto-kwarto. Oo. Oh. Wala mo na nagkamalig ng kwarto ah.
16: Lagi. Nagyapon. Ato gyapong kuanon, ato gyapong kinibang humanon. Pero mo sumad na siguro mo karon, istorya lang sa kanya kadyot. Pag okay na din eh, balik din tayo magdumani. No, kaya nagsugod naman ka, habagay ka mo na,
12: huwapagay
16: ka magkatik-ik yun din taon.
12: Palagi, pero yun na lang ka diya, kaya suro ko na.
16: Mawalagi, so, human naman magdumani, wala na yung kamalakan, balik na suro ko tataw, siguro mga 3 to 5 minutes, mabalik ako, mabalik ako diya.
12: Kung mag-dispensya siya ang ating investigator.
16: Oo, yun nga ako sa diya, ipanalyze daw niya. Oo, kaya kanyang mga inani mag-good, basta mga inani, di mag-good ingon nga pag mag-investigate sila, automatic na dahil nila ipagawas. Manangito man sila sa boss, magdumani. So, pag ina nga boss, okay na ni boss. Mauna na ni. Okay, talawa na to. Kung sakto ba niya mong ibuhat. Pag ina okay na, haya din mga magpa-interview, magdumani.
12: Ah,
16: sige. So, tatawad, balik na ko. Magdumani, gikan din sa atong location. Ay sabi na, dagan-dagan magbalik. Daga na magbalik ko. So, sige, mauna ni.
12: Sorry, ano na?
16: O, kita na tanaw. Itong di ko kadungaw sa lista kay di man tayo tayo parehas. Pagdungaw na to, makasabot ito sa... Agi sa tao ba?
12: Nila, murag sinulatan man sa kinakaan sa mga.
16: Oo, okay. Lain-lain man nila, mga kwanyo Japon.
12: Sila rin nakasabot, silang gisulat. Kung mangudigo ka, mangupya ka, di galis, balisod ka.
16: Lagi ba? Okay, pagdaman ay kung maabay na ito ni sa eskwilahan, may ngunta nga, sir, pwede lahi akong itapad. Kani siya kung itapag gusto ka para, no?
12: May gwapo kay Gagi.
16: Lahi, may hindi Gagi, di man tao, dungaw, tali man tao maka, pero na, pagdaman eh, sabi. Kay, kuha naman tao. Oo, ato sang total, sir. May muntag, sir, magdumradyo. Kasi hindi, sir, palyo. Kumpleto na pangalan, sir.
19: Ah, yes, sir, si FO1 Mark Carlo Lamdagan din. Kasamtang ang Fire Arson Investigator sa Caswagan Fire Station, sir. So, may buntag kanatong tanan, no? Especially sa mga tigpaminaw sa maabstan sa nagkadayang sibiyaan. Natin ay naimutang, natin na itabo karon nga sa katuwang kapuntagon o sa residential fire. Naitabo diri sa Phase 1, Lot 10, Block number 59. Maong residential fire, ipanag-iyaan ni Attorney Abdul Jabbar. Apa si attorney, awang maong tagiya sa panimala is wala diri. O na siya ay gipabilin nga tao isip critical sa maong panimalay, si Jacinto Imbiliasis. Si Jacinto Imbiliasis maong critical sa panimalay upon ang siya na po ang naginusarang witnesses sa maong sunog. According ni Juan, according sa atuang caretaker, ang kaning maong residential fire, ang hinungdan daw is ang iyang napasagdan nga katol. Wala na niya nabantayan. Nagtuo siya nga napalong na niya ang tanang katol. Moto nga ninaog siya sa ilaang garahe. Pila ka mga minuto or duol daw oras, naningala siya kaya nana daw nagpakapaka sa rooftop nga bahin sa maong panimalay nga iyang gibantayan. Paglingi niya, dako na sab ang kalayo. Ang hinungdan daw is maong katol nga napasagdan. Ang katol ni duol sa kurtina. Ang kurtina o saka highly combustible materials nga pwede dalira mag-ignite o kalayo. Itabo, tungod sa mga kaugahon sa mga kahoy nga nasa rooftop nga bahin, mo po hinungdan nga hindi ko yanap dali ang maong kalayo. Luckily, ang atuang station is duol na sa naimutangan nga residential fire. Ang atuang station, wala nang tanang paabot sa tawag sa maong caretaker tungod kay ang atuang kauban sa bumbero, nakita niya sa kwan rooftop nga bahin sa tuwang istasyon nga naay itom nga aso. So, i-alarman niya diri sa atuang kabumbiruhan sa tuwang Caswagan Fire Station. May nagpaabot sa tawag pa sa atuang caretaker o sa mga silingan nga kabahin sa naitutangan diri sa Osaka Residential Fire. Wala na ito nagpaabot sa tawag, iabot na diri sa dayon ang bumbero o atuang napulong dayon ang kalayo. So naalang tayo mga more or less nga firefighting operation, more or less 2 to 6 minutes. So inanarig sa kadalik ang napaggang na to ang kalayo. So ang ato ang structural, estimated structural damage is naalang tayo 3,500 o portion na ni siya sa Osaka rooftop nga gipanagiyan ni Attorney Abdul Jabbar. More or less 15 square meters lang po ang nakuha sa ato ang maong pagkasunog.
16: Okay, sir, so may masulti ni mo, labi na sunod-sunod ang sunog karon sa atong siyudad sa Cagandioro.
19: Okay, no, so amuha lang yung ma-advise, no, labi na sa katawahan diri nga gapuyo sa atuang siyudad, diri sa atuang kaswag, sa siyudad sa atuang Cagandioro, is magbinantayon kita kanunay tungod kay atuang siyudad, naka-experience yun sa grabe nga kainit. O, ikaduha po, bantayan po nato kung naamang galing tayo ipang luto, focus na ta sa tuwang giluto o dili na ta mubuhat pa og laing trabaho hangtod mahuman na to ang pag atong ipang luto o kwan dulaan na ang tanan ayaw lang yun ang kalayo kaya kung dulaan ang kalayo huwag niyong subukan masisira ang bahay niyo.
16: Thank you, guys. Ang giyabot. Wapo na sa'yo pag dumanin sa ba?
12: Oh, sakto ka. Disulod ka sa ibang limit. 3,000. May gawa ka. Sa ako lay ora kay 500 naman ako.
16: Oh, dyan. Nagamay na gimo. So, di ka biro fire. Pero sa atong knowledge, kasi kita cover fire.
12: Oh.
16: Murag na kuha na ito mag dumanin. Murag na.
12: Bakit ka?
16: Natagna na nato ba nga kani? Naragit is 5,000 to 3,000.
12: Kaya kumingo sa tag 500, murag mal-mal, mantangkal sa manok karon.
16: So, ay giglaro giris kalayo git magdumani kay masira ang bahay mo.
12: Dapat tong advice gadit ta magdulag kalayo. Sunod so, kita.
16: Oh, gyud tama gyud ang imo nga ikaw sa imong kagingon nga igdulag kalayo kay
12: kung magdulag tag kalayo magtago. Ay pakita.
16: Maugod ta magdumani. So, sakto si Sir Mark Carlo Lantagan magdumani nga huwag kang maglaro sa Kabalo na ka, dasan man gud ka dulag kalayo lagi gud pagduman eh.
12: Mas may pagdulag kag tikol mo, kay may na kay pakigol lagi. Bahala gud ka di sinti ka dula.
16: Kay balag sinugdanan nas kalayo, basta kay brutal ka, di gud ta magdulas kalayo pagduman eh.
12: Ayaw, ayaw.
16: So,
12: dula lagi magtago lang.
16: Okay, so at least kadali ra ang ilang atag sa kuan, lahi na po ato mga fire karon magduman eh kay oh. Kuan na sila kayo, kana bitong mo istorya sila, dawi sila mo istorya. Naana gyud pagduman ang ila mismong accurate sa ila mismong mga pagtanubag, no? Gani kato mga fire arson investigator. Kamalo sila magdumani sa unsay ilang istorya, unsay ang ibuhaton, hinuhon.
12: Kamalo sila og pag-asa ba?
16: Diba?
12: Gitrain sa ipang istorya.
16: Lagi, kuan gyud sila magdumani, mabati nimo dawi sila mo istorya. Then, nindot sa fire, kay dili, dali sila sundon magdumani sa ilang pag-investigate. Kay muhapat mo sila dayon sa ilang mismong investigation.
12: Ano?
16: Mayo na kay mga tao na minaw gud niya sunod-sunod gusunog karon. Ba pag moingon nga sir pwede pa ka sa kay ako sang i-plaster ni di dali ra kayo 2 minutes lang plaster na. Oh so balik ko na to Marawi Street to laday kabalakan diri karon ang sunog 3500 ang estimated damage og kinibang noon dul ra man gid ni sa buhatan sa Rio Fire. Wa na sila nagulat nga tawagan pa pagtan-aw nila nga namay nagaswaso. Automatic sila ni dagan diri sa area magdumani. Ikaw ang location ng Magnum Force Blanca sa Balitaw Serviso, Magnum Radio.
20: Magnum, rapido, rapido.
12: Salamat Magnum Force Blanca niya nabate may gala sa usak kagamay nga sunog mga eksyon o pasalamat na kawa mga kailap may gala ang kalayo. So di magdulang kalayo, matod pa sa ato matalaganan sa Bureau of Protection, ayaw og dula og kalayo, aron di tamasunog. Kung magdulang yun mong kalayo, di kin mapunggan, hala sige, pagtago.
20: Magnum, rapido, rapido.
12: Anyway, sa tanantaga mga sugayin, take paminaw, mayong buntag na siya may gala sa Lang Higayon, sa Tobragoban, karong nga buntaga. Pizza 19 na kita may gala sa bulan sa September, itong 2026. In at the same time, may gala, niya nataga po mga eksos itong atong nga bahin, o sa kasimana kapinalang ang nahihibilin. Tapos, on tarasad may gala, bulan sa September, lupata sa bulan sa Oktobre. Sabton may gala sa atong Christmas countdown, mga eksos, karong panahuna. Doon na lamang kita ay 96 days to go, 14 hours o 42 minutes, Christmas na.

0: 96 days tugon na lang mga gala o 14 hours o 40 minutes sa Christmas na mga igsoon. Advance Merry Christmas kayong tanan mga suging tigpamina. Sa tanantang mga igsoon nga nakaroon may gala, gamonitor ka na to. Pinagi may gala sa atong live streaming. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Radio Kagenduro. Bisan asang sok sa kalibutan, basta kayo may internet connection ka, pwede kang maminaw live. Bisan asa kayo nahimutang may gala sa kalibutan. Sa tanan nga nakamonitor ka na ito pinagi sa atong streaming live, mayong buntag mga suging tigpaminaw. Salamat sa itong mga viewers, karumataknas, kabuntagon sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo sang makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakamonitor ka na ito may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, labi na sa pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini may gala sa ato sa Dakbayan. Assalamualaikum kanyang tanan mga igsoon tanga mga Muslim. Mahagsa yaldo yung tanan des bukid sa ato mga igsoon lubad mga maguma. Maupay ng juan sa yung tanan din napita sa may provincias kami kin. Balik ta sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon. Kiningabahin sa atong programa ato ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ng ato syudad. Sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon may gimonitor ang pag-asa ng bagyo pero toa sa tumoy gawas sa Philippine Area Responsibility o ga never mind na kana kay Tom Sestumoy pasakan asya to repitas Japan area. Samantala dinhi sa sulod gabahin sa atong nasod posible may gala mobalik na usab si habagat o nya dayon na mga localized thunderstorm ang makaepekto may gala hinungdan na daghang gyapong lugar di sa Mindanao may gala makasinati sa mga pag-uwan ilabi na dinhi napita sa may Luzon ug Visayas area. Ang ato may galang habagat kutob panis Oktubre may gala sabton na naapay duha ka semana pang nahibilin sa sige mga galang mga pag-uwan-uwan pa. Pero pagabot sa Oktubre mga igsoon na feel na ang diskutan may galang nga El Nino nga mao may gala ang super El Nino mga igsoon nga maato may galang matagamtaman dinhi sa nasod sa Pilipinas o gubang mga nasod. Temperatura na to dili ka init pero aligaang pagyapon. Medyo init-init pagyapon may gala kay moabot kita karong adawa sa 32 degrees Celsius actual atong kainit o atong heat index may gala naara siya sa 38 to 39 degrees Celsius. Ambot niya sa inyong lugar, kumusta ba ang haze tungod kay hangtod karon? Apektado paghihapon kita din sa atong nasod sa Pilipinas labi na din sa atuang lugar may gala din na kagahapon grabe yun kaka asok kaya itong palibot mga igsoon mura ka mga bago kang mata bitaw gigalibungaw ka pa. Tungkol kay hangtod karon mga igsoon, padayon pa ang gikusgon sa mga kalayo pagkasunog sa kalasangan kayutaan to napita may gala sa nasod sa Indonesia. So, kanto mga hubakon, kanto may galang doon na ba kayo mga balatian, pag face mask lang sa aron nga dili inyo mahalanghap ka ng nasgutan ng mga particles niya sa nasgutan mga igsoon nga aso or haze. So, par ka na may galang atong intoto nga kahimtang sa tulakaw sa itong parahon karong adawa. So samang higayon kini Gyapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero. Handon taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito ito maglangan may gala sa itong mariguban. Ya, karo may gato ka mga top stories, mga hidanas. Unahon tabi ka lang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kini kabahin sa itong programa ato kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal may gala, estudyante nga na Musil sa eskwelahan dito sa Banga National High School may gala dito sa South Cotabato. Gikabutyag 17 ang mga samaran. Unom ka mga tao patay.

0: Nga Mark Villar, apilyang tibok pamilya, pasakaan magkasyo may gala, aron mo gamay nalagin sila diya ng mga dili kalyado sa Senado. O garon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Rapido, rapido.
0: Car bomb nga gipabusikan may gala sa mga terorista dito may gala sa mosque sa Pakistan. 22 katao, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karagabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Adlaw karo may gala ka sa Mano, Pizza 19. Stipot sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9:25.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na og Mighty C.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyog natabang na ko. Di na ko lose pod. I became more active. Healthy na kay ko tanawin.
0: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa-

0: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
1: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo magalas pag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Standby magalas sa itong mga butang at isgutang paluat mga igala karong kabutag. Mga igsoon, subo nga balita kagahapon naman lain na saan magalang eskwilahan nga ang estudyante magala ang namusail na usab sulod mismo sa buong tungaan. Human dito na saan ang bulan nakapaingon magala sa may Banga National High School dito na Pita Maygala sa South Cotabato. Diin mga igsoon ang maong estudyante ang gikabutyag batod pa Maygala ang namusil o unom ang patay. Unom ang patay sa pagmusil sa usa ka high school student ngadto Maygala sa loob sa eskulahan o dunay na nga samdan nga 17 ka mga estudyante. Ang naitabo Maygala usa ka 16 anyos 16 years old ga bata Maygala nga grade 9 student mga igsoon nga maog kini Maygala si Lucky Jinrich Lupi. Ang gikabutyag batod pa Maygala ang namusil dito sulod mismo Maygala sa eskwilahan Maygala diin sa maog pagpamusil undas pat dito duha din ang patay mga igsoon nga naglangkob Maygala sa usa ka 14 years old nga estudyante nga maog Maygala kini si Sheldon Lubaton o si Pira Perez undas pat namatay. Sa tantong pinusilay niya Maygala, sigos makita niya nga mga estudyante, apil pang usa ka maestra. Hinungdan Maygala undasat, rugas pagpamusil. Iya sa dahil Maygala nga humanya pagpamusil sa mga estudyante. Gitpusil po niya niyang kaugalingon Maygala o siya ang ikaunong nga namatay. Now, gikabutyag batod pa Maygala nga kining maong estudyante, planado o taas-taas na yan yung plano ni Ani. Bulan takaron sa September, Agosto pa di ay. Bulan pas Agosto Maygala, iya na ning plano ang maong pagpamusil sa eskwelahan. Ang netabo Maygala, kining iyang amahan ang ginikanan aning maong bata Maygala, estudyante nga namusil, usa Maygala ka empleyado ra sab sa DepEd Maygala nga naa ga trabaho di dapita mga igsoon sa Jinsan. So, kining maong Maygala nga ginikanan amahan naa ni siya pusil kay siguro na may tao mahilig og pusil. Gani may Maygala aron nga dali ka acquired mga igsoon sa pistola rugar magpamimbro sa ka sa gun club. So membro siya Maygala sa usa ka gun club. So ang iyang pistola sa iyang pagtrabaho dito niya gitugo Maygala sa iyang taguanan sa usa ka bolt. Pero giingon matud pang gipugos pagkuha sa iyang anak nga 16 years old og dito Maygala taas-taas na rin kanina nga plano nga mamusil sa eskulahan. Nakita sa investigation Maygala nga pinaagi sa ilang group chat mga igsoon, dugay na kanina nga plano na makita niya Maygala ang plano nila sa pagpamusil. Hinungdan Maygala nga kagahapong adlaw, pitsa 18, mga banda Maygala nga alauna imidyan takna kapikong kulang, alauna Maygala, kining naiskutan nga bata ang estudyante, rugar naghisgot pa kini siya sa iyang mga kauban, sa iyang mga classmates nga ila Maygala ang gituan nga usa lang kadto Maygala ka joke lang nga nagbahad siya nga after lunch pamauli na mo kay basin madamay mo sa kumplano. So rugar ang ilang pagto is joke lang to kay mahilig ba sa ni magjokes ni mataa. So ang uban rugar gipalabay lang nila yang istorya nga after sa lunch pamauli na mo kay basig madamay mo sa kumplano kay na ako himuon. So ang ila is wala tagang importansya lang ang istorya Maygala. So among bata after sa among pag-istorya niya miangto sa pikas classroom Maygala og dito na grabing pinusilay na gamit mga igsoon ang usa ka pistola nga Glock Maygala unya nagdala ni siya og dugang duha ka mga magasin. Duha ka magasin ang dala Maygala, that's why sa usa ka magasin nga nakalod plus duha nakapabutog niya may gala o muna nga inanakadanghan ang mga injured, no? Ang mga nangasamdan, may gala nga dalila sa ospital apan mula gina ang uban tungod kay sa ulo man nga igo wagin magdugay nga matay gid sila may gala. So lima ang iyang na pusilan nga namatay. Siya po na yun ang ikaunom nga namatay plus niya ang tong ipangdala sa ospital may gala ka 16 kabok o 17. So, muna na tabo may gala. Karon sa lain na usab nga eskwilahan. Sunod-sunod na ni. Una, katun dito na pita sa takluban nga high school. Ikadua, dito na pita sa may Sambuanga. Ikatulo, dito na pita may gala sa South Cotabato. Wala na untay ikaupat ni ani may gala.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Ang sa Sambuanga o sa Cotabato, managsama sila. Nga after niya gipamusil ang iyang mga kaubang estudyante, nagpusil po siya siyang ulo. Disim gihapon, ang kagahapon adawa, humanyag pamusil, nagbilin siyang bala para sa iya, iya rasa gipusilan niyang ulo may gala, human sa pangitabo, tabla ang tanan. Inungdan may gala nga sa pagpamusil, dama in town ang way mga labot may gala sa iya mga isyong katarantaduhan. Tungod kay patay may gala in town, kining usa may gala ka isudyanteng babae, nga mao si Shaldin Lubaton, usa ka estudyante may gala, gihapon, nga igo sa pagpamusil diya sa may Banga National High School, o kini may gala nga babae, nga intaw na damay may gala, estudyante, kuan kini siya mga igsoon, aktibo kini siya isip leader sa Youth for Jesus o Family International sa usa may gala ka simbahan dito na pita may gala sa may Banga Parish. So, ang iya intaw ang kaaktibo sa simbahan, isip active kasi siya may gala ang leader dito, gibawian lang siya sa kinabuhi, human may gala madamay sa pagpamusil sa mao may gala ang estudyante. So, mao ni may gala ang ipikto ba? Ipikto mga eksyon ba? Yan ibang makita sa mga bata, mga minors, nga ilang gandula-dulaon, diya mismo may gala sa social media. Nga nang-adapt nila silang utok ba? Kanyan to may gala, momento ka tong mga mumo ba? Nga suguon ka, kung nabuang ka na diya mismo sa Facebook o sa iba magkang pagdula-dula diya sa social media, suguon ka nga ang totaa sa atop, si Mumbalay, dito sa rooftop, dayon ambak, ipaguna ang imong ulo, arang mamatay ka, ina na ba? So, nakanto na ngayon mo, kanyang tungkol na naghikog may kalat tungod lang sa social media. Karon, ang ilang gibasiya na sabi sa ilang papamusil, kininasan may gala ang may tungod na diya sa kiniabang mga games diya sa social media. So, amot na nga unsa na nilang mga utok may gala karon kay mamusil naman. So, pabuta na may gala kay ang pilang ka, pinakaulay ang kalabuan, nadugangan ang namatay, unom na ang patay. Unom dayon na apay 17, nga danala sa ospital, niya napay grabe mga ganyan eh, tungod kay ulog yun ang naigo may gala. Hurot yun niya may gala ang mga magasin niya, kaya nagdala pa magin siyang duha ka mga magasin. Unya, kining maong bataa may gala, eksperto siya sa paggamit sa pusil. Kay kung ikaw wala kay hanaw sa pusil may gala, dili man mo na mapabuto. Ikadua, sa dihang nahurot ang bala, kaya pa niya, kabalo siya may gala kung unsaw ay buhaton sa pistola after mahutag bala, munga nga man iyang hammer mga igsoon, o niya dahil may gala iyang tambor di makabalik. So, kay balo siya unsaw ang pagpabalik, labi na kung ugaling masaksakan ni muglaing magazin. So, suwito siya, eksperto siya. Ang question is, nga nung makahibalo siya sa pusil kung way nagtudlo kaniya? Muna na yun, kinimusunod na dayon may gala, kiniabang may tungod na sa mga irresponsable. I don't know kung matawag na makanato kining mga ginikanan ng mga irresponsable. Kay unang-una unta, kung ikaw usa ka gun handler, kung doon na kay armas, unang-una ayaw ka na ipakita sa imong anak na may pistola ka. Ikaduha, ayaw ipakita kanila kung asa nimo ga itago ang imong pusil. Ikatulo, dapat responsable ka nga ayaw gid tudloi unsaon pagpabuto ang pusil sa imong mga anak. Ayaw tudloi sila. Ayaw sila tudloi unsaon paggamit sa pusil. Kay para na karon mga igsuon no. Tanawa ra gud ning mga estudyante nga musil sa eskwelahan. Katong sa Tacloban, tunto sa tong iyang iyaan kay gitudloan may gala sa paggamit sa pusil kay pulis man siya. So nakakataon ang maong estudyante. So muto lagi gamit pagpabusil may gala dito mismo sa eskwelahan. So kana mga igsoon usa na. Katong napita na una ni tabo sa Tacloban, ang ikaduha katunay tabo na dapita sa Sambuanga. Ang amahan, iya sa may galaga kumpiyansa yang armas yang gibutang-butang rasam siya sa sakanan, gidala sa estudyante. Sa yang anak, ikatulo na yung kanikaroon niya dapita may galas kung tabato. Aw, kahibalo ang anak, giunsa niya asa dapit ang pusil, gitago, may gala, o siguro gitudluan po ni gihapon, gihagam kabalo siya. So, hinungdan may gala nga, unta, kani unta mga nagkupot og mga armas, responsable unta ni Silaba. Responsable sila may gala sa kanaabang paggamit sa unsay proper ba? Nga una, kining mga minors, mga anak, or even bisan pagganig dili minor galan nga sakop sa pamilya, ayaw na sila pakita, asa ni mong gitago ka ni mong pusil, kaya anytime po nilang kuhaon nila na, kana kung responsable ka. Dayon ayaw gin sila tunduloy paggamit sa pusil. Ganon tunduluan man mo, sa may rason mo, aron nga tunduluan mo siya pagpamusil? Walay rason tunduluan mo siya. Gawa siguro kana siguro ang imong anak o sa magkakamay galag ka kanabang gapangayam hunter sa mga gitawag may galag ang mga baboy ramodas kalasangan ala tunduloy. Pero kung tunduluan mo siya paggamit sa pusil, unsay reason? Muna may galag mo gawas ang pagka-irresponsable sa mga na nag-iag pusil mga gala. Siguro, kinapayas. Siguro, anormal maging nang kinapayas. Kaya ang tao, may gala, di nung tanan, naging mo gawas ang pagkakaplo, may gala, pag naipusil. Ikinapayas mga igsoon, ipanghinambog, labi na kung mag-takin-takin ka, kaya kanapang takin-takin sa pusil, bawal gina siya mga igsoon, bisa pag lisensyado na. Gawas, may gala, kung ikaw naka-uniformis pagkapulis, sundalo ka. Bisa na gani mga igsoon, pagsulod sa mga public places, bawal gani. But kung responsable ka nga na nagyag pusil, di kay bisan asa rin mo na ibutang. Dayon, kinig kabataan ka ron, abot may galaw sa buhatos, gobyerno ni, sunod-sunod naman eh. Sa ubang mga nasod, muna yung atong kakadunggan ka dyan to sila, pero nangawala naman sila, kaninga mga klase sa inani. Karon ni Balins, Pilipinas, nagkasamot na gini noon. Wah, munti pulos tong atong drill-drill kunuhay ka dyan to. Madrill pa ba ni mo na kung may bunot na ng usaka estudyante o pusil na yun, pakarat na? Ma-apply ba baka ni mo na? Sama na ko ng drill-drill kung may linog. Nga pag nailinog, okay, mag-drill-drill ta, bansay-bansay ta, tago ilalom sa kining lamisa, dayon sampungi ang imong ulo, then hinireg gawas. Sa actual slinog, ah, sama ba na ma-apply may gala? Pag tanaw ni mo nga aksyon ng kurog, dagan tamas ginawa. Ah, sa mga tago-tago ilalom sa lamisa may gala, wala na na. Maong yapo ni mga igsoon ng bansay-bansay sa drill gato gipagayon last week mga igsoon, alang may gala malikayan kaning mga sasama ng insidente. Dapat mo aksyon ang atong gobyerno ni Ani sa nag-iag pusil. Kada may gala, kay loo yung taon kayo mga estudyante mga igsoon ng adamay, nang atruma in taon mga estudyante may gala. Kanto sa mga samaran in taon, hanton karon di ikin sila makatulog sa pagunahuna sa netabo ng ito kanila. Labi na ito nga witness sa nila, nga buak ang ulo sila mga kaubang estudyante, humangi pang ayaw-ayaw may galag pusil, sa nasgutan may galag pistola. So, muna'y lain pang leksyon na usap karon may gala sa atong nasod. Labi na sa botan sa DepEd. Mula gina, diyan nyo matrace may gala, ka unsa ka mahinungdanon, nga panahon may gala nga ang atong vice-presidente, siya pa'y sekretary sa DepEd, na may gala siya'y pundog ipagayo para sa pagpaniktik intelligence networking. Kaya unang-una, ang mga estudyante niya sa kolehiyo, mga estudyante sa DepEd, gapang-rekruton sa NPA. Tanawag na ba kung namatay ka ron, no? Student leader, may gala. Gipa-eskwilas, gobyerno. Kay scholar, baya mga eksyon sa MSU IIT. Pero sa netabo, may gala. Gie-recruits pagka-NPA. Namatay. Kinikaroon, no? Nagkinalantag intelligence networking sa eskwilahan. Aron, may gala, ga malikayan kaning mga susama ni Ani. So, unsaon taman may galaga, tungod lagis politika, gilakag ang vice-presidente sa iyang gamay kayo in town, mga igsoon, nga intelligence fund para gamiton may gala sa pagpaniktik niya mismo sa mga departamento. Karono, sa kadagan sa mga sunod-sunod ng mga pangitabo, sige lang tagbinasulay ni Bisankin sa mga itong basulon, tungod na may gala kay ayara lagi na yung tamubuhat o aksyon panahon humana ang insidente. Aya pa ta manguros ba na nagkilat na? Wala pa ta magkilat, panguros na daan. So, lain ka na may gala nga insidente karon mga igsoon. Nga diin may gala, muni pinakadaghan kay unumgid ang patay. O niya, 17 kabuk ang samaran. So, grabe may gala, Why nakaipsot gyus bala may kalangan na sayang. Kada tiro mga igsoon, igo gyud gato sa mga estudyante. Kada tiro, birab, igo. Looy kay mga bata in town mga nga truma karong parahuna. Standby kalabotan na. Samtang may gala sa isyo sa Ismiringhoy din na Pitas Taguluan. Kalabot na may gala sa usa ka pulis nga gialigahan sa bana nga gikay Ismiringhoy ang iyang asawa. Na nakaroon may gala kay atong ipangita karon niya ang asawa sa iyan sa may gala nga aside mga igsoon human may paggawas ang iyang bana. Ato siyang gagat ng police pod gadias Taguluan nga involved. Tinawi ra imong kaugaligo dani be. Ayaw na gulat nga pangitaon pa namo pagsugok-sugok asa pagpangita ikaw na patimaw. Imong i-clear imong ngalan ni Magnum nga sir. Dili na tinod ang ingos bana nga nagkita media sa LB lodging house just Taguluan dito ko sa room number 2 naghulat sa tuwasas ubos. Ana ba iklaro aron nga ma-clear imong pangalan kaysa ikaw pa among sugok-sugok kong pangita aron lang makuha ang side kalabot sa mong allegation. Kay sunod-sunod naman ni Maygala, kini nga mga Ismiringhoy nga isyo Maygala sa mga pulis. Ambot kanu sa babaka ni Masanta Maygala nga kanabang maundang na ba? Maundang na nga wala ng tayo pang pulis nga ma-isyo tungod lang Maygala sa kasong Ismiringhoy.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Dinis Cagayan, diya mga igsoon sa kiniang Villanueva, karon Taguluan na sab ambot asa na sa kang sunod may galang nga pulis nga kasuhan o isyuan may galas Ismiringhoy. Dito kisa Titos gud may gala oh. Matapa ka ng Titos nga bar, unsa na siya. Ay, bunay paboritong laganan ni Randy. Pag makatumada na si Randy kikusa kang Randy, apatios-os na. Gibilin ng baugana si Iro, kaya ito ang itampo ni sulod na dito si Titos. Pagbalik may gala, gay, pagamba ang motor, ah, sila ang agdang may gala. Sila ang agdang pagpauli. Tugod kay dadautan sa Ridhor mga igsoon gikas Titos. Ambot masadi nga tindahan mga igsoon nga bar nga naa magit mga krimen kag tabos Taguluan nagasumigat magit mga igsoon aning maong tindahanan. Sige, nos Magnum Kia na karon dia dapita may gala. Na karon dia sa Magnum Kia mga igsoon kay pangitaon ta to may gala ang gialigahan mga igsoon nga dito magkita may gala sa LB room number 2. Kay dito may gala himuon siya mga igsoon ang Ismiringhoy.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Sige, standby kada sa Magnum Kia karon dapita may gala sa maong alungsod. Samtang pabuta siya may gala kay pila na lang ni Kamuk Senador may gala ang naibilin karon. Target na siya may gala nga presohon ng Senador. Mauna siya may gala ang magsuong mga bilyar. Gipang pailang kaso karon niya may gala sa ombudsman sa kasong korupsyon daw tungod sa ilang water system. Na kung mapreso kay may gala si Camille Villar, apil may gala si Mark Villar, pila na lang dayon ka Senador. Grabe sa ding administrasyon may gala oh. Lakag yun, piniriso yun, basta kay di ka kaalyado.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Ha? Tanaon ta ni mga igsoon nga hangtod nga siguro ang mabilin niya si Amy Marcos na lang sa mga dili kaalyado siguro niya. Ang mabilin si Aimee na lang kay lison mo siya kay imo nang lakagon nga igsoon mas presidente. Bisan tulog iyang gibirahan ng iyang igsoon nga si Bungit. Bungit, umuwi na tayo. Magpatambal tayo Bungit. Na unsa ba nimo na karon mga igsoon nga to ang manggit siya sa oposisyon. Na siguro hutdo ni tanan may galang mga senador. So di na kinahanglan nun pa nga usabo na nato ang unsaon pagkunbik ang Sara kay si Amy Marcos na malay mabilin. Hukdon yun. Para wala naging lain may galang rason pa yun. Kay impeach ni mo, di man madutlan. Daghan ko nung kaislang ibinin siya, pero di maging kaya kay pag-abot sa mutation, pila raman sila kalugas. Alaminusan ta ang butos aron pag-convict. Kamuray nga kinaplo nga daghan kay mong ibinin siya. Karo di magani kaya. Dito na magay magpalaban na saan sa butos. So ihawa na lang niyo si Sara aron nga wala gyud sa gabal sa inyong mga plano ah. Ihawa kay the more nga imong duton, the more nga imong dauton, the more nga imo siyang duton, nagsige naman og saka yang ratings. Nagsige naman hinuod grabe naman ang suporta sa tawo nga tukan niya. Kuyaw kay ni Maygala ni si Sara Duterte naginusarang usa ka babae. Gitabangan sa tanan. Gitabangan sa tanan, gamit ang kwarta, gahom tanan-tanan, influensya tanan. Pero naaragyapon, gabarog ragyapon. ang kuyaw anik makalampas may gala ni Cesara Duterte. Malampasan ganyan ni may gala kining pagtabang ato kaniya, although isa ragi paglaom niya, ang ginoo ragi yun. Ang ginoo ragi paglaom ni Cesara Duterte may gala human siya ipang tabangan may gala sa mga apostoles, mga igsoon ni Lucifer. Tungod kay ang kawat sa kwarta, billions, billions, trillions, trillions, wa man nila arigla. Dito naman gin sila kang Sara focus may gala. Alang-alang sila may mga ego pod. So muna nga, ang ginoo na lagid ang paglaom karon ni Cesara Duterte may gala nga makalampas siya ni ani may gala mga unos ngayang gisang iyang gipangsagubang karon. O kung mag-ingon ang ginoo, Cesara Duterte, padayon, himuon ka na kong instrumento para pagluwas sa katawhan ining gibinuangan sa mga ining mga kawatag, mga tulisan ng mga halandong opisyal. Ah, disgrasya na may gala. Maura yun eh, ginoo na lang yun ang paglao may gala ni Cesara Duterte, human siya gitabangan. So, karon may gala, gipampreso ng mga senador. Matapasuban, sigurado ko nini mabilin na ni si Aimee na lang mabilin na ni.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Kalamit ginitanan may gala. Kaya di mo magkigdapig sa administrasyon, aw, preso ka. Dito uban may gala, nakadagan ng ganing uban. Kuyaw ni mga ingson, sakto gintong ingon may gala ni Android kanyanto. Napagaw na ko ito sa Android pagpakampanya kanyanto. Bagong Pilipinas, bagong muka. Bagong yun, mga ingson yun. Ang ato mga muka, may gala, wala na. Maronig buka, mga ingson sa mga nangagwinging atong dagway. Sakto yun si Kwan, may gala. Si Android. So, katunggingon niya nga, bagong Pilipinas, bago na ang muka. Kaya itong mga muka na ito, karo may gala, magsikitang wigigwingig sa itong dagway.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Mura na naka, mura na itong mga dagway, may gala, nga wingig-wingig naman ipag-ayaw, mga igsoon. Nga, sa naman eh, sakto yun taon, si Android, amot, arakang kalag ni Android karon. Wa na ikita, may gala, huna-huna ang Android, bahala na mo niya. Kamunay bahala sa iyong kaugalingon niya, di na, wa na ko'y labot niya. Wa na mapakita sa Android, may gala. Labon kanya to mga igsoon, bagong Pilipinas, bagong muka. Pagka winging-winging na sa itong muka, wa na siya kita. Balik siya sa kanta, may kalaga, humadap ka ng pangit at ibigin mong tunay.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Nala, sige. So, asa na ta? Giabot naman ta, may kalaga, sa humanap ka ng pangit. Dayon, mga igsoon, ang baha, grabe hangton karon Tapamas, Manila. Tungod sa korupsyon, tungod sa kawat. Pila ka mga probinsya, halos tanang probinsya sa Luzon, Metro Manila. Pero karon ang pailang kaso kuno may gala, gipang pasumuna na, ang taga-Davao. Ang taga-Davao may gala, si Congressman Pulong Duterte, delikado sabi siya. Kay giingon matun pa may gala sa NBI, nga doon ay 47 ka mga flood control projects daw sa Davao, ubos may gala sa red flag. Ang baha, Toras Manila, Toras Luzon, grabe ang baha, hangtod karon pungak-pungak pa sila. Pero ang inibistigar, may gala, Davao. Muna na yung ipikto, may gala, sa atong sigigwingig-wingig sa itong mga baba.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Wala pa wingig-wingig ka, pag ano yun mga baba yun. So, muna na yung ipikto karon may gala, ang baha to dito na Pitas, Manila, ang investigation to sa Davao. Sige, kay muna naman kani ang bagong Pilipinas, bira, bira. By the way na yung election, ah. Muna na yung election, mga igsoon na ito karon kay ang atong election period, nag-start na kagahapong adawa, so bawal na may gala, papagawas, pagpa-disburse mga igsoon sa mga pundo, kay karong sunod simana, filing na sa COC, filing na sa Certificate of Candidacy sa barangay o iski election. Kay, ang uba mingon nga sir, postpone yun. Asi may postpone upang yung balao na ito karon. O niya nag-start naman ang election period. Start na. So, sige. Tanaon tala ni may gala kaya wa pa may gipirmahan ang presidenteng balaod may gala aron musapaw sa daan nga balaod nga mag-eleksyon may gala sa November 2. O niya kuno galing may gala mupirma man siya galing karong Lunes kay Sabado man karon basid Lunes kung mupirma siya Lunes ihap na sa tag 15 days para sa publication kay balaod man na nilapas na may gala milapas na o niya niapoy gahulat sa petition to Supreme Court. So, kung pangutana mo sa eleksyon karon nga madayon bag dili, dako paghihapon ang tsansa nga madayon ang eleksyon karong November 2. Busa, isip-isip na kamo diha. Kanto bakang mga kandidato baka nga tanaw ninyo, wala ba kita nahimo ninyo sa itong kagalingon pag dumalaan yan eh. Tuwara ba kita sige o ga lakwat sa niyan eh. O wala ba kita abot na makita sa taon yan eh. Na isip-isip mo diha. Kay sa pagkakaroon ang election may gala sa Nobyembre 2, the same paghihapon may gala ang balaod gatong tumanon kun unsay naas balaod under Republic Act 12232 nga mag-election ta karong nga Nobyembre 2, mo pay matuman kay wala pang ibalaod antod karon nga mosapaw sa kasamtangang balaod mga igsoon. Okay? So, muna, busa, ayaw mong kumpiyansa. Kamong mga kandidato, ayaw kumpiyansa nga magsalig mo nga, ah, postpone laging eleksyon. O sa ibasihan ninyo, ipapostpone ng eleksyon. Naabalay balaod nga nagpostpone sa kasamtangang balaod karon nga musapos balaod, wala pa man. Wala pa. Kung naaman galing, nahutdan nas oras may gala. Nahutdan nag oras. Muna giingon, may gala ang giingon sa kasulatan nga natapos na.
3: Magnum, rapido, rapido.
4: Biyahan ta nang natapos. Ato magbalik may gala. Largada ta. Oras mga ginikanan. Alas 9:55.
5: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas. Ung katul-katul. DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ung pag-ayo sa bugas-bugas. Ung katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all-out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
2: Kailangan mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Out. Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa Yuta. Pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
3: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisi na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisi muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Basta Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
13: Balik tawag ka fragoban sa tuga programa. Standby lang, may gala ka doon na yung musunod po karon. May gala nga lang nga paid program. Apan, dawato sa atos Magnum Makia ka daritas taguluan. Sa dugang kalabuan niya, ito may galang Ismiring Huy Issues Police. I-check ta Magnum Kia sa location, go ahead.
14: Yes, Magnum Mamani, no? Since manamata sa round 1 kagahapon,
13: oh.
14: Diyo yung napunta sa round 2, Magnum Mamani. So,
13: napaday round 2
14: na nato ang kung kagahapon, muto siya ang prosecution, karon matumbag na po ng defense po, Magnum Mamani.
13: Defense panel na siya po?
14: Oh, defense panel na siya. Sige. Kaya, isa man po kayo o gagaling at prosecution na itong manunggan. So,
13: katong ngayon ako nga makaon pabitaw itong kuhan.
14: Oy.
13: Kwanto siya, di ba?
14: Bakko
13: ganyan. Ayun lang to.
14: Unya na ato.
13: Ato niya pag uli nimo, sige. Aron masala gid ato ang katubog ang istorya tanan, sige.
14: Oo, gilay na to pag ni mama ni no para sa po makita sa mga viewers si Ma'am Johnny. Sorry. Ah, dito ni lang ayon magni
13: mama ni. Ay nagdugaya. Oo. Hello, hello Ma'am Jo, may buntag kanimo.
15: Oo, may buntag.
13: Oo, magnumani lang, magnum radio kining. Oo, sugin ni Romy sa istorya sa imong kapikas kay hangtod nga kamo karon na himong trending dia sa isyu das taguluan labi na sa Facebook o sa isyu sa Ismiringoy. Sugin ni Romy sa tinod nga istorya na ni Ma'am Jo.
15: Yes sir. Kanang ang tinod gyud ani nga nahitabo. Wala gyud involved nga Ismiringoy ana.
13: Wala.
15: Wala gyud third party nga nahitabo. In ani ni Sir Manny.
13: Sige.
15: Oh. Atong Jula, atong August 27 siya na ang naghawid sa akong cellphone. Anyway, atong mga niagi nga mga bulan, siya nag-youth open akong cellphone sa Yaha. Tanan mga friends na ko sa Facebook, iyan ang gapang reply-reply yan. Bisag unsa na lang iyang ipang-reply, giignan ako siya. Bo, ayaw na reply kay mga wala man ay mga nonsense na. Kanang August 31.
13: Karong tuiga.
15: Karong tuiga.
13: Oo. Oh.
15: Kanang nahitabo ka ng LVLV, lahi na siya nga lalaki sa atong pulis.
13: Oh.
15: Si Kagawad Eric Tabana, kanang konvo bitaw nga LVLV nga iyang gipag-post.
13: Oo. Oh, oh, oh.
15: Oh, dili na siya isa ra nga person, duha na siya.
13: Oh.
15: Oh. Ang kana si number ang nag-text ana. Kato din si police sa Messenger.
13: Oo. Oh, oh.
15: Pero katong ingon siya nga kapi-kapi, siya ra ang nag-chat ato.
13: Oh.
15: Kay September 2 mga first week na hitabo. Siya na ang naghawid sa cellphone. Naselos siya, bumumani.
13: Magnum, magnum.
15: Ah, magnum.
13: Oo.
15: Magnum din. Ingon din siya nga, nag-backread siya sa akong cellphone.
13: Oh.
15: Year 2023, nakita niya ang messages sa akong amiga.
13: Katong
15: picture na naa siya sa Imnanan.
13: Adapit.
15: Sa Tito's Resto Bar.
13: Oh. Tito's.
15: Katugid siya, oh. Katugid siya bumumani.
13: Magnum, magnum.
15: Magnum.
13: Oh, ayaw gid si Piata gyud.
15: Ah, sige.
13: Oh.
15: Kato yung magnum. Juan gid ani tabato nag-alumni mi sa pulot.
13: Mhm.
15: Oh, 2023 pa to.
13: Oh.
15: Napingis mi sa inom kay mga batanon palagi. Yato din ko. Yato din mi sa Titos with my friends, sa classmate.
13: Oh.
15: Ana si Ernesto Taban, pikas na siya la misa. Dili na namo kauban. So naaman mi mga mutual friend nya kailan niya. Iyang gignan. Ali, join sa amo. Inana ang naitabo. Dayon, naamay bakante nga bangko, tapad sa ako, dito siya ni Ingkod. Pero dili pa may kaila. Muninto, nag-ila-ila dayon. Muninto nga, ang cashier sa Titos, gikwaan ni og picture na kamera duwa. Pero daghan ni ato, nagsabay. Gikwaan ni picture, gipasa sa iyahang kalibin niya kato si Charis. Mo siya ang nag-post. Siya din ang nag-post ani nga picture.
13: Kisa kay kalibin. Ah, kalibin niya ni
15: kalibin sa pulis sa una.
13: Ah, okay, siya okay.
15: Oh. Dayon pagka nahuman naman ang inom lang uli na.
13: Oh.
15: Na trending dayon ko nga huy gi-post ka sa Taguluan nun. Ang nag-post ato, gipangita na ko 5 minutes ago gi-delete. Kay ako siyang takasunog cyber libel. Kay dili gid maayo iyang gibuhat.
13: Oo. Oh.
15: Naabad ay kabit-kabit ato. Nga naaman ko sa public place.
13: Kulik.
15: Imanan
13: man
15: to siya. Gawas kong nakita mi niya nga nag-jir-jir mi.
13: Hoy, simba ko.
15: Oh.
13: O niya.
15: Kana, magnum, kana yun.
13: Oh.
15: O, ginaakumbot, ipasabot sa kumbana.
13: Mm.
15: Ingon sa kumbana, nga, kay nakadungog mo ko sa iyang interview, na ang puno daw na ako. Hagas, ang puno na ako, nga imo man tong punbo. Ikaw may nag-chat-chat ato sa ila.
13: Oh.
15: Ang puno ng lugar na ako.
13: Oh.
15: Unsa ka nga pagka... Grabe ka nga pagkakuan. Kanang, si tawagan na ka na bang spoiled kaayo. Nga,
13: oh.
15: Bisag imong sayok, ako ang kunon. Tignan ako siya. Munang suko kay siya sa ako. Inani mangod ni Magnum nga. Kanang, tungod sa iyang selos, iyan akong gilakad diri sa akong tindahan.
13: Oh.
15: Usay, gadala siya sundang dako.
13: Uy.
15: Nay makakita diri akong tindira.
13: Mm-hmm.
15: Iyan akong galakon diri. So, ang naitabo, mura kong natruma. Kaysa una mangod, iyan akong gitulata ana. So gipasaylog yapon ako siya kay for the sake sa akong pamilya nga dili ko gusto nga babungkag pud ni. Kanya pagpasaylo ato gikuan na pud niya. Iya na sad kong ginak ipasa kita gisumbag ko niya. Kana bitaw sipo kay ang ulo bumumani kay
13: maglumani.
15: Ah magnum.
13: Ah ayo na glito ka kung ngalan ah para nga dili mo sipiat o sige.
15: Kana oh. Mangud siya kay gagamit na siya sa illegal nga droga.
13: Ga drugs.
15: Yes, akong atubangan mismo. Gingnan ako siya nga, undangin na, kay dili na maayo. Karon, sige gyapon siya gamit, sige gamit. Ang naitabo atong LV Bombo Money.
13: Magnum lagay.
15: Magnum, di ay.
13: Oh. Sige. O sige, dito mo itong, kwan, dito sa LV Lodging House.
15: Oh, inani.
13: Sige.
15: Kanang adlawa, August 31, nag-ismiringhoy pa may ana.
13: Oy.
15: Anang gabi una.
13: Oh, uh-huh.
15: Promise. Oh.
13: Ismiring hoy mo.
15: Oh, sa kami sa akong bana.
13: Oh.
15: Oh. Dayon napatugak siya.
13: Mm-hmm.
15: Kay nadala man ko niya sa ilang balay. Oh.
13: So larga tanan.
15: Kami, oh, bo.
13: Oh.
15: Ayaw na ko ilabti kay matulog na ko kay ugma mamaligya pa ko kapoy kay akong lawas.
13: Oh.
15: So nananaw siya. Naa siya gitanaw nga ex
13: oy.
15: Sa sa cellphone ako. Oo, gina-open din na ako.
13: Nanaw siya, nanaw siya bold.
15: Ha?
13: Nanaw siya bold.
15: Oo, nananaw siya ginana. Open man na kay mga menu naman ta.
13: Lagi-lagi.
15: Oo. Oh, ayaw basta dili lang ko. Ayaw lang ko si Gunday kay kapoy nakaayo. Oo. Kana kay na naulawan naman. Ako na lang yung isa-isay ang tanan.
13: Sige, sige.
15: Oo. Natulog po. So sige siya cellphone, sige siya cellphone. Paguman. Bako na sad siya kay nisuyop. Ikaduha na to nga igayon. Engkubo. Undangin na naubo. Sa akong una-una na kay sipok na sa dangulo ani unya digi din ako kinanglan nga biklon. Digi din ako sa kinanglan nga biklon kay basig makuan ko niya kay kaila kaila gi ko ana akong bana unsa na siya ka. Sipok ba ang ulo? Unya pag umanda yon alas 4 ni text na ang number. Kana si kagawad Eric Taban ni text na siya. Jo naglauya mo kay kana siya suki na nako diri sa akong karinderya. Na mag gikan siya sa kuan imnanan magsigup siya sabaw diri sa karinderya o. Ang nagawid sa akong cellphone ako nang bana. Siya ang nagreply naglauya na naa sila mga kunbo gi shortcut man na yang kuan dili man na mao ang original gyud nga tanan tanan niya nga text ana anto dayon sige na sila kuan sige na sila text ay mobile number man to. Pag-text nila, nakamata ko, mga alas 5 kay dili naman ko mataog sa'yo, kay nanamo kay tigluto. Alas 5, so, pagmata na ko, sipok kay ang ulo, singot kay siya. Ali, diri, bakod. Ano siya, ha? Ay, isa pa. Ana, lugar ko, isa pa kay kuan ka ng mangihisa ko. Kay bago ko yung mata.
13: Bugani.
15: Ato ko sa ila, sa CR. Kay di naman mi sa ila natulog. Pag umanda yun, si ni di kuan ko niya dito sa ilang sa sala sa iyang mama. Adyo ma. Nadya si R. Pag uman, muna ko, wala ko kasabot. Nga, sabi akong bato na, natingala ko man iba nga, inani man, wala na, alisa. Tuloy sa taambi sa ang cellphone, di unsay, ipang chat di ay. Nagulat na ang laki dito sa kuan, ilbi, ilbi. Iko ha, so nagulat. Rumto daw, rumto. Unsa, rumto, unsa ba? Na, tingon ko nga, pasyo niya rambo. Ikaw binagamit anong cellphone gabi eh. Ano po saya ha? Kana din siya nga, basta, ali, yan naman kung gaarsahon sa motor, kaya ipasakay na ko niya. Ay naalagin ako ito ang nagulat sa LB ang lalaki. Karon ang nahitabo, grabe kay siya kakaging ato nga time. Unya, dinay ko ni Agi sa St. Mary's, kay nakulbaan ko ba din, akong giprotektahan nga, na ay mga tao, kay maulaw ko. Maulaw ko nga mga, kung anila ba, mag-wild akong bana, kay mag-wild.
13: Mag-skandalo.
15: Ituyo ko sa St. Mary's, nagdadala kong mineral water, nagpasit ko sa mga tao nga walay nahitabo. Kay muadto ko sa pulis. Nagtabo mi, sige siya, balik-balik sa tindahan. Asa si Jojo ay? Kay akong mga tindera. Asa si Jojo? So dito ko dapat sa pulis, nagpaatbang. Kay kung iya kong atrakahon, manawag kong pulis. Then, nibaklay na po, kay nagtaod-taod na. Hindi huna-huna po na ako ang tindahan. Nadagan ng tao na nagtago may dyan sa lapit sa plaza. Ano siya? Agpas kayo nagulat. Inkubo. Muuban ko sa imo. Magdala ta o pulis. Ayaw inalang kita radwa. Kay mag-weld ka dito. Maulawan ta. Kita duwa. Ako siya gignan. Nawala din siya pagkataon-taon. Ambot ko kung saan na iyang gibuhat. Kay ingon siya to. Ano? Iadto doon siya sa ilbi ato. Muna. Bumbumani nga.
13: Magnom lagi. Ayaw gigi si Piata. Sige, pareon.
15: Ako gusto na ko i-clear na wala gid third party ang nahitabo. O katoda yung messenger nga Ernesto Lucag Butaban, lahi po to sa message man to. Siya gya po yung nag-chat-chat atong asa ka karun na ako ilamam kababat. Siya gya po na to. Gignan na ako siya. Ayaw pag-reply-reply kay kana nga pulis na imong gisilusan. Wala na siya. 3 years ago na itong nagsabay-sabay. Wala na gid na siya. Kay naminyo na bayan na siya. Dayon, kabalo ko nga na-assign na siya sa kampo. Pero, kanang, dili ko gapakita sa iya ha. Dili ko gachat-chat. Karon, kaya mang gichatan. Gichatan niya, nga na ako diri sa kampo, nag-reply ang pulis. Muna nga na, nahawiran siya kung paano ang cellphone. Siya na naka-cellphone. Siya din ang nakabasa nga asa naka-asa ka karon nag-reply ato. Inana ang nahitabo.
13: So dili ito ikaw ang nag-reply, siya na.
15: Siya o, oh, wala man na niya giangkon, gidinay man na niya sa kuan na, na kuan man ko nakakita ko sa iyang video. Wala niya giangkon. Gusto niya bumumani ang kuno na ko, dili gyud.
13: Tay pa sa una-una to, ah, kini bang kamo sa pulis og ikaw amiga amigo mo karon dili? Karon ka kasabtangan karon.
15: Dili, dili mi kuan.
13: Katulang nagsapon mo, katong
15: sabay,
13: dito mo si Ibnanan oh, sa Titos.
15: Katong buot niya ipasabot nga, gibiyaan ko na ngag kay Dagan Girls. Dili to yung nga gibiyaan kay na may relasyon. Gibiyaan ako ang sabay-sabay. Kay inani man eh, kung taon na manggod, diritso ko na minyo sa kung pagkadalaga.
13: Oh.
15: Minyo ko diritso doon. Wala ko nakaagikinana.
13: Oh.
15: So nag-experience ko, anak ko, wow, tsada man day me. Banto ka day akong bana, sige ka inom.
13: Hmm.
15: Sige ka itong video kihan. Ay dindot man day ni inani. So sa pila ka kuan pagkaugma ang Uber na akong anak mga bayro nun. La, nani nagit ang reality. Dili di day pwede na imutong ikaring nga mag-inom-inom.
13: Mm.
15: So gibiyaan ako to. Muna akong buto pasabot. Dili ingon nga gibiyaan kay kami.
13: Mm. Oh. Okay. So sige, kaya, para atong lakturong-lakturong istorya ni para madisudit sota kay taas-taas na magiging ko atong sumay-sumayon yun. Oh. Katong nag-text, nag-chat nga. Asa to, chat ba to or text atong nangingon nga asa na ka? Kanya na ko din sa LB, room number 2.
15: Oh.
13: Chat to chat, chat or text to?
15: Sa text to, sa mobile text number.
13: Okay.
15: Nga naa sa akong bana karon.
13: So text to siya, ang gitext ang to, si Kagawad Eric Taban na.
15: Oo, oh, siya.
13: Si Eric Taban, kay momentos Kagawad Eric Taban, nag-ingon nga nabay lauya niya.
15: Oo, oh, kato, kato.
13: Kay suki man ninyo, si Kagawad Taban.
15: Oo. Oh.
13: Okay. Now, katuday nga conversation, dili to ikaw ang nagagika-text.
15: Dili yun. Dili to ako.
13: Meaning, dili to ang, dili to pa, Rugar, ang nag-reply lang good, tungod kay siya naman, ang oh, imong bana.
15: Oo, oh, siya na.
13: So, dili tinuod ga doon ay ismiring hoy nga issue ani dito sa LB.
15: Wala yun, bumbumani.
13: Magnum.
15: Wala yun.
13: Ang kami, imo lang
15: kami noon nag-ismiringhoy ato nga time kami sa akong bana.
13: Nag-ismiringhoy mo ato?
15: Oh, kami sa akong bana.
13: Unsa to nga pizza gani nga naka-ismiringhoy? Mutoy last ninyong ismiringhoy?
15: Kwan, August 31.
13: Mutoy last nga ismiringhoy ninyo?
15: Oh, mutoy last. Ah, dili.
13: Nasundan pa.
15: Nasundan pa kay ni adto siya sa amo sa San Martin. Nihangyo siya karon kay mahadlok naman kog duol sa iya.
13: Oh.
15: Kay iya naman kung kuanon ana kay kabit mo nang dili ka magpagamit sa ako. Iya naman kung gay kuan nga nakoy kabit.
13: Pero pag Anton niya nag-away-away mo los Laris, puno ka ismiring hoy gyapon siya.
15: Naka-ismiring hoy gyapon siya bisag iya kung gitan-an sa I speak di kuha sa akong anak na magid akong anak diri karon
13: oh, sa oh, oh.
15: Iya kung gibira kay ilagi gidala na akong anak nga
13: oh. Pero dili to kabuboton nimo kay mo dala na pinugos man.
15: Dili to kabuboton na ako, pinugos to. Nagparaya ra ko kay ngano, naasa ay putsilyo.
13: Kuy Ginoo ko.
15: Oh, inana isa pagkasalbayis gid siya. Kay
13: so,
15: ginan ako siya kung imo kong ismiringuyon.
13: Hmm.
15: Kuha ako sa tinarong ayaw nang
13: lagi.
15: Imo kong harasarason kay magdagandagan ko. Timan katong niagi.
13: Oh.
15: Nayabo akong sud-an diri kay iya na sang gikumot ang cellphone nga cellphone sa kong anak. Gipaayo na sad nako. Gabi ka purisyo.
13: Purisyo kayo gyud.
15: Pero purisyo gyud kayo. Kada yung sabo mo nay naka dala sa iya.
13: Nakadaot niya.
15: Nakadaot sa iyang utok. Giigna nako siya. Magparihab na ka. Ako asawa ko nimo kay kabalo ko kinsa ka.
13: Mm.
15: Magparihab na ka kinahanglan na gyud. Muundang ka na imong sabo. Unsa iyang ingon? Bahala pag magkamatay dili daw siya muundang kay wala pa dami nagminyo, nagsabo na siya.
13: Mm.
15: Oo.
13: Oh, okay.
15: So, may nag-imahal niya yung sabok sa among pamilya.
13: Mo lagi.
15: Ano siya? Gignan ako siya. Bumagnom.
13: Magnom.
15: Gignan ako siya nga. Gignan ako siya
13: sige
15: nga.
13: Sige,
15: magpakuan na ka. Tabangan ta ka. Magparihab ta. Ano siya nga. May pag, ikaw ang maato sa kuan, mental hospital, kay mas buang pakatanaon. Oh, unsa na? Normal pa ba na nga bana? Gignan ko niya, anak.
13: So, unsa yung status karon sa imong bana? Bulag mo or sa mana?
15: Kuan, kanang one year, wala na mi nag-ipon og puyo.
13: One year ago.
15: Oh, 1 year na.
13: Pero, one year na wala magpuyo, pero kung gusto niyang mo ismiringoy, muadto siya sa imo location.
15: Oh, open ko. Kay bana ba yan siya?
13: Correct.
15: Balag wala'y suporta. Sige, bana ta ka ismiringoy ako. Listen saan, magpa-ismiringoy ko sa lain.
13: Correct.
15: Oh.
13: So, okay.
15: Sige, gyapon. Kay nami anak, sige, gyapon. Pero kana yung pagkakaging usahay, muna akong gidagandaganan. Dagan, dagan-dagan yung kudiri, natingala ang mga tao. Mm-hmm. So, sa mga tao, Magnum nga, respetado, mag-respeto sa ako.
13: Oo.
15: Niya siya, dili. Iya pa kong disingitan rin. Dagan buang, iya kong ignan.
13: Kuy,
15: wala
13: pastilan. Ko'y
15: sa inas, dagan-dagan ko sa police station. Grabe niya ko kaulaw.
13: Oo. Ana, bitay pa sa, ikaw, Jo, pila edad ni mo gani?
15: 40.
13: 40 anyos. Ang imo ba na?
15: Pareha rami.
13: Ah, pareha rami edad. Okay. So, laktoon tala ni istorya. Unsay may istorya mo sa allegation si Mumbana nga nagpa-ismiring hoy ka sa pulis. Unsay, laktoon itong istorya. Unsay may istorya, may istorya ni mo si Mumbana.
15: Bo, dili ginatinood ang naa sa imong utok. Hugaw na kay kagunahuna, bo. Wala na ko'y time magpa-ismiring hoy sa lain. Lunes paingon sa Domingo, gatanabri ko sa tindahan.
13: Hmm.
15: Gabiin ako muuli sa balay, uban atong mga anak. Kinapay ako pag umangkon, nagibuhi na ako.
13: Hmm.
15: Wala na ko'y time, anak bo. Matulog na ko. Dili, balibaran magani ka na ako usahay, kay gikapoy na ko. Magpa-ismiring mo'y nanon ko sa lain. Sa lain ba kay anak bo? Lain kay muna una, wad anak.
13: Hmm. Okay. So, but ikaw, willing ka makig, kada bang magkig-settle ma? Ano yung settlement niyo between ni mo, si mong banag, si kanimo, aron ma maundang ni ang inyong issue niyong duha diya sa Taguluan? Ha?
15: Unsa nga si...
13: Kada bang magsabot-sabot mo ba? Nga dili na muhangi pa sa mag-away mo sa social media, nadala sa kahanginan sa mga karadyuan, ano ba?
15: Dili, wala mo ko'y problema. Siya raman ang gapus-pus. Nagpernirmahan na magudmi sa barangay. Pero dili siya kamupon kay sige siya gpus. Inani man eh. Gapos siya sa akong account nga katong Junilin Gabuli Alita dito siya gapos-pos giignan ako akong anak nga nak i-deactivate akong kuan kay kung makuha sa mga taban ang mga ebidensya mapriso siya ma-cyber libel siya i-delete unsa na ako kapalangga akong bana nga ako pa siyang gidipinsan despite sa iyang pagpakaulaw kanako ako siya i-delete gi-delete karon kay gamay man siya utok. Iyang naghimo siya iyang line account, tito siya nagpuspos, gisudlan niya ang buhon, Taguluan.
13: Okay.
15: O page, dito siya nagpuspos, muna siya ang na-viral.
13: Oo.
15: So wala na ko, guys. Iyan naman itong account, wala na ko, dilit na na ko siya dipinsahan.
13: Mm-mm. Okay. Pero ikaw, kung doon na pa'y pamaagi nga mabalik, o mabalik mo sa imong bana, dan doon na pa kay chance ha, sa side ni mo?
15: Sa, para sa ako, dilit na ko. Kay inana karon gadruga manggod siya lisod na kaayo magsigi na din siya duda maka store sayang utok ang mga dautan niya mga kuan sukulba akong kinabuhi balak magbulag mi na, para na ako'y peace of mind
13: wa na pa kay gugma kato kaniya Jo
15: murag wala na gyud ta ulit akong gibati sukad pa sa una sige kog iyag bunugon wala na gyud.
13: What if, kung, what if kung mamaraig siya kanimo, magbanyaman niya, and then manghanggat, manguhit og ismeringoy, badala pa baka ka?
15: Ah, dili na. Dili na ko. Gikapoy na sad ko, ana. Dili na ko magminyo, magnumani.
13: Di na
15: dili
13: ka.
15: Na ko magminyo. Dili na ko. Gikapoy na ko sa kidaboy minyo. Akong maningkamot ko para sa akong mga anak, makaispila sila college po.
13: Okay. So sige, Jo, no, at least nakuha ka na mong side o siguro wa na ba kay lain pa siguro ng tinaon o idugang pang minsay panapos para sa tanan
15: sa
13: si Mumbana.
15: Minsay na ko sa Mumbana.
13: Kana-kana.
15: Oh. Undangin na imong pagpakabuang bo sa social media kay nagbulag naman ta. Ayaw na. Nana tay peace of mind. Ayaw na na. Kung mangayi kag pasaylo pasayloon ta ka pero never na ta magbalik. Undangin na na.
13: Ah sige. Jo, salamat kayo sa mong panahon ni mo, ha? Huwag ka may buntag.
15: Sige, salamat po, Mama. Salamat,
13: Ma. Sige. So, mo ito magdumanig. Sige, magdumanig. Sige, pag-ingos magnum ko yun. Sige.
15: Mo ito magdumanig. Basta gato na siyang kwanta siya. Sige, siguro itong ka-excited.
13: Lagi, ikaw na siya kayo. So, at least, nakuha ito siyang side. Sige.
15: So, at least, nakuha na ito ang side ni Ma'am Junilin.
13: Makaon pa ba itong, ginunan ko sa imong katong, ito ilang nailami nga sundan niya? Ha?
15: Makaon.
13: Ay. Lami ka na lauyan nila diya. Sige.
15: Kaon kayo. So, sige, gigan din sa itong lokasyon sa may Taguluan Misamis sa Oriental Kauban. Si Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang og Kakiri. Si Magnum Hunter 23 kay Abelin. O sa balitawag sa servisyo, Magnum Radio.
16: Magnum! Rapido! Rapido!
13: Salamat Magnum Kaya. Yun na ba ati may galak ko. Yung isyo mga Ikson is Miringhoy.
16: Magnum! Rapido! Rapido!
13: So, muna na eh. Pag may ka, o sa isyo nyo gidiskasan kagahapon, is Miringhoy isyo man to. Sige, at least mag-exon, nakuha na ito ang bana kagapon, karon ng asawa. Di naman ko siya magigbalik siya ang bana, wa na po siya ay gugma sa iyang bana, pero kung sa simbahan, ayaw bulaga ang giusa sa Diyos. Diba? So, basig madala pa. Pero kaning mga inani, basig madala pa. Mas ganahan maminaw ang simbahan, nga gapaning kamot, ga-initiate ka nga, magbalik sila. Pero kung wala na gyud, magpatay lang yapon, ayaw lang pahinumos. Ayaw lang pa pugsa na lang, anak na lang siguro mga igsoon. Okay? So at least nahumana ang isyo sa Smiring Hoy Taguluan ha. Dinin nyo nabati sa Magnum Radio, side sa bana, side sa sawa, ang asaw nagingon, ga-Smiring Hoy mangyapon me. Pero sa iyara, dili sa lain. Warte kong oras! Salamat mga suking take paminaon, lapas tag pila ka minuto sa kalibot may gala sa usak kagawas ng katilingban, katawhan labing gamhanan, managdahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero di Hilamang, sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
17: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500!
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500!
18: Ang DTX 500
19: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
19: DTX 500!
18: Masalrigan!
19: DTX 500!
18: DTX Coffee Mix!
20: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
13: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX

0: Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Freska Tuna. Sobra na to.
1: Sobrang sulit talaga ng Freska Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
2: TJX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
6: Mari, nganong naginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
13: Kung gamay ang

Mic check. Kagayanan, kumusta? Welcome niya itong programang Good Morning Cagayan. How are you, mga kauban? Igsoon. Kumustang inyuhang sitwasyon? Unsa man, nasinati na ninyong kainit? Init yun ang panahon. Unya, usay, ang timpla. Medyo makapagod. Makamaot sa panagwag sa kutes. Anyway, kumustang mga Cagayanon? Adlaw na usab ng Sabado. Huwag niya itong programang Good Morning Cagayan. Makauban na po ninyo si Mr. Jones sa usakatak na nato nga panag-hisgutay sa mga isyong hisgutan na andako kay kalabutan ng katilingban o ang katauhan din sa syudad. Of course, sa mga Cagayanon. Kumusta ang mga pinangga ng kong mga tendero o tendera? Dina sa puerto, kumusta? Merkado publiko, ninyong tanan. O ang ato ang mga igsuon nga naa dinha na himutang sa may Agora, ang ato ang market terminal, ang atong S-bound. How are you? Inaot kong okay lang. Antos-antos lang kita. Mangitag-itag pamaagi nga, mamitigate na to ang kondisyon sa kainit. Mag-undermine na natin.

0: ito ang atong economic situation nga naagita sa kalisod karon, naagita sa economic crisis. Let us face reality nga manay challenge nga dako kayo plus the pack ning atong gobyerno. Kulang kayo sa pagtagad og preparasyon nga ma-mitigate bitaw ning pending situation labaw na ning El Nino, kana manggong sitwasyon din ha, sa Middle East labaw na ni petroleum products. Na may pamaagi ang gobyerno, but unfortunately they are not that committed, especially we know nga kining klasiha sa industriya cartel controlled din siya. Di man guna tinuod nga beyond nasahan because it is deregulated. Wala nay kamot, wala nay gahom ang gobyerno nga mopausab sa sitwasyon labaw nagpresyo. Imposible na kay naay police power ang gobyerno nga iyang gamiton nga maproteksyonan o ma-stabilize niya ang nasod. Part ana kanang mga industriya nga dako kay kalabutan sa atong nasudnon nga interest. Unang kana bitong ipang istorya ng mga bureaucrats, iba na itong mga politician. Simple kayo na nga washing hand o blame kayo nga excuses. Unang kitang mga tao, it is high time nga maningil gyud ta ato ging i-impose kaya kinahanglan ang gobyerno kay we can create policy, even executive nga mga orders can do such thing nga medyo mamitigate na to ng pagpahimulos aning mga cartel, aning mga oligarchs o kinigitawag na itong mga negosyante nga instead unta tabangan ta nila para ma-stabilize ta para on the long run makapadayo ning atuang nasod as taning mga tao. It seems wala gyud kuwadji commitment ambot sa oning nasura. Nga to nakita din ni atong amahan Bunuo Kenis Clarics. Sa naghan kayong problema nga dako kayo bitaw unta og kalabutan ning atuang tagas nga official kining mga national na to nga mga official even nasa legislative kining atong mga policy makers ang kongreso ba. Well, lagi everybody give their own lame excuses. Kunang kitang mga tao i-impose na to. Naay gahom ang nasod. Naay gahom ang atuang gobyerno. Nga mo pausab anang pagpahimulos labaw na sa presyo anang petroleum products using the police power of the state. Pwede gyud nimong ma-justify ang tanan to protect the interest and the economy of our nation to protect public interest. Walay imposible. Sa kaning hisgutanan, medyo nataligaman na lang. Once again, submit na lang ta. Uy, dili. Hinahanglan karong panahon na mangamot ang mga tao. How? We must express our sentiments. Inaaman tayo katungod. Diba? Mga kagayanon. Huwag ninyong tanan niya sa may agora, may bakal pa. Habitaw. Pagawas lang ko sa atong sentimento bakay gusto bitaw na to nga we have a common bitaw nga sentiments we must express para mabati nilang kay mutuo manggug ko sa kanang broom principle. United we have a force, we can stand, but we are divided, we can do nothing, and it seems we are helpless. Kamo diha sa agora, kumusta ang tanan? Labaw na diha sa atuang terminal, kumusta man ang sakay, kumusta man ang flow sa in and outs, particularly kanang pa westbound na to nga terminal sa Bulwa, dahil dili agora sa Bulwa, as well ang atong farmers market, kumusta ang flow, ang influx sa mga supply sa agricultural product nga gikan sa may bahin sa Bukidnon, as well part sa Misamis Oriental, particularly o mostly din sa may Claveria, inauta nga steady constant pa, at least dili pa bitaw mausab ang presyo kay once masugda na magamay ang supply, musaka ang demand, rest assured nga ang presyo musaka gina nga at the end of the day ang consumer antos buktot kao na lang tagwa na tukog sa kamunggay ano. Anyway, nato tanan diha sa may kinalangga nako nga barangay sa Barangay Carmen. Kumusta? Og lubaw sa tanan ang institusyon, ang pinalangga nakong mga tindero ug tindera sa Kugon Public Market, kumusta? Inaot ko nga buligan ra gyapon tas labaw makagahom og di gyud makalimot sa pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi sa kahigayunan nga gihatag sa magbubuot og magbubuhat og makagagahom dinhi kanato. Every time nga makamatata, every time nga gitagaan tag opportunity nga maka-experience ta dinis kalibutan. Dako kina nga blessings among all. Wagi makalabaw pa na. Then the rest na, magpasalamat. Then, mangayog pangaliya. Magpabulig. Magpalid sa atong labang makagagahong. Nga magpadayon siyag mugiya na to. O tagaan tagrasya. Kitang mga vendors, kamong mga vendors, labaw sa tanan, ang pinalangga na ko nga section. Dili, section 5, row 6. Section ba? Fish section. Ang akong mga pinalangga, ng mga labas, ng mga tendera, mga tindirag isda, nga humot pa ang alimyon sa piniritong manok. Humot magiging ang piniritong manok, di ba? Labi na yung mga spices, garlic, onions. Masumot pa ang mga tindiras isda, na? Then mga guwapahon po na sila. Anyway, hinaot yung maayong inyong pamahon-pahon. Og ninyo diha, sa Kugon, kumustang pinakadako ang heart of our economic movement sa siyudad sa Cagayan, ang pinakadakong merkado publiko. Controversial sa nausahay din na, kay daghan kayong interest nga nagpadagan. May mga bureaucrats, may mga politiko. At the end of the day, ang naasa tip sa sitwasyon ng atong mga vendors. Munang, ang atong weapon, bitaw kabalo mo, when it comes to vendors or sector, kinahanglan na agitay ligon nga organization. Magpili gud mo mga leaders. Kailan-lain man ang leaders sa different sections. Then naatay federated nga pilion po as well among of all presidents to the different section. Magpili tag ligon nga i-represent kita. Then naaman mo yung emissary. Kita mo na, si Tito Joe. Ma-represented lagi mo. Kung ako bitay inyong representative, adagan yung magkapangos-pangos ang tuho din ang ilong ba? Pero si Tito John ay bahala din. Kung si Uncle Manny inyong istorya, naay mo pag-istorya, problema. Pag-istorya lang mag-imiringoy. Ay, imiringoy. Ismiringoy. Okay na na. Nalingaw ko kaganiha. Anyway, ninyong tadan niya sa Kugon. Hinaot kong maayo itong panginabuhi. Steady lang ta. Kung naay mga problema, atong ipadangat sa different nga mga concern agencies, mga officials, then kahibalo man ta, open man ang opisinas ato ang amahan. Tapos tayo emisari din ha, kung naay problema, kinahanglan lingkuran, hisgutan, of all things, kinahanglan both ha, both nga ganang parties nga mag-respetare yun. Likayan yung pagpanlabay anang hait, hugaw o daotan nga mga pulong. Kaya kung manggawas bitaw ng klasiyas mga pulong, magkalandrakas gidang atong organisasyon din na. Kinahanglan mag-uban gidang tanan labaw na karon sa kalisod. Ning challenge sa atong kinabuhig panahon, ang pinaka the best weapon gid nato para makasurvive na for the next day and the rest of the season aning challenging kayo nga times o situation, we must be united. Okay? Amen. Unsay atong isgutan? Top of all, kay ato manggong pipila kasimana, naminaw ko ba? Oh, mugriting sa rekoy. Sagad man intawhanay. Mayong buntag din sa Barangay Carmen. Kumusta si Mami Lorna? Tinaot kong okay ra kay inahan ha. Pero ang uban, magtawag bang gina niya kapitana kay right after manggod ni Mayor Claric sa pag-pull out niya, kininkuha na siya, na-position na siya sa higher office. Before na himong mayor, na himo siyang representative. Ang nagsunod niya nga nagposisyon sa pagkakapitan din sa Barangay Carmen. Of course, ang iyang commander-in-chief. Commander of all. Ang atong mami nga si Lorna, munang usually, other people unusually call her kapitana. Even si mayor. Even gani si kapitan, kikang matawag na ni siyang mami o kapitana. Munang anak ko, din ako matawag o kapitana ng mami Lorna. Ngayon, mami man na siya na to, mama man na siya na to. Kaman man ato si Clarix, di ba sa syudad? Ito may magbuot, may magpagbuot. Ako anong programa? Umasta ka inahan. Ampo ko nga, tagaan kag maayo o malipayon nga kinabuhi. Malinawon nga huna-huna. The rest, kauban ni mo imong pamilya, si Papa Clarex. Of course, ang imong mga anak, si Buding, si Kikang, mora akong nailan din na, kauban ni mong mga anak, wako kaila. O sa imong mga apo, malipay yun, manginang lula, basta na yung mga apo, di ba? Bisa kinsa naman nato din sa Cagayan. Labaw na ng pamilya, kung naay lula, malipay yun din na sila sa ilang mga apo. Tigbrat na sila sa ilang mga apo. Og ni Barangay Kapitan, Congressman sa Carmen. Kinsa may magbuot. Congressman mangina sa Carmen. Kay last election, atong national election during sa congressional race, do one niya makuha ang titulo district congressman, pero sa Carmen, si Kikang may congressman. Usbunan ako ng titulo ni mo. Ang among representante o congressman sa Carmen, si Cupcake. Kumusta mangga? Padayon lang ha. Anyway, ingon ni Papa Clarex, dili pa imuhang panahon. Sunod, imuha na. Imuha na ito ng realidad. Ato ng taputampuhan. Huwag mo focus ganda. As at the shirt before or prior, din hata mo fill in. We must study the numbers. Okay. Ang number di gina mamakak. Kung tanaw na ito ang number, madisect na nato asa dapitan ng itong low end o itong high end. Di ba? Congressman sa Barangay Carmen, Kapitan Kikang. Inaatong okay ratanan, padayon sa pagpangalagad, padayon sa serbisyo. O sa tanan nga mga empleyado ning atong gobyernong lokal, padayon mo sa pagpangalagad nga sinsirog tinud-anay nga naay gugma. Kay wa nagay mas labaw pa nga nakadawat na kagsweldo, malipayon pa ka kay nakaserbisyo ka. Kaya mo man ay katuyuan good sa public service. Actually, akong balikon, ang istorya ng public service, it is a Christian value. Pagpangalagad para sa uban. Bahalag isakripisyo ni mo imong kaugalingon para lang ang uban mapangalagaran. Balak-balak naman po taan eh. Anyway, aritas hisgutanan. The previous week, so wakay kong pick up kay namina ora ko sa mga inputs ba, mga opinion, assumptions, suggestion, other pa nga mga kyaw-kyaw, mga chatter ba, mga chatter. Kay gipatasan ang mga penalties, ano yung mga malapason sa kanabitang regulasyon o palisiya sa kadalanan, kaning traffic rules and guidelines. Gipasakaan ang fines. O nga, ang sauman na ninyo, pasakaan nyo ang fines na may gahom ang ato ang amahan. Nga imitigate na siya. Ma-prostrate mo? No! Ayaw mo ka-prostrate. Kaya every time nga buhato na ito sa amahan, labaw na ni Mayor, anang mga fine yung gina-impose, anang mga malapason sa regulasyon o palisiya sa trapiko, na consideration, gi-evaluate na niya ang ngayon bagdili. Ihatag na niya kay ato man na siyang gisaligan. Taas siya wisdom din ha. And he always follow the dictate sa iyahang heart. Being father of the city. Ihatag na. Titulo na sa atong amahan. In turn, ana, muna atong ihatag niya being pagsalig. O siya, mo decision according sa iyang panglantaw. Iyang pagtimbang-timbang. But, nani siya'y but. Sa kanabitan mga fine, yes, okay na siya, wala yung problema. O kanang taugon, usually, dinhi sa atong istasyon, o kanang bura-bura, kanang mupaburak bitog tingog, daghan mangong approach, ana, dili lang pag-usab, o pagbuhat, o pulisiyag balaod through sa ordinansa or executive order kung pwede, na patasan to mitigate or to discourage the offender. Or those would be offender. Nga naabay preemptive bitaw nga measures. Na other means, ana. Kwan naman na, set up naman na sa atong panggoberno. Especially, ang katuyuan bitaw nga ma-regulate to maintain peace and order. Di nila ko pasudlan ang isgutanan. Kaya ato namang nadungog, naka-full circle naman ta. Of hearing the different nga mga discussions, issues, o arguments. Para sa syudad, o para sa katilingban. Actually, kanamanggon bitang tambutso, nga tawag ninyo trambutso din, kanang exhaust ba? Pipe. daghan man gud na siyag aspeto. First and foremost, na ay balaod sa ato ang criminal law na nag-penalize o nagbawal anang nuisance. Dili, noise. Nuisance ka na bang? Sa gabal, samok ba? Makadiskaril ba daw sa normal nga kinabuhi o order sa tao? Kanang saba, kanang baho, kanang mga obscenity, that is a form of nuisance which the criminal law penalizes and provide a provision of kanabi daw imposing penalty. Of course, won't there go gina siya due process as well court proceeding. Pero outside of it, na ay mabuhat ang syudad. Dinhi na to is gudan. Daghag approach nga pwedeng buhaton. Outside itong experience, okay, once again, lisod man mang hambog, pero out of our experience, kay balugi taon sa una ta pag-mitigate, nakaset up naman ang system of procedure. Ana. It's just a matter of delegating or deputation sa atong city government to the different level sa organization sa ato ang gobyerno. Once again, na mga policy aside sa criminal law nga it is criminalized, it is penalized under sa criminal law sa nuisance nga kanabitang prohibiting nuisances. Ah, nuisances. Nuisance yun, nuisances. Nuisance lagi, dili nuisances. Nuisance. Ang mga nuisance, kanang obscenity, kanang maot kayo nga mga talanaon, kanang may maghubo, hugaw kay mga dagway, magpaso-paso anang imuhang doon sa imong balay, nga na yung mga bata, niya obscene kayo, mga dagway, naghukas, dayon mga language, nga di mao, mga foul kayo, mga obscene siya, mga nuisance na siya, saba kayo, apil na ni Ana, ang tambutso nga loud kayo, nga dili siya stuck, o wa magsunod sa balaod, sa trapiko, o sa mga sakyanan. Kung saon na siya, una sa tenan, atong i-suggest, nga, ang atong city government magpagawas og memorandum order sa different nga mga technical nga establishment such as shops or kanang namaligya og mga accessory sa motor. Kay ang atong concern mangod din ni motor, di ba? Matag sa specific sa kay long overdue na ni siya nga discussion. Gusto na tong mutabang sa city government og sa community wherein mauinas na kuan ani na nahasol ba kanang alas 2, ala 1, alas 12, alas 11, alas 10, tingkatulog naman na sa mga tao, labaw na ng mga senior citizen. As established, during sa mga discussion nila ni Uncle Manny o ni Tito Joe, once man-disturbo ng mga senior citizen, and even other people, di na sila katulog. Tama na nagbuntag, unya, makapikto man sa panglawas. Unya, imong disturbo ang peace and order sa community. And that is nuisance. And that is against the law, under sa criminal law. Ang setong buhaton, magpagawas o executive order or nanaman ang balaod or ato na lang itro sa memorandum order. Tagaan na itong memorandum order atong pahibawon sa true information or direct na kopya ang lain-lain ng mga shops nga nagpangayo, nag-usab, nag-modify or even na maligya o mga open pipes na may mukos anang saba kayo sa motor. May unang buhaton, information drive, sanctioning katong mga naay technical know-how nga mo-modify. Ibawal gina, butangan ginagpapilit din ha, nga naay memorandum order coming from the office of our executive sa atong mayor nga gidilis, gidilaan sila nga mo-modify, mo-cater og mga request, mga job works nga mo'y mo-cause anang saba kayo nga tambutso. Likayan na nila, dokwarta na nila, pero once again, it is against the law. Wagid sila'y sitwasyon nga ilan ang buhaton kay kriminal na nga mga exercises or buhat. Ang pagtinira na, ang pagmodify na, that is prohibited and that is a criminal act. Through sa memorandum order, atong ipaskel sa lain-lain nga mga shop o lain-lain nga mga tindahan sa motor nga namaligya na mga open pipe, at least by that means, ang first line sa pag-install ana nga mic, mahimong posible nga kanang mga motor nga mga buang kasagarang driver, kadaghanan establisado na mga adik ng klasiya sa mga tao. Di na tamag ka ng kuwan-kuwan pa, mag-mitigate pa tas atong words. Mostly ana nila mga liso o mga utok Kabagitarong nga tao, mupadagan ang sabak kay motor sa alas 10, anang kadlaon, kay balo manggid sila, nga madisturbo ng komunidad. By that means, at least true information and reminding the concerned people, establishments, nga dili na i-cater, dili accommodate, o di mamaligya, o mga bawal. Hinaot kong establisado niya ang atong purpose nga ng atong gisgutan, multi-approach ni siya ang atong city government, ang different agency concerned, even ang RTA, even ang atong mga CVO sa barangay. Makabalo sila nga by mere hearing and seeing these people, especially riding aning mga motor, dili riding carpet, nga mga open pipe, nga mo-create og kanang saba kayo, kanang tawag ko nilag trambutso or kanang mo burak-burak ba, burak-burak no. Pwede man guna nilang dakpon kay na may citizen's arrest, nga flagrante delicto man na. Imo man na makita, yun silang nag-drive og saba. Do you think applicable lang na, dili na applicable? Di applicable na because it is criminalized. Ang citizen's arrest, pwede kayo na labaw na sa atong mga CBO nga gitagaan na tog authority, atong gideputize sila nga manakop, mo prohibit anang mga susama nga mo tandog ba sa kahintang sa kalina o kahapsay sa usa ka komunidad. Kay provisyo man gid actually na siya. On that note and on that end, at least makatabang ta sa atong discussion din hing, at least ma-equip na to sila sa necessary knowledge by reminding them na pwede nang dakpo ni bisan kinsa much more sa mga agency nga gitahasan. Among all, sa city level, ang atong mga RTA. Ang atong LTO sa national nga level, manakop ana. Ang atong HPG, manakop ana. Sa atong local level, ang atong city government, ang concern nga agency nga natahasan, ang road traffic, unsa na siya? Authority, di ba? RTA. Under man sa office of the mayor, manang it is called for ang atong mayor magpagawas og memorandum order, ihatag sa lain-lain nga mga establishmento, shops, once again, kanang namaligyag mga motor accessory, mga open pipe. Reminding them na it is illegal, it is criminal. Kay mahimo man sila accessory god sa maong mga buhat o mga pagpamerwisyo. Kay kung dili nila na i-modify on the end sa atong mga technician, ang atong mga mekaniko, di man ang mahitabo. Kundi po mamaligya ang mga tindahan o mga accessory nga as a sort of open pipe, di po makapalit ang atong mga motorista nga mga hanggaw. Di ba? Una sa tanan, maunay buhaton. Hinaot kong, di po din nyo. Kasi moingon mo, masuko mo na ako, labi po rin tawana, umurag kamautanan. Di na may simple nga kamao ko, a mere experience. Plus, di man po nyo madinay na ako, iskoy lamang ko, kaya naman ko ibalon nga swenta mo ng swela ko. Anyway, sahay, nahinani nga, ihulog na itong komedya para dili kay bugat. Number two, di ba naatay LTO, naatay HPG, mga national level na nga enforcement, nga concern about aning klasiha sa mga isgutanan. Especially and particularly to mention kaning mga bura-bura, kaning mga open pipes. Dakpo na sa LTO, di ba, kumakitan? Dakpo na sa HPG, kumadunggan? Daghantag nakita ang mga video ana sa social media, nga gipang dakop, dagang mga isyo. Pero, bisag unsaon, illegal na siya o prohibited na siya. Ng mga sitwasyon, particularly sa mga motor. Kaya mo create gina siya kasamok, kaguliyang, mawala ang order o peace sa katilingban labaw na sa kagibiyon as a matter of experience. Number two, di ba, ako nang nahisgutan ninyong hierarchy earlier sa enforcement, national, LTO, and HPG sa police na nga part. Arita sa itong local, na RTA. Pwede manggod ang city government mo deputize from the lower level sa itong political organization or government, lower government, ang ato ang barangay. Naman sila gahum ana. Ato na lang i-coordinate nila or even to make sure nga matagaan sila ng authority, atong maghimot tag mga deputies nga mo enforce ana. Kay ang first gid na to nga layer to enforce this kind of policy and to prevent this from occurring every night na makadisturbo sa ato ang community, ang ato ang barangay o ang atong sitio. Kung muhimo og lak ang atong city government through sa RTA, magdeputize tag mga authorized personnel from barangay, sitio, using sa organizational na nga setup sa akin. Naman tayo mga CVOs, naman tayo mga workers sa barangay, nga mga authorized na, mga functionaries. Why not use them for this purpose? Para malikayan or ma-prohibit ni siya, or ma-prevent ni siya, or ma-preempt ni siya, or to enforce this, to make sure nga may nahinay na ito nag-gather, matangkal ta ng mga tawana, pangbarguhon ta na ilang mga sakyanan. Kung maingon sila kung sa otoridad, well, first and foremost, kung na-deputize na sila authority. Second, it is under our law na pwede tang mag-citizen arrest kung naay flagrante delicto, caught in the act or doing the act in presence sa usa ka tao or community. Kana lang alone, muhada na nagtool sa atong mga tao, sa atong mga igsoon, much more atong mga concern nga mga agency or katong gitawag na to mga deputized personnel sa barangay. Padaghanon ta na sila. Actually, kung ato bitaw ning buhaton by this layer, mahinay-hinay na to na sila eliminate. Mahinay-hinay na to preempt o ma-prevent na nga klase sa mga sitwasyon. Mutuumog sa dili. Kung sa barangay na to na i-cascade ng mga obligations, well, this is a collective and share na obligation from national, city, and to the barangay. Imposible kaayog dili ta magmalampuson. Kaya kinang buhaton kung mangita lang itag pamaagi. Using sa ingon aning nga sistema, sigurado ko, kung mag-deputize mo mga tao sa barangay, sitio for sitio, with the cooperation sa ato ang mga barangay officials, particularly ang ato mga barangay kapitan, slowly but surely, atong ma-eliminate o ginay-hinay, ma-prevent, ma-preempt ning iunani nga sitwasyon nga may muhatag og perwisyo labaw nas kagabhion. Kay kanang mga taong nagbuhat ana, mga naive na, mga indifferent na sila. Wala sila ipagbati. Kinasikal ang kakauling yung kalibutan. Mostly na nila mga hiwi o guna-huna. Kung mo establish yung ko, di na manggudmigikan sa komunidad ngayong mga samang iunana. Kadaghanan bitaw sa mga taong magbuhat o iunana sa ilang mga sakyanan. Nay, kwan, nay gamay, nay daggo, yun. Din mga adik. Sorry for my words, pero tinuod din siya para ma-prevent ni siya. Una sa tanan, katong akong gingon, magpagawas og memorandum order, inform tong different nga mga establishments, katong mga technical people, shops, as well katong mga tindahan sa motor, nga maligya og mga accessory, labaw ning mga open pipes. Diba, practical kaayo nga approach? Then second, katong mag-deputize na. Even, walay deputation. Dili-deputize. Once again, pwede man ta mag-citizen's arrest kung kita na to gibuhat ang krimen sa itong atubangan or about to do the crime. Pero before ko ma-proceed, mo-break sa kukadyot ha.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binairan. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C!
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadol ng butikin sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose sa kanang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko saan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
13: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
16: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.

Welcome back mga higala. Medyo nakoy technical nga problema diri kay ni feedback. Wala na. Asa nagani ko nawala ko da. Anyway, ato naman ang gisgutan. Pasaylo aha nga medyo ni encroach ta sa domain sa enforcement dili man ni maoy atuang supposedly goal good nga ato ang mission. Pero once again, we wanted to share a little bit of kanang knowledge lang. Practical kayo ning abutang ama sa yun buhaton kaysa ano mga complicated magbuhat po tagbalaod ato na pong dungagan. But anyway, it would help kaya nga mga measures, it would mitigate. But the easiest and practical ways to do this, preventing, preemptive, kaning atong gisgutan through sa gitawag na itong pagpahibalo nga illegal, criminal ning mga buhat. Then second, atong dungagan ng atong workforce. Ang RTA di ginakaya kay during wee hours, during night, ay dunog na pabay RTA nga magbuhat sa ingon, nga magbantay sa dalan. Nilisod po man gud ni sila actually, dakupon kay may man ni sila sa mga mapagod sa atong dalan. Kaning mga inaning klasiyas mga to, sweeto kay ni sila. Nga most of them, gabi gina sila mo operate. Then, butangan ako kabiyata, dili lang motorsiklo ang may problema. Kaya as we notice, especially itong dito ko sa Manila, dito ko sa Diliman, ako pong nakita nga yung mga unani, eh, dikatoo mo, sa Manila, way na yung, wala yung unani. Even sa Quezon City, dito sa UP, na yung unani. Nga mosa, nagbuhat yung unani, dili motor. E dili pa mandaghan kang motor kani ato sa time na itong dito sa Manila, especially dito sa Diliman. Mga open pipe nga mga four wheels, mga sakyanan, mostly mga 70s and 80s edition sa mga auto. Kay dili man attractive ang ilang auto, kay dili bag-o, dili new model, buhaton na lang na para mapansin sila open pipe. Ilang padaganon, ilang pandaron, sigurado man kunang mulingoy ng imong liog kay di ka mulingoy, mukalitog buton, ay murag na ilantaka sa imong daplin o dito sa unahan. Open pipe ng mga sakyanan, mga four wheels. Once again, as we notice, even nag-observe ta din sa Cagayan, naapoy susama ng mga occurrences. Nga naay mga karaan ng mga auto mostly. Nga naka-open pipe. Dili lang si motor, pero ang kadaghanan yun din sa Cagayan, motor. By this, mag-deputize ta. Then may ngon, joke ko, ang pinakadako nga intelligence network nga magamit para ma-preempt o ma-prevent ni siya nga mga sitwasyon para mahinay-hinay na ito nag-eliminate nga mga sitwasyon nga muhatag o kanabitang disturbo sa atuang komunidad. Ang intelligence network sa barangay mo'y pinakadako. That's why mo advise ta, mo prefer ta nga ato ning i-cascade to lower level sa barangay. Atong taga-agtas, once again, this is a shared and collective obligations. Kitang kagayaan nun. Labaw na sa barangay. Kung unsa ta ka-committed na makatabang ta sa syudad, sa Katilingban, pag ganabitang pagplastada sa mga basura, the same. Gyapon, aning pag-prevent, aning mga saba kayo ng mga klase sa mga tawag sakyanan. Once again, mag-deputize ta, mag-delegate ta. Atong taga-agtahas, si Kapitan. Even ang ABC, pwede ni nilang buhaton to complement and help the effort of our city to prevent and preempt this kind of situation. Nga diin, makahatag o disturbo. Matandog lagi ang kapsay o kalina. For example, kanito dito ko nagpuyo sa Ipunan. Sa dinlin ay mulabay sa imuhang gipuyan nga naka-open pipe, nakatulog na ka. Nga sa parehan na itong edad, ako 76-year-old naman ko. Inigbutoan ng tambutso, alas 10, alas 11, alas 12, ala una, alas 2. Sigurado na kung di na ko katugog balik. Magpiyok-piyok na lang ko na, murag pisong gidongoy. Realidad manguna, og nakadaghanan sa nagreklamo, kani mangod nga sektor. Mga katigulangan ba? Napoy mga dili ni si Sari, edad nga tigulang, pero ang batasan o ang kinaiya, murag tigulang na sa, pero actually disturbo man yun. By helping, by making this to cascade this kind of effort para makatabang punta sa syudad. Ang atong syudad, ato pong encourage ang ato ang local government sa barangay through ni Kapitan o sa organization ang mga atong pangsyonaris as well ang ato ang mga konsihal.
Di ba worthwhile ang atong gisgutan? Pasig mo ingon na, pasikat, manintawahan na. No, dili ni pagpasikat. Practical lang ni siya nga suggestion para masayon ang atuang mugnaon nga lakang og lihok. Og nakita na to, practical og mas epektibo na siya. Kaya once again, matuo, Diyog ko, kung mo-coordinate, mo-collaborate, mo-complement ang atong barangay, we will be much successful than letting this kind of effort through sa RTA, sa HPG, o sa LTO. Kay limited, regular kayo ng ilang mga tao. Kaya sa barangay, mas daghan, mangod na. Plus, atong gamitong atong feedback mechanism through sa atong barangay intelligence network. Atong ma-identify ng mga tao, hana, by zone, by different community or by subdivisions, who are they? Who are those? Diba? Mas worthwhile? Mas maayo? Mas gaan? Mas daghan? Mas gaan? Kana bang bayanihan ba? Bisag unsa kabugad sa balay, ngay balhi na mo sa lugar nga si medyo secure o masaruway, dayong-dayungan na to, mas okay, diba? Mas managhiusa ta. Mag-common tag-effort kay we have a common goal to live a peaceful and comfortable community. Og orderly po niya community. Hinaot kong nasabtan ko ninyo. Dili niyo basahon nga nagpasikat tayo, nag-encroach ta dinhi sa mga executive nga higher ups na ta. No. We wanted to help. Mane atong katuyuan din. That's why ato ning gisgutan. Oh, who knows? Diba namang gi wisdom? Nagi wisdom actually atong pasayunon kung daghanta. Mangita tagpamaagi. Inaot ko nga inyo ni siyang tagaan o kanabitaw. A sort of kanabitaw. Pagpander pa, pag una-una. Kining atong suggestion. Okay? Amen. Sunod na kong hisgutan, kaning level sa atong syudad karon sa education. Okay. Actually, kung tanawin nimo ang mother sa Singapore, kailang kita mulayo, even China, ang ilang education gud actually taas jud kayo ang resources nga ilang gibubo. Ma'am na ituyo sa atong syudad. Even ang palisiyas ato ang amahan sa atong syudad through sa ordinansa or mga executive nga mga efforts. Ayan, political policy dictates nga gusto niyang magbubo og dako-dako nga resources by putting up ang infrastructure and program to support nga mahimong successful ang program by creating an independent city education development office nga makafocus gyud siya to implement the program of the city to elevate, to push, to upgrade and develop sa atuang education nga agenda sa ato ang syudad o sa ato mga tao. With this, kay balumantang limited yung kayo ang resources sa city. Yes, atong ingnon nga billionaire city ni, yes. Ang ato ang NTA din ni, napod sa mga pipila ka bilyon. Ang atong local income, napod sa pipila ka bilyon. Pero with the pending obligations, og daghan kayo nga mga kanabang area nga puy atong gastusan. And other priorities, dili lang manggod ang programa sa education, kinahanglan lagi o katabang ang atong amahan. Who are these people? Pwede man ta manawagan sa different nga mga private entity. Kana bitang, kung mag-effort lang yun, ang city council o ang atong executive, mag-uban, even our executive, ang atong mayor, through sa ayahang independent nga bag-o nga departamento kanang city engineering, city education development office through ni Ma'am Pitals. Mangayo kag tabang sa gitawag nato mga private partners. Ang mga negosyante kay mo grant manguna sila special kaayo nga mga scholarship program to deserving nga mga or qualified nga mga estudyante nga pwedeng maka-avail sa special nga mga grant through sa educational
scholarship. O once again, sa ako nang naisgutan, pwede na siyang mahimong tax credit na during sa pag panahon sa pagbayad-bayad og buhis through sa system and procedure which is sanctioned by law, na imo na siyang i-credit dito kini nga buhis, pwede na ako ning mamitigate kay nag-put up kog charity or nag-support ko sa city scholarship program by this. O, money among memorandum of agreement. Morning amo ang nasabutan. Of course, ang tanan, legal ginatanan para inig-present nimo dito sa BIR or different nga mga collecting agency, impositions, or tax. Makita nila nga naibalaod nga nag-support na po yung mga dokumento. Akong balikan ang pinaka-front ha. Sa mga private firm, for example, ato mangin na silang mga patrons. Nagtabang manggil po na sila sa syudad. Kanang dagko ang mga business establishments. Even mga schools, pwede na to silang i-required. At to silang hangyoon nga, dagko man ang inyong eskulahan. Minus mamong obligasyon kay you are free from tax. Mugrant mo scholarship to those who are qualified. The way the city asats. Ang effort sa syudad ba? Nga at least, on their end, makomplement po sila. Pwede man guna. Nailisiyo, nailasal. I mean, wala ilasal din eh. Ateneo di Cagayan, ang Savior. And other nga mga colleges and universities. Magputang natag certain numbers nga ilahag yung mismo. For example, sa CUC, daga naman na sila gibuhat din na sa FENMA. Well, other universities and colleges, din sa Cagayan, pwede kayong buhaton sa city government na siya. Kini-suggestion niya, kabalot po ko, nga na-implemented ani ang mga programs. In relation ha, sa kanabang collaboration ba sa itong mga private firms o mga establishmento nga, once again, kung mayo ilang negosyo, maot ba di ay nga assertive charity? Di ba? With this, once again, makatabang-tabang ta, makadugang ta o sa itong form of scholarship, though not directly funded by the city, at least the city make sure na there will be another entity or party nga mo adapt sa ito ang program for scholarship through sa kaugalingon nilang resources. But creditable, deductible sa ilahang mga obligations in forms of taxes and impositions which the government collects. Another thing, ubang opisyal pwede gid na nilang buhaton through sa mga national agency na ay TESDA, na ay CHED, nga maoy naka-focus sa pag-supervise, pag-regulate sa mga higher educational institution with our congressmen. Pila ka ba congressmen sa syudad? Ako nasayo pa gani, ay tutduara. No, naatay, gitawag og party representative, partyless representative. Si Maxi Rodriguez. Well, sa second district na si Rufus. Sa first district na si Lordan Suwan. Kung dili mo makiguyon-uyon sa politika, kabalupuntang na ipipila nga kauyon sa politika, please help. Ayaw ninyo pasagdi ang syudad na maglinger or maobliga, mabuktot sa labi-labi kayo nga mga obligasyones. Mutuamog sa dili ang city, our mayor, the rest of the people who are with the mayor to this program, they do their best nga makatabang, masupported ni nga programa. Yes, na yung mga hiccup, na yung mga hitch, na yung mga problema. But ang syudad ug ang atong ama naningkamot nga maka-cope up. Waman na to gi-deny nga naagi mga problems sometimes, mga discrepancies, mga delays, mga imbalances during collection, wrong timing. Namang gina siya nga mga circumstances. Be it, we've been there for many years during sa pag-implement ani nga programs kaning scholarship nga karon nagkadaghan o gusto pa gyud natong padaganon. That's why bitaw naging nagdiskuto ganyan the model of Singapore, the model of Finland, kana mga European state, though we cannot follow their system because their policy, their state policy dictates a sort of welfare policy. Kita, we are not welfare policy. Manghinaw to, nakasabot mo sa kong discussion, kay medyo laom-laom ni siya,
such as Canada, free ang obligation sa mga tao. Ang city, I mean, ang state na, ang nation ay bahala sa pagpa-edukar sa iyahang mga tao. Do higher ang ilang mga buhis, but at least makita nila ang ilang buhis na gigamit sa pagtabang sa pamilya nga ma-edukar ang mga tao. Kay mutuwa mo sa dili, a matter of experience and science and study, ang edukado manggun nga katilingban mas responsable ug mas naay maayo nga future kung ang mga citizen o ang mga tao educated o ang mga tao nga educated na maayo nga opportunity. Muna nag-model ko a sort of Singapore, Japan, European nga mga state, even Canada, kan mostly of them welfare state. But kabalo mo, di man yun mawala ang corruption, pero at least dito minimal. Di naman good sa atua bitawang nasod. Kurap kayong kultura sa ato ang gobyerno. Ang pinakadako nga pahat sa ato mga buwis nga angay unta mupadulong pag-support og program og project para sa mga tao. Daghan king awas, more than half sa kining gitawag na tug budget tuwa sa bulsa sa mga buaya. Nga sa karong panahon na sa pinominon karon, ang mga buaya di kurbata nagbarong kadaghanan na sa kongreso. Mga senador, mga congressman, another, mga bureaucrats, mga tinudlo, match sa ato ang mga national officials such as the president. Di na ginamadeny. Facts will prove it. Balik ko si Skutanan. Kung atong congressman, bisag dili mo kauyon, maghimo mo kaugalingon ninyong effort. Mag-secure mo og support sa different nga mga agency, national agency nga naay hand, naay obligations, naay mandate nga mo support sa mga educational program. Ay national level man ang ilahagong scope of works or mission. For example, kung mag-isgota og education, well, sa level sa ubos, elementary, high school, private man or national, well, I mean government, na ang Department of Education. Pero kung maingon na kag-colleges and universities, under na siya sa CHED, o gatong na ay mga charter, mga government universities, such as Misamis University, I mean, ang kuan ba, University of the Philippines, other national universities such as din sa Mindanao State Universities. Mama na sila yung mga special nga mga chartered nga mga institution nga makapadagan og kaugalingon nilang programa, but still the same naana sila yung supervision sa Commission on Higher Education. Og ari na to hisgutan ang relation, ang correlation o ang obligation sa usa ka representante. Kung dili mo magkaoyon sa politika, well, na amang kay kaugalingon imong mandate and obligation sa imong constituency. For example, sa District 1 and 2, arita magisgot sa District 1, ang area ni Lord and Swan, paman siya mag-perform? Do you think it is enough a number of school buildings nga imuhang pabarugon din na? Enough na to complement? Enough na nga mo cater sa requirements? Kung imo na siyang i-compare or parallel to the city, o kung sa igibuhat sa syudad, layo kay tinuod, pwede man guna ni mong buhaton. Imong yangunguan, imong i-pressure ng mga institution such as CHED and TESDA nga mag-allocate og dako nga pondo or mga slots para sa mga kagayanon. Pangutana, gibuhat ba na sa congressman sa distrito o no? Sunod nga pangutana, gibuhat ba ng Rufus Rodriguez? Dili ni pagpangdawat nila or gitirahan ako sila, no? Amo mong gi-account, mo compliment mo para sa syudad, para sa tao, not for clerics, not for party apos, o kanyang party cause pa, o purpose of political party. Independently, you can do such. Pero kita na ito, lahing mag-focus. Tuha mo sa infrastructure, dalan, solar, lights,
pagsiminto, pagsiminto, no, pagispalto sa simentado na. Pagbutang mga cuts ay pula to po ng cuts ay kay balbago na po ng ispalto. Yes, ginoon ko mga redundant. Na kay balo man tag establisado na na. Kapangwarta na siya. Mabitang miingon ta. Sayang kay ngang pundo sa siya, sa, I mean sa estado. Ningan tong gobyerno, awas. Hindi man mo makadinay nga kanang klasiyas mga proyekto redundant o pangwarta. Aside anang very prominent kayo ng iskandalo sa kanang flood mitigation project. Other than that, napagyan mas labi. That's why, instead bitaw nga mafocus mo anang mga gagmay kay nga mga butang complement sa pinaka-importante kayong aspeto na gustong buhaton sa ato ang nasud para atong ma-elevate ang estado sa edukasyon ning atong katilingban. For this purpose, ang syudad. Mangutan na kong balik ni Lord Dan Juan o ni Rufus Rodriguez. Inyo bang gibuhat ang inyong parte nga makatabang mo? Not for clerics, ha? Whether you are with clerics in politics or not,

ang focus man God sa ato ang tao sa gobyerno, wala sa mga kalihukan or programa nga dako kay kalabutan sa pagpasaka, sa abilidad o kanabitang pag-abli o maayo nga kaugmaon sa katawhan ning maong nasud labaw na dinhi sa atong syudad. Do your share. Complement. Not necessarily collaborate. Complement lang. Kaya man na ninyo, kaya na mamuy gahom. Kanang oversight, simple nga saying oversight, no. It is a power to pressure different national agency. During budgeting season, you can do so much pressure to bend them. Nga, muhatag sila og allocation or program nga mo support, especially sa imong representation kung committed ka. Pero, unsay nahitabo? Tuas pangwarta, tuas mga proyekto nga redundant. Sorry to say, pero this time, ato ning ablihan. Sige mo panaway ni Clarek, sige mo panaway ni Kikang, ang pangutana, unsay inyong natabang? Pagpanaway lang? Ingon si Tupac, if you are not part of the solution, you are among the problem. Then consider yourself, which is which. Anyway, hurot na nga kong oras. It means manamilit na ko ninyo. Sorry for fiery kayo nga discussion, but it deserves. Once again, kini si Mr. Jones. Kini nga tong programang Good Morning Cagayan. Hangtod na pud sa sunod. Cagayanon, a blessed day to us all, and good morning.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawa.

0: Ngamoy hinungdan sa imong balatian, aromaan ko ng mayong panglawas. Inumatag adlaw sa G-Dogs Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Arisa, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, dagang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: The brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: DGX 500 ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon pa nulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpi usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mudi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Logan City. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
9: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
10: Oras sa 11:35.
11: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 12 o alas 11.35. Igala, kumusta may ngunto kayo na welcome sa ato paraguban. Dili sa ato nga tulumanon may gala inyong tulumanon. Ang ato may gala Magnum in action. Karoon lao may gala Sabado. Pinsa 19 may gala sa bulan sa September 2, 2026.
0: Magnum in
1: action. Ato lang mga namina, kumusta, kumusta may ngunto kayo na rin. Ang ato may gala nga namo sa may palawas. Labi na may gala sa atong tala mga naminaw. Labi na may gala din sa ato nga tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Sa ato, Miguel, ang 80 ka mga barangay. Miguel, sa Nakpayan, sa Kakin de Oro, sa itong 424 ka mga barangay. Sa Lawigan, sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Ilabi na, Miguel, sa itong makaiksunan. Miguel, Les Camigen. Mayang unto ng itinan. Welcome sa Panagkuban din sa itong tulumanon. Mayang unto na sa abdiya sa itong mga kaiksunan na nakaroon sa nagkanang kabrikaduan. Kumusta man mo? Ilabi na, Miguel, sa itong makaiksunan. Na na, Miguel, karoon sa nagkanang kabrikaduan din sa itong Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Ilabi na may gala, may ngutusap sa tanan ato mga taxi driver, mga ang atong transport na sektor may gala. Kadi na naghulga may gala nga mulusat sila may gala kung sa ka-transport strike. Di na apil mga kooperatiba. Apil may gala ang tanan, no? Kung niya ilapanin nga ilang isgutan karon nga magbaygayan sila may gala o usa ka halapad nga transport strike.
0: Magnum in action.
1: Kundili may gala, sila tagaan may gala sa ilang mga hangyo.
0: Magnum in action.
1: Kita na ang may gala. Kaya mo may gala ilang mga bahad karong panahon na.
0: Magnum in
1: malagi
0: action.
1: Ang atong presyo may gala sa atong produkto sa lana. Pas-pas kay may gala ang misaka mga eksoon. Karong nga soon si mana, musaka na sab. So muna may gala ang usa. Kamuta nga ano may eksoon nga ang atong mga eksunan. Ang parayan may gala karong medyo nagpingit yun sa tumang kalisod. Ilabi na sa atong panakayan.
0: Magnum in action.
1: Iyan ang langan, may gana, nagunan mong luwas sa mga balita nito, may gala, karoon sa atong balitang lokal.
0: Magnum in action.
1: Sa atong balitang lokal, may gala, Gingon Transport Group, may gala, sa Dakbayan, sa Region 10, may gala, nationwide.
0: Magnum in action.
1: Gingon, may gala, nga, nagplano, may gala, nga magpahigayan o gusaka, transport strike, may gala, ilabi na tungkol sa kalisod sa ilang kahimtang karoon.
0: Magnum in action.
1: Ulo ilapang kitimbang-timbang may gala kini siya.
0: Magnum.
1: Samtang ginyo sa may gala Obama Transport Group ilabi na sa Unida guman pa. Nalipay may gala kay kanato kining kooperatiba. Di magina sila mo strike kay delikado man. O kuwan sila kalibang lugar silutan sila may gala sa LTFRB. Na kini may gala karon nga sila na mismo ang nagbahad may gala. Uban may gala mga transport group din sa ato ang nalipay may gala og mato pa nila. Perme sila may gala mo sabay nining nasangpit nga A-Strike.
0: Magnum in action.
1: Samta rin ang balita may gala gingon na PNP. Labi ng kukpo may gala mas kipahugtan pa karon ang pagbantay sa mga tungaan. O tungod may gala kay kagahapon doon ay unum ka mga patay. Ka mga tinunan may gala apil ang usaka magtutudlo ni City ang Samaran. Kaya in fact karon pa na doon ay critical pa na pa sa ICU may gala. Nga tinunan may gala humagi rapido may gala. Sa usara gapon ka tinunan.
0: Magnum in action.
1: Gingon may gala nga kining nasampit ka tinunan. Mga eksoon, ang armas nga nakuha na nga 9mm, nakuha niya may gala sa bolt sa iyang amahan. O so sa iyang amahan may gala nga empleyado may eksoon sa empleyado may gala sa DepEd dito sa mga rehiyon, dito sa Cotabato. O niya instructor bagin may gala sa gun safety, kinibang sa gun safety. Instructor may gala ang iyang amahan nini. MBC noon mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: So gun na safety instructor may gala ang iyang amahan. So muna na may gala iwa mga safety. Kaya nakuha magin ang armas sa bolt sa iyang amahan. Although ang iyang amahan may gala, gitaguan pagayo ang armas. Pero ang anak may gala, gikawat gini ang armas. Dito gipamusil ang mga tinunan may gala sa nasangpit nga sa Banga National High School.
0: Magnum in action.
1: Naman na may gala na ang atong PNP matod pa. Karong panahon na mas gihugtan pa nila ang ilang pag bantay may gala sa nagkaroon mga tungaan din sa atong Dakbayan. Tungkol may gala nining dinigyod sa ingunta ordinaryo, sunod-sunod may gsoon nga kinibang sunod-sunod na may gala karon nga
0: Magnum
1: pagpamusil sa nagkaroon mga tungaan, Tacloban, Sambuanga, nga karon may gala dito sa Banga National High School sa Banga South Cotabato.
0: Magnum in action!
1: Samta may gala ang balita may gala, gingon, religious group may gala din sa ato, ang Mia suporta.
0: Magnum in action.
1: Suportado Megala nila ang ipigayon magsoong ausa ka dako ka liok protista ilabi na batok sa Kurakot Megala din sa atong nasod karong September 21. Pero ang mag-contribute Megala sa nagkadiang grupo ilabi na sa kining ato mga religious group mogid Megala pag-ampo o muna Megala ang ilang matod pa pag-ampo Megala ang ila Megala ang
0: Magnum in action.
1: O so ang ila Megala pag-ampo Megala ang ilang yung giingon matod pa nga matabang suporta nga mahatag nila ila binani ni Megala nga usaka dako Megala nga kiribang usaka kiribang protesta Megala batok sa korupsyon sa Pilipinas. Mahuman na lang Megala ning termino ning mga naglingkod karon ang korupsyon Megala wagyod di ba lalagya pon mga igsoon lalagya pon wagyod Megala dunay mga pipila lang kalugasan nga panubag. Pudaghan kay Megala hato karon dapat Megala ipapanubag pa karong mga panahona.
0: Magnum in action.
1: Sumo na Megala nga Malacañang dito sa Benyula. Wala na Megala. Balot na Megala sa Babuayr. Grabe kay nga gi palibutan Megala sa Babuayr, gibutang sa mga dako kag semento nga barrier gi butangan Megala og container van. Kabi nga pulis Megala ang ipakatag. Sirado sa Megala ang Ayala Bridge Megzone apil ang ligar na area. Palibot Megala sa Malacañang.
0: Magnum in
1: action. Adlo kasi naglusupo sa mga tao kino.
0: Magnum in action.
1: Parang anata kayo sila Megala. Sige glusupo. Pero sila adi. Nakadawag na yung style ninyo.
0: Magnum in
1: action. Sige, bira lang mo niya. Kaya kami din eh. Bira sa bing amo. Alam mo lang yun na.
0: Magnum in action.
1: Sa ang darugang balita Megala. Gika sa kaluhan Megala. Gingon Megala matod pa sa shooting incident Megala sa Banga National High School. Gingon suspect Megala. Armas nga gigamit Megala ang iasabahan. Gikawat o giya Megala nga kuha gikan sa gitaguan, gihipusan Megala sa iyang amahan.
0: Magnum in action.
1: Sanda ka pulisan Megala, panay nga nag-investigar, kalabot sa Megala sa lasangpit nga isyo.
0: Magnum in action.
1: Kini Megala kumang patagas sa tumulang kumantin sa itong tulapan itong oras, alas 11:43 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Maigala na may balita sa mga panglawas. Kanunay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount. Dua lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Kagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EVP Klinika di Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
3: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Pagkita kita sa paragumang din sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: At tumigalang isyo Megala ng tagas pagtagad. Megala focus na gamay. Dining kinibang medyo kalismaya karon sa ato mga transport group kay pero suwat-wat lang mo. O kaya naamay ang ilang Megala, nabalaka sila nga basikulan ay budget sa 2027. Ilabi na Megala katong fuel subsidy, ayuda Megala para niini. Kaya karong panahon na, kung tanawan na ito Megala, grabe yun kayo ka lugar video apike ang atong panahon tungkol kayo na. Mumahal Megala karong sunod simana ang presyo Megala sa atong produkto. Now, usa naman kabutang mga igsoon, ang atong lugar mahimo nga once ang atong yung lugar na ato Megala nga kabalakan nga musaka na gani Megala ang presyo sa gasolina, doon na chain reaction niya na mumahal po ito tanan. Namao na may galang sa ato may galang ato lang ang transport group. Usa may galang kabutang nga ila may galang gika ang ila may galang lugar kanabang usa sa mga giglismayan nila kay diba ang gobyerno doon na may galang yung fuel subsidy. Matag kuan nila matag tubig labi na sa mga lipasayrong sakyanan doon na may galay 12 pesos may suon nga discount yan na. Pero wagin matuman may galas. Istura lagi kutob ang gobyerno. Istura lagi kutob mga Exxon. Lamuhon ka lang, pakatihan ka lang may gala o gagamay, pag humana, wala na. Pero pag istorya na may, pag sila may istorya, ay kulay kayo. Lugar sulba ng problema may gala sa atong palibot. Mauna may gala na karon, ila may gala nga na-feel yun nga, hinangal man nga nga nung na-feel subsidy. Doon ay mga natagaan, ang uban naghan mga yung matagae. Eh. Tumagol na kag, sorry, di may katag kay offline may karon. Namo na siya. Now,
0: Magnum in action.
1: Pating ayuda may galag tanan nga gisaad sa gobyerno, puro lang may galag pakating, pakati lang siya. Sumaw na nga giplano may galag karon. Although kini matod pa ni Ma'am Luz Luzminda Escobidal, dili lang din ni may galag nationwide kini. Kanya tumagod may galag pag na mga panawagan sa transport strike, di man siya magbali-bali. So di sila kabali-bali mga Exxon, pero karon nga dagan, na-feel nila, kalisod ba kaya niya, ang ila may galang mga utang mga Exxon nga mga sakyanan, posible halos din sila makabayad. Kaya una, mga wamanay, dungo klase nga sakyanan, pagkaguba may gala, klabe pagkaguba, presyo kayo. Walay pisa, o niya kung ay pisa makita, order ka pa niya mahal. O pagani pagkayo, guba na sab. Ano ang itawag made in China?
0: Magnum in action.
1: So made in China mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: So mo na may gala karon ng ano nga ang ilang may gala ng uban ipapundo na lang. Kung dami yung saon yung pagbayad, ana. Kung saon na yung pagbayad, asa lugar ka lang kay utang laban na siya. Sa mo na yung problema kayo mga Exxon na karon pabuta kay ato ni tagaas pagdagad mga Exxon.
0: Magnum in
1: action. Kaya mo na may gala ng usan medyo nakapikal nila niya. Nalipay po may gala kining grupos, Unida, gubang pa mga transport group din eh. Kaya kanya ito may gala, mag-rally sila, ano, mag-strike. Ang problema, di mo ba ni ang sangpit nga grupo, Labinas Cooperative, na karon mo ba na ang cooperative mismo may manawagan, mana may gala nga nalipay sila, kaya at least mag-uusa kuno sila. Kana.
0: Magnum in action!
1: Mauna may gala ang usa may gala ang atong tagaas pagtagab na buta kay nabiyunta si Ma'am Luz Escobidal ang Federation President may gala regional president unya silang Joel Guabatan kaya matupay na kini mo ilang gipaabot may suon nga unta may tabo
0: Magnum in action.
1: Pabuta sir may gala kaya atong sang isgutan tagaas pagtagab kini bang may tabo may gala nga protesta kini nga rally protesta batok may galas mga kurakot sa Pilipinas. Di pagin mahumang may galahan to di makapanubag. Kaya seryoso may galang problema, pero dawa murag wa na balibaliag nalimtan. Nabay lang mga investigasyon na, ang investigasyon na kapayos Davao, daghang kaimbestigahan dito sa Ilocos, dito sa Luzon, kaya itong grabing tulis mga Exxon. Di naman ni Paingon may galas Davao, mga karaan ng mga project mo may ilang investigahon. Ayaw sa kato sa mga nangabisto dito, muto inyo ang doon ninyo na sa Ilocos, daghang kayo. Nang anong dito ta mo tipas man ta mo nang usa ka butang mga igsuon nga ngano may gala nga kini nga lain-lain nga grupo ang nagpaygayon may gala karon og
0: Magnum in action.
1: Kini lain nga grupo may gala nagpaygayon may gala karon og o karong pitsa 21 og usa ka liok protesta. Kini nga magpaygay may gala og protesta may gala batok sa corruption may gala nga hangtod karon mga wala na lang namunuan karon may gala. Ang corruption may gala di ka kasulbad.
0: Magnum in action.
1: Muningon nga ayos sa kay panglasa lang na muna eh. Panglasa lang.
0: Magnum in action.
1: Mga wala na rabay. Siguro mga priso papaguman. So muna may gala ang uban. Kung tanawin niyo, wala na. Di ka naka-expect ang gipang priso may gala karon. Ang katong wala sa sentro sa isyo, mo'y gilakag may gala karon para una.
0: Magnum in action.
1: Mabuta lang. Nung tagas pagdagan may gas para guba. Samtang sarang isyo may gala. Mabuta ha kay mga Exxon karon kay adlong Sabado. Ato sa isgutan may gala, kaya kikagubdan magkaroon diyan sa Senado may gala tungkol aning impeachment, kini may gala nga threshold, kini bang two-thirds may gala sa 24 ka mga senador, human maigsoon katong amin si Kure, katong Prince of Court, nga lugar mga kani maestrado, ulo kung paminawan niyo sila, doon ay mingon nga magbasi lang tas balaod, ang uban po, opinion gapon. Si kani Associate Justice Maygala sa Supreme Court as kuna, ang iya Maygala, gabasi kasi sa balaod. Na kung mingon sila Maygala nga, namatay ang usang naritiro, at least ka na, may mo siyang basihan gapon kung pila'y mabilin, kay wala naman, namatay naman. Diba? Ang usa ka senador, huwag niya nag-resign. Pero kini may galamatod pa, kaya isyo naman sa Pilipinas karon nga doon ay upat may gala, wala diha. Of course, ang luha, pinireso na. O niya, puro mga kaobam, puro minority, ipang priso. Napagayan Rubin Padilla, waiting pa. Waiting po sa may gala, mga bilyar. So, hurot yun may gala. Ultimo si Bungbo, si Bungo, hilumino may gala, kay kini siya, muman ang gidungog po, nga naiwaran to pala si Kansa, kinibang, sa ICC.
0: Magnum in action.
1: Nakuntaraw ni mo upat ang si Lorraine Legarda, wala. O kaning duha ka mga bilyar, kana may kasong graph may galay pahal sa ila, unom. O niya Alan Peter Cayetano, pito. Di ba? Alan Peter Cayetano, unom niya, pito. Kaya mo katong sa Tagig, nasa ikwan. Karon may gala, si Rubin Padilla, walo. Kasi may mabilin sila niya, murag hurot-hurot siguro, si Legarda, tuwa sa atwa sa gawas, siyam. Pila naman ay mabilin. Nga ang katingalahan mga eksoon, nga no, nga kadanga kas malitagang may gala nga, like for example, Irwin Torfo, membros malitagang man, di ba? Usay ang alat, pirmig ay mention ato mga kani sundalo. Si Tito Soto, malitagang. Uti mo, si Pangilinan, malitagang. O muna yung tawag na may gala nga, murag nadalaan nila. Kisa pa nang ubandya, wa malagi may gala, o niya, wa malagi tanduga, kining mga balitagang mga igsuon nga nasa Senado. Kining nasa ilan na sila. For example, Bilyar. Kining duha ka si Camilo si Mark Bilyar. Na naman gani, headline na may gala nga pahila ng kaso, imbisiga na karon sa ombudsman. Si Rubin Padilla may gala kay Yacono nga Obsession of Justice. O niya, karon may gala bago. Of course, kang Cayetano, murag risukol man to, murag wala na hilo man. Tanan may gala trabaho sa NBI o DOJ mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: So kana, siguro kung mga wala na sila, mauna may gala, basic dito sila magbase, may gala kung pila ang nabilin, dito sila magbase sa two-thirds mga igsoon. Nadili man, kaya sa ilang opinion. Pero, ang kumbasihan may gala ang balaod mga igsoon, kato kang, Justice Ascuna, retired mga igsoon, wala na siya mag-komentaryo pa sa lain, kundili, nagbase lang siya unsa balaod. Na kung gusto may gala nila balion or ilang lubago ng balaod, amalubag nila, pero pag-abot sa Supreme Court may gala, lahi mangod mga igsoon. Ang kanang mentalidad sa usaka, retired ka na, kaysa naa pa ka may gala sa posisyon.
0: Magnum in action!
1: Diba? Ato silang pangilayban, Puno o si David eh, lahi ang ilang-ilang mga purog, mga ang ilang opinion mga igsoon. Pero si Ascuna, lahi po lang iya may gala, nagbase kisas balaod, may gala o si balaod, mogid may gala, dito na siya din sa gusto mo istorya pagdaghan na, kaya ang iya, tuwas sa balaod, may gala, nagasandig. So inana, so, mauna may gala ang atong tagaas pagdagad. Unya, now, nga naman eh, of course may gala, kaya ganyan mo lang all members of the Senate man 24, sa balaod, may soon, yan 2/3 na 16. O sumona may gala ang uban po, depende no, kaya sila mong kunin magbuot sa Senado, so sila magbuot, so sila sundon, kana may gala sa opinion. Pero kung ang balaod ang iskutan, istignan tas balaod, wala na yung nakakistorya. Di na kamingon nga, adili o, kaya na may ingon sa balaod, di na wala man. Kuaman, kaya yung lagi ni Ascuna may gala, sa Ascuna nga, gituyo na nga kinandan, nga dakoon yun niya, 2/3 yun siya, sa 24 may gala ka Senador, 16, para dili masayon-sayon may gala ang pagtangtang sa Osaka Impeachable Official tungod lang sa politika.
0: Magnum in action!
1: O diba? So muna may gala. Na naman ganyan itong listahan din eh. Ang kisa ni mga senador may gala nga posible, kanil sila may gala, muning ni pabor sa mga senador may gala nga mapabor may gala sa lugar mabutar sa 16. Diba? So makita naman nato din eh, kinsa may gala ang dili mo pabor, kining acquittal o sa conviction mga igsoon. Niyaman din niyo na ang atong ibasa-basa bisag kung saon may gala o ginatinat, lisod yun mabot ang 16 may gala nga mopirma para ma-convict ang ilang gusto i-convict. Nya ang daghan ng acquittal. Namo na may gala karon ang isyu nga lugar ilang giplano nga usabon. Adi man may igsoon kay mato panganom usabon man nimo nga balaod naman na siya.
0: Magnum in action.
1: Nao gingon lagi nga pwede usabon pero kinala sad may gala nga
0: Magnum.
1: Kwansa kanabang kinala may gala nga lugar usabon sa ato matakan balaod. Anyway sa tubig ba may gala to oras sa alas 11:55 na. Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerbera Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa salayag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
8: Magaldingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar ni ini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol. Human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
13: Magnum Opinion. Si Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay.
14: Dako na kay chance nga ma-oktaba ang atong eleksyon karong November. Makita man nato nga ang both houses sa Congress.
15: Oo.
14: Napasar naman ganila ilang bill. Ang kulang na lang ana ang signature sa atong presidente. More or less makuha na nato nga doon nag-ip mapuspon ang atong eleksyon.
16: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
17: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
16: Ha? Ngano man?
17: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
16: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
18: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
19: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport.
11: sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
2: Magnum in Action. Sa paraguban din sa atong atulong Miguelato, Magnum in Action. Sa check Miguelato, yun na ito. Pagulagwa sa palibot, sa nakmayan. Kagahapo, Miguelato, dulong-dulong. Oy, by the way, kaginawa mong kabantay nga ang ato Miguelang adlaw, pula kayo, di ba? Murag pink. So ito, pink pa to, orange. Grabe, Miguelang ka, dili sa pula, murag orange, Miguelang. Daga kayo na tingala, pero tingot, tungkol sa haze, siguro ka nabang murag, aso, kanyang haze. O muna nga ang siga Miguel sa Bidlisa sa adlaw gapula. Pero ingon pa nila basasama na Miguel ang gapula dunay daotang tilimadon mga igsoon.
1: Magnum in Action.
2: Amo sila ramo sa ingon nga bantay kita kay basi dunay mga katalagman kuno nga mabot dagko. Sa atong nga palibot. Mula gina sa Miguel ang uban nga matutuon Miguel pero di magyapon siya nato ka kumpiyansa. Ampo lang yuta kay abang katalagban, bisag inaware naman may gala, karoon nga panahon na. Ato siya itong kabal, Magnum Kevin and Osa, kahit na sa itong palibot, Magnum Kea, go ahead.
3: Yes, Magnum at Joel, no, alas itong ngayon ito, kapag ulabis ako sa panahon, karoon nga utuha, Magnum at Joel, nagpabiling nga medyo landong, kaya pa na din sa mayagawas nga bahin. Pero din isa consistent, Magnum at Joel, kahit ang taon, na mo init na po siya ga ayaw niya. Kung ito magkita po itong kawanangan, Magnum at Joel, visible lang ka mga puti nga gabon. So, basin na ito. Ano possibility nga, basin baka mag-aulan pag Magnum at Joel, dali kita permiso pa protekta sa ulan naroon po nga dili kini mo resulta sa kaninga pag upo si po nga hilanat sabi na kaya mo biyang usap po karong mga panahon na magdumal chowel so kapag nagulis sa usap panahon hindi ka na dili sa lokasyon sa may bubun area ni at aksyonan para sa magdumal aksyon kini sa magdumal ito na triki abilino sa balita o servisyo Magnum Radio
1: Magnum in Action.
2: Alright, salamat, tinabat na Miguel po sa itong kaoban, Magnum Kea Villanosa. Sa ato, Bragoa, may kasunong kadyot na may gala kay Niaspi kasi niya may gala karon si Mr. Joel Gabata, no? Ang atong aktibo may gala ng lugar, kinibang presidente may gala sa UNIDA. Kaya nga, kini may gala, yan tingog, murag mo'y kapabot-abuton, ilabina kung doon ay makalihukan nga may tabo. Now, may nabi na to siya, kay mangutan na ta, kagahapong adlaw, na nabi man may gala si Madam Luz Binda Escobedal. Doon ay ilang plano may gala, unya, ang ilagan ni murag kanabang mahimahay na sa atong gobyerno. Unya, kuha nagyot sila, kanabang lismayado na. So ang ilang may gala, kung ang ilang mga hangyo, diligid mahatag, bisang pagkooperatiba sila, mupaygayon sila may gala o transport strike na. Kay Canetos, Manila, manawagan man nga uban mo, di magin sila kay kooperative, delikado sila may gala, ginitan sila sa LTFRB, labi na kay utang pa na ilang mga sakinan. Pero nining sitwasyon karon, murag wala na sila, murabag wala sila kadaganan, gawas may gala ang ilang buhaton, mo lang ang pag- transport strike para may gala mabati yun sa nasunong kagamanan may gala ang ilang mga problema. Yan ay maspeakas niya karon si Mr. Joel Gabatan dili man ni membros kooperatiba pero kinimang ko sila may gala once on ay mga transport strike ang ilang problema ang kooperatiba kaya diigin mo sabay nila. Naninay karon nga dagan nga ang kooperatiba kana ba man ay mga bus niya mo na ay maguna-una nga maglusan o strike ay dunog sabay kay murag nalipay man sila kaya at least mausa sila. Mr. Joel Gabatan, President sa UNIDA. Sir, may ngob to limo?
4: Jujok, may ngob to. Sa tanang naminaw ka rin, may ngob to.
2: Oh, so, nabati naman nyo ang presidente yun sa kooperatiba din sa kanyang co-op na to sa Region 10, si Ma'am Luz Escobedal. Nga din medyo namungot na yun, no? Nga dasmayado na kayo. Muna nga, nagplano sila karon nga malusan o transport strike kung dili gyapon mahatag ang ilang mga hangyo, labi na katong subsidy, fuel subsidy, katong mga ayuda nga wala mahatag pag-ayo, guban pa mga benepisyo untang ihatag sila, pero mura ba gilamuhan lang sila, mura ba gilipat lang sila, wala man di ay. So, I don't know sa inyo, unsay inyong kasultian eh, kay kamo, duga naman gaampo nga, mauban sa inyo sila kung doon ay kalihukan ninyo, labi na ang transport strike, Sir Joel.
4: Tudyak, ang muna ganyo na ako sa mga driver.
2: Oh.
4: Ang atong armas, maurigid ang paghimo o mga mas aksyon.
2: Uh-huh.
4: Ang niya na mao ang wilga.
2: Mm.
4: Maura na atong armas. Pero kung makadumdum ka pila ka wilga sa Manila, di pa higayon din ako nagbalibad na di mo duyog.
2: Uh-huh.
4: Tungod kaya akong gilikayan ng mga driver. Kaya mga membro na ako sa UNIDA, kasagara ang mga kwanda membro sa kooperatiba.
2: Mm-hmm.
4: Kung ang nag-control sa ilang franchise, mao ang kooperatiba. Mao ng urban driver, may manong, di lang may mamuyog kay patawag din me.
2: Mm-hmm.
4: Ikigawan me. Mao nandiyan ako sila kapungson. Kay hadlok lagi sila silang kooperatiba. Kay ang franchise, mura mag nasalbing ba sa gihostel sa kooperatiba ba?
2: Mm-hmm.
4: Kung di gani ka mo yun yan, inundayin ka, di nakakarinyo.
2: Na.
4: Pwede siguro, musta ng kabuhaton sa LT Parbing o makapikalan ng kooperatiba, di nasa doon niya mo makarinyo. Mauna nga, pila ka wilga, wala ko mo nunot sa Manila tungod kay gisurbi ko man ang mga driver. Naantay mga membro nga driver, nga dili members kooperatiba, pero pila lang pa sila kabuo.
2: Aha.
4: Muna, karon sa pamahayag sa mga kooperatibang mo uban, ay magmadaugon kami ni Ana, kaya kami sa organisasyon UNIDA, pirmamente man may mudoyog.
2: Mm-hmm.
4: Kasi anak ko na namo among kadaugan niya ng higyon na.
2: Uh-huh.
4: Eh, pila na ipangayo sa transport sector ng mga ayuda, mga...
2: Wala gin mahatag, di ba?
4: Gobyerno. Wala man.
2: Kaya itong ipukutana si President Los Lusupida Escobida, aliko madam, ayay man yung grupo kay nakatagay doon sa waloy. Nakadawat tagay doon ang uban, ang daghang kayong wala makadawat hantong karon. So pa rin, kiniabi ko man og kamoy ayahay sa dili. Kaya nakanay na nga kadawat, daghan po kayong wagin makadawat hantong karon. Uy, mo ba? Abi ko man og kining na lugar, malipayo na mo kay nadawat ninyo. Sa wala, daghang kayong wala makadawat akong mga membro. Muna na ilang ipabot.
4: Tinood na. Na majority ang wala na kadawat.
2: Agoy, tanawa lagi.
4: Kusa, kung magpahigay, magunsa kawinga, magkauban ang Cagayan o ang Manila, dako na nga epekto. Ang gobyerno na paminaw nami.
2: Oh.
4: Kay mapurisyo man ang mga sumasakay.
2: Okay,
4: muna ka... ako, magpasalamat ko nila kung pinagin niya na magkauban mi, magkayosa mi, kay epektibo ang maong masaksyon na pagayimuon kung magkauban mi.
2: Mm-hmm. Ang pagkutan na diya, asa pa kada yung kwarta niya? Kay tanan man, waman mo ingon ang atong gobyerno, labi na ang LTFRB, nga luka piliun lang ang tagaan. Kundili, tanan, basta kay qualified driver ka, operator ka, ayuda ihatag sa imo. Unya lugar o kuning POJ ka, nga public utility vehicle ka, lugar at tagaan ka fuel subsidy. Aron nga di na mo mga i-increase. Kanina itong ihatag, tagakayo na. Tagaan ng 12% nga mataglitro nga kining discount. Isip fuel subsidy. Kana ba tanan? Natuman wala?
4: Nain ang hatagan doon, Jack, pero majority ang wala. Ang usa lang ka, kuhan doon, Jack. Kanina ang 12% na ibat.
2: Oh.
4: 12%. Sa tubig na mo, sa mga jeep, mugasto na big 2,000 ang adlaw.
2: Oh.
4: O kuha ng 12% pila man na, mga 240 na na.
2: Oo. Oh.
4: Tako na kina siyang tabang
2: sa driver.
4: Pero wala pa, wala pa man gisuspended. Doon na may naghangyo ni Ana. Wala pa yung modernization program. Amo na naghangyo ang ibat nga huwag tangon. O niya ang oil deregulation law. I-amin. Dili na ito. Kaya ang karoon, wala na may gawang ang gobyerno, Ana. Mag-control sa mga presyo. Kaya tuwa naman na sa mga big three nga kumpanya. Dugay na kinamo na di pangayo pero maulagi kay wapay pa nagirusa. Wala magmalampuso ng wiga, wala nakaparalyze. Kaya namay mong biyay. Muna nga, nagpabinin sila sa ilang kadahi.
2: Mm-hmm.
4: Pero matuman na ni magwilga ang organization, magwilga ang kooperatiba, sigurado ko pamateo na may anak sa Japan. Mm-hmm.
2: Napaka-chance na, considering murag kakaupo sa mga kandila nining itong namunuan karon. Karong panahon na, 19 man ta, karong sunod simana, murag biyaan na to ang bulan September, Oktubre. So meaning, nagkaupos ang kandila nila, mamanay itong sakit sa itong gobyerno nga magkaupos na gani ang ilang panahon sa ilang paglingkod niya. Murag, di na sila, murag wala na. Interes nga, murag seryoso na nga mo tabang. Kaya kasagarang ila niya, lugar, unsa ilang mahimo niya. Muna na, unya, isalig na lang sa uban nga administrasyon na sabi, Sir Gabatan, di ba ka ni Masig, mo lagi ng kabalaka ni Ma'am Luz Bimina Escobidal, ilabi na kay 2027 na, basin o lugar, di na ganyan mapansin ang transport sector, kalabot yan na, ilabi na kay ang Pilipinas, sige lang pangutang kaway kwarta. Oo, kining Sir Jewel.
4: Jujak, mintas di na mo makuha ang among tuyo, ang among ipangayo, magpadayon din ko na, tinalan ipadayon kay kung muundang mi, ay katawan mi nila. Musa, mintas wala pa nato makuha ang atong gipangayo, ipadayon ta ang atong kaliwakan.
2: Mm-hmm. Okay, so at least, kung lang, no? Atang-atang na lang mo kay matod pa sa oldo sa inyo, anytime man mo, mang inyo, sama, magpaabot lang mo, kung doon ay signal sa kooperatiba, musabay mo, lugar, mura inyong agad-agaron.
4: Oo, oh, Jujak, magkameras Cagayan, maglain mi Cagayan rami. Among ipakita kung magkasinabot kami mga kooperatiba, sigurado ko ang inidadagang magiging mga membro, mga driver.
2: Oh.
4: Sigurado ko magkooperar na. Kay katulang LPTRP, pagpaundang, ang wilga man mo sa mga organisasyon mo yung nagpaundang niya ito.
2: Aha.
4: Nga, ang akong gayon lagi nga, ang atong gahom, ang atong armas, maurangin ang wilga.
2: Mm-hmm. Okay. Anyway, so Sir Jewel Gabatan, ang ato migalang presidente sa UNIDA, din sa ato sa Caguindog Region 10. Salamat mo, sir. May ngunto ni mo.
4: Dagang kayong salamat, Jujia. Kung may mong tustanan.
2: Yan ba, ito migala si Mr. Jewel Gabatan migala sa UNIDA. So, manatong gingon, mga eksoon nga nalipay sila kay kanato. Sige, mislag panawagan niya. Pero ang kooperative, may digid mo uban. Digid mo sabay migala kay sabdan sa dila kay una. Lugar under mas control sila sa kinibang LTFRB. Now, labi na kung may galak, itaghan kayo na bago ng mga units, may suon nga ang uban, mag na mabayaran, kaya nangadaot na. Unyang problema kay mga ampisa, lisod kay pangitaon. So, kanang is, ay mong standby na musakinan sa pila ka, like for example, order pa kagpisa. Amo, sana ninyo, dapat unta ilang ipangwa, kato mga Japan-made. Kato mga Japan ba, Japan? Katunta, katong mga branded ba? Kini may gala, no, never heard ba na siya? O so, minus pulmero, doa katuig tulo. Pag lampasan na may gala, problema na katuloy mong ulo niya. Ang imong kinitaan, sige lang may gala, nimo ga ipalit og pisa kay gawas nga mahal og pisa. Purisyog kay kang klase nga sakiran, minus pulmero, makita nimo, murag lami kita naon. Pero sa sigig dagan may gala, di kalahutay. Unlike may gala sa mga branded may gala nga produkto sa Japan, nga lugar og na i-print siya, dali na kanimo mapalit ang pisa sa usminya. Di ba? Diretso ka kapalit, may gala, matao nimo, di lang kayo mag-order pa ka sa China. Unya, dili diretso madaot, mula hutay sa dugay, kay ligon og pisa og makina. Mauna may gala nga karon, naghan ang mga standby ng mga bus sa kooperatiba, may gala nga ilang standby na lang, kaya di naging mayo. Na usaha mo nimo na kabayad, magkana matagbulan, o paman maimpas. Mao na problema nila karon mga igsoon.
1: Magnum.
2: Inuwas sa Tumaragaw, Miguel Ato Escutanes, Maragawas, Tulumano, itong oras, alas 12:16.
5: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano mong minum ka na ibang gamot.
5: Hinhinaka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
5: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
6: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunor o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
5: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
6: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
5: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa Untong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: O oras alas 12:20. Gala kumusta mangod to na karon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum lokal tungod sa katol gamay nga sunog miulbo sa rooftop sa usa ka primalaydia sa NHC Kaswaga ning syudad sa atong Magnum National DILG. Magdusog ang petisyon sa Korte Suprema aron hangyoong nga himuong legal ang pag-inspeksyon kung adunay hustong kabutangan ang mga legal gun owner sa atong Magnum International Pransya. Nangandam na sa hybrid attack sa Russia. Sa atong Magnum Business Gross International Reserve sa nasud niyatong Agosto Misaka. Sa atong Magnum Entertainment Julia Vareto, mitubag sa bangutana kung unsay lisod ang pagbiya sa taong gihigugma o ang padayong nga paghigugma sa taong dili ikaw ang gihigugma. Uy, atong tanaw ni karon sunay nga klase ha. Sa atong Magnum Sports Pilipinas, sigurado na ang medalya sa dili pa ang pagbukas sa 28 Asian Games karong hapon sa Japan.
1: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta may ngoto karong adlaw-adlaw karon nga Sabado, September 19, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: Ug Magnum Eileen Acurin.
2: Og karon sa detalye sa itong Magnum Lokal, yulbo ang kalayo nga gasagamay nga o gamay kalayo sa Osaka Panimalay diha sa Phase 1 NHA Kaswagan ng syudad. Karong buntag, hirigi panagyan ni Attorney Abdul Jabbar. Apan na caretaker lamang ang nagpuyo nini. Madol pa ni F01 Mark Carlo Lamdagan, investigador sa Kaswagan Fire Station, nga sa ilang investigasyon giangkon sa caretaker, nga posibleng ang napasagda niyang katol ang ginundan sa sunog.
9: According sa tuwang caretaker, ang kaning maong residential fire, ang hinungdan daw is ang iyang napasagdan nga katol. Wala na niya nabantayan, nagtuo siya nga napalong na niya ang tanang katol. Pila ka mga minuto or duol daw oras, naningala siya, kanana daw nagpakapaka sa rooftop maong panimalay nga iyang gibantayan. Paglingi niya, dako na sab ang kalayo. Ang hinungdan daw is maong katol nga napasagdan. Ang katol ni duol sa kurtina tungod sa mga kaugahon sa kahoy nga naa sa roof mo po hinungdan nga di ko yanap dali ang maong kalayo. Luckily, ang atuang station is duol ra sa naimutangan nga residential fire. So naalang tayo mga more or less nga firefighting operation to 6 minutes. So inanarig sab kadali. Kapag ang

0: Ginugang pa ni Simon nga importante usab nga dunay panahon ang mga ginikanan ngay kaistorya ang ilang mga anak.
1: Dapat kumustahon, dili la ingon nga kana ang behaviors tong anak nga murag nonchalant lang bitaw karon iti kitanglan nagir full communication. Kaya nga atong mga schools taas ang oras ang atong mga bata dito, gamay lang ang oras sa balay. So kasagaran ba ang oras sa balay mo atong dumdumon. Apag mata sa buntag, kumuta mo matag alas 5, alas 6 ang bata. Igo na lang na mukhaon, maligo mo eskwela. And the whole time na nasa eskwelahan. Pag uli na pud ana, pag uli butang talag alas 5 mo uli mukhaon matulog. Dula. So kung dili nato kuan og window nga ma-communicate na ito itong mga anak, itong mga learners, maglisod kita. Ang environment is wala man ta. So ang teacher na ana, ito nang paning kamutan nga matinagsagin na ito ang tibok iskwilahan, nga every now and then, mabisita na ito, educate na ito. But how about ang atong mga bata when it comes sa atong abalay? Kung naaba, nagkumustahay bata. Actually, ang mga parents nga mga gun holders, ako kayo na siya nga, ako kayo na siya nga kinahanglan, ako kayo siya responsibility.
0: Ang pamahayag ni Police Major Emilita Simon tigpamaba sa Kukpo.
2: Alas sa 12:26 sa tanan na nangagnaghangyo ang DepEd Cagandioro sa mga ginikanan nga imonitor ay ilang mga anak og dili lamang pasagdan sa mga magtutudlo. Madol pa ni Ryan Blanco Disaster Restoration Management Coordinator at School of Safety sa DepEd Cagandioro nga importante kini tungod kaya dunay purhan nga nagsumikan sa panimalay ang kinaiya sa mga kabataan.
3: Maghangyo yun may sa among mga parents at mga estudyante nga let us work together para sa atong mga bata. Di lang po nato ihatag tanan ang kinabang responsibilidad sa mga teachers. Kay pag-abot po sa balay, kailangan i-check mo sa po nato ang lihok sa atong mga bata. Kay buwata ka ba no, naradya sila sa ilang kaugalingon yung mga kwarto o niya. Naanin ko nagsugod na di ay ang atong true crime. Bakit naginahinay na sila recruit ba? Kailangan, once a time, na pong kooperasyon sa atong eskwilahan, kapulisan, o ato pong mismo atong mga parents niyo.
2: Ang payag ni Ryan Blanco, Disaster Restoration Management Coordinator and the School Safety sa DepEd Cagayan de Oro.
0: Gibotiyag ni John Gilmore, aktor tigpamaba ni City Mayor Rolando Claricson nga gipatuman sa mayor ang wellness program at ag-biyernes sa tanang empleyado sa City Hall. Mata ni aktor nga ginayaron usab nga ma-exercise ang kalawasan sa mga trabahante nga kabahin sa selebrasyon sa ika-126 nga civil service.
4: Every Friday, gipatuman gina ni Mayor Clarkson, labi na sa atong HR, ang wellness program sa tanang empleyado. Kaya dili lang sa pagpanarbaho, dili lang tagaag break kamay, na mainat ang mga kaugatan, na uban ng wana, ng ibang nangagtik na, kaya sa nilingkura, at ubang sa computer, at ubang sa gimbuhaton sa matag empleyado. Muna ang kinahanglan wellness break matag Biyernes na gabuhaton niya as part sa celebration sa 126 celebration sa civil service. Dunay pinasahi nga wellness program nga gipahigayon diri sa ato ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan.
0: Ang pamahayag ni John Gilmore, aktu optik pamaba ni City Mayor Rolando Claricson.
2: Tinood na kung sige lang kag lingkura ang imong ugat ana mangulo maglumailin kulo di ba? So dapat inat-inat
0: galaw.
2: Oh, galaw. Oh, posa.
0: Ang sa DOH pa galaw kung galaw. Di ka gustong pumanaw.
2: Agay, kinoko ayo gitaon. Alas sa 12:29 na karon sa tong Magnum Road Hunter. Paminanta may gala si Magnum Kevin Villanosa diya sa Dalan Velas sa kung as Dalan Captain Vicente Roa. Ninga itong dakpayan, yakabin ng Captain Vicente Roa. Magnum, kaya Magnum kaya guwain?
5: Yes, sa magdaman siya no, alam sa mga pagulagway sa kung na sitwasyon sa trapiko dito sa ito ang dalan sa Mayakapin, sa Diroa Street. Hindi nga itong asyudad. Lagi ito mo dito sa aking yapon magdaman siya. Kung doon naman galing masalian nga kanina, medyo pag-bukog sa dalan sa trapiko, hindi na po tingin nga mudugay. Kaya mga gino naman po nag-yapon ang kanina mga sakyan po magdaman siya. Kung isin po saan sa kanina nakaw sa panahon ka, sa mga nag-yapon din na, na muinit, nangyulan po po nag-abalik magdaman siya. Tungkol kaya din yung consistent kit po nyo nag-anagiting ang kainit din sa may gawas ka bayog na yung mga instances kung muna itong isang magdamadjoy. So, kung may sigutan sa mga hayin sa magdamadjoy, no, medyo easy, pagkikihapon na itong kawalan, labi na kumustahan na ako sa mga bukirun nga bayin. So, dili na gita yung visible ang kanyang mga bukit-bukit magdamadjoy. So, okay, medyo baga, git po na itong nabantayan na is nihininga para muna. So, kapag ulagoy sa kaos sa panahon, sa sitwasyon sa bagay sa trapiko, sa kaosyon sa Maya Cabin, sa Zero One Street Sing, at ang asyudan para sa magdamadjoy hunter, kini, si magdamadjoy hunter, kini, sa balita o servisyo, magdamadjoy.
2: Salamat, Jerabate, ang report ng Gaba, pinag ni Magnum, Kia Avilenosa.
6: Magnum Road Hunter!
0: Magnum Joel,

0: ito lang ipasabot Magnum Joel ha, kay ga tingog-tingog yun ang atong alarm sa cellphone Magnum Joel tungod sa atong air quality index karon nga misakag yun. Nini sa Cagayan de Oro na ata karon sa very unhealthy ang atong air quality index nga nasa 155 PM 2.5 AQI. Samtang sa Taguluan Magnum Joel, grabe po ilaha dito.
1: Grabe.
0: Mas grabe ilaha, 249 acutely unhealthy Magnum Joel. Oo. Pasabot nga kung duna kay balatian sa imuhang kasing-kasing tago, sa imuhang ayaw sa gyud paggawa sa inyong panimalay pagpabilin sa sulod.
1: Bantog ra siguro, di ba? Sa Iligan.
0: Sa Iligan, acutely unhealthy pero mas mabubuo sila compare sa Taguluan Magnum Joel. Ang Iligan 229, balikon ta ang Taguluan 249, Iligan 229 acutely unhealthy o Cagayan de Oro very unhealthy 155.
1: O sige to ganinas buntag nga ikaw mismo naka picture ka sa atong sun no, atong adlaw kay inanang orasa unta kumayong panahon.
0: Klaro kayo ang kayo. Klaro kayo siya.
1: Kita kay muraga kung imong tanaw tutuka nimo medyo
0: sakit sa mata.
1: Sakit na. O ganina muraga yellow.
0: Mura siya og grabe taong lunar eclipse. Mura siya moon. Imong malantaw magdumjon. Mura siya bulan instead nga adlaw mo. Nakaingon ko adlaw ba kani o bulan? Lisod puro og bulan nga ina.
1: Okay pula di ba?
0: Pula man siya. Mura wala pa.
1: Okay tanaw may kala no muraga suto pula o
0: mura siya red, orange. Murag inana Magnum Joel bitaw. Orange ka na yung pagka-red. Inana ang color
1: siguro,
0: niya.
1: Siguro tungkol sa haze na, nga, tungkol sa aso.
0: Oo.
1: Kamuna nga, indili yun siya.
0: Matabunan siya.
1: Lubog ang imong aso. Katungkol kay silaw kayo, munang bupula na lang siya.
0: Yes, matabunan siya sa aso Magnum Joel. Ang aso, dili kayo puti, murag brown-brown. So mga ang color sa sun, ma-change po siya Magnum Joel.
1: Okay, no. Pero na yung mga uban, yung mga halak. Niya na ginigawa sa ganyan yung timailhan.
0: Pero dako kay siya. Dako magyad ang sun. Kay tibok man na. Wam na sukad ni half. Di pare sa bulan nga. Half mo, half mo. Niya na. Kato kay tibok. Pero maglantaw kanya. Mura na siya nahimong bulan. Magnumjo.
1: Nakurat giyok ka. Kay dili man siya. Unusual siya, di ba?
0: O mura siya igyok nga. Gitapot
1: ito sa. O igyok. Kino.
0: Mura siya igyok.
1: Ang mga religious nga ko. Agoy na na giyon. Ang mga timailhan. Nigawas na. O so, sa bakit timailhan. O gramigala sa lakaw sa panahon.
2: Magnum Weather Alert.
1: Wala tama kay karon si Christian Emmanuel ang atong pag-asa weather forecaster. Sir Christian, maayong udto nimo sir.
3: Maayong udto sir, usog sa tama sa pagpaminaw. As of alas 8 sa buntag ang atong gimonitor nga tropical cyclone outside far as of alas 8 sa buntag ang atong Typhoon Duan ang iyang lokasyon sa 1,920 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Nagpadayon kini og lihok westward sa 15 kilometers per hour nga tulin. Kini adunay kinapasang padayon na usog sa hangin nga 120 kilometers per hour duol sa sentro ug mga pag-uyog sa hangin nga maabot hangtod 150 kilometers per hour. Apart sa atong latest weather forecast, karong udto ang Sambuanga Peninsula, maksinati sa panalagsang pagdagom. Nagtanong sa mga panganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ang pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, maksinati sa panalagsang pagdagom. Nagtanong sa mga panganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ang pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdahil sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Inaingat sa kasarangan ng hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ng sa kasadpang direksyon o ang kadagatan sa ingat sa kasarangan ang pagbalik. Atong temperatura posibleng nagre-range ng 26 to 33 degrees Celsius. Atong heat index posibleng maabot ng 39 degrees Celsius. Atong adlaw ay masalop ng alas 5.40 sa hapon. Philippine Standard Time alas 12.34 sa ugto. Nagika na sa batang sa pag-asa di West Team Luban El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel Dagang Pula.
2: Magnum Weather Alert.
1: Alas sa 12:33 na.
4: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
6: Pre, na ako'y project run. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Marie.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
9: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
10: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express! Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magnum Noontime News.
5: Alas 12:38 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ilaro karon sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang paglusog petisyon sa Korte Suprema. Iriaraw na ngayon nga hatagan sa panugot ng mga otoridad sa pag-inspeksyon kung ang nanag-iya o garmas at doon ay hustong kamutangan ini sa ilang panimalay. Mato pa ni DILG Secretary John V. Crimulya nga sa bilabay nga tulo kang insidente sa pagpamusil sa mga tungaan ang gigamit ng mga sa mga batanong akusado legal nga armas ug kini gipanagian sa mga trabante nga naa sa gobyerno.
6: I will call upon to make a petition sa Supreme Court to make it legal to the PNP to inspect the homes of legal firearms users to make sure that they are kept properly. In the three victims of the three perpetrators of the shooting, lahat legal firearms, lahat government employees, lahat hindi nakatago ng tama. So there has to be a right for the state to inspect the gun owner's premises kung tama ang storage nila ng barrel.
5: Samtang ipapag-usap ni Rimulya nga di lamang kiring responsibilidad sa mga otoridad apan kilang lang magilabot na ang tanan. Itawag usab ni Rimulya nga dili na isolated case ang maong mga insidente.
6: It is a tragedy which continues to happen and we all must act together. It is no one's fault. It is not the fault of Congress. It is not the fault of the PNP. It is not the fault of the LGU. This is the fault of a young man who was influenced by the deep dark web. Voila. We should not put blame on anyone. And rather, we should have sympathy and empathy and we should condole to those who lost their lives. But we must act together as a country. Hindi naman pwedeng pupunta na lang ako dito, report ako na report ko ano nangyari. Dapat tumigil na to. Dapat sabay-sabay tayo. We should act together. From the barangays, the DILG, to the EDPED, to the parents, everyone must come together to realize that there is a problem. The depression is real. Hindi naman ganyan ang Pilipino eh. Hindi naman normal sa atin to eh. Dumating lang internet na ganyan na may access sila. So we will have to work with the ICT to shut down those sites na hindi na accessible sa mga bata. Not an isolated case. So that's why we have to act fast.
5: Ang payag ni DILG Secretary John Vic Crimulya.
7: Gikondena sa DepEd ang pagpamusil sulod sa Bangga National High School sa Bangga South Cotabato nga mikalasarang ang kinabuhi sa mga tinunaan og daghan usab ang samaran. Subay sa mensahe sa DepEd, ilang gikasubo pag-ayo ang gilingig nga trahedya sa mugtunguan og mikondena sa bayolenteng binuhatan. Gidugang pa sa DepEd nga ilang kasing-kasing uban sa gibati sa mga biktima, pamilya ug tibuok tunguan ning panahuna. Gipasalig usab sa mga buhatan nga buhaton nila ang tanang gikinahanglan aron aksyonan og suportahan ang mga apektado og manubag kung kinsa man ang dunay kakungon o kalapasan. Hisayran nga personal nga may bisita sa Bangga National High School karong adlawa si DepEd Secretary Sunny Angara.
5: Alas 12:41 na sa pagkitubag sa grupong Taong Bayan ayaw sa Magdanakaw at Abusado Network Alliance kung tama na ang Baymangno ni Presidential Communications Office kung PCO ang Secretary Claire Castro sa malinawang protesta sa ika-54 nga anibersaryo sa martial law karong Lunes. Mato may tama na convener Professor David San Juan nga dili na sila ang ayang pahimangnoan. Doon kay kini ang sagad nilang gibuhat apan giingon ni San Juan nga overkill ang pagpakatag sa kapig 15,000 ka mga pulis alang sa mga magrally karong Lunes.
8: Bakit naman kami pa ang sasabihan niya na maging mapayapa? Eh talaga namang wala akong rallyista na gustong maging magulo ang protesta. Kasi di ba kung maging magulo, eh sino ba ang unang malalagay sa peligro? Di ba kami rin? So lagi naman ho na nag-take tayo ng precaution para matiyak na mapayapa, maayos ang protesta. At madalas nga may coordination meeting tayo sa mga otoridad pag ganitong may mga malalaking kilos protesta. Sabi ng Malacanang ay 15,000 daw na police ang ide-deploy. Sa tingin natin ay overkill yan kasi sa totoo lang ang estimate namin sa malamang napupunta bukas ay around 10,000 na tao batay sa pagtataya o estimate namin no, sa pag-uusap ng mga grupo kasi hindi naman nga ito kasing laki nung nakaraang taon.
5: Ang payag ni tama na convener Professor David Michael San Juan.
7: Moabot sa kapig 15,000 ka mga pulis ang ipakatag sa National Capital Region Police Office alang sa anibersaryo sa deklarasyon sa martial law karong Lunes. Mato ni Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo tigpamaba sa NCRPO nga sugod karong gabi ang deployment sa mga personahay nga magtutok sa mga minungdanong lugar kung asa sa guide mahitabo ang mga pagpangtapok.
9: Nasa 15,227 po yung full deployment po natin sa September 21. Ating pong deployment ay meron po tayo dito sa mga monitored areas natin, yung mga significant areas po gaya ng Ayala Bridge, Menjola, CM Recto sa Maynila, syempre yung ating People Power Monument, ang EDSA Shrine, ganun din po sa Luneta, ay lalagyan po natin since ito po yung mga pangunahing convergence areas. Kasama po sa mga lugar na ito, yung ating mga historical, base po tayo sa historical assessment kung saan po nagkaroon ng mga pagtitipo nakaraang taon. So yan po yung mga lugar na lalagyan natin ng personnel.
7: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, tigpamaba sa NCRPO.
5: Alas 12:45 na karon sa itong Magdalena International sa Pransya. Nagpahimo na karon si Prince President Emmanuel Macron nga masa migrabi pa ang bahad sa hybrid attack sa Russia batok sa Europa o Pransya. Mato pa ni Macron nga gimando na niya ang oyang matupag imando na niya ang plano nga panalipdan ang importanteng infrastruktura o defense industry sites nunod sa gitubang nga bahad. Ginugang pa ni Macron nga gitarget ang ilang nasud sa hybrid attacks sa milabay nga mga semana nga dili mahitabo nga walay balos. Isairaan nga ang hybrid attacks mao ang non-military methods usama sa cyber attacks pagpanabutahi, pagpakatag sa sayop nga informasyon batok sa katbang nga nasud. Ulan ini, mas nagkadaghan ang ihap sa European leaders nga nagbahad nga posibleng nangandam ang Russia sa pag-atake aron na sulayan ang ilang kakuan sa pag-suporta sa Ukraine.
7: Sa Amerika, gianunsyo ni US President Donald Trump ang nga iyanang didan ang CNN, MS Now o politiko nga media outlet gikan sa White House. Matad ni Trump nga ang maong outlets kanunay nagsulat o nag-report sa mga bakak kalabot sa administrasyon. Gidugang pa sa US President nga posibleng madugangan pa kini sa musunod nga mga adlaw.
10: Very simple ban. I don't want them in my office. I don't want them here. I would say the ban would go as far as you can. There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my into the people's house. We are banning them. Yes, we are. And there may be others to follow.
7: Ang pamahayag ni US President Donald Trump dugtong niini gibati ko susab sa CNN ang lakang sa White House nga gitawag niini illegal attack.
5: Dorre gapon no kay kalainan sa dito gapon ba? Oo, kay kering CNN mo man katong dito nagpabor sa katong grupo ni Biden katong sa Democrats.
7: Oo.
5: Kay si Biden Republicans man sila. So dito murag dito ni pabor para gapo sa to ni bang
7: nagapoy
5: na na. Oh, gapon gid sa kasa gid sa kalibutan ini. Oh, karon gibanan gid sila. Wa na mo kuan murag gapon mag pagkuan bali man gapon balita. Og karon sa Magnum Business bisaka sa 104.8 bilyon dolyares ang gross international reserves kon GIR sa katapos ng bayan sa Agosto. Suba sa dita sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP mas taas. Kung itanday kini sa 103.3 billion dollars niya itong Hulyo. Yung kini ang tungkol sa taas ka presyo sa gold o mas sa ligong foreign investment returns. Ang reserve stockpile niya itong Agosto igo na sa unong ka bulang kandidat sa import sa goods o serbisyo. Isa na nga talwala sa buffer build-up. Ang overall balance of payments sa nasud nagtala sa 596 milyon dolyares nga deficit sa maong nga bulan diin na tungod ini ang BOP deficit sa 8 ka mga bulan ana sa 5.9 billion dolyares. Sa atong foreign exchange rate ang usa ka US dollar ni valor karon sa 60 pesos 78 centavos Canadian dollar 44 pesos 88 centavos ang Hong Kong dollar 8 pesos sa atong Australian dollar 44 pesos ka 60 centavos Taiwan dollar 1 peso 97 centavos Korean won 4 centavos ang euro 72 pesos o 8 centavos.
7: O karon sa atong Magnum Entertainment. Gitubag sa aktres sa ang pangutana og mingong nagtuo siya nga aktres si Julia Barreto ang pangutana og ming nagtuo siyang ang pagbiya sa taong imong gigugma mo'y pinakalisod kung itandi sa paghigugma sa tao nga dili ikaw ang gihigugma. Matod ni Julia, nga lisod kini nga desisyon apan kung maoy inyong kapalaran ug makaayo sa sog-usa, kinahang lang dawaton.
11: I think it's letting go of somebody that you still love because I think it's having to face the fact that, you know, there's love there but maybe it's not our destiny. Maybe it's not what's meant to be and choosing, I guess, what's best for the both of you and individually. But the love will always be there. Pero kaya mahirap kasi hindi mo naman dinilet go kasi hindi mo na mahal. Dinilet go mo lang kasi hindi na tama, hindi na para sa inyong dalawa. Kaya mahirap. But sooner or later, kahit mahirap sa umpisa, ma-realize mo rin na baka tama naman kasi may gaan, may saya na dumarating. Tapos, rewarding siya pag nakikita mong ganun din yung linet go mong tao na mahal mo.
7: Ang tubag, pamahayag ni actress Julia Barreto.
5: Nasabda ni mo, magdumailin?
7: Nasabda na gihapon.
5: Ano sumay nasabda ni mo?
7: Nasabda, para sa iya, Magnum Joel, nga mas pabura lang siya nga murag buhian ang tao nga iyang gihigugma. Kung dili na siya ang gihigugma.
5: Ah.
7: Okay, unsa may pulos og imo pang higugmaon ang taong dili ikaw gigugma, Magnum Joel, di ba? Magpabilin gapon nga sa imuha siya, bisag dili na ikaw ang iyang gihigugma.
5: Yay. Ana din ano? Isod sa numero ng disod ba?
7: Disod yun, Magdang
5: Joel. Ako hantong garaw, ako kasabot pag yun.
7: Ugun sa imong pilion.
5: Wala po kasabot.
7: Biyaanin mo ang tao nga imuhang, biyaanin mo ang tao nga imong gihigugma, or higugmaon gihapon nimo siya, miski ikaw dili na kanya, dili na ikaw ang iyang, dili na ikaw ang iyang gihigugma.
5: Kasakit po no. Ikaw rin ang higugma sa iya.
7: Ikaw ra, siya wala na kaysa lain naman.
5: Agay, kaluoy sa no, luoy yan no. Gay, kaluoy ba kayo na ng adagan pa, Stilan? Ayaw ka na, talawag yung klaruhag yun, di ba?
7: Oo.
5: Oh, kaya ba sigat nung ito na ismiringhoy
7: mapariha
5: dito?
7: Sa ismiringhoy na dahil.
5: Taguluhan, ismiringhoy.
7: Kaya ka to, murag, nasabta na to nga. Napugos na lang ba siya, Magnum Joel, pugos, sa ihang bana.
5: Grabe, no? Ismiringhoy, no? Papo, kasi maglumanigin ang nag-imbinto ng ismiringhoy. Asa ka nakuha niya ng apulo nga. Ato lang pangutanong siya, Ugma. Huwag ka ng Magnum Sports. Sigurado na ang medalya sa Pilipinas sa dili pa ang pagbuka sa 20th Asian Games karong hapon sa Nagoya, Japan. Itungod kay nakabanti na sa semifinal ang Philippine Women sa Soft Tennis Team. Umana midaog sa duha ka dula sa group stage. Makikipili sa Philippine team ang Mongolia sa score 3-0. Nagisundan sa 2-1 nga kadaugan batok sa Thailand. Aron makabanti sa semifinal sa group B. Apan napakya sila batok sa Chinese Taipei. Aron na matapos sa kaduang pwesto sa group stage. Sa araan nga ang team gilangkuban nila ni Ven Zulita o Princess Katindig. Ingon man si Irene Salazar o Hilary Paas. Mga kaisun nyo na bati, itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa Langkarong Adlawa, Sabado, September 19, 2026, o ganoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, tungod sa Katol, gamayang sunog, gamiulbo sa rooftop sa Osaka, Primaray, sa NHA, Kaswaganing Syudad, sa itong Magnum National DILG, maglusog petisyon sa Korte Suprema, arong ngayon nga imong legal ang pag-inspeksyon kung doon ay hustong kabutangan ang mga legal gun owners sa itong Magnum International. Pransya nangandam na sa hybrid attack sa Russia. Sa atong Magnum Besos Gross International Reserves sa nasud ni atong Agosto Misaka. Sa atong Magnum Entertainment Julia Barreto, mitubag sa pangutana kung unsay lisod ang pagbiya sa taong gihigugma o ang padayong paghigugma sa taong dili ikaw ang gihigugma. Sa sports sa Pilipinas, sigurado na ang medalya sa dili pa ang pagbukas sa 20th Asian Games karong hapon sa Japan. Mga eksyon, timalas ang gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang tunugma, kini ang inyong mga tigpalita. Magnum, Joel Jacobo.
7: O Magnum, Aileen, ako rin.
5: Aba sa mga newswriters, Chingitirina, Glana Delgado. Dinhi lamang sa balita o serbisyo.
7: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mari, nganong naginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
4: Magkita kita sa ato paraguan, tinis ato ng tulumanon, ato may galang Magnum in Action.
9: Magnum in Action.
4: Sa ato paraguan, magkita tinis ato ng tulumanon, may galang ato ng Magnum in Action.
9: Magnum in Action.
4: Ato sa isgutan, kadyot, may galang, no? Kaya itong oras sa Pikis Up, kaya doon sa tayo sulong ng programa, may galang musunod, binarang oras.
9: Magnum in Action.
4: Ato ang isgutan, may galang, kinibang medyo, kinimay galang, kalismaya karon sa atong transport group, no? Labi na kay, abot sa 2027 budget, kung naba may gala, appeal gapon diya kining para ayuda. Unya kini may gala nga appeal may gala diya ang fuel subsidy. Kaya karong panahon na, maulagi na nga ang ato nga presyo sa gasolina, naglana, lugar musakar sa may gala karong sunod adlaw nga Lunes, ano, Merkulis, Lunes, Martes, may gala. Now, munay lagi, kabalakan lagi, nga walay, matod pa, doon na may gala ilang ipangayo nga bisag peso ragod, unta nga increase or 2 pesos. Wala to may gala aprubahin ni Presidente Marcos sa rason may gala nga dili na kinanglan na aprubahan kay maghatag og ayuda. So tungod kay ayuda may gala, tag 5,000 man to. Yun na 5 fuel subsidy. So murag nisabot na lang may gala ang transport group. Ay, naunsa ba may gala nga, wa magyapon may gala. Diba, way klaro may suon nga ayuda kay daghan ang mga mas daghan pa ang wakadawat kaysa mga nakadawat. Yan din ang bagay ang kuno nila. Di ba? Magpakaruning nun pagkit sila may gala nga ulugar murag tanan ba kung paminaw ni mo ang gobyerno kung sila ba paisturaw ni mo murag yung nakatabang sila sa insakto. Wala na ba yun? Eh, napipila ilan ang tabangan pero ang kadaghanan mabuti itong gingon mas may pagwa na lang maghatag. Pero wala masaya marason nila may gala nga kaya may tabo magod kung lugar ilang aprubahan maigsoon ang nasangpit nga increase sa pritihan kontra may gala suko ang mga sumasakay sa gobyerno. So ang gimo sa gobyerno may gala mao maigsoon nga di na ito aprubahan eh. Kaning 2 pesos? Wala. Kaning peso? Wala. Di ito na. Di ito aprubahan. In fact, ang LTFRB ilan naman ang ilan itong aprubahan. Pero dito may gala pag aprobar karon gibawi dito may gala sa presidente wala may gala increase kay siguro iya para patas. O niya, gilamo din may gala nga ay mo kabalaka kaya ayuda nga ihatag ninyo. Di lipay sa mga taon, mga awat nga driver o operators na awat git taon sila. Ano man, ang uban may gala, gitagaan. Pero sobras katunga may gala, wag yun, tagay hantong karong panahon na.
9: Magnum in action!
4: Pero di na bagay bakuyos, gobyerno may gala, kapasta ang ilan, nakatabang sila. Pero ilan tangingon nga, at tinood, nakatabang ta, pero pasensya ha, kay murag nga ito natabang, 1/4 naman siguro, sige na ganun sa mga operator o drivers Pilipinas. O, pasensya, wala tumahatag kay umanitay kwarta, nagkatagatag ta, itong kwarta, kulang man di ay. Wala may gala, paisturahan niyo sila, murag yung nagtabang sila sa tanan, mga igsoon, pero ang tinood, wala. Mga igala, dili tanan ang natabangan, mga igsoon.
9: Magnum in action!
4: Muna, muna itawag, sa malipat lang. Diba? So, karon, humana sila, fuel subsidy na sab. Waga po may gala, nain ang kadawat sa fuel subsidy. Daghan po kayo may gala ang waga kadawat sa fuel subsidy. So, muna gingon sa malipat lang. Mawaga po na itabo. Now, mawaga ang ilang reklamo karong panahon na masalipay sila. Sige, at least kada litro go, di ba? O magpaitang na pulo ka litro. Pila man ng 12 peso na, 120. O di, muna lang discount mo may gala sa mahal kay nga kiniba nga mahal kay nga presyo sa atong lana. At least ay gamay discount nga maka bayo ka lugar murag maka lugar maka bayo ka gamay. Ay puro miro may gala na asunod may gala tubagon ka lang sa mga gasoline station nga lugar mo ya lugar accredited may gala nga maghatag og fuel subsidy nga sorry ha. Wala sa tay wala karon kay offline pirmi offline.
9: Magnum in action.
4: Kakana may gala siyempre kay mga gasoline station maniguro man puna. Eh, base nung sila dili bayaran sa gobyerno, mula ang ilang buhaton para dili kay dako ilang mahatag nga, sorry ha, offline ta karon. Na-offline gin mga igala.
9: Magnum in action.
4: Na-offline gin. So, wala. Wala gin mga igala. So, mauna nga, medyo napikal na gin karon ang mga transport group. Now, ang delikado ani, mga igsoon, kung ang mga kooperatiba, musabay na may gala sa, usa may gala ka transport strike. Kaya na ito, di ba na magkapilapil. Pero ano lang, magkapoy pulos, may galang kooperatiba kay pautangon lang sa kanan, mga klase sa kanan, maguba, may galang, lisod kay pisa. O lisod ng pisa, o niya, o na magani, perting mahala nyo, na magani, magpahit ka order, dugay, alkansi. So mas may pag-igrahin nila na. So, na ay mga gabiyahe ka ron, pero ang uban, wala na yun mga igsoon. Ang pangutan na, makabawi ba? Wala, yun may gala.
9: Magnum in action!
4: So lahi, may gala, daga, no? Karong panahon na. Now, nini karon nga medyo kakaupo sa lagi ang kandila may gala na yung mga nagdumala kay gamay naman lang. Mahumani nga tuiga. So, gamay na lang yung kayo. So, gamay na lang may gala. Kung mahumani tuiga, gamay na lang may gala ang ilang panahon nga naa sila sa servisyo. So, inana pa ka sila kaseryoso may gala nga mutabang sa mga tao? O tanaw, dili siguro. Wala na. Kay kining uban, maniguro naman yung siguro na huna. So, itong buhato na ni nga pinakadlaw kung mga mawata din mga priso naman sa ta.
9: Magnum in action!
4: Mauna may gala. Anyway, sa ito para ko, may gala. Pikin sa aros para kumanti ni Santong Tulumanon. At may gala nga Magnum in action yung lagas kainan. Magnum Joel Acubo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning Tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
4: Oras, alauna tres.
11: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.

0: Ako sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligat.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, ug uban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, ug pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga.
5: Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-013 0998 or 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Lami.
9: Yummy.
8: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chika Dora, ug mamaak ni siya.
10: Papaaka, kubi.
8: Pinaakay na, kauban si Magnum Apple Pie.
11: Magnum Apple Pie.
8: Sa programang Magnum Shoutout.
11: Magnum Shoutout.
8: Shoutout.
11: Shoutout.
8: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

ang tanan. Mga Magnum friends, welcome, welcome, welcome everyone. Open ang atong programa sa inyong pag-shoutout dito sa inyong weekend, pasilungan, pabugnaw, dala pahungaw sa inyong mga shoutout mga Magnum friends. Kini si Magnum Apple Pie ready at your service. Ug sabay pa, wala sa stress karong adlawa kay mura grabe ang haze karon mga Magnum friends. Busa, hinahinay lang mo sa inyong pag-inhale, exhale, wear your mask kung naamo sa outdoor ug kung dili gyud mapugnan nga naamo sa indoor. Inana need mo ka sensitive, you can also wear your mask, okay? Sige, dinita sa Magnum Radio 99.9, mga Magnum friends, your news and music station in Sirio, and Miss Orr, o kay weekend na, mga musta ta. Kamusta man ang mga Magnum friends karon? Ahay, gilaray na mga laag diha. Asa naman ang mga laag be? O kinsay gikan nga nagbiyahe? Kinsay nangandam nga mulakaw pa karong hapon, hanto dun yung gabi? O kinsay nag-ingo maayo pa, magpuyo na lang sa balay. Kay ang gasto, morag walay katapusan. Tinuog yun ang mga Magnum friends, no? Kay sa atong nabantayan karon taas na ang mga presyo, pamasahe, pagkaon, kape, grocery, pati na gani ang window shopping. Mahimo, nagyod nga, tinuod nga shopping, nagyod mga Magnum friends. Mauna karon weekend, kung asa man mo mga Magnum friends, sa balay ba, sa trabaho, sa biyahe, sa laag, o mismo, nag-budget-budget na mo dihag meeting sa inyong Magnum kaugalingon. Ayaw ka ba laka? Kay din sa Magnum shoutout, pwede ka mo pahuway. Pwede sa mo pahungaw. Mangumusta. O syempre, motion.

0: Kulpay. Ako karong weekend lang. O, asa man ang imuhang trip karon? Laag ba? Busy sa negosyo? Biyahe ka? Puyo sa balay? Or mag-date aron malipay? Sige, i-ready niyo mga self, mga songs. Shout out mga Magna friends sa atong pagbalik. Shout out na dayon ta ha sa inyo mga weekend trips. Stay with us kay balik ata with more.
1: Kini ang Magnum shoutout. Uban ni Magnum Apple Pie. Ang inyong kaumanok kasabay. Pag
2: Magnum shout out.
3: We'll be back in a moment right after this station break.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
7: Aha.
6: Daw may sis balaw. Hingin si Sana ko ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. At sa samagayad. Siktibo ka niyo.
5: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: It's 1:28 on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: Mahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahil ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalrikan DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
4: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang nakakaayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
10: I-shout out na na. Magnum shout out.
4: Magnum shout out.

0: We're back on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Miss Orr. Kini ang Magnum Shoutout Weekend. Kau ba nagkasabay ninyo karon sa unsa mang mga weekend trips o treat karong adlaw Sabado? Kini si Magnum Apple Pie. Nagingon kaninyo paak na.
1: Papaaka ko bi.
2: Magnum Shoutout.
0: Oh, by the way, shout out sa tanan nga mga passers sa August to September 2026 PNLE Philippine Nurses Licensure Exam. Well done and all the best to your new journey. Ang mga bago nato mga nurses, kakaroon gitagagi gayon na nakapasarg yun for 2026. August, September na ha, mga Magnum friends. And special congratulations, shout out nato, Juvel Dun Gatab Villanueva. Grabe, paborgi ka sa Ginoo, JD ha. And now you are a certified registered nurse. From your family at Hillside Assembly of God Church sa Balulang, congratulations to JD. Padayon mi sa pag-ampo para kanimo o kay daghan pa kaayo nga mga doors nga siguradong ablihan pa sa Ginoo para sa imong kinabuhi, JD. So karon, meantime, relax lang sa JD, enjoy the blessings o enjoy sa imong kadaugan. Deserve nimo ha, i-celebrate ang imong victory. Again, JD D. Juvel Dun Gatab Villanueva for passing the PNLE August-September 2026.

And karon dinhi na ta sa atoang shout out mga Magnum friends, labi na sa inyo mga weekend ganap, mga laag, trips and treats, gosyo, family time, ug bisan pa inyo mga laag sa uyab, mga date. O di ba? Kay karon Sabado, so kinahanglan wash out sa mga problema ninyo mga Magnum friends. Sige. Ato ning basahon ang inyong mga shout out na adiri matud pa Magnum Apple. Ako karong weekend kay nagbiyahe uban sa pamilya. Minaw mi ug Magnum radyo karon ug shout out lang ko sa akong asawa nga si Lenny. Uban na kong mga anak si Kuya Jay ug John. Lingaw kayo kay naka shout out na gyud. Wow, kanindot sa weekend nimo sir. Di lang kinahanglan bongga gyud no ang destination basta kompleto ang pamilya. Kanami taong safe ang biyahe. Kuyog pagyud ang Magnum Radio on a Saturday. So again to you, Sir Don. Shout out kanimo din ha. Happy weekend sa inyong pamilya, sila ni Lenny, Jay ug John. Ug again amping sa biyahe. Enjoy sa inyong bonding ug salamat sa pagpili sa Magnum Radio nga inyong kauban sa dalan. So kamo karon naglaag ba mo, busy sa negosyo, biyahe o

0: weekend. Shout out, ha? Sige, napadiri, magnum apple pie. Akong weekend karon nag-general cleaning. Kaya ang balay, mura nagyog evacuation center. Ay, nako, Magnum friend. Mayo kay na, no? Sabayan nato na sa pagpanglimpyo karon. The best kaayo nga, nakagawas imong singot, maka-stretching ka pa, exercise and healthy ang peg ni mo karon diya, Magnum friend. Kay, limpyo ang imong palibot. Wag tang ang mga sagbot. Anyway, sakto gid kayo na, Magnum friends, no? Keep going. Nice trip kayo na karong nga weekend ni mo. More shout out ako Magnum Apple Pie. Karong weekend puyo sa balay oy kay ang pitaka murag nangayo pud og pahuway. Daghan kay makarelate ani Magnum friends, no? Masin ang pitaka na pud siguro diha Magnum friend moingon og please lang. Ayaw sa og gawas kay weekend karon. Well, better i-reserve na lang na nimo Magnum friend next time. Total dili man mawala ang mga malls, no? Og mga palaliton. Ang gakawala, kwarta gyud, di ba? So padayon lang pagsabay nato mga Magnum friends karong adlaw Sabado sa Magnum shout out. More shout out matud pa para na ko Magnum Apple karon ang weekend ako murag busy gyud sa negosyo. Oy, congratulations kay matud pa ang customer walay weekend. Uy, dalay gud kayo ang Dios Magnum friend. Mao gid na weekend na unta pero ang negosyo padayon gihapon. Well, for sure no makasana all gid ang atong mga ubang negosyante karon nga naminaw, no? Malipay maputaan ni makadungog nga shout out nga makapabuhi sa dugo ug makapahep hep hooray labi na sa atong mga negosyante. Well, anyway, shout out nato tanan ng mga nanarbaho bisag weekend. Happy happy happy weekend ninyong tanan mga Magnum friends. Kay dili man tanan weekend puro lang gid laag-laag, di ba? Ang uban trabaho para sa pamilya ug syempre kauban ninyo si Magnum Apple Pie here para padayon ang inyong
1: kumaka.
0: Well, anyway, salamat kayo mga Magnum friends for spending your weekend with us here sa Magnum Shoutout. Salamat ha sa inyong mga shoutout po karon bisan lahi-lahi atong weekend ganap. Ang uban sa inyo, nagplano pa nga mulaag, ang uban kamulo na og biyahe, ang uban po karon mura gauna-una kung mamahulay ba or dili, or simple na alang sa ilang panimalay. Ang uban po busy sa negosyo. Usara gyud ang importante nato mga Magnum friends. Kanabitong ma-appreciate nato ang unsay naan nato karon. So be grateful mga Magnum friends. So nya na ang atong word of the day. Word of the day nato on a Saturday mga Magnum friends is grateful. Meaning mapasalamaton, taliwala sa mga panghitabo karon no. Bisag wala nakakasabot, sige na kaog kapungot, dili pasabot nga perfect mo ganyang atong life dili sa kalibutan mga Magnum friends. Ambot pasabot lang ani nga bisan unsang atong sitwasyon karon labi na no. Good. Or labi na sa mga bad events. Makita gihapon ta og rason nga moingon, ay salamat kaayo Lord. Matud pa sa pulong sa Ginoo, in everything give thanks for this is the will of God. Tanan mga Magnum friends nga mga panghitabo, pagbuot gyud na niya. So sige, grateful lang ta ha mga Magnum friends. Kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo mga Magnum friends nga mapasalamaton ta, taliwala sa mga pagsulay. Kayang Dios, mayo kaduna.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:00 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibot yang ni Ryan Blanco, DepEd Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management con DREAM Coordinator and School Safety nga makatabang og dako ang gibutang karon nga guidance associate sa matong haan dinhi sa syudad. Mato di Blanco nga dako nga tabang kini ilabi na sa mga mental og emotional health sa mga tinunan.
5: Wala man yun tayo 100% nga perfect yun nga safety measures, no? Kaya sa itong sitwasyon sa DepEd, dili man punta ng wilahan na agi perimeter fence, dahil lahi matag senaryo. Pero ang nakansyada karon kay bago lang may nag-filled in at mong mga guidance associate sa mga eskwilahan sa Cagayan de Oro. So, kagahapon nagsugod. So, with this nga development, dako po din siya natabang sa mental o emotional nga health sa atong mga bata. Kay kanigod ang sugod aning mga shooting, amang yun din siya sa magsugod sa kanima itong psychological o mental health sa itong mga bata. Usahay, of course, di ba ito maingon nga tanan, no? Na yung uban biktima sa bullying, na yung uban biktima sa abuse, na yung uban, dagan factors ba? Kailangan na kwadyod, may sulyahan sa itong mga guidance associate, guidance counselors, o itong mga tao sa eskwilahan, nga, or personal sa eskwilahan, ang ilang mga senaryo, kaya para dili sila buong paingon sa bayulinti nga pabahagi.
4: Ang pamahayag ni Ryan Blanco, DepEd Cagayan de Oro Disaster Risk Reduction Management Coordinator and School Safety. Samtang usa sa tulo ka lisensyadong firearm samahan nga gigamit sa menor de edad nga suspect sa pagpabusil sa mga National High School sa South Cotabato ang gigamit sa isgutang suspect matod ni DIAG Secretary Junbic Rimulya nga gingong ang amahan sa nabusil usa matod pa ka disaster risk mitigation officer sa DepEd.
6: Kami po ay nakikiramay sa mga pamilya ng biktima at ng lahat ng nasaktan. Kahit po sa perpetrator ay kami po ay our thoughts and prayers go out to the families of all those involved. This is another incident and one too many. Again, for the third time, a legal gun was used that was not secured. Hindi po secured enough na ginawa. Ang ama niya po ay official ng DepEd. Ang kanyang designation ay Disaster Risk Mitigation Officer. Meron po siyang tatlong licensed firearms na hindi secured enough na nabuksan ng bata at kinuha yung baril. Pumasok po siya ron. Upon investigation, he was heavily again into the deep dark web sa hindi namin sasabihin yung website, but he was into the deep dark web, which influenced him.
4: Ang pamahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya. O garon sa itong Magnus Hunter, DMW Region 10 may suporta sa Buluanong Bahan 2026 din sa syudad. Sa balita o servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Bisuporta ang botan sa Department of Migrant Workers sa Regional Office 10 na sa usa ka kalihukan sa tungo syudad nga langkob sa localized o celebration of Philippine Creative Industries ding bulan sa September kiubos sa Bulawanong Pahandi ning tuig 2026 nga gipaygayon sa Amphitheater o Divisoria ning atong syudad sa Cagayan de Oro ang maong kalihukan ding kansa ginabagan sa nasangpit nga DMW team nga gipaygayon sa pag-profile sa mga OFW aron sa pagpalit sa bahong local products ug pinaagi sa buy OFW programa sa DMW Region 10 inusa sa tumong sa nasampit kabataan ang pagkuha ng mga produktong gikan sa mga local artists. Apil na sa ini ang pagpromota ang pagsuporta sa mga talent o mga entrepreneurs sa ngadto sa Overseas Filipino Workers Con OFW. Inlaki pa sa mga talentado ng mga OFW misalbo sa nasampit nga kalihukan inlaki pa sa katuyuan nga ma-showcase sa mga ang mga produkto o servisyo di ini samtang nga nag-connect sa mga bagong customer sa gawas sa mga nasud labi na ang prospect ng mga OFW ng mga buyer sa maong produkto. Balita gikan sa DMW Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita o serbisyo. Magbibadyo.
4: Salamat ang Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan o karoon sa tuang Magnum Power Advisory. Gipahibalura sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mang adlaw Domingo, Setyembre 20 ning tuiga, sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 11:30 sa buntag alang sa pagpahigayon sa corrective maintenance sa terminal hotspot sa Taguluan Feather 1 EVR disconnect switch. Apektado niini ang El Mundo na tumulan, lakip na ang El Salvador na tumulan padulong sa vicinity sa batching plant, Philippine Industrial Authority Building, Mindanao Container Port o Bifil Cold Storage portion sa Kasinglot, gikan sa Villa Rosario Subdivision padulong sa Nestle Warehouse. Laing hugna, alas 8 sa buntag hangtod alauna sa hapon. Apektado niini alang sa full structure revision sa Crossing Paco Bigmar. Apektado ang Crossing Paco Bigmar padulong sa Polar Bear Freezing Storage nor Warehouse vicinity og line sab nga hugna alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, alas 11 sa buntag hangtod alas 11:30 sa buntag. Apektado niini ang Sitio Tubod, San Vicente, San Juan Village, San Agustin area sa Barangay Kasinglot, Barangay Bugo, Barangay Puerto o padulong sa Puerto National High School, Upper Puerto padulong sa Alae o ang NGCP 34.5 KB Damilag Line. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s.

0: today.
1: Sa ilalim ng puti.
0: This is Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Oras, mga Magnum friends. Alas 2.22 na may gala. Itong oras, mga suking tigpaminaw. Welcome sa itong programa, mga Magnum friends. Ha? Ang Magnum Music Jam. Kaoban ninyo mga Magnum friends, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah. Kumusta mong tanan mga Magnum friends? Happy weekend sa yung tanan may gala. Sabado na sab mga Magnum friends na. It's a great weekend na sab, di ba? Okay, ilabi na karong panahon ng mga Magnum friends. Walay trabaho, walay klase, so na ay panahon ang ano ha? Ang magtiayon, ang mga ginikanan sa pag-atiman silang mga anak gyapon. Ilabi na kung medyo kanabitang wala na mo'y time sa mga anak bitang mga Magnum friends nga gina-monitor ta nato, di ba? Dapat tong i-monitor gyapon ato mga anak may gala. Kay pag weekdays busy man sa trabaho mga Magnum friends. So dapat sa weekend dapat atong kumustaon atong mga anak, storyahan nyo may gala. Kay para maka ano gid siya maka storya sa sa inyo. Diba, sa mangod maulaw siya Magnum friend bitong mo open up siyang problema. Kung siya ang gibati may gala kay nayo sa kay maulaw lagi kay ginikanan. Kay kung mo istorya po ng ginikanan kay ang anak mo istorya sa lang ginikanan, no, mas suko mo diretso ang ginikanan. Suko dahil may gala, ha? Wala ang mga anak usahay, di na lang mo open up sila mga problema. Kay masuko man dahil ng papa o mama, nag-storya lang ng anak, ha? Suko na, di wala na. So dapat friendly ta sa ato mga anak, may gala. No? Friendly, then open-minded ta sa mga sa ilang edad karon, lahi ng mga Magnum friends. O, dapat din may gala ang giya guide nato may gala na kanunay. Pag-monitor mga Magnum friends aron sila mapaingon sa laing ano sa kada bitong dalan nga dili maayo. Di ba? Sumana so, sa mga Magnum friends, happy Sabado sa tanan. Magnum Music Jam na sabta karong po na mga Magnum friends hangtod sa alas 4 sa kapunan. Walang mag-enjoy ta sa ato mga nagu na mga musika mga Magnum friends karong po na ha. Dagantang ibabating ang mga nagun ng mga musika sa iyong tanan may gala. Samtang ka muna sa mga panimalay mga Magnum friends ka na minaw. Oban sa may gala, nakaroon sa mga sakinan na minaw gawas Magnum. Salamat sa iyong tanan. O sa mga Magnum friends, atong nakaroon sa gawas sa nasod ka na minaw, pinagi sa atong website ang www.magnum999.com. O syempre sa Facebook magtalang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Well, karon na, September 19 ha. Basi nakalimot pa sa date may gala. September 19 karon. Oo, September 19, 2026. At ang mga nagunang mga segments, karon na po na may gala. Syempre, nanabot tayo talag sa ang pangutana. Unsa na pud ka atong talagsaon pangutana may gala? Inyo nang masayran unya mga Magnum friends. Unang atangi lang may gala, abangan. Abangan. May gala ha. Atangi may gala kay ato nang may bawo ano nya mga Magnum friends ang atong talagsaon pangutana. And unya sa may gala nanapod tay lying segment syempre ang ano ang latest. Tiyada niya itong anong latest may gala karon. Unyang alas 3 may gala. Kay kung ikaw active ka mga Magnum friends sa social media, dapat nakabalo na ka Magnum friend kay nag-trending ni siya sa social media karon. Usa ni siya ka professional nga embalmer may gala. Nga dalaga pa, unya, guwafa. Batanon pa kay may gala. Nga embalmer nga professional na actually nakapasar na siya may gala na siya yung lisensya professional na siyang embalmer mga Magnum friends batanon pa o niya matod lagi sa uban Mato nila, mabuhi daw ang patay kung siya daw mag-imbalsa mo. Oo, unya may gala, ato siya makauban. Oo, ato siyang ma-interview may gala. Ato sa may nabi unya mga Mike Don Franz sa atong anong latest. Ang trending professional nga embalmer. Minsan na siya mga Mike Don Franz. So, unya makauban na to si Angel Lian Villarasa Brillantes. Alright, ha? At ang ginaw niya mga Mike Don Franz. Ato siyang machika o niya. Ang nag-trending may galang professional embalmer. Nga si Angel Lian Villarasa Brillantes. Nag-trending niya sa social media mga Mike Don Franz, ha? Ato siyang unyang mga kauban sa anong latest unyang alas 3 sa kahapunon. Unang atang nilang may gala. Og siyempre sa mga gusto makita sa Mike Don Live, siyempre, mag-live ta dito niya may gala. Huwag niyong makita yun nito mga Mike Don Friends. Si Angel, ang license embalmer may gala. Na nag-trending karong panahon na nag-trending, ha? So don't forget to later. Dali tonight niya may gala, ha? Ang atong anong latest mga Mike Don Friends, okay? Aba, sa atong Christmas countdown,

0: Alright, happy tagadang Paskong Magdum mga Magdum friends, no? Okay kayo, feel na ba ninyo may gala? Oh, feel na daw sa ato mga Magdum friends. Kaya ilabi na kung muadto ka sa mga mall may gala. Oh, nanakay makita dito mga, ano, mga Christmas trees, mga Santa Claus, uban pa mga gala. Kay happy tang Paskong mga Magdum friends, ha? Anyways, mabalik ta mga higala itong oras. Alas 2:29 na.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magdum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masalwikan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
9: Inom na og Mighty C!
10: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum9.

0: 99.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapit kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Taas bang imo blood sugar?
6: Ato na ka may diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: charantine,
6: nga kapamubo sa glucose.
5: Visine,
6: controls blood sugar.
5: O polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
5: DTX 500.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakabulong butika sa iyong lugar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Ana sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga higala, alas 2:46 na sa kapunon. Balik ka punta mga Magnum friends sa itong programa ang Magnum Music Jam. Kaoban pagyapon na si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Today, shout out ato mga Magnum friends nga nakatune in daw diya sa may uptown. Maayong hapon daw kay Camille o kay Jasa. Alright, salamat sa inyong pagpaminaw diya mga Magnum friends. Sa atong programa ang Magnum Music Jam. Naminaw po daw ato mga Magnum friends sa may konsolasyon. Maayong hapon sa ato mga gala diya sa may konsolasyon. Ilabi na si ano ha, si Ate Rosalie. Alright, Rosalie Paklihan. Ato ng suki mga Magnum friends. Salamat kayo sa pagpaminaw everyday. Shout out po sa ato mga Magnum friends nga natulog daw. Uy, natulog. Sige, lami matulog ka ron kay wala ba'y trabaho, di ba? Wala'y klase, so makapahuway, good. Shout out sa akong Papa Albert nga nag-birthday kagapong adlawa. Oh, belated happy birthday. Kagapong adlawa, no? Sa mga nag-birthday karong adlawa, happy birthday sa yung kanan mga Magden friends. Sana'y ano, lagi kang masaya. Nanara may gala, no? Dapat happy lang takanunay may gala. Balaw ay sapi, di ba? Oo, inanaraman na. Shout out sa akong mga igagaw, Magnum Gilbert. Naminaw din ni sa may puntod. Naka-tune in ni sa Magnum kaninang buntag pa. Uy, maayang hapon sa inyo nandi ha. Salamat kay Everyday Day mo. Kapaminaw sa Magnum. Salamat mga Magnum friends. And also, hi kay Ma'am Vilma. Uy, atong Magnum friend nga si Vilma. Hi, Ma'am. Sa NMMC. Maayang hapon diya, Ma'am. Si Ma'am Vilma Agawin. Ma'am Vilma, kumusta mong kadiya, Ma'am? Kumusta ang life nga board member? Alright, okay na kaayo. Maayang hapon diya, Ma'am. Yung duty ka karun, Ma'am, wala. Alright, sa tanang mga staff sa NMMC, maayang hapon sa iyong tanan. Maayang pagpaminaw sa inyong tanan mga Magnum friends sa atong programa. Maayong weekend. Salamat sa iyong pagpaminaw sa atong programa. Napadari may gala. Shout out Magnum Gilbert. Naminaw me. Okay. Salamat kayo. Naminaw ko karon sa Zone 12 Upper Carmen. Si Dario Kibol. Alright, salamat kayo Magnum friends sa iyong pagpaminaw diya sa may Upper Carmen. Mm-hmm. Napadarib eh. Saan eh? Sige. Saan eh? Salamat kayo, Ma'am Vilma, ha? Sa iyong pagpaminaw diya, ang Star for All Season. Ay nga po diya, Ma'am. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Okay. Dirita mga Magnum friends, ha? Sa atong siyempre, segment mga Magnum friends. Ang atong segment may gala ang Talagsaong Pangutana.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong Pangutana.
2: Alright, ang atong Talagsaong Pangutana karong hapon may gala mga Magnum friends. Alright, ang atong Talagsaong Pangutana. Kaya ba nimong ibaylo sa 1 million pesos ang imong true love? Oh, muna itong talagsaong pangutana may gala. Kaya ba nimong ibaylo sa 1 million pesos ang imong true love? Oy, kani may baon na itong kisay, ano, kwartaray pangita. Alright, tawag mo mga Magnum friends, ha. Kaya ba nimong ibaylo sa 1 million pesos ang imong true love? Oo, sa imong tinood nga gugma may gala. Sige, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Alright, we have on the line ang atong suki, Guapa Gapon, Lady M.
4: Hi, Mr. Talagsaon. Good afternoon.
2: Yeah, good afternoon. How are you?
4: Yes, ipo lang ko magkana ko lang i-shout out. Kabalok ko namin ito sa langit. ang akong papa na yung birthday karong adlaw.
2: Birthday sa papa ron?
4: Kumbuhi siya ka na siya yung edad 89.
2: Asa man siya karon?
4: Oh, nasa lang kalibutan.
2: Ano, nasa langit?
4: Yes.
2: Invited ta karon sa birthday dito?
4: Ato tingali na damgwan ako siya kagabi eh. Birthday day niya karong adlaw, nagpainom-dom.
2: Ah, okay. Dobby, mo ato ta sa birthday ron dito?
4: Papay calling.
2: Ah, wala pa dahil na. Pila edad sa yung papa? Unta, katong namatay siya, pila edad?
4: 77.
2: 77. Ah, okay. O, sige.
4: 77 namatay siya. Okay. 2014.
2: Ah, okay. 2014. So, imong mama, asa man?
4: Nagyapon, kauban na niya.
2: Ah, sila rin, nag-birthday-birthday dito na ay.
4: Naman ang akong mama ni Taliwan, year 2000.
2: Ah, sila-sila.
4: So, 26, bale, 26 years na.
2: Sila-sila rin ang akong spaghetti dito lugar.
4: Sila dito.
2: Oh.
4: Akong mga ayaan, akong isa kaigsoon na ako, na nakauna na to, ano dito?
2: Ano na po dito?
4: Ay. Ano dito, tanan.
2: Okay, okay. Dito sila nag-birthday karon sa ano, gawa sa nasod.
4: nag-enjoy na
2: gawa sa kalibutan. Lagi na. Okay, Lady M, kaya ba nimo ipulihan ang imong uyab sa 1 million pesos, imong true love?
4: Dili.
2: Yeah, ano man?
4: No, nagda. Nga naman ako siya bali sa kwarta. Ang kwarta na 1 million, dali naman na mahurot. Di man na nimo mapansin o mapana na hurot naman di ay. Ang true love na rin ang gyapon ng pabilin.
2: Pero gutuman man mo, kaya mo may kwarta.
4: Okay, maning kamot na eh. Magtrabaho, magtanong mi sa kabukiran. May problema.
2: Buto ba ka usay?
4: Buto
2: ba ka, Lady M, usay ang bulagan sa magtiayon kay tungod sa kwarta?
4: Ang uban siguro tungod sa kwarta. Kay dili man maka, kanang makahulat. Kung mag-ampo lang good mo, Pemi, mag-ampo din niya kalimutan ng Ginoo. Nagit blessing mo
2: abot
4: sa inyo.
2: Actually dagan kay na dagan kay na Lady M kanang ilang awayan.
4: Ano ba pamang yo?
2: Sa kwarta.
4: Kwarta man ang nasa una una gihimon nang ginoong kwarta.
2: After ana magbulag kay tungod sa kwarta na bito mo nang lisod kayo di ba?
4: Contento.
2: Lagi ba?
4: So, kaya may uban na dili man ko na real talk lang dili man pud na lang ang maigo pa lang kung sa patungod pa lang yung tagtamaan wag masak.
2: kaya mo pa? Kaya pa?
4: Wait lang. Dito kaya na po.
2: Murag mo. Unsa mo, paghot ka diya?
4: Wala, dito kaya na po ang akong hangos.
2: Lagi na. Sige lang.
4: Tama ng batuan. Bato-bato sa isang tamaan. Kaya nang bili masakitan. Real talk lang.
2: Bato-bato sa langit. Oh, lagi na.
4: Di ang uban lang yun material, kanang materialistic ba?
2: Lagi na. May na lang ikaw, Lady M. Kaya dili ka materialistic, no?
4: Dili, I'm just a simple lady.
2: Lalaki-listic ra ka?
4: Ikanipod ko ka pa ngayon o kwarta or unsa lang sa akong mga egsoon. Gigantong buhi pa akong ginikanan. Ako maghulat lang ko. Kung naihatag, thank you. Kung naihatag, thank you, Gyapon.
2: Okay.
4: Lang.
2: Lagi ba? So, di nimo kaya, di nimo kaya nga ibaylo sa 1 million imo uyab.
4: Di nimo yun na po ibaylo ang akong trolla.
2: Si Major Shower.
4: Major Shower.
2: grabe na. Kaya ay ba na Major Shower na? Alright, sige. Uy, salamat kayo. Maling
4: damot ning doha para mabuhi.
2: Lagi, no? Ay, alam mo, kalimot o ginhawa. Buhi, gidwa na.
4: Sir, ay mo ginhawa, Diyakon. Pero, kung sa money mo ang 1 million na, maayo kung dili na mahurot. Mahurot man na, di nimo mabantayan.
2: Alagi na.
4: Gamito man mo, palit dito, palit dire.
2: Alagi. Okay. Salamat kayo, Lady M.
4: Salamat. Shout out na lang ko.
2: Can I meet your shower?
4: Share alas siyang VIP.
2: Sige.
4: Shout out na lang nga ko sa ng mga friends na ko, Ate Hyderon, advance happy birthday para Ogma. Kay Kuya Sen Tabasan in the YNG Isopera at the Vicky Kapakso and Kuya Dodong. Kay Maria Isabel, kasi lang yung Ruben, kasi Ma'am Ate Selena, kay Ma'am B, Hello, happy listening. And ayon, kay Cherry and San Kaelia, Marilyn Amaneta, Balbadis, Kura, Bulacoy, Inday Villamor, Cristita Cagadas, Angie Tumampok, and most especially sa akong my one and only true love na nag-gilipag ibailo sa kwarta. Meet your shower. I love you very much. Humping always.
2: Alright. Sige. Salamat kay Lady M. On saman?
4: Christmas song lang. May idea na po Christmas.
2: Christmas song ka tong. Hindi kita malilimutan ka na?
4: Hindi. Oy.
2: Oh, on saman, on saman.
4: Katong kay Jose Marichan ba? My idea of Christmas.
2: Perfect Christmas.
4: Perfect Christmas
2: ka na. Alright. Sige. Salamat kayo.
4: Thank you.
2: Sige.
4: Sige. Salamat. Alright. Sa balita o servisyo. Magnum Radio.
2: Alright. Bye. Bye. Moto si ano? Lady M. Line caller. Maayong hapon.
5: Maayong hapon, Magnum Gilbert.
2: Yes. Dan Ray. Maayong hapon ni mo diya, Dan Ray. Alright. Unsa may imong tubagan eh. Kaya ba ni mo ipulihan sa 1 million pesos ang imong hinigugma? True love ni mo?
5: Kapag
2: madawat,
5: maka 1 million, dili,
2: makabawalan nga, makauyab. Ah, dili. Dili, siguro.
5: Dawatin ako ng 1 million, then pag madawatin ako, balikin ako, uyab.
2: Bawal man, kaya mas kontrata nga, imong ipuli, dili, uyab nga true love.
5: Ay, makapalit, makaguyab ka ron.
2: Ah?
5: Makapalit, maguyab ka ron.
2: Ah, makapalit ka, pero dili, true love. Okay. Muto ba kang isa ra gid ang true love?
5: Ha?
2: Muto ba kang isa ra gid ang true love?
5: Dili
2: eh. Pwede pa din mo makita ang true love sa lain tao?
5: Oo. Oh, okay. Dili mo sabi ng mga kanang ang true love sa katok niya. Nadabig mo, dino ang itawag mo mag-true love.
2: Matrolala ka, matrolala.
5: Matrolala,
2: oh. Trolala na kayo ka. Oo, oh, lagi. So, dili, ano gyan, dili lang sa usa ka tao na mo pwede makita ang tinuod nga gugma.
5: Dili, kaya naman sa uban nga, makuha niyo mo sa imong mga amigo, din nasa sa imong gilikanan, no? Sa mga suon.
2: Ah, okay, okay. Sige, una sige.
5: Nga do, akong to ba nga to gyan, dumatan ako 1 million.
2: Ah.
5: Huwag bang gibawal nga makapanguyab eh. Pangitag mauyab.
2: Ah, pero ang true love, maraglisod pang itaon. Uragana, gina. Alright, sige. Uy, salamat kayo, Dan Roy. Ha? Happy weekend mo diha.
5: Salamat pang mga
2: tibers. Alright, salamat.
5: Bye-bye.
2: Bye.
5: God bless.
2: Alright, God bless po ni mo. Mata tong Magdon Friend may gala nga si ano ha si Dan Ray. Salamat kayo sa imong tubag sa talagsaong pangutana. Ikaw Magdon Friend nga naminaw karon, kaya ba nimo i ano ibaylo ay imong hinigugma, imong true love para sa usa ka million pesos? Oo, inana bitaw. Paliton ang imong ano ang paliton niya ang imong uyab for 1 million pesos. Pulba kaya may gala, no? Ang problema di, kung ano, kailangan na ni mong kwarta ba? Emergency kaayo? Okay, choice. Yung buhaton kay, imun lang ibaylog 1 million pesos. Anyway, sa itong pagbalik may gala, atangi kay ato makauban ang nag-viral sa social media may gala. Ang kaning nag-trending professional nga embalmer may gala. Nga taga Davao mga Magdum friends ha. Nagtrending din siya karon sa social media ha, si Angelian Villarasa Brillantes. Ato siya makauban sa ano ang latest sa pagbalik mga Magdum friends. Oras alas 3 sa hapon.
6: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
7: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum News Alert.
9: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May ganang balita karong orasa. Padayon na pahimangno ang Bureau of Fire Protection kun BFP sa publiko batok sa sunog human ang sunod-sunod nga fire incident sa madagkong nga barangay dini sa syudad. Matod ni FO1 Carlo Lamdaga, investigator sa Kauswagan Fire Station, nga kinahanglan nga dili magdula og galayo aron malikayan ang sunog ug magbinantayon usab sa pagluto.
10: Amuha lang gig ma-advise no, ilabi na sa katawhan diri nga gapuyo sa tuwa. Syudad sa tuwang Cagayan de Oro is magbinantayon kita kanunay tungod kay ato ang syudad naka-experience gyud sa grabe nga kainit. Oh, ikaduha pod, bantayan po nato kun amang galing tayo gipangluto, focus na ta sa tuwang giluto og dili na ta mubuhat pa og laing trabaho hangtod mahuman nato ang atong gipangluto og dulaan na ang tanan. Ayaw lang gyud ang kalayo. Kay kung dulaan ang kalayo, huwag niyong subukan, basisira ang bahay niyo.
9: Ang pamahayag ni FO1 Mark Carlo Lamdaga, investigator sa Kauswagan Fire Station, Hisayran, nga kagalinang buntag, dunay gamay nga pag-ulbo sa kalayo, labi na sa rooftop sa usa ka panimalay sa NHA Kauswagan ng syudad, tungod matod pa sa katol. Samtang naghatag og kalambuan si PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. kalabot na sa insidenteng pagpamusil sa tunghaan sa Banga, South Cotabato. Di na mikutlo sa ubay-ubay kakinabuhi og daghan pa nga samdan, mato ni Artates nga nasuta sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan nga ang namusil na lambigit matod pa sa aktibidad nga nagpakita sa grabing violente sa social media sa wala pa mahitabo ang pagpamusil.
11: Once again, ang Philippine National Police ay nakikiramay to this sa mga namatayan to this tragic incident. For one thing, hindi natin mabasa ang pag-iisip ng isang tao. We can investigate or look into the actions before this incident. So, the investigators are hot on the tracks of this active shooter months before this day or yesterday. So, we look into the various personal effects upon coordination with the parents. Nandito yung kanyang mga notes, nandito ang kanyang cellular phone and other gadgets that we can subject to forensic or any investigation. So record shows that he's into heavy activities with the social media as well as internet activities showing violent activities.
9: Ang pamahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. Og karon sa tong Magnum News Hunter, DILG Region 10, gipahugtan ang pagpangandam batok sa lakalamidad og CBRN threat sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
8: Magnum News Hunter.
12: Hugot na gitakusgan sa Department of Interior and Local Government Region 10 ang ilang koordinasyon sa nagkalainlaing ahensya alang sa pagpangandam batok sa kalamidad o bagong emerhensya. Usa sa gipahigayon mao ang orientation kabahin sa chemical, biological, radiological o nuclear preparedness pinagi sa National Action Plan. Dito sa Taguluan, Misamis Oriental, tumong niini nga tudluan o gandamon ang LGU. ug unsaon ang pagresponde sa mga hulga nga dala sa chemical, biological ug radiological ug nuclear. Dili lang kay orientation ang aktibo. Usab nga may participitar ang mga responders sa Region 10 sa CBRN simulation exercise. Diin gipakita ang paspas nga hiusang paglihok sa mga personahe kung adunay tinuod nga emerhensya. Sumala sa DLG-10, kinahanglan gyud nga ang panaghiusa sa tanang ahensya aron masiguro nga luwas andam ug alerto ang katawhan sa Northern Mindanao. Balita, kikan sa DLG Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Dunis sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Salamat Magnum 122 Faith Velez. So karon sa tong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption. Ugmang adlaw Domingo, Setyembre 20 ninto iga, sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 11:30 sa buntag alang sa ipahigayon nga corrective maintenance sa terminal hat sa patas diha sa Tagulan Feeder 1 EVR disconnection switch. Apektado ni ini ang El Mundo natumulan, lakip na ang El Salvador natumulan padulong sa vicinity sa batching plant sa Philippine Industrial Authority building, Mindanao Container Port and Vifil's cold storage portion sa Barangay Kasinglot, lakip na niini ang Villa Rosario Subdivision og Nestle Warehouse. Laing nga hugna alas 8 sa buntag hangtod ala 1 sa hapon, apektado niini ang crossing Paco Vicmar padulong sa Polar Bear Freezing Storage og Norman Warehouse. Laing hugna alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, alas 11 sa buntag og alas 11:30 sa buntag. Kini apektado ang sitio Tubod, San Vicente, San Juan Village og San Agustin area sa Barangay Kasinglot, Bugo, Barangay Puerto padulong sa Puerto National High School og Puerto Upper Puerto og Alae, NGCP 34.5 kV the Milag Line. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina in the case sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
14: Let's listen to the music, relax and have fun.
13: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alright, balik na may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam. Come on, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la. Kaya alas stress na may gala sa mga natulog pa diya. Bangon, bangon, bangon ang mga Magnum friends. Kaya alas stress naman di ay. Oh, panahon na para mag-merienda may gala. Kaya alas stress na. Kaya naiuban mga Magnum friends. Kaya pag alas stress na, kanapito ang ilang tiyan. Kaya ma-feel nilang agutom naman. Oh, mangita, nagpagkaon nilang tiyan may gala. Kaya gutom naman. Kanapito. So maayong pag-merienda sa yung tanan may gala while naminaw karon sa atong programa ang Magnum Music Jam. Shout out sa tanang mga Magnum friends nato diyan sa may Opol, Misamis Oriental. Labi na daw ang Fuentes family nga naka-tune in karon. Dagan salamat sa yung pagpaminaw diha. Sa atong mga Magnum friends sa may Opol, Misamis Oriental. Dagan salamat ha, sa yung pagpaminaw. And also kay ano daw kay Vina diya sa may Kogon Market na maligyang gulay. Uy, kumusta ang itong mga gulay diya? Kanera ba mga gulay may gala kay maumawarang presyo sa karne, di ba? Maumawarang presyo may gala sa gulay o sa karne. Wani kalainan. Oh, di ba? Munang makaingontang lahit na gud mga Magdun friends, no? Di pareha sa una may gala ang karne, medyo mahal gud na siya. Pero karon mga utanon may gala, mga gulay, kay murag maumawar magpresyo sa karne, di ba? Maunang, ano gid, iba na talaga ang panahon, mga Magnum friends. Alas stress, 22 na. And syempre may gala. Sama sa akong giyon kanina, mga Magnum friends, natay may nabi karong panahon na, ha? Para sa atong segment may galang ano ang latest, ha? So, mga Magnum friends, atangi kay mag-Magnum live na ta. Para sa ano ang latest may galang kay natay may nabi, natay makauban karong po ng mga Magnum friends. Sa atong programa may gala ang atong segment, mga Magnum friends, ang ano ang latest. Okay na ba? Alright, may gala. Siyempre, mga Magnum friends, dari sa ta may gala sa ano ang latest.
3: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na!
4: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
3: Sa ano ang latest?
2: Boom na boom,
3: Marites!
2: Boom na boom, live na to may gala sa atong Magnum Live! Kauban siyempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Happy weekend sa yung tanan may gala. Happy weekend mga Magnum friends ha. Kuhaan na yung mga cellphones may gala. Ay nanakita sa Magnum Live para sa ano ang latest. Sabado karon mga Magnum friends. Walay trabaho, walay klase. Medyo pahuway sila. Uban, trabaho gyapon mga Magnum friends ha. Alright, and karong nga po na mga Magnum friends, sama sa kong gichika kayo na may gala, makaoba na itong mga Magnum friends ang nag-viral sa social media. Nag-trending mga Magnum friends nga baguay lamang nakapasar sa iyang board exam may gala. Sana siya ka professional embalmer mga Magnum friends, no? Nag-trending ni siya tungod sa iyang beauty. Sa iyang kagwapa may gala nga batanon pa lang pero... Usa na siya ka professional nga embalmer may gala. Oh, tungod sa iyang kagwapa, sa iyang kaanyag, daghan kaayo ang nag-repost, nag-share sa maong mga videos o pictures mga Magnum friends. Sa iyang pagpasar sa board exam may gala, isip usa ka professional nga embalmer mga Magnum friends. Alright, live sa Magnum Sabado Night Talk, si Miss Angel Lian Brilliantes. Hi Angel, maayong hapon nimo.
5: Oo, maayong hapon po.
2: Wow, tinuod gidayon nga gwapo si Angel. Oh. First of all, congratulations ha. Usa ka na ka professional embalmer, di ba? Kanusa ni gawas ang result katorong September? Bag-o lang?
5: Opo, bago lang.
2: Bago lang, alright. Pero before to sa interview, i-shoutout sa itong mga tigpaminaw na naglantaw sa imo karon.
5: Hello, shoutout sa inyo ang tanan. Salamat sa mga nag-greet sa ako. Ako kayong pasalamat.
2: Alright. Grabe na, dili matugkad ang happiness ni mo nga usa ka na professional nga embalmer. Okay, tungod sa yung beauty, nag-trending kaayo ka, di ba? Unsa may una nimong na-feel nga nag-trending ka sa social media?
5: Proud lang ko sa akong sarili kay nakaya ko to tanan.
2: Na ano ba ka na bantayan ba nimo nga pagka the next day nag-viral ka kay tungod sa imong beauty, nakapasar kag board exam and then batan-on pa ka ayaw nga embalmer.
5: Murag wala ba ako kabalo kay si mama ra ba nag-post ato gara-gara rato niya.
2: Oo,
5: natingala na ako. Daghan na kaayon nag-share ni. Sabog na ako notification.
2: Oo. Kisa may nag-ingon ni mong, nag-trending na ka.
5: Si mama rapod niya.
2: Si mama rapod niya.

0: Tour.
1: Ah, okay, okay. To say plaster yang kamera Magnum Max murag na nabaliktad man. All right. To sang i-adjust my gala. Pero mabati pa ko nimo ha. To sang i-plaster imong kamera ano ha. Angel. So, pila edad nimo karon Angel?
0: 18 pa lang po, mag 19 pa ko karong September 27.
1: September 27, sunod semana birthday na day nimo?
0: Opo.
1: Uy, pwede may mulaag diha.
0: Basta na ako ipasalubong.
1: Ah, bila ako magdala kong patay.
0: Ay, patay. Sige ka na, kayo mga kwarta ta.
1: Oh, lagi na. Oh, kanang imong ano ba? Kanang imong ano? Kanang, unsa imong birthday wish siya? Unsa imong birthday wish siya yung birthday day?
0: Wala kay, nahitabo naman ako ang wish.
1: Nga, makapasar.
0: Moto na, makapasar ko po.
1: Ah, okay. First time yung nag-take ano yun or nakabalik-balik na kag-take or first time gan?
0: Ah, nakabalik kog take. Second take ko ni.
1: Ah, so sa first, medyo dili okay.
0: Medyo alanganin dito to.
1: Alanganin, okay. No? Naapon na yung mga review-review. Mura ka pog ubang mga board exam. Mauma-ura ka
0: po. Opo, 6 months ang review, ana.
1: Ah, okay. Pero kanang anong ano man, embalming man imong na imong gustong trabaho.
0: Ano na alam mag, sa magamit man gud nina ako kay negosyo na man gud nina mo.
1: Ah, okay.
0: Para makatabang pug sa akong pamilya.
1: Ah, so nag ang negosyo dai ninyo ang humanap
0: ay,
1: ng
0: funeral to.
1: Humanap ng patay.
0: Yes.
1: Oh, so kinsa may embalmer sa yung family?
0: Akong tito po.
1: Imong tito?
0: Oo.
1: Imong tito. How about yung papa?
0: Ano? Embalmer po siya.
1: Embalmer. Oh. Ang
0: tagiya.
1: Saman.
0: Ang lisensyado sa mua kay ako ang tito po. So mong need ko magkuwag lisensya.
1: Mo na nahilig ka, nahiligan ni mo nga mag ano, gusto may may mong embalmer kay nana kay
0: personada po kay ko tong bata pa ko. Kasi noon sa mana sila oy gusto ko mo try lagi ana ay.
1: pila edad ni mo nga naka-interest ka ani nga mag magano may mo kay embalmer.
0: Ano, grade 8 pa ko ato, bata pa jud kaayo.
1: Grade 8 pila edad ni mo ato, grade 8.
0: Oh, di na ako ma-remember.
1: Di na ako remember pero so nakasulay-sulay na pugka na sa pag-embalm og patay.
0: Opo, mag-observe ko sa hay, tas practice-practisan pud ko.
1: Oo. So samtang pila edad mo nga nag-ano nagig ka? Nag-embalm sa mo nagagpatay.
0: Pag 15 na to or 16?
1: 15, pero guided gapon ka sa yung tito o sa yung papa?
0: Yes po.
1: Di ba lisod?
0: It's their guidance
1: dili ba lisod na kada na trabaho? Di ba lisod para sa imo ha?
0: Para sa ako ha, brag, dili man lisod. Kaya brag, naanda na mong good na mo. Pero sa uban siguro, kay brag, dili sila sanay, mahadlok sila. Kay patay good na.
1: Lagi kay base mo, kalit lagbangon ba?
0: Oh.
1: Wala ba ka na adlock kadang first time niyo ba sin bu storya ni kalit o ka mo bangon ng patay?
0: Wala man po.
1: Wala po daw kay anad-anad na ka.
0: Naanad na jud.
1: Okay. Pero unsa may pinaka challenging nimo nga na experience sa imong pag sa imong na imong trabaho karon na isip mo sa ka embalmer?
0: Wala man.
1: Wala ka? Di ba ka mahadlok? Kanang nabay panahon nga ikaw ra usa sa funeral parlor, ga
0: limpis
1: patay, ana.
0: Tung ika-isa po, nag-brown out.
1: Agoy, nag-brown out, pagyad. Unya, unsa may ano, wa ka nahadlok?
0: Wala man. Para na lang patay, basi mo dagan. Iyay mahadlok.
1: Okay, delikado, basi mo bangon na. Lagi na, daghan na lugar ka na embalsam mo nga mga patay.
0: Opo, daghan na. Hindi na maihap.
1: Daghan na kaya ba?
0: Klase-klaseng patay na, encounter na ako.
1: O na'y bata na po yung mga dagko na.
0: Opo, na'y na nga chop-chop, na'y na nga disgrasya.
1: Oo. Pero ano, kanang nabay time nga murag, may mo kang emotional sa mga makita ni mga patay?
0: Wala man po, pero maano rin ako sa ilang family po nga. Kuan kay sila.

0: lo'y kay sila.
1: Lo'y, oo. Pero unsa may imong ano, murag gina ano lang ni Masla kung gina comfort lang lugar nimo, ana.
0: Opo. Gana ayos.
1: Kasagaran pila ka oras kasagara ang ano, pagproseso sa embalming.
0: Ano po, depende mong guna sa patay.
1: Depende kung mo reklamo siya. Agay, sakit no na. Agay, hinay lang. Ano?
0: Kana lang.
1: Oo, mo reklamo. Ay, sakit
0: niya. Agay, tunta.
1: Oo. Depende nga naman. Sa man na? Depende sa edad? Sa man?
0: Depende sa cases po. If normal lang, 2 to 3 hours, 4 or 5. Huwag ka na mga hupong po kay... Dugay jugay na, need you na siya babaran.
1: Ah, napayosahin ka ng nakasugun na kag imbalsamos patay. O niya, mayroon ka, mag-break sa ko kadyot, kaon sa ko, pwede rin na na?
0: Oh, opo.
1: Pwede rin, oo.
0: Pero dapat kay, humanon jud ni mo.
1: Humanon jud siya, no? Kay para at least, no, kay... Lisod pag na ipahulat pa ni mong patay, basin pagbalik ni mo, wala na, lakaw na.
0: Wala.
1: Oo, saon na lang. But sa imong part, kayang-kaya ni mong trabaho.
0: Kaya jud kayo. Bisan gamay kay ko kaya.
1: Pero unsa day height nimo?
0: 5'2 po.
1: 5'2. Ah, okay raman. Basta mga 5'2 nga babae, okay ra kayo. Then na ba kay ano? Gi-allow na ba ka maka-boyfriend?
0: Opo.
1: Uy, unsa imong boyfriend? Buhi imong boyfriend o patay?
0: Abot lang. Depende sa abot.
1: Ah, depende sa abot. Pero asa man yung uya bro, asa yung boyfriend?
0: Wala man ko yung
1: iyo. Ah, wala pa ni ay.
0: Oh. Wala pa ni iyo.
1: Ah, wala pa ni ay. Oh. Pero ready na ka, ready na kang main love.
0: Dili lang sa.
1: Munang ginaingon nga, till death do us part.
0: Yes.
1: Tungod sa patay, di ba? Oh. So, napakay planong kana na business sa imo ng papa o sa imong tito?
0: Sa kapapa po.
1: Kapapa.
0: Duha ka buka mong branch.
1: Duha na imong diyari kapat sa Davao.
0: Apo.
1: But nakay planong mag-put up imong kogalingon?
0: Stone siguro po. Bata pa mag-ukay corona, eskwela po pud ko.
1: Ah, nag-eskwela ka? Unsa may yung eskwela ni mo ron?
0: Ano po, nursing. First year pa lang ko.
1: Nursing. Asa na eskwelahan?
0: Sa Corjeso College po, Digo City.
1: So, gusto pa di ka may mong nurse?
0: Opo.
1: O, kung may
0: kung buhay o kung patay.
1: Oo, kung mamatay ito yung pasyente, ikaw nalang mag-imbalsa mo.
0: Ako na, mag-refer ko nila. Diri na lang po sa mong seminarya.
1: Oo, anak bitaw. Okay, kayo. Unsa yung first year pagkakaroon? First year pa.
0: Opo, first year pa lang.
1: So karon, sikat naman ka. Gusto na ka may mong artista?
0: Depende, huwag pa all.
1: So may talent din mo aside anang embalming?
0: No, talent ako, matulog.
1: Matulog ra, oo. Alright, but no, happy na kayo ka, di ba? Kay tungod sa imong nakapasar na ka. Then, everyday ba? Naabay patay?
0: Opo, everyday.
1: Oh, di gina ma-zero sa usakadlaw nga na patay, ana?
0: Naapoy times ma-zero.
1: Nabay usahin mo, ingon ka nga, Lord, unta, dagang kayo mamatay.
0: Ana, Jud.
1: Lait sa bagay, no? Nagampo ka mga parang mga patay. Alright, then siyempre, ikaw, ano na magigit ka? Mura ganina, nanawag ko ni mo, naman daw kay make-upan nga patay.
0: Opo, nag-request sila na ako'y mag-make-up.
1: Ano man, unsa day?
0: Ayokong magbalsamar po.
1: So, ano man, unsa may kalainan kung lahiya mag-make-up?
2: Balik din sa'yo
0: eh. Ang buti na.
1: Kanang make-up na ginagamit sa patay, dili na pareho sa mga buhi na ginagamit nato ang make-up?
0: Murag pareho man po.
1: Pareha. Oh.
0: Ginagamit ko data sa uban pero medyo mahal-mahal lang jud sa patay.
1: Kanay mong nag-makeup ra baka karon, no?
0: Naka-full gam yun eh para sa inyo ha.
1: Ay. Oh, wala ni mo na gamita dito sa patay.
0: Wala.
1: Oh, wala din.
0: Lahi-lahi lang ni oy.
1: Ah, okay. Lagi na. Pero ano gyud sikat na karon Angel, unsa may ano nimo karon? Unsa may mga plano nimo after aning nakapasar naman ka mag ano saka mag-eskwela saka balik. Padayon ka sa pag-eskwela.
0: Opo, padayon ko sa akong eskwela po. Ginabalance na ko po.
1: Ginabalance. Pila mo ka igsuon day?
0: Ano, tulo ka buok.
1: Sa tulo ka igsuon, ikaw ra ang gustong inana nga trabaho.
0: Mga bata pa manggod ako manghod, pero siguro soon pakwaon na ko sila.
1: Mga bata pa, pila edad nila?
0: 15 og 12.
1: 15 og 12. Ikaw kay mag 19, 18?
0: Mag 19
1: po. Mag 19. Asa man ka mag ano? Asa man ka mag celebrate sa mong birthday?
0: Sa Samal.
1: Wow! Sana all! September 27.
0: Sana, expose na.
1: September 27. That's Sunday, di ba?
0: Mm-mm.
1: So, Dobby, mag-close inyong close mo ana na time, yung funeral parlor.
0: Open Japon.
1: Open na Japon? Binako.
0: Na may mabilin po na yung mag-manage.
1: Napo mo yung mga assistant day diya, Japon?
0: Opo.
1: Okay na. Kung iba kayo. So, 19 years old na ka, then tuloy-tuloy rin Japon kasi yung pagkaisip ko sa ka-imbalmer. Ma-advise pa niyo mo sa mga Magdum friends sa itong pwedeng tiyada ang business nga ano? Kaning funeral parlor, funeral home?
0: Depende man good na. If tiyada ka ayon niya, batik kag batasan, wala Japon. Niya, mahal inyohan ko ang servisyo, wala Japon na.
1: Inyo, medyo cheaper day, medyo barato ra.
0: Apo. Barato lang po mo.
1: Barato ra, so kaya ra sa bulsa lugar?
0: Kaya ra. Tapos accredited po mi sa DSWD o PSWD.
1: So kung accredited mo sa DSWD, so pwede ra malibre, ana?
0: Pwede ra po. Mga isila kinabang.
1: Kay,
0: sa ano.
1: Narabay ga, nanay mga gusto mga mamatay daw karon kay para ikaw dahil mag-imbalsa mo.
0: Gani, kay lain na kayo ba? Gusto na ako kung ano.
1: Kay matod sa uban, mabuhi siguro patay ani kung si Angel ang mag-imbalsa mo ani kay guwapa man.
0: Patyo na ito gusap para makakwenta.
1: That would be, Anel. Pila may bayad karon sa magpa-imbalsa mo dahil?
0: Ano, libre lang po sa mo kay package naman.
1: Unsa pagka libre? Unsa man?
0: Ano, depende sa lungon po.
1: Depende sa lungon kung gusto ka na wifi, ana.
0: Patay.
1: Depende.
0: Na-discolize lang ka na.
1: So, kung magpalit sa lungon, libre na ang balsa mo?
0: Opo.
1: Pila po yung pilang po yung mga lungon karon?
0: Among cheaper nga lungon kay 30k to 25.
1: Cheaper. Pinakamahal.
0: Kuan 200 pataas.
1: 200,000 pataas. Unsa may naa sa 200 ganung mahal man kayo?
0: Na disco.
1: Dobe malipay ang patay ana kay makadugog sa sound.
0: Disco.
1: Okay kayo ha. Bitaw no. Napakakaroon sa inyong ano sa imong office.
0: Wala po nang lakaw, mami, karon good.
1: Kaubanin mo si Mama Marlene di aron?
0: Opo, akong papa.
1: Si pangalan ni Daddy?
0: Henry Brillantes po.
1: Kagunsay mo si Andrea Brillantes di ay?
0: Na, wala siya kailan ako.
1: Anay na mo, tana, asa daw nagliwan si Angel sa mama o sa papa? Sa kagwapa?
0: Depende, sa papa.
1: Sa papa? Hi sir. Maayong gabi, maayong hapon diha. Unsa may mensahe nimo sa mga Magdum friends sa atong naglantaw karon sa atong Magdum Live ug madunggan pud ta sa radio sa Magdum Radio 99.9 ug sa website www.magdum999.com. Ilabi na sa mga kabataan na parehan nimo edad. Unsa iya matag nimo mga mensahe sila?
0: First of all, salamat kaayo sa mga nagsuporta sa ako. Wala jud ko nagdahom nga matrending jud to kay gara-gara lagi sa akong mama. Kanya akong maingon pud sa mga kabatanunan karon kay kuan, padayon sa kinabuhi. Dara ko dire.
1: Padayon sa kinabuhi. Gusto man ka magpatay. Karong karong nga adlaw, pila na kabog patay inyong na ano, na make upan?
0: Ano, duha pa lang karon.
1: Duha pa lang. Oh. All right. So napay
0: duha pa lang, napay sunod.
1: Na oo. Oh. Taga adlaw gyud na yung mamatay no?
0: Medyo kusog meron.
1: Unsa mga bulan ang kusog?
0: Dili, depende mo good no po.
1: Depende. Sa kanang December, kanang
0: ano po, December daw.
1: Oh, sigurado ng December kay
0: dagan kay. Daghan daw high blood.
1: Oh. O kaog lechon, karne ana, di ba?
0: Oo.
1: Ang medyo ano, wala kaayo ano, patay unsa na bulan.
0: Permintiman.
1: Okay, no.
0: Lagi. Pero at least sa isa kadlaw na isa or duha.
1: Nabay usahay nga nay patay. Nabay usahay nga nay patay nga walay mo claim.
0: Ano po? Naa, pero i-claim nila mga pila ka oras sin siguro pinakadugay 10 hours. Kay gina-report man namo dayon pud.
1: So pwede ra gyapon kanang
0: pinakababa 5 hours.
1: 5 hours. Diya sa inyong funeral home pwede mag pwede gyapon maghaya diya mo vigil ana.
0: Apo, nami chapel.
1: Na gyapon chapel na. Okay. Okay. Anyway, so salamat kaayo Angel sa imong panahon na giyatag sa ano ha. Sa, actually, gi-contact ka the other day pa lang medyo di ta ka ma-reach kay di man ma-connect. Di ta magka-connect. At least karon naka-connect na ta. Dagan salamat Angel og pati sa imong mama ha.
0: Apo, thank you.
1: Nakay gusto i-shout out.
0: Wala na po.
1: All right.
0: Chat sa mong general dira. Visit na mo guys.
1: Anto na mo mga patay. Oh, then congratulations again Angel ha.
0: Thank you po.
1: And more power sa iyo. All right. Sige, thank you so much Angel.
0: Thank you.
1: God bless. All right. Moto may gala ang nag-trending karong panahon ng mga Mike Dun France ha. Usa sa ka-professional nga embalmer na may gala, si Angelian Brillantes. Dire lang na sa Magnum may gala sa atong segment nga ano ang latest mga Magnum friends. No? Trending na trending siya karong panahon na, panahon na may gala, nag-viral siya sa social media mga Magnum friends. Okay? Salamat kayo and mabalik tayo mga Magdum friends ha, sa atong programa gabang ng Magdum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon para sa ano ang latest.

0: Yo, yo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9, news and music. News and music.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mag-uban-uban ng sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: At tangi ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maytisi.

0: 100. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas o katul-katul. DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Kanunay kabang hilantan, sipunon og ubhon. Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C. Nga mapabaskog sa imyong immune system. Batok sa flu, bronchitis. Numon yang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
8: Pirmi ka pangihi.
9: Hanap ka paranaw.
8: Ug
9: pagpamhinod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
9: Mag DTX 500.
8: Karun na yun.
0: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
11: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
0: Music from the 80s. 90s.
12: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
11: And today.
13: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need
11: you. This is Magnum Music Jam.
0: This is Magnum Music Jam.
11: Music Jam.

0: Mister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alright, balik ta may gana sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Mga Magnum friends, alas 3:55 na sa kahaponon. And happy tata mag-goodbye kay musunod na ang Magnum Reports. Huwag makaoba na ito may gala si Magnum Angie Alzado. Angtod ka na sa alas 5 sa kahaponon mga Magnum friends, okay? Sa tanang mga naminaw karon sa mga naglantaw, sa atong ano ang latest ganina. Oy, grabe ha, dagan kaya Magnum friends na. Basta lagi mga guwapa lagi, oy. Anyway, sa unyang gabi may gala, mag-uban-uban ta sa programang Magnum Sabado Night Talk. Siyempre, kauban si Magnum Mencho Gapon, ang limino ng Cagayan de Oro. O si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Unang parayan lang mo sa pagpaminaw sa Magnum Radio may gala para malingaw mo, mag-enjoy mo, update at pagid mo sa mga nagunang mga balita o dagan pang uban. Bisan si Bendilo Agusejo, good, nakakoment good may gala, nakakomento good. Oo, sa atong nainabi kaninang guest may gala. Maying hapon mo niya, Bendilo. Ha? Salamat ta. Kay abti ka niya si Bendilo pa na ko'y mga hangyo. Bitaw mo, sugot na yun. Eh. Maying ganyan si Bendilo. Eh. Maying ganyan si Paliwatan. Alright, salamat Bendilo sa pagpaminaw. Musunod na ang Magnum Report. Salamat sa pagpaminaw. Kanina lamang, syempre, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. My sense na may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Magnum friends, 96 days na lang. Paskong

0: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segments, sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Villasilangelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: TTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TTX 500.
1: Mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong pisikal ug sa imong hunahuna kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdom hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
9: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa hinungdan?
10: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
9: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800, Local 107, o sa Magdum Radio, 0999-888-7999. Kini usa ka manong danong painumdum, din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Oras alas 4:09 sa hapon.
7: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
0: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
7: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Oras sa Magdum Radio, alas 4:11 sa hapon. Mga igala, kumusta maing hapon ka natang tanan? Welcome, welcome sa itong pagparaguban sa itong tulumanong Magdum Reports. Siningadlawa, adlaw karon mga higala nga Sabado, Pizza 19 sa bulan sa Setyembre, tuig 2025.
0: Magdum Reports!
6: Kumusta mo mga higala no, sa inyong nga pagpa... Sikay-sikay po niini po nga adlaw nga Sabado. Okay ra ba ang inyo po nga adlaw? Ikan buntag hangtod nining orasa. Ito mga kaigsunan karon nga nakatutok sa nagkiring bahin din sa 80 ka mga barangay sa atong Dakbens Cagayan de Oro. Maing hapon diha kaninyo. Ug maayong pagpaminaw sa mga kasilinganan din sa lalawigan sa Misamis sa Oriental, Misamis Occidental, din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte ug Gamigin. Then maayong pagpaminaw po dayon sa mga kaigsunan nga nagmonitor karon sa tung tuluman ng Magnum Reports sa nagkiring bahin po da dinhi. Sa tuang nasudoga sa kalibutan. Oras alas 4:12 na sa hapon sa itong programang Magnum Reports kini. Si Magnum Angel sa doon yung makauban, gikan karon hangtod ta sa alas 5 sa hapon. So, sa kaoras nga ito ang programa, inyuhang masairaan ang mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nga hipos ng kauban silang tag sa kalkusyon. Uga, unya, mga igalatang atangi, kaya ito po din pong hatagag pagtagad. Ang mga balita nila ni Magnum Hunter 22 Faita Velez, Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan, sa tuang pagpanaguban sa tulumanong Magnum Reports. Apan sa di pa na magsugod mga igalas, pagdawat sila mga balita, unahon sa natong pangumusta, sitwasyon sa itong palibot, lakas panahon, dagang sa trapiko, dahil sunod din nato itong mga dagkong uluhan po dahil po mga igala sa itong balitang lokal, national, international. Unahon sa nato, kay kagalihan mga igala, no, nakita yun nato ang hay situation, din sa itong Cagayan de Oro, nga nagsulabi yun po, no, lahira yun po ang panganod, o nga ito po ng kalangitan na karuhan, kay brownish yun ang color, no, din na ito makakita nga medyo murag, kuan man, di limpyo yun, no, nga ito ang hangin. Dinis ata sa itong kauban, kaya itong ipamonitor ang atong kadalanan ug ang atuang kalangitan. Naka-standby ang atong Magnum Weather and Road Hunter. Alang sa paghatag ug update ka nato sa atuang palibod, kay murag na matigda na ito, no? Basta paghapon mo kuan biya munay mga pagtotality. O gabasin po noon ay uban na to din ha, ipang ubo, ipang sipon, ipang ilanta na, naglaban ang ulo. Say present, present gid daan ning dapita.
11: No, kay ang atong sitwasyon sa itong panahon, ulan, init, ulan, init. Na-appeal na ba po din kanang hangay situation, makahatag ya po na og dugang po nga mga balatian, labi na sa mga luya o respiratory system. Oras alas 4:14 na sa hapon, dinita sa itong paghatag detalye sa itong palibot, labi na po sa buhatan po sa pag-asa at ang atangisan.
12: Magnum Reports.
11: Kaya atuwa po din po mahinabi ang ito po mga personal gikan sa pag-asa. Kaya sila po maghatag mga higalag yung tutong report. Dili lamang din sa ito sa Cagayan de Oro. Apalagip na sa mga kasikpit nga lugar sa ito ang syudad. Musa ay mo pag-alangay mga higala. Tutok yun mo din sa Magnum Radio. Kaya para aware mo kanunay sa mga update din sa ito ang dakbayan. Sayro na to si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
13: Pipilagyo at kamagadala na ito karoon magdamansin nyo sa syudad sa Cagayan de Oro. Apektado ni ini po nga haze o gali nyo magdamansin gikan man ta sa may Puerto area. Padulong dayon din po sa may Bulwa. So gikan sa este, padulong ta sa weste magdamansin nyo. So gali gikan sa may Puerto, sa may Agusan, Tablon, Kugman. Doon na kita na matigdan po ni ini po lugar ng haze. Baka kayong haze karoon magdamansin nyo. Makita po kasi itong Magnum Live. Ang ato pong giagian po no, sa may Gusa. O sa may lapasan nga coastal road na makahalar bay, di na gyud maklaro magdumaan dito tungod po lagi sa kabaga sa haze nga ato nga namatikdan. Gali magdumaan dito na wala man yung angayan kabalakan sa dagan sa trapiko, di na mga singon nga maka-apektar po sa mga ga-drive karon no, sa pipila po ka mga sakyan, anong sa mga motorista, apan sa pipila po no, ka mga naalugar sa mga tagas ng mga bahay, sa mga interland, magdumaan dito, so maka-apektar sa ilahan no, tungod kaya sila may unay, ni ini lugar nga haze, o gali no, magdumaan dito, maobserbaran karon dinas tong Magnum Live, gali lugar nga video, nga baka agad kaayo no, ang nesgutan po nga haze, nga ito po nga namatigdan, kaya gali magdumaan dito, kung tanaw na to sa mga bukid na bahay, halos di na ginatumaklaro po no, ang mga bukid. Niya ko isutan po din ako sa ato po nga kadagatan magdamaan siya ang mga barko dili na kayo sila maklaro magdamaan siya no, tungod sa lugar ni ini po nga hey, so galing magdamaan siya karoon na no, wala po mo na yung mga ipagawas mag mga abiso kalabot sa lugar ni ini pero ang paghamang doon gyapon magdamaan siya kasi sila po na magamit gyapon sa N95 po nga mas niya ato pong NDRMC po no kanunay gyapon naghatag po sa itong mga pahimang no? So pagkakaroon magdamaan siya ang ato nga panahon bisan tuod nga init makita na to si Haring Adlaw pero gakatabunan siya magdamaan siya no, ni ini po lugar nga hey. So, usap po ninyo sa mga apektar po sa mga talamnan po sa mga mag-uuma. Tugod na po lagi, na ini lugar nga presensya po sa haze, no, dili kay direkta lugar, no, ang init sa adlaw, at tugod sila mga talamnan. So, gali karoon na magdumaan siya, muna yun din, ang epekto lugar karoon, tugod po lagi, kay taliwala man nga naapot si Haring Adlaw, dili lugar siya, ingon nga kaulan, no, ng atong panahon karoon, apan, tungod po lugar nining baga nga haze, nga ato lugar na matigdan karoon sa kawanangan, medyo kakatabunan yun, no, ang naisgutan po lugar nga kainit po dahil sa panahon. Nanutan yun, magdumaan siya na wala man tayo na matigdan po doon nga posibilidad, nga maulan, gabi na, nga haze, damang po natong naobserbaran karoon, karon na mismo no sa tuwa po nga panahon gikan sa dini mismo no sa may Bulwa Highway ning atong nga syudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum 24 Jane Luna sa bitaw serbisyo magdradyo.
11: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:17 dili dayta mga igala sa tuwa po din po nga pagulagway po lagikan sa buhatan sa pag-asa makisayod da
12: Magnum Reports.
11: Sa ila po din po nga monitoring nga ni ini po nga mga panahon. Dinita ka na karoon sa pikas linya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
14: Yes, may hapon, ma'am. Mayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Habagat or southwest monsoon prevailing na nakaapekto sa Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga Peninsula makasinat isa panalagsang pagdagom. Natuna sa mapanganurun nga kalangitan, may tsansa sa patak-patak ng mapag-ulan, kilat o pagpanalugdog. Tungod sa habagat or southwest monsoon. Uban nga dapit sa Mindanao apil ang northern Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom nga dala sa mapanganurong nga kalangitan, may chance sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi, tungod sa localized thunderstorms. Hinay nga dala sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagat ang kasadpan, nga dala sa kasadpang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga dala sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 25 to 34 degrees Celsius. Sunset is 5:40 sa hapon. Philippine Standard Time 4:18 sa hapon. Ini si Catherine Asunto sa DOS. Tipag-asam lugan, may hapon.
11: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, itong weather forecaster sa Pag-asa.
14: You're welcome po.
15: Magnum Weather Alert!
11: Oras sa 4:19 sa itong pagpanaguban sa itong tuluban ng Magnum Report sa tagan sa tamo mga igala sa mga dagkong uluhan una sa itong mga balita, lokal, national, international. Dinitas itong Magnum Lokal tungod sa katol, gamayang sunog, miulbo sa rooftop sa Osaka, Panimala, sa NHA, Kauswaga, ning atong syudad. Dugang luhan sa itong balita nga lokal, dinipunta kay Cagayan de Oro City Police Office kung kong iklaro nga dili lamang responsibilidad sa mga otoridad o mga magtutudlo ang pagdisiplina o pagbantay sa mga kabataan. DepEd Cagayan de Oro naghangyo karon sa mga ginikanan nga i-monitor ang ilang mga anak o dili lamang pasagdan sa mga magtutudlo. Samtang kampo ni Mayor Orlando Clarix uy miingon gipatuman na sa mayor ang wellness program matag Biyernes sa tanang empleyado sa City Hall. Samtang dinisad ta mahigala sa dugang balitang lokal kay ato po din po nga buhatan sa DNR o mga nagkariyang buhatan po sa gobyerno, mga private organizations o mga negosyante din sa CDO ang nag-iusa alang sa paglimpyo niining atong coastal area. Dungan po sa International Coastal Cleanup Day. Oras alas 4:20 dinipunta kay babae nga gialigahan sa yapo din po nga kapikas nga nagbudi tali sa usa ka police officer din sa may lungsod sa Taguluan, Misamis sa Oriental. Mihatag ug katinawan nga wa kini siya mihimo sa pagpanapaw. Oras alas 4:20 dita kay giingon nga City Health Office nagpahimangnog gyapon sa tuong mga katawhan nga magpabiling magmatngon o magmonitor sa haze situation dinhi sa CDO. Dugang balitang lokal dinita mga higala o balitang atong hiskutan dinita sa mga balitang national. DILG gingong gilaraw ang paglusog petisyon sa Korte Suprema aron ang yun nga hatagan sa panugot ang mga otoridad sa pag-inspeksyon kung ang nanag-iaw og armas dunay hustong kabutangan ni ini sa ilahang panimalay. No, kinialayon po sa nahitabo lagi nga sunod-sunod yung mga insidente sa mga kabataan-unan nga nalambigit sa shooting incident kadun na rabo po yung mga nangakabsan sa kinabuhi. Oras alas 4:21, dinita kay DepEd gikundinar ang nahitabo nga pagpamusil sulod sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Taong bayan ayaw na sa magnanakaw at abusado network alliance kung tama na. Dito bag ang pahimang doon ni Presidential Communications Office kung PCO Undersecretary Claire Castro sa giyong malinawong protesta sa Ika-Sigilin Day 4 nga anibersaryo sa martial law karong Lunes. Samtang kapig 15,000 ka mga pulis nga ipakatagbo sa National Capital Region alang sa anibersaryo sa deklarasyon sa martial law sunod simana o adlaw Lunes. Samtang Senator Panfilo Lacson, gitubag ang pahayag ni Senator Pia Cayetano nga gi-pressure o giipit sila. Apan, matod sa maunga senador, wala man daw siya gibuhat no nga daotan. Walay rason aron mabati nga gi-intimidate o gi-pressure ang mga Cayetano. Oras alas 4:20, dinisad ta mga igala kay giingon po da koron nga exposure sa dark web o depression. Laki patod pa sa nag-unang hinungdan sa pagpamusil sa kasudyante sa South Cotabato. Secretary Rimbulya na nawagan sa mga ginikanan nga i-check yun ang mga telepono o mga cellphone sa inyuhang mga anak. Dayon din ni Santa Mahigala kay DICT, mihimo po sa pagpadayag silang pagkundina sa school shooting nga naitabo sa South Cotabato. Gagingong pamilyang Villar aduna pa kahigayunan aron nga muhatag katinawan kalabot sa isyu sa dili limpyo o hugaw nga ilaha po din po nga patubig mga igala ilang panubig no serbisyong panubig sigon sa Ombudsman. BSKSCOC filing giingon nga ipahunong sa COMELEC kung mapagawas ang term extension. Samtang miingon no sabi kasi sila nga alanganin no gyud. Alanganin no sa pagpahigayon or ilang pagpangandam sa BSKE. Dugtong nini may gala din ni Santa sa lain pang uluhan sa itong balita nga national kay giingon na karon House prosecutors buot nga i-classify isip hostile witness si Mayor Baste Duterte sa impeachment trial sa igsuon ini nga si Vice President Sara Duterte. Dayon din sa tamahigala ka UP students naghimo sa ilahapong stage walkout nunot ining 2027 budget cut alang sa Paksalika. Aras alas 4.24 sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang international kay Amerika. May apilar karon sa Cortes may kalambigitan sa pagpa-reject sa polisiya ni US President Donald Trump nga nagatinguha nung tugtan ang paspas nga deportation sa mga tao nga nasa ilang nasud pabalik sa third world countries or third countries. North Korea miingon nga nuclear status nila dito irreversible. Human ang nahitabo nga UN Atomic Agency. Samtang binisita may gala kay Amerika ug Denmark naghimo na sa pagkabutog kasabutan may kalamigitan sa Greenland. Pagban sa media outlets nga CNN, MS, Now ug Politico. Ang gimando karon ni US President Donald Trump di na po da sa White House. So kung dinhi pa ni sa to sa kuan lugar, for example, Cagayan de Oro, no? Kading mga certain nga mga media outlets di na nila pasudlon lugar dito sa City Hall ina na ba. So dito White House mga gala di na kasulod. Oras alas 4:25 dinhi sa da kay giingon na karon ang Fiji nag-declare og national HIV crisis. May hadlok no kung daghan ang HIV. Kaya dito mungod sa ilaha sa Fiji, sa ilaha mga gala sa Fiji. Kanyang sexually transmitted diseases kay mga pwede magunin siya nung mapasa-pasa. Kung palitan, mihimo po ganing paggamit sa illegal nga droga kanang mag-inject-inject. So, ang illicit drug use, nakatabang na siya nung sa paspas nga pag kanyang takod-takod sa virus. Nga naka-affect na, no? O mga 60 ako nung ka mga kanyang tao dito sa Pacific Nation. So, ang ilahan dito, yung ilang diagnosis, ni surge daw ang kaso sa nahisgutan o sa mga balatian.
16: Reports!
11: 16 times ang level ani nga na record kung itandi sa niadtong 2019. So dito no, nagkuha na sa national HIV emergency. Dini sa ato kay daghan gyapon ang gakabalaka. Sa yun ra kay magpa-test mga igala no. Ano lang i-prick lang imo ang kamot ora ra gyapon kag nagpa blood type ay nana nagpa-check kay nana ra gyapon ang buhaton di man ka kinanglan no nga mabalaka kadiyo traman kayo din ko nga palita no nga dagid mo gusto na di gid mo makahimo sa abstinence no di mo makahimo sa paglikay sa inyo ha din pong pag-loving-loving din na sa inyong mga partners niya dapat i-make sure gyapon po ninyo mga igala nung magamit mo sa mga contraceptives. Kung pananglitan po mga igala, kung namoy mga multiple partners, kung panglitan, wala pag yudpod mo no, sa sulod, sa nisulod sa salag sa kamin yun. Or namuha ng mga kaning isagop ninyo no, ang mga western nga culture nga daghag partners or mas mayong nga mag-contraceptives or

0: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Matag una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag-una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atani.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
7: Nay, kalang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mag-uban-uban ng sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
10: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
10: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug Servicio Magnum Radio.
11: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off all wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale.
12: For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
13: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
14: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna, 175 grams. Mas pinamura na, 27 pesos SRP.

0: Bilang, bili na.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras alas 4:35.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Oras alas 4:35 na sa hapon. Balik na mahigala sa pagdawat. Dadayon ta karon sa mga balita ang nangahipos sila ni Magnum Hunter 22 Faith Velez, Magnum Hunter 19 Mancho Kabagtulan, ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. Dita maglangan kay medyo gamay ram gid ang atong oras karon kay usa ka oras lamang basta adlaw Sabado, pero punon nato ni sa mga balita tungod kay nakahanay na mga reports sa itong mga kauban. Unahon nato giingon nga usa ka lalaki ang arestado diha sa may barangay Porto tungod sa paglambigit ining illegal nga suwerte. Sa atong paminaw ng detalye sa reports sa itong kauban aniya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
4: Arestado ang usa ka 29 years nga lalaki human sa gikasang anti-illegal gambling operation sa kapulisan diri sa may Buenos Aires, Barangay Puerto, Cagayan City. Gilang dinapan niya si alias Dudo, 29 years, residente sa Suntay, Barangay Bugo, ning siyudad. Subay sa report sa Police Station 6, gilusad sa anti-illegal drug team sa Police Station 6 o si MHC Kokpo. Ang operasyon niya may resulta sa pagsikop sa suspitsado. Na-recover gikan kaniya ang usa ka stop sa sweat dress o gadunay combination nga number 726 nga dunay 20 pesos nga pusta. Alang sa alas 9 nga draw, upat ka sweat dress daily guide o carbon tail, ballpen nga black collar o tally sheet, sling bag o 220 pesos nga pusta. Sa pagkakaroon, nanaas na siya sa kustodiya sa Police Station 6 alang sa saktong disposisyon o posibleng pagbasakag kaso sa Republic Act number 9287. Balita, gikan sa Police Station 6. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:37. Dili ta kay miyembro sa LGBTQ community nga nakiga ismiring huy matud pa. Uy, sa duha ka lalaki ang reklamo. Human, na biktima no. Gikawatag kwarta atong paminahon, Magnum Jane Luna.
5: Reklamo sa itong kapulisan ng usa ka miyembro sa LGBTQ. Atala po ng pangalan nga Princess Magdaba Angie, no? Pero ito yung katangalan kay Angelo. Oo, alias lang niya ng Princess pagkagabi, Magdaba Angie. Ikabot siya, Magdaba Angie, nga kining naisgutan po nga member sa LGBTQ, nga siya Princess. Gingon nga, nagkigingon matod pa na siya, di na sa may kauswagan ka ng gasoline station niya, Magdaba Angie ba? Niya na siya na-meet nga duha ka lalaki. Wala lang po niya pangalili, Magdaba Angie, pero kuning duha ka mga lalaki matod pa. Mga to kaniya o papaila-ila sa ilahalo kayo din po sigurado po siya kung tinuhod mga pangalan kay first name raw po doon yung Angie Gingon nga nakikamigo nga to kaniya o niya matos pa niya si Princess nga modus nila nga magkikapaila-ila permiro istoryahon na yun ka magkikinom nga to kanimo o sa diha dahil nakangkatun na yun ka mag-ismiring huy ni sila magdumanji siyempre siya Princess isugod siya magdumanji no nga silang tulo mag-check-in. So, diyan nga nag-check-in na sila magdumanji. Ang usara matod pa rito, ang iyahan nga nakawa. So, gali magdumanji, no? Katong usa ka lalaki, gingon lugar nga si Guapito. Guapito lugar yahan gi-punting. Tapos, lagi kaya medyo pa siya nga tiso yun ang naisgutan sa mga lalaki. Pero sa attorney ni Magdumanji, Brian matod pa ang nagpaila siya hapon nga pangalan. So, si Princess si Brian matod pa ang nagkasirap tanay. Sila mismo no ang nag-check-in pero ni Apas nagya po nagihag kauban magdumanji nga katulog ang kauban siya na pagkigila-ila sila na tupot kang princess.
1: Ito may participation yung Magdum Jane?
5: Uban-uban lang siya magdumanji. Mula gaganing nga open-minded lang ito magdumanji nga silang tulo nag-uban sila o ga-check-in pero ang ihalag yung nakauban kay kaninga si Brian sa bed lugar magdumanji no. Nakita yung sa'yo kaya dami mga bata magdumanji. Unya, galing kabutsyag, nga sa diyang hubog na gid kayo siya magdumanji, una siya kabalo, una siya kabantay, kung asa yung pitaka, nagtayo-sayo, matutpakini sila, sige na pong madumduhan magdumanji, no? Tayo-sayo, matutpaka sila, antod po lugar, no? Nga nabati na gid niya, ang grabe niya nga kahubog. Galing magdumanji, nakulot naman noon siya, kay pagmata niya, wala na magdumanji, ang 15,000 pesos, yung hurot gid magdumanji, no? Wa, siya kabalo, kung kini, at kisabay ni kuha to si Brian Ball, katagyang isa kahigala nga wapod niya po lugar no na kayong nahilagdan. So, gabi magdumanji. Si Brian mo diyan kauban dito po sa sulod yun mismo. Niinilugang ilaha po nga gi-check-inan. So, gabi magdumanji na nagtuo siya. Magkini silang nga doon. Kung tsabo, gini sila. Kasi syempre, kauban mo sila magdumanji. Nga sila lang po yung kauban. So, di nga ni-check-in sa nisulod doon sila noon. Niinilugang naisgutan po nga hotel. Gali magdumaan siya, huwagin na bilhin niya ito kaniya to the point niya nagpasundo pa siya sa iyang best friend na dumaan siya nga member niya po sa LGBTQ okay lagi. Minghoy naman si Princess, huwag naman siya, nabilhin po niya kwarta. Niya huwag na po siya, ikabayad po rito magdumaan siya. Ngay, nasubra naman po siya sa oras nung ilahalogay nga gi-check-in. Gali magdumaan siya, di man maurang mahulog na hostage ka siya rito mismo sa hotel, kaya di man siya kagawas. Pulagi kay kulang mano ang iya halugar ko nga bayad niya. Gali magdaman siya na kuwang matutpa sa CCTV. Nga sabay matutpa nga ni Gawas. Ang isgutan po nga si Brian ang iya pong higala dito po sa kwarto. Ito po ga tayo magdaman siya. Banabana matutpa mga alas 4 sa kadlawan kini siya nga gibiyaan. Nga huwa naging umoy po nung kalagi. Hubog kayo niya. Doon na pag yung mga nakita po gato kanila. Rason nga huwag yung po'y kusog. Isgutan po lugar nga membro sa LGBTQ nga si Princess. O sugod po diin ni magdaman siya. Sabi ganyang kasuko, no, tugot palagi, kaya nabiktibagin siya, niini po nga modus po, niini po nga maghigala, mag-best friend nito naman siya, pero huwag po siya kabalo sa relasyonan niya doon, kung kini mag-isuon ba, rin sa, pero nagtugin siya, ang maghigala, ano sila magdumaan siya, kasabot sila sa ginahimo lugar po, modus po dila, kali magdumaan siya, no, di po ganyan siya katuo, tugot palagi, kay nakurot gan ang iha po nga 15 mil, kay nasayad batot pa siya, kasi pagawas niya sa ilahang nga Pinoy Anan, sa diyalog ko nagpanog kini siya, nga mga inom-inom, nga sira po isa magdumaan siya, nag inom-inom lugar siya sa may gas station, buktok din ang mic, ilagi po, kathearted po tawag niya si Princess, doon dito magdumaan siya, no, ginuulan matot pa siya, niini po nga duwa. Ang iyong nabalaan magdumaan siya, nakagasto na matod pa siya, gikan ato yung 20 mil pesos. Nga, ang iyong sigurado gid niya nga nadumduman, nakapagin siya around 15,000 kapin nga kwarta. Lagi, nagbayad. Iyong magdumaan siya?
1: So, pila na talan? 35?
5: Ara, gid sa mga 15 mil gid magdumaan siya, no, ang kinilugar nga nabilin kay nagastuhan naman niya, kaya nag-inom din siya dito sa may gasoline station, dito sa may kautwagan. Gaya yung mga sukli-sukli na lalabay sa gikan siyang 20 mil na yan nabilin dito. Gisimot, gito lang magdumaan siya. Wagi gibilin bisag piso. Pitaka talaga yung mga ID sa dumaan siya, no, ang nakita dito. So, galing, no, kinisgutan po nga manong sa LGBTQ. Perti tao, hilak-hilak, magdumaan siya. Ito po lagi. Hurot-hurot, gito ang hihapo ka po. Tano na sa niini magdumaan siya, no, sa Facebook, gito siya, napagawa siya po nga gibate. Tugod na po lagi, kaya magbantay matutpa. Niini po nga doon ka mga individual, maghigala nga. Gamigo nga to kanimo, niya makiisbering hoy, niya kawatan de gihapong kasa, kinilugar nga katapusan. Sa Magdum Reports, kini si Magdum Hari Judy Ford, Jane Luna, sa Bataog, Silbusyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna, oras alas 4.43, dinisanda kay yung jeep ang may bangga sa Motorola. Nahisgutan po nga sa kilang may galang na bangga, no, natumba din na sa Maya Hay Street, ting atong syudad. Atong paminawon ang detalye sa report na kastanway si Magdum Hunter 19, Mentro Kabaktulan.
6: Kamatiyag, nag-disgrasya o nagka-disgrasya ang jeep o ang motorila sa usakadalan sa Rizal Hay Street, tingatong syudad sa kilid sa Lourdes Gabahin, doon sa sitio. Ang gikamatiyag, usab, ga-disgrasya, nga nagbigit ang usaka patag liner na color blue nga jeep. Samtang diyang nabangga kini, nga to sa usaka motorila. Nga nag-agi sila sa usaka crossing diha sa maunga dalan na apaan dito na din kinigan nagkatapo sa dalan o ginundan sa pagkatumbag itong taon kining usaka motorila na nakaangkon og tabi sa likod nga bahin aning motor motorila o samtang atubangan nga bahin sab sa jeep pa ato sa nasangpita nga parang bangga o nagkayabo o ganang bungkag ang kining karga ni ining motorila. Kutiyag nga doon na pa'y dagko ng mga karga din gamit sa mga balay huwag na posibleng nga nag-transfer kini o mga gamit tungod sa kapuno sa karga. Huwag ang jeep o sab gamon doon ay pasahero apan na wala man po'y natala nga samad o samaran sa nasangpit ng mga sakay ni ini. Patut pa ni Ramon ang driver sa motorila nga hinay ang ihandagan nga diya nga bitabok sa crossing sa dalan nga Rizal Hay Street padulong kini sa City Hall. Apan kalit lang lamang kining kibanggaan sa maong jeep. Subay po sa Pirudi, nga driver sa jeep. Paspas ang pagpanagan sa motorila diyang bitabok sa crossing. Dito nga kini nakabantay sa maong nagpanulong nga motorila. Dundan sa iyang pag-apply sa brake. apan wala ni wala ni kunin tabrik dan sana sampai ka disgrasya. Atos sa paminaw ng atong paghinabi ni Ramon o ni Rudy. Ang si Ramon mo ang driver sa motorila o si Rudy ang driver sa jeep.
7: Ano ang motorila?
8: Tumba lagi siya sir kay parang ang jeep. Ikan dito niya. Wala. No. Ano? Oh, ako pa, parang kay one way man in diri.
7: Pa City Hall?
8: Oh, pa City Hall ko, paana.
7: Siya okay. Padulong sa Western Park.
8: Pagtabok na ako diri, nibuto mo do yung brake mo, may yung istorya, wala daw mo hawid yung brake ba?
7: Pero sama na, nakauna, nakaugwan, cross.
8: Oo, nakauna na ako kay ang sampot naman niya mo yung naigo niya. Moto natumbag yun kay sampot mo yung naigo niya.
7: Ano sa makakusog yung madagan?
8: Giner kayo. Tapos giner kayo kay ni minor naman ko daan kay crossing naman siya diri. Siya wala siya ka minor kay mo. Tama ko nung siya break ko, amo mawid yung break, yun buto ko nung yung break.
7: So, kinsa may murag nakabantay nga, una, ikaw o siya? Siya o siya nakabantay nga, uy, nitabok na na.
8: O, di, nakatabok na ko, siya, muminor na, mubreak na siya diha, niya, kaya wala man mawid yung break.
7: Ah, wala mawid.
8: Oo, wala mawid.
7: So, ma-off na to, nag-break?
8: Oo, dili, makatabok na ko, dili na ko niya masapon.
7: So, buto natumba ka?
8: Oo, buto natumba kay ang sampot man mo naigo niya.
7: Pero kumusta man ka? Wala kay Juan? Wala
8: raman. Pero tumba na Juan may kay si ma'am. Ano yung pasayro na ko kay karga man niya. Ayan mga karga.
7: Natumbling na maan.
8: Oo. Nagkuhang ko kay hinahinay raman ko katumba ko. Hinahinay. Kay wak man rich yung aning kong natumbalar ko. Kay hinahinay raman ang dagan. Hinahinay rin sa tumba.
7: So, unsay may tabuan ni sir? Nga kamang kayo marag na tumba?
8: Ha?
7: Kamang kayo marag na banggaan?
8: Siya yung obligasyon eh, kay kuan man siya.
7: Kasi, ay, settlement na niya?
8: Hindi, magdepende sa akong galon. Namay akong agalon, pero gitawag ko. Sir. Sila, kuan. Kaya nang po yung agalon sa driver sa jeep.
7: Sir, ikaw ang driver sa jeep ba? Ngayon sa kipagita mo, gani?
9: Nga, butan kong brick. Naigo na kong rila. Luwang kung ako yung kaigo sa rila, kaya mulikay ko, dagal mga madamid. Ako, ilikayan nila ko, naigo mo siya, may mahimo.
7: So, pero siya na ang nakalusot sa crossing?
9: Siya yung nakalusot sa crossing.
7: Then ikaw nakakabantay?
9: Oo, ako nakabantay.
7: Then ito po, is...
9: Igo mo siya.
7: Pag-break, pero naka-break pa ka?
9: Naka-break pa ko, ano sa mag-break na ko, huwa naman di-break.
7: Wow, ano nila, wala ni Gunit?
9: Huwa naman ni Gunit.
7: Napanggaan eh nun siya.
9: Igo mo siya, iwa, siya yung mga...
7: So, unsa may... Unsa ko sa gumandagan, sir?
9: Neutral naman ko, wala man ko na yung...
7: Rain sa ana.
9: Oo, di agad.
10: Napailapan ulo sa pisina ka ron.
7: So, unsa'y may tabo kahani sa posible?
9: Paano, ilang mag-isitol na?
7: Isitol na.
9: Kamera daw welding, order sila, ikaw yung bayad.
7: Kamera man damage?
9: Oo, kamera damage.
7: Welding na?
9: Welding na.
7: Wala yung ikaw mo'y samad sa inyo at pagka-bangka?
9: Wala man, noon. Wala yung tao na unsa.
7: So, salamat sir.
9: Okay.
6: So, sa itong paginabi nila ni Ramon o ni Rudy na mga driver sa motorila o jeep pa siya sa nitabo ng aksidente sa Rizal A Street ng itong syudad. Magdungan 19 Metro, kapagtulan sa Paritawag Servisyo, Magdung Radio.
1: Salamat Magdung 119 Metro, kapagtulan. Oras alas 4.48. Balikan sa nato itong kauwan Magdung 122. Kaya yung inahan gireklamong anak kumanam rin na sa balay, nga balay panugot. Ang detalye kalabot ini atong paminawon si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
11: May reklamo ang usa ka inahan batok sa kagalingon niyang anak human matutay sa ring agiprinda ang iyang panimalay dito sa Zone 5 sa San Lazaro Barangay Lapasan ng siyudad. Subay sa report na ilang reklamante ng si Elias Gina 52 anyos residente sa Zone 5 San Lazaro Lapasan ng siyudad. Uban ang iyang anak na lalaki nga si Alias Jong, 32 anyos, residente sa Zone 8, Kugmaning Syudad. Samtang ang kireklamo mao ang iyang anak nga babae nga si Alias Mila, 23 anyos, o residente usap sa mga lugar. Sumala pa sa report na disubrihan sa inahan nga ang iyang anak nga si Mila nagpost sa Facebook account nga giprinda ang ilang balay sa kantidad nga 35,000 pesos. Tungod niini giadto sa inahan ang usa ka anak nga uban ang iyang anak na lalaki. Lain ni Mela aron i-verify ang maong post apan imbis nga magpatinaw na suko noon kini.
4: pagpakita og dili maayong pamatasan o ganing kamot pa nga man. Tas magan ang gireklamo. Nung dan nga, dugang pangan reskibuhan sa inaan nga nagkwenta na di ay daan ang maong panimalay nga tuto sa kalalaki nga si alias Ruel nga wala siya kahipano o wala ilang pagtugot. Hinunggan sa iyang kagulo kalagot, igiyakin ang gireklamo sa kapulisan. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gireport na sa barangay alang sa panagsabot. Balita, gikan sa Police Station 3 Agora, kinisim Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Oras alas 4.50, dita kay giyong adunay lalaki na biktima sa kawatag motorsiklo. Sa reporta niya si Magnum Hunter 24 naka-standby, Magnum Jane Luna.
12: Biktima sa kawatan ng usa ka lalaki di ilang motorsiklo ni ini magnamahasyo na ang gigawat din sa may barangay Agusan ning atong syudad di Kabutsya gagi plaster matutan niya din sa may King Motor bahay na nasigutan ng motorsiklo apan wala pin mahibaw ino kung kinsa ang mihimo matut pa sa pagkawat ni ini magdumaan siya kini siya usa ka Honda Click nga color gray nga na combination pod nga orange ang iyang na ang sigutan pod nga motorsiklo bali magdumaan siya no tugot pa sa kadismayan ini pong isigutan pod nga biktima. Para kini sa pagpost sa social media, yung mga podan sa pagpatawag sa kapulisan, tungkol po lagi sa kukupod yung atribisyo. Nagibuhat hindi pong kawatan nga ito kaniya. Tungkol kaya pauli na ang tamad dumaan dyan sa may barangay Bugo, ang naisgutan po ka biktima sa diha, lugar nga nawa pa yun, no, nawala ang ihapong motorsiklo. So po di ini mag-imagine na gilayon usab no mag-report kaya tapos kapulisan naisgutan po ng insidente. Usab na sa dugang investigasyon, tungkol po lagi hanto ng panahon, nawa pa yung identity. Iskutan po lugar nga suspechado sa diha lugar no nga mihimo kini siya sa pagsubay po ito sa area. Sa pagkakaroon, hapon niya wala mailhi o ga magyapon na hibaw ipot magdumaan siya na kung asa nagidala ang motor sa mga nga biktima. Tugod po lagi, kini nakita din agad mismo sa may highway po no sa may barangay Agusan. Sa Magdum Reports, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa bitawag servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4.52 din sa renta. Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan kay gingong kaning usa ka taxi driver ang gireklamo sa kasong estafa. Ang balita atong siren sa tong kauban kaya naka-standby na po si Magnum Hunter 19 sa iyong lokasyon. Kaning mga taxi driver sagad yun po no, estafa yun ang atubangan na nilang kaso. Ngano gani? Atong paminawan si Magnum Mentro Kabaktula.
6: Gireklamo sa police station na Fort Arben, kaning usa ka taxi driver sa gikamutiyag na kasong estafa. Ikan sa usa ka reklamante nga si sa Eli, ka 45 anyos, nga nagkapuyo sa barangay Carmen, ikatong syudad. Nagreklamo patok pa ni Mr. Lando nga higko na paitarona, driver sa taxi, kinsaga nitibo kini nga taga perdungo na maasin na sa Southern Leyte. Di nitratang kita ka report ang maong nagrenta sa kining drive sa taxi, isip rentier sa taxi, din wala na miuli. Tuga wa na yun inoon kin nagpakita hantun ting mga panahon na. So nga ang nasampit nga kining fayad, wa na yun itabo nga rental fee nga sunod sa unsi kaadlaw nga pagrenta ni ining taxi unit. Now hantun karon wala pa'y naitabo nga payad or di panic na payment. Bakit pa sa tini ang nasampit na unit sa Tigkabutiag na anaasa magsampit na suspect. Nundan sa pagreklamo di ining biktima aron sa pagpatala o ga posible nga pagpasaka sa nasampit na kaso at pa sa maong driver o gisulayan pa o kontak sa mga otoridad nga to sa mga cellphone number na kitasap sa iyahang Facebook pa na wala kini nag-response. Tingnan nga wala na nagpakita sa iyahang gipuy-an nga palay sa usa ka area dinhi sa atoang syudad ug gituhang ni uli na ngadto sa ilang probinsya. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen kini sa Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan. Oras alas 4:54 dito kay dunay lalaki arestado tungod dinhi pong kasong nga 9165 nalambigit sa illegal nga droga atong paminawon Magnum Hunter 24 gikan sa lokasyon Magnum Jane Luna.
12: Arestado ang isang lalaki humantri na labike at inipang pagpabaligya sa illegal na droga. Ang naisgutan ng lalaki giaksyonan no kung nag-ioperasyonan din sa may barangay Agusan ning atong syudad din kini na pagitan sa balor 500 pesos sa gituang syabuh ikabot siya ka magdumaan gino nga mismo ang naisgutan po niya lalaki sa pangalan nga siya Gingon, nga kini siya nagdala-dala matod panoog gibog aton nga 5 grams sa gituang droga nga naabarabana sa 34,000 pesos sa halugar nga street value. Galino nakuha po no ang cellphone ining na iskutan po nga suspechado. Halugar nga girikisa kini sa yahapong lawas. Dito matod pa kabutang po no ang ebidensya din kini nga nakikatransak nga tupo sa itong kapulisan. Tupo po sa mga station magdumaan siya at estado na ang iskutan po ng lalaki tungkol siya ang paglapat sa kasong 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa Magdum Reports. Kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa may taong serbosyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4.55, dinisalenta ni Magdum Hunter 22 kay motorsiklo nga gipahulam. Sus, nabangga naman hinoon. Tag-iya ang mihimo karon sa pagreklamo. Atong paminawon si Magnum Hunter 22, Magnum Faith Velez.
12: May reklamo sa kapulisan ng usa ka lalaki nga iya sa motor. Human matod pa kini gihulaman sa iyang gihulaman ka minor di edad nga lalaki. Apan nakabangga hinoon kini. Subay sa report, naila ang mga reklamante nga si Alia Jose, 35 anyos, residente sa kanito aning syudad. Samtang ang iyang gireklamo, mao ang usa ka minor di edad nga taga Zone 6 sa Upper Cookman ning syudad. Gibutyas nga gipahulaman sa tag-iya ang iyang motor sa maong minor di edad nga lalaki para mupalit lang og limnong makahubog. Og aksidente kayong nakabangga sa laing motorsiklo nga nakaparking sa kilid sa dalan sa Zone 7 Malasandig. Sa insidente, si Jose mismo ang nagbayad sa 1,500 nga to sa tag-iya nga nabanggaan isip settlement. Samtang ang minor di edad ni Angkon ug ni Saad nga bayaran ang maong kantidad. Ug ang maong kaso, gireper na sa Police Station 10 Cugman para sa saktong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 10 Cugman, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Dinis rentas balita ni Magnum Hunter 24. Kay gyung adunay babaeng naskam sa usa ka nagpakaron ingnon. Grab the driver. Ania si Magnum, Jane Luna.
12: Reklamo sa kapulisan ang usa ka babae humagiingon na biktima matutok ni siya sa napakaroon ingon nga grab the driver ni iskutan nga biktima mao si Faith Colina. Ingon nga kini siya mihimo matunaw sa pag-order niya tupod sa grab o tingala ni siya kaya online na kundi siya nag-post mag-demand yung nag-request siya kung gusto ba ay kay ila nga grab the driver basin pwede mamalihog. Magdumaan siya, no, dagan na magigit kayo sa social media karon ng mga grab driver, pero dilin po talang lihiti mo sa manihini. Sa matunta kalalaki, ang nagpaila ka niya, nagpicture pa siyang kagalingon, nga grab driver matunta kini siya, nga gamotor magdumaan siya, no, kaya naman sa taxi po, pero kani siya, gamotor siklo ni siya magdumaan siya. Po siya, kini siya na malihog matunta, o pagkaon, nga ito po sinisgutan po niya. Kuna driver o sa dihalogay nung nga nag-transact sila, EI ramalitaran magdumaan siya, no, EI ang ihalogay nga pag-send o picture niya at ulogay ang resibo o bisan pa man o katupong i-order nga tupod na nisutan po nga biktima. Tupod niya nahibawaan magdumaan siya nga nagi something wrong. Tungod po lagi kay dili making video call ang nisutan mga driver kay kasagarap di pa magdumaan siya video call para masuguanin mo kung asa man mo angki labi na ang emo kung tuluan kung asa mo agi patuloy niyo ang Pinoy anan. Kani magdumaan siya wala matutpamihin mo ulogay na sa pagin video call di agali. Sen pa kini siya uga Gcash tungod po lagi kay kulang matod pa ang yapong fan sa dihalogay nga nag-request sa nisutan po nga biktima. Papalit og item niya galing magdumaan siya inautugod po lagi siya akong kabalaka iyahat yung video call balik-balik magdumaan siya akong gina-recheck batot pa ang hapong nga tawag galing magdumaan siya ang niskutan po lugar nga driver scammer di siya magdumaan siya dako-dako matod pa ang nakuha giniinip po niskutan po nga scammer na gini matod pa nga scammer sige matod pa og pangayo gito ga additional po diinip po lugar magdumaan siya kaligip litihan pa niyo niya pasugo FIPA doon sa nisugutan po niya driver. Isugutan lang po tayo ng biktima. Kalagi na sayo doon po siya doon. Doon naman din sila angay po niya bayran. Kalabot po diini. So aside po doon itong fee. Pulo itong bayran po niya sa iyakong i-order. Niya naapot itong pasugo. Dahil magdumaan siya uplite. O galing magdumaan siya nun. Isugutan agad siya. At salid ako nagin ang iyakong bill. For sige na lang. Kaya batod pa niya. Kinanglan mo po niya. Tumapalit po nisugutan po doon ng item. Kaya magdumaan siya sa dihalo kayo nga nagkaulo na gin sila. Nagkasinap na rin na sila. Naapoy proof. Pagkita sa iya. Bayado ni suda po sa biktima tungod kay ER dahil ang mga gipangsan dito kaniya o scammer di ay hapong nakatransak sa online. Ano tanong ini mag-debatcher daw gira-refer na suka polis sa nisigutan kong incidente. Tungod po lagi, so di nga panahonan no, wabag itabalik ang ihapong kwarta o di na makontak. Ano isigutan po lugar ng lalaki nga nagpakarating nun na usay ka grab a driver nga muhatudong tapon no sa ihapong nga tupod sa biktima nga napapalit lamang pagkaon sa online. Magdum reports, kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa bitawag serbusyo, magdibradyo.
1: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Baligan sa nato si Magdum Hunter 19, mentro kabagtulan kay Giingon. Nga doon ay usa ka lalaki, Sam Dan. Human kinigipuspus ng kahoy sa usa ka senior citizen. Atong paminawan si Magnum Hunter 19 nakasan by Magnum Mencho Kabaktulan.
6: Nadala sa ospital kining usa ka kining biktima na kinuman gagipuspusan o kahoy sa usa ka senior citizen. Kini nasangpita ka incident yung itabo sa Zone 1 sa barangay Punpun na tingatong ka syudad na itabo ning usa ka 55 anyos ka biktima na nagkalalis nining usa ka 65 anyos sa sa diha nga nagkawa na nagkasinabot ang dalawa mihimo sa pagkakuha o kahoy kining usa ka suspect nga senior citizen who get ipospos nga to sa ulo nga pahid yung usa ka biktima na kahangkuhon sa nasangpit ng mga samad human nga pagnayog sa nining nga dalawa ito baybay ng mga sabat o punog ang nangkon aning biktima nagkita sa ospital aron sa pagpatambal inunda na pinapag na reklamo ni ini patok pa sa paong lalaki aron sa gingon nga kaso nga physical injury ang nagkakagato sa nasakpit nga suspect ka samtang doon na pa'y inisyal gagipaygayon ng investigasyon ang kapulisan na kalabot sa unsagid ang sinundan na sinugdanan sa parang-away na nining nasakpit nga mga lalaki sa una nga inisyal nga informasyon mao ang parang-away sa yuta nga ilahang ipuyan siya sa parangay Punpun na tingatong syudad. Palipagikan sa police station for Carmen kini sa Magnum Hunter 19 mentro kabaktulan sa palitaw servisyo magbubadyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 mentro kabaktulan oras sa 5:02 na sa hapon sa itong pagpadaan sa tungtulong mo ng Magnum Reports manibaya sa taas at mga kaigsunan nga nakatutok ron. Salamat din na kaninyo no? Salamat sa mga nagahimo sa pagmonitor sa mga programa din sa Magnum Radio sukad pa kagriyang buntag hangto din yung orasa. Salamat din ha sa inyo, shout out din ano kang shout out kang board member Princess Imano, shout out din na kang Sir Jandro Escala, shout out din na kang Saisay Neri Imano. Ito ang kanipo na, ato po din po nga board member. Din na po kang Congressman Karen Lagbas. Shoutout din ano kang Congressman Karen Lagbas o kang Governor Juliet Uy. May pagpaminaw po. shoutout ako din na kang Congressman Bambi Mano. Gikan kang Sir Jandro Escala. O din na po kang Ate Dimple daw sa may balingasaga. Minsamen, Sorintal. May pagpaminaw po din na kang Mandy Sabjen Kuay. Din na po na kang Nasir Navores Escala. O may pagpaminaw po no, din na sa mga taga-Binitinan. Balingasaga. Minsamen, Sorintal. May pagpaminaw po din na sa mga taga-barangay. Kaning kauswagan ng atong syudad. O may pagpaminaw daw po din na sa may barangay kamamanan atong Lakben. O sa itong mga kaigsunan po nga nakamonitor ko ron, musunod na ang programa ang inyo hapong gitangatangan aron nga digid po ta magluya, di ta magsakit, di maglabar itong ulog, uban pa. So, kini na ang inyo hapong natulaton mga igalano. Ang Magnum Health is Wealth kay magunsa manang sapi kung sa lawas lang pa uli. O gatangatangi kay makauban ninyo unya tonton na sila si Magnum Bingas Sintog, si Magnum Sharon na sila kay Lowa, ang atong nurse in the air. Alang sa mga detalye po na sa mga tips o mga uban pa ang mga mensahe po nila mga pahinumdom aron nga magpabili gyud ang luwas no, dili ta masakiton basko gana gitay kalagsi gid sa panlawas nga ato pirin pong ma-experience mataga karon ug nya og sa tuma kaisunan po dadin ha no, kay mosulod naman ang balita nga ang kaning programa nga Magnum Health is Wealth, pwede gyud po ninyo nga tutukan sa tong official Facebook page Magnum Live o pwede po din sa tong official website www.magnum999.com o sa susama pwede gyud po ninyo i-monitor kini sa inyong mga gadgets like kung aduna mo yung mga application din na FM application sa inyong mga gadgets. So 99.9 gihapon ang pangitaas. So kada mga igala nagkadaya po nung mga platform nga gitanyag sa Magnum Radio aron maguban-uban kita sa mga programa sa atua po din po nga pagprograma din eh na po din pod mo amo po makauban o gamay nga hapon din pod no sa mga taga barangay
13: Magnum Reports
1: Puerto ning atong nga syudad. Oga subli din ha sa ato mga kaisunan nga nakatuto karon na manamilit na tamay gala 96 days na lang di ay uga unom ka oras ang ato ang nahabilin no sa atong Christmas countdown nagadul na gyud ang Pasko siguro daghan ang excited po nini kay gawas sa Christmas bonus no mao po ni ang panahon nga kadang dayag uga mas bibo gyud po ang atmosphere labi na sa pagpaambit po nato sa tong gugma sa ato pero pong isig kaingon ang kalipay no mo patigbabaw gyud panahon ni nga season so kini mga igala nga ato pa rin po nga Christmas countdown at ang tangi gihapon kay na yun tayo yung mga pang-update po din is palibot, no? Niini po nga mga kalihukan, may kinabigitan sa Kapaskuhan. O, kayo napupos na nga itong oras. Kini na lamang nga ito po nga pahinumdom, nga timani, ayaw kalimte, nga sa usa kagawas nun, nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magdumaan G. Alasado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magdum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 5:05.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
13: The

0: Magnum Friends maing adlaw ni nasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters alang sa tunduga mga pagtulunan karong umaabot adlaw nga Domingo. Una-una to si Magnum Hunter 24 Gene Luna sa iyang trivia. Mahitungod kini kung anong mausab ang function sa utok sa tao kung depressed kini. Inline pud kini mga igsoon sa Suicide Prevention Month tungod kay daghan ka nato maguna-una gayo dayon og di maayo kung naata sa mga problema. So, ngano ka? Ug unsa gyoy ang ibuhaton pag naata sa depresyon? Kasagaran ka nato mga itagtambag. Of course, ato mga barkada. But unsay mga pamaagi niini? Paabuta siya ni ana. Humanya, muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Abellanosa sa iyang health news. Unsa ang kasagarang hinungdan nganong kalit malipong ang usa ka tawo? Matod pa nila, malipong daw kung walay kwarta. Basin og nanay ni sakit. But unsa gi hinungdan nganong malipong ta? Wa na mahaw na ni udto na ni hapon way kaon-kaon? Ah, malipong yun ka. Naminagwa kay kwarta. Bitaw, unsay kasagaran sakit sa usa ka tawo kung batiun siya og pagkalipong. Humanya atun ta ni Magnum Hunter Ching Intrina sa atong How to Snooze, How to be mentally strong. Permiti ta may nga ligunta. Bisag unsang problema, di ta matibag. Dili ta basta-basta dutlan og problema. So unsa man yun ang pamaagi nga may mukhang strong, ligun ka sa tanan nga matang sa butang. Humaniya, muisgo tenta may gala sa sports. Importante ni kay daghan nagkakabuang niini karon. Kini gitawag nila may gala nga bagong dula nga pickleball. Daghan kay uban, musigay lang mga mata kay makita nila magtuwad-tuwad ug bunal anang pickleball. But unsa magining na sports ang pickleball ug nganong lahi man siya sa uban nga sports? Lahi isa sa basketball, lahi isa sa volleyball, nganong lahi man ang pickleball? Apaminawan na ninyo na karong umaabot adlaw nga Domingo. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Alang sa mga biyahedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3.30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4.30 sa Kadlawon, o kada oras ng galingon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Lunes nga to sa Adlong Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4.30 sa Hapon, Lunes nga to sa Adlong Domingo. Mudawat usab kami og booking, niyatong buot nga muadto sa mga spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
4: Ani ay mga paimangno, aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves og pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay og dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
5: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: ang online scam. Usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha. Labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nung danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha. Labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nung danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo.
7: Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luwag, hamugaway og gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
8: Kaning kaigit karon dili ko siya kaayo budak atong masinati sa una lang bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nan ta og sinod. Kung pagsinod na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na the more na manggawas ang soul magkakuha na din tao muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well of course ayaw gud kaayo pang pa-expose mo kana mga ginagib sa ini. Okay na man may mga water pero hindi ko ipadayon mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw gud nga tagulan lang may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayo. O kuwan ka ng makuwan sa init, first gin mag na ng heat cramps. Sa secondary gin na sa inyong kung paggawas, mas sinuot. Yung uban sa sinuot, manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod nga ng mga heat exhaust, ganun pa dahil na gin na. Mas grabe pa inyong sinuot. Then, siguro, sakit sa ulo, and then, kapoy, mong pagmalipong, kung sa kanahit exhaustion na ka, pero more kapoy na yung kaayo, pabugnaw kita, no? And then, fluids, naginom doon pa o fluids na nang medyo mawala. Business, no? Kanang tumod, ana, ang circulation sa atong otok, medyo apat ko na. Ang sunod na rin, ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion na yun, kuyapin ka na yun. Ingon ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, dalit sige na siya sa hospital kay emergency, gano'n siya, that's a medical emergency.
7: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
9: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
11: Takna sa Magnum Radio. Radyo Philippine Standard Time, alas 5.21 na sa kaponon. Maying hapon kayong tanan mga binating tigpaminaw. Sigon sa maabot sa tong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay sa dakwayan sa Cagayan de Oro, Lalawigan sa Misamis Oriental, kalungsuran sa Lalawigan sa Bukidnon, Kamigen, o gingon man usab sa Lanao areas o sa Misamis Occidental. Maying hapon usab sa tanan itong mga kaigsunan nga nakakaroon sa tagsa-tagsa nila ka mga Pinoyanan. Nag-monitor ka na to via Magnum Live sa itong official Facebook page o sa atong mga transistor radio usab o galang usab sa itong mga kaigsunan abroad. Nga kanunay nagabisita sa itong official website ang www.magnum999.com. Kaming tanan mga hinaot nga nakakamo sa mayong kahimtang sa panlawas sa gumikan kay sama kanamo sa pagpaningkamot kanunay. Uban sa pangaliya sa lababaw kagahom kami ana sa mayong kahimtang usab sa panlawas bisan pa man sa hadla sa mabalhinon nga kahimtang sa panahon. Adlaw nga Sabado na usab, September 19, 2026 din sa itong paparaguban sa itong sinima na nga tuluman na ang Magnum Health is Wealth. Kaming tanan mga hinaot nga kamo makiguban ka na mo sa pipila ka minuto sa itong tuluman na aron hisgutan na usab nato ang paghatag o importansya sa pagpahimsog sa itong panglawas. Dili lamang sa social, physical, mental, lakip na usab sa spiritual. Balansi ta kanunay mga Magnum friends. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog Magnum, Bing Abu Kayasinto, uban gapon sa itong Nurse on the Air, Magnum Cheryl Diasilan Gayloa, may hapon.
12: Maing hapon sa Tarangsuking Tigpaminaw sa Magnum Radio. Ilabi na gid sa ato mga inahan magnumbing grabe ang kabisi karong mga panahon na kaadlaw nga Sabado. So dili gihapon nato kalimtan nga bisan pa man sa kabisi gihapon sa ato ang mga gimbuhaton sa balay magnumbing na gihapon ang relaxation, no?
11: Yes. Nga ato paghimon.
12: Pamper time, yes. Oo, kay ang labhanon makahulat mo na siya ugma. If ever you wanna relax for today, go ahead, no? Kay walay klase ang ubang mga estudyante. And oh, speaking of estudyante, congratulations sa tanang tunghaan o dumbing, yes, no, sa Cagayan de Oro City nga nalakip gud sa mga top notchers sa Milabay nga nursing license or board exam.
11: And well, speaking of relax Magnum friends, no, subay sa mga eksperto gitagaan na tag day off para mag-relax. Correct. So dili mo dapat gamiton imuhang day off sa pag general cleaning demo pala.
12: Correct. Oo. Even during the creation, no, kung mabalik ta sa creation ng Ginoo, nagpahulay on, yes, on the last day magdumbing, no, nga kinahanglan iyang tagamtamon unsa baka anindot ang iyang gihimo nga kalibutan.
11: And that's the maybe the logic Magnum Cheryl, no, nga once Monday gani first day of the working week. Luya ni nun kaayo ang energy sa mga empleyado, Magnum friends, no, kay daghan kay kagmaunaan imbis inoon ga pahulay kasi mumbalay.
12: Oo. Nya uban pud nga imbis dili ting trabaho kay murag hala ka sayo na may kuno kamatay hinon ani, no.
11: Yes, no. So sila pa time management lang na mga Magnum friends, no. Schedule lang na ito ang pagpanglaba. Dili this weekend nga ating day off na ito. Mga Magnum friends, no? O salamat kayo sa inyong oras, usab. O kanunay sa itong ilabi na sa itong mga drivers karon na hinahinay ito sa itong kadalanan. Kaya sigurado na magita, no? Kanang mga alteration na bunga sa traffic, Magnum Cheryl, yes, na itong kalikayan, no? At ang usab mga Magnum friends sa itong nakahanay ngayon sigutanan karon, o ban sa itong dinapit nga bisita, mapasalamatan kita kanunay, no? Sa itong mga dinapit nga bisita dito sa itong tulumanon kay Taliwalang Adlong Sabado sila. Relax mo na sila, no? Apan gumikan lagi sa ato ang kakuhan nga mag-servisyo. Nga na kaninyo mga binating tigpaminaw, pinagi sa pag-abot nato sa kahanginan, no? Sa mga butang nga makapahatag usab o ka-positibo sa atong pagpanglantaw, bisan pa man sa mga problema nga atong iatubang mga Magnum friends, no? Good vibes lang ta, no? Kanang stressful kaayo nga mga sitwasyon o sa ka mga problema nga di na hindi mo masulbad, ka, sila palagi, yun na, ihatag na lang siguro, papasagin lang ng Ginoo ba, no? Idugang sa sulbarunan sa Ginoo mga Magnum friends, no? Kay, usahay manggo, nagkita ang tao, pag di na nato makaya, no? Ano, surrender na ta, no?
12: Yes,
11: kay, naamay mga butang nga dili nato gyud makaya, bisan sa ona to sir kubalintong papangitag ba. So, let it be and let it go mga Magnum friends, no? Kaya by that time, matingala ka na lang, masurprise ka na lang, hala.
12: Oo.
11: Nakalingkawas na day ko.
12: Kaysa ka na imo ipilit ang mga butang Magnum B, yes, nga diligid ni mo kaya. So, naatong Ginoo ka nun, nagalantaw ka na to.
11: Yes. And also, happy birthday sa tanan nga nagsaulog sa ilang mga birthdays karong hapuna.
12: Wow. Happy birthday.
11: Happy birthday, no? Pasalamatuntag na sa isa katuig dugang.
12: Correct.
11: Sa itong kinabuhi din sa ibabaw sa kalibutan mga Magnum friends. Saripasam na ito ipasupot atong mga hisgutanan karong hapuna. Ato unang ipasupot ang atong mga headlines. sa itong Magnum Lokal Garbo sa syudad, ang paglakip sa tulog ng mga nursing graduates ni ini sa top 10 sa gipagayong nursing licensure exam sa may aging Agosto o Setyembre ning tuiga. Kini naglakip nila ni Desiree Joyce Maghanoy Duhay Lungsod sa COC FENMA sa iyang 91% ang rating o Ken Kylie Valiente Zuezo sa iyang 91% rating gihapon og na sila sa top 7. Mm-hmm. Magnum Cheryl, no? Og nakatungtong usab sa top 4 si Al Raji Lagindab. Lagindab ba ni? I hope I pronounce your family name right. Sa Liceo de Cagayan University sa iyang 91.4%. Mga Magnum friends, congratulations.
12: Wow, congratulations. So, mura ka ng, I feel them, unsa ka ka malipayon.
11: Unsa ka kapoy, o unsa ang mga
12: karon, dalira kay Magnum Bing, pagtanaw ni mo, naanay, chigeda.
11: Automatic.
12: Kaniado sa panahon mo, rabag naglagandagan pa, mislungsod, kay mo, ato pa may computeran.
11: And August, and September pa lang, ha? This year, ang goan, gihipay gayong exam, Magnum Cheryl, no? And, sa 37,359 ka mga examinees nationwide, mga Magnum friends, 28,652 lamang ang may pasar, kung 76.something percent sa total ng mga examinees. So, congratulations. Hopefully, ilahang i-pledge good nga. 3 years, no? 3 years nga dapat o 5 years ba nga dapat? Kung gusto sila mag-abroad, dapat,
12: dapat mag-service na. At least, okay, experience-wise, kinahanglan po magdumbing na sila kasi natian, una sila mo, add to po sila yung
11: nasod. No? So, ati manon sana itong mga Pinoy, soon.
12: Yes.
11: Congratulations and good luck sa tana itong mga nursing registered RN na
12: sila. RN na sila magdumbing. So, sa itong mga nursing student, good luck ihapon.
11: So, mga would-be frontliners na rin sila na ito, mga Magnum friends. Mm-hmm.
12: Samtang sa laing bayan sa itong Magnum National, determinado ang kagamanan sa Pilipinas nga mapaligon ang relasyon ni Italy United Arab Emirates kon UAE subay sa nalatid sa Memorandum of Agreement kon MOA nga mapirmahan sa duha ka nasod atul sa state visit kanhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matod ni Department of National Defense kon DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga lakip sa ilang hisgutan ang security situation o global implication unya sa mahimo nilang kasabutan nga mapaligon ang defense ties sa duha ka nasod.
11: Sa Magnum International, gitagdang mugahin og 10.2 milyones ka pesos ang mga nasod nga sa

0: National Crown. Kinihuman makoronahan si Miss Kapampangan Sofia Bianca Santos isip Miss Elite 2026 dihang nag-stand out batok sa lang 35 ka mga contestant. Samtang si Miss Miriam Gabriel Diket nag-stand out sa batok sa lang 23 ka mga kandidata na nag-ilog sa corona isip Top Model of Universe 2026 og nahimong unang Pinay nga Miss Sakmit sa maong titulo.
1: Universo ha?
0: O dagan kini pong Miss Elite magdubing na ani Miss Elite no oh niya kini isa top Miss model teen, of universe
1: oh Miss Teen model kadagan magigayo mm-hmm. But ang pinaka positibo diha kay ang atong mga Pinay beauty
0: ni stand out gyud
1: oh pag international na sila mm-hmm. Karon congratulations sa ato ang mga Pinay beauties sa atong Magnum Sports miligon karon ang moral sa Team Japan human masakmit ang unang medalya sa nagparayong 28th Asian Games sa Aichi Nagoya Japan sa men's basketball semi finals. Gipanguluhan ni forward Ren Kanichika ang Japan atol sa final quarter. Pinaagi sa yang game high score nga 19 puntos aron tapuson ang dula batok sa South Korea sa score nga 27 batok 77. Nasairan nga ang Japan misakpit lamang sa silver medal atol sa Asian Games ni atong tuig 1951 og 1962. Pila man ni kadikada una ni balik karong tuiga sa Japan ang pag-host Magnum Cheryl no.
0: Mm-hmm.
1: Una ni nahimong suliran sa Japan ang pagatiman sa 17,000 ka mga partisipante nga naga ako na 17,000 ka mga partisipante nga naglangkob usab sa maong komisalmot sa maong paugnat sa kusog karong tuiga nahimong suliran usab sa Japan ang pagtiman pagtiman ini kay galiso na sila pag-accommodate
0: sa kadaghan
1: yes oh mo nang gibatikos ang Japan una nagapahigayon sa ilang formals opening ceremony karong adlawa kay gilimitahan lang mm-hmm. ang kada nasod og mga delegasyon. Okay, dool raman ni Asian Ragun ni Magnum Cheryl, no? So, makaya-kaya ra sa ubang mga Asian countries ang pagpadalagdagan nga diligado. Pero mo lagi limitado. And star-studded, matod pa, ang maong opening ceremony. Inyo na bati mga Magnum Friends ang atong mga nagunang headlines nga gitutukan sulod sa 24 oras at ang ilaman sa musunod na itong mga public affairs program o sa itong mga newscast ang mainit nga balita dili peke nga balita din ilamang ninyo mabati o madungog sa Magnum Radio. Sa atong pagbalik mga Magnum Friends ang atong mga nakahanay nga hiskutanan may kalabutan sa ato usang pagtamod sa rabies sa awareness month. Lately Magnum Cheryl na itulo namatay sa rabies no dinhi sa syudad. Rabies pa to murag na balita na to. Mga Magnum Friends, no? Argilag refresher sa atong mga poor parents, poor mommies, poor daddies, mga Magnum Friends, no? Ato lamang ipas detalyo sa bagkarong tuiga, unsawa ang ngayon atong tamdan. Ug doon na ba'y mga upgraded, modern ba nga mga pamaagi karon aron usaba ati manuna to atong mga poor babies no kay kus diri lang sa ato ang mga kauban Magnum Cheryl pertegen kada
0: ka oh nya ato de how to be responsible pet owner Magnum Bing kay dili lang mga musigi lang tagati man but kada bang responsible pod tala binato nga atong mga kaigsoonan diha nga naagid sila mga pets.
1: And with this we are very grateful and thankful to have our guest this afternoon, before tamo balik mga higala, puso na ta sa pipila ka pahinomdom, please stand by.

0: The Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga dunay sagol nga abog, aso, ug uban pang mga gagmay nga particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-lain lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-lain lugar. Unsay mga posibleng epekto nini sa panglawas. Makairita kini sa atong mata, ilong, ug tutunlan. Lakip na ang pag-ubo, sipon, ug pag-atake sa asma. May musab nga musamot ang problema sa kasing-kasing baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaa og itabon kini sa ilong og baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana og pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita og sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayin ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ani ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
5: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita no. Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patang later mo klaro na nimo ang aso, ayaw dagat kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun yung mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka tsaka layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminos-minos ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano sa asthma allergy magdadag mo trigger, so muna nga magbikayin sila nga kung may mo din lang sila sulot sa ilang nilay close na nito ng mga bintana mga aron nga bikayin sulot ang mga
1: mag-amping, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kada adlaw, ang Mighty C sa ka-alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mo paluag sa agianan sa dugo ug mo paubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon nga inumon bisag wala ka pay kaon. Likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutan sa Market City Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163. Bisita usab sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mag-uban-uban ang sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Daghan ang naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toxins sa imuha nga lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Aron maangkon mo ang mayong panglawas, inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Takna sa Magdum Radio Philippine Standard Time, alas 5:40 na sa sayong kahaponon o kagabiun na ba, nadulom-dulom na Magdum Cheryl, no? Ang ato ang palibot, no? Balik kita sa tantulumano ng Magdum Health is Wealth, as we promised. Atong pagpasalamat usab sa atong dinapit nga bisita in the person of Dr. Kino A.N.A. Moralde. Is a graduate of University of the Philippines, Los Baños College of Veterinary Medicine. Iyahang first job, automatic, Magnum Cheryl, no? Sa UP Veterinary Teaching Hospital sa Diliman. And practice by profession about 13 years na, Doc, no? Best friend siya sa mga dogs and cats. Og na siya karon na kasamtangan usab ang ga-practice sa feline bani and soft tissue surgery, so mahilig ni siya magsigig kulikot sa mga bahin sa iring og iro.
10: Yung specialization.
0: Yes, no? And a member volunteer sa Les Anuiter, o sa non-profit organizations, and currently working sa Wemsi Vet Pet Care Veterinary Clinic na sa The Hub at Bamboo Lane. Along Kauswagan Highway ni Dok, no? Oo, ba ni Dapit?
10: Pedroa.
0: And also, owner siya sa iyang mga rescue pospins. Pusa man yung pospins? Pusang Pinoy. Aspin is Asong Pinoy. Napulo na kabuok. No? Buyag na gigayon ni sila.
10: Ay, pusang Pinoy.
0: Yes.
10: Pusang
0: yes.
10: Pinoy. Oh. Aspin, Asong Pinoy.
0: Asong Pinoy. Oh. Kanang mga latagaw nga walay mga ginikanan. Same as sa mga tao nga walay mga ginikanan nga i-adapt. Magnum Cheryl, only lang medyo mas dali ang process sa pag-adapt sa iring og irondok, no? Kay imulang po dutun sa daplen, Magnum Cheryl, no? Basta with heart na, naging kay heart sa pag-ati Manila, imulang na siyang dalon sa inyong panimalay, mga Magnum friends. And atong discussion sa patong isgotanin karon, may kalabutan sa Rabies Awareness sa month, kundi dunay tema karon tuiga nga zero rabies through responsible care and sustainable population control. Diri ko kaka-intriga o ganahan, Magnum Cheryl, sa sustainable population control kay dili di ba ta ma-charge og animal brutality nga panahon nga mag-hit sila, di gini mo sila pasagdan bitaw nga magpag kuha na lang silang ginhawa kay para di lang gid mudaghan, no? Kay daghan din kay mga laaw ang uban ang worst ra bagin sa mga uban gi butang ibili na sa Dublin's dalan
10: oo ipanglabay no
0: kaloy na maato ang kadaghan ni ini. And with this, atong sayo welcome atong ni dapit nga bisita, Doc. Maayong hapon, welcome no sab sa atong tulumanon.
11: Maayong hapon, Ma'am Bing, Ma'am Chel.
0: Oo, no? So, kini, before na to, sabton sa una, kini nga rabies lagi magdunsiran, litli na araw ba yung tayo na kuha na matay, no? Kaya usually, pag inaniinit ang panahon, ang atong mga kahayupan, no? Dili kayo na to matagna ang ilahang behavioral attitude, pattern, ang ilahang mga movement, kung ano-saan ni sila mairita, ma-stress, no? Ang ilahang mga manifestations and mga signal sa ilang mga kitiw-kitiw sa ilang ikog, no? Nga naay na yung mga mensahe, no? Kung trained ka as per baby or per parents, mga magdong friends, every movement sa imuhang alaga na anay mensahe nga ipaabot. Kaya wala na sila laing means of communication, magnum Cheryl, no? Ila naman ang i-wiggle-wiggle, ilahang mga ikog, ilahang magtilap-tilap, mubaiid. Mm. Sa kalit si mukog, ginoo ko pas nila mubaiid, na gana si mong lapa-lapa, bitaw na yun ang ikog, bitaw. Nila magnum Cheryl, no? Okay, no? So, ato sana ang usang paabot usab nato sa itong mga kaigsuunan, no? Unsaon ginato pagsabot o ngayon magin natong hatagan o igog yung importansya ang kabalaka, di ba ganing mahadlok, no? Ba't kabalaka nga magkarabis ang atong mga binuhing iro o iringdok?
11: Oo. So, ano, ang kuan mang good, of course, number one, ang mahantod ka ron, no? Ang myth or kanang
10: tuo-tuo
11: daw. Tuo-tuo na mas kusog daw ang rabies sa iro. Actually, rabies...
10: Katong gamay daw do. Katong ka ng mga
11: kanang itoy, puppies. No?
10: Marag, oh, mas, kanang bago pa na tao.
11: Mas gamay daw, mas kusog ang rabies, no? So, of course, hindi na siya tinuod, no? Kay kuan manggod, ang rabies manggod, virus na siya. So, meaning, ang virus, sakit na pwede makuha. So, dili tanan iro or iring or sa pamandiya na mamal, kay tanan man mamals pwede maigo og rabies, dili sila inborn na ay rabies. No? Ang rabies pwede nila makuha sa iro or iring pod na ay rabies na namaak sa ilaha. So, kana ang number one, no? Misconception. And understanding rabies, emphasize yun nato dika, ang rabies mong good is 100% fatal if naanay symptoms. So, maskin sa tao, no? Sa iro, sa iring, maskin asa na siya, basta naanay symptoms sa rabies, 100% fatal na siya. Pero ang good news, 100% preventable po siya. Yes. Mag-prevent nato siya through, of course, vaccination and other means na ma-stop nato ang spread sa rabies. Actually, there are a lot of countries already you had stopped rabies, no? I think pinaka-latest is Chile, 2026 okay. This year.
10: Sumakaya,
11: they have, zero rabies na sa ilang country. Yes.
10: Wow.
11: So they vaccinated 80% of the dog population every year. And then finally, they reach zero rabies. This year lang, Jod, 2026. So it's not inevitable, no? Kaya nato siya ma-prevent and matangtang, Jod.
0: Yes. So, kanilang siguro, well, Chile country magnum Cheryl, no, kay sa ilahag yun, kay kining punishable by law.
10: Strict
0: ang pumasagad sa ilahang mga kayupan. Unya, kung imo lang po pasablan, kung nakikang may labyan na, di mo i-report sa mga proper authorities, ikaw po mismo manubag. Ang problema na to, dirido, kay murag kulang taani, no? Dire sa,
11: yes. Ang ano mang good, Jude, is, of course, the government, they are doing their best, no? They count the dogs. Medyo dugay yung magod atong census. So, when they count the dogs, for example, naano man na yung formula, no? Kanang kupila ang tao, murag na-ratio na. Sa upat ka tao na isa ka iro, so, okay. I-compute ni mo pila ang population sa CDO, makuha ni mo ang estimate population sa iro.
0: Okay.
11: Ang problem mong good, Ana, is pag makount na ni mo ang iro karon, and then maghimo kang program for next year pa, magdaghan na magod sila. Dili siya like, vaccinate lang ang ano, vaccination is very important, no? But of course, kailangan po nato with other ano, with other means to stop the spread of rabies.
0: Yes. So kani sustainable population control, Madam Cheryl, no? Muna akong gaka balak, di ba ta ma-charge og animal brutality doc nga kung mag-hit na gani imong iro or iring or unsa ba nga imong binuhi nga pet da sulod sa imong balay?
10: Pungan sila.
0: Pungan bitaw nato doc.
11: Dili man po actually it's a humane approach mong god kanang we call that na globally neuter or sterile. Okay. No? So it means we spay, tanggalo na to ang uterus o ang ovaries sa female and then castrate, tanggalo na to ang testicles to stop them from ano spread from
10: producing again.
11: Producing more, no? Kaya inani magod ang problem when we vaccinate, which is actually required, no, in the Philippines. Vaccination is Republic Act 8485. Kailangan jud nato magpabakuna sa ato mga iro annually. So every year dun na. And then of course 3 months old magbakuna na ta. 3 months ha, dili ta like more than 3 months. So namo ko yung mga confusion
10: na.
11: Basta after 3 months sa imong pet magbakuna na jud ka, then magpabakuna ka every year. Kailangan na by law, no? And then of course ang sustainable population control magod, like I mentioned ganina, dili pwede na magbakuna lang ta always yung gadaghan sila.
10: Yes.
11: Kay dili ta kaapas. With the, of course, the budget sa vaccine, the manpower to vaccinate.
10: Oo.
11: 80% ba yung atong goal, no? Kung gusto ta mag-zero. So if you want to...
10: Yung okay naman sa tao, do, kay tagsa naman, no? Mga hayop, tagulo, tagupan. Pila ba to, dog? Like for example, sa usaka anakan, sa usaka pet nato.
12: Depende,
10: like,
12: no?
10: Dog,
12: depende.
11: Yeah, depende. Pero ang cat and dog, nag-average na sila 3 to 5.
10: Gani.
11: With dogs giving birth twice a year.
10: Oo.
11: Ang cats, every 3 months. So medyo.
10: Oh, so, katulos na sa katulihan, hindi mga iring.
11: Paspas dito ang iring. So, wala dito tayo problem if, ano, dili makontrol ang population. Eh. And of course, if you want to, ano man go, to stop this rabies, no, if your goal is to stop rabies doon sa country, we should really start with vaccination, of course. This is to protect our pets today.
10: Yes.
11: No, vaccine jud ta. Kasi 100% preventable ba ang rabies, no? But spaying and castrating, that is our way to stop the rabies in the future. Di ba?
10: Yes.
11: Dapat long term magud ang planning, dili magud pwede na.
10: At least mo-monitor jud ang population nila.
11: Yes, mo-monitor jud. And of course, like Singapore and Japan, dugay naman sila rabies free, no? They really push for pet registration. Dili jud pwede basta-basta lang mag kuwag pet and then i-abandon.
10: Diba?
11: Abandon na dili pa jud na neuter. So na tay problem.
10: Napagiuban nga kugihan kayo mang rescue unya ko mga anak na ipagbilin pud sa kadalanan dayon, no?
11: Kay daghan na, no. So mao jud na, and I met a lot of rescuers, no, busa ga push pud sila for neutering jud kanang sterilization kay dili pud sayon sige rescue.
10: Yes.
11: No? Sige rescue sa mga abandoned pets na dili man imuha, di ba?
10: Correct, oo.
11: Namagod tayo.
10: Malisang na sila. Kay, yes. Additional ba yan? Nagihapon
11: yes,
10: ng budget.
11: Yes, additional gastos.
10: No, unya, labi na kung mga hybrid imuhang na-rescue.
11: Kaya na.
10: Oo, ako'y pastila. Okay,
11: o, dili po tinood na hybrid na matiman, no? Dagan kayo hybrid na rescue gihapon.
10: Yes.
11: Dagan kayo na hybrid na gadaghan.
10: Mm-hmm.
11: Kay wala na neuter.
10: Oh, so ang ginapush gina to, Doc, ng kinahanglan, at least control the population, not nga kanang sige tag vaccine, kay of course additional
11: yes,
10: budget for
11: like I've said,
10: for
11: no,
10: the government, pero imo silang i-control, at least limited na lang ang number of nga dapat no, i-vaccine.
11: Ang i-vaccine, ano, kwanjud, kailangan jud ma-limit para ma-reach na to atong 80%.
10: Yes.
11: Ang atong goal.
10: Oo, sa kadaghan sa mga pet lovers o owners diri sa atong diri lang ta sa
12: Cagayan alone mismo. Ay, sa station lang ganin ato mga beso. Daghan na kay pet lover.
10: Unsa ba ato ang kumpiyansa, Doc, or garantiya ba nga naka-registered o registered nga mga pet owners gid sila halos tanan?
11: As of karon mang good, Ma'am Bing, wala jud tay registration pa. No, but
10: so dili pa siya mandatory.
11: Yes, dili pa jud. But last year, ang City Vet nag-start na jud sila mag-technical working group. I was part of it actually. So we made an ordinance na mag-start na jud og registering ang CDO. Gahulat na lang ta na ma-push ang ordinance. But naana siya dito ang i-register, ang kumpila imong pets, and then i-require ang pagbakuna para makuha na itong exact numbers.
10: And penalty sa mga violators.
11: Yes, ay nana. Of course, kaya ang Animal Welfare Act na amend na ba siya, nag-increase na penalties. So kailangan ma-push.
10: Lang, wala lang gid siya ma-implement or...
11: Yeah, kailangan mag-implement. But I think this week lang jud, no? Tuesday to Thursday, nag-animal welfare enforcement training ang mga police, na po yung mga rescuer. One of my members sa Les Neuter, nag-training po sila. Para sila to mag-push ka ng mga... dili magpabakuna mga mga ano animal abuse,
10: yes,
11: kana ma-report na ninyo sa mga police, then kabalo na sila unsa respond. Because of course animal welfare is a crime pud baya, no?
10: Yes.
11: medyo confused ko mga tao pud ko asa sila mudagan.
10: Kay muraga traditionally magnum Cheryl, kung nakaiparescue nga iro or iring, ang ato lang tawagan is DA. O nyo sa nga sirado man ni sila.
11: Dagan po rescue or karon na gastop na kay mapuno lagi. Mapuno, yeah. Jod. Walay dili mapuno na rescue orchid. Daghan, mangod kaayo.
10: Kunya, you are expending your own pack yeah. to finances.
12: Yeah, kugi ka ng mga kanang mga Filipino, mga aspindok, no? Mm-hmm. Kugi ka sa mudaghan. Kugi sila mudaghan.
11: Listen pa mangod kaayo, takdakpon.
10: Yes.
11: In... We tried actually ka ng mga like TNVR, no? Ka ng trap, neuter, return. Mm-hmm. Ang iro, lisod jod, takpon ang iro.
10: Lisod, lisod, kaayo, no? Lisod, pag jod. Ilan na nag-agalon, awa na din na ng maduol dayon pag nung cheryl, no? And euthanasia ba ning murag mercy killing nila doc
11: yes as per animal welfare act pod naapod mm-hmm. na sa mandate sa city vet office na they are really allowed to do that for population control kay kailangan jud na siya kay mudaghan manggod
10: yes no
11: so
10: yes.
11: That's why there's impounding and there's the mercy killing
12: but pero of loy, course loy lang yun
11: oh, pero medyo controversial sa part sa yes, rescuers no yes. Pero maulagi na there have been cities like Cebu no they they did 10 VR kanang itrap neuter then vaccinate ibalik kay maulagi na if kuhaon mo gud nimo ang dog sa area naay mo puli na bago which is not vaccinated not kanang dili ka kaila ba so mas okay na jud ang kung okay man ang iro sa community and the community accepts it ibalik siya dito para siya na ang iro dito. Mm-hmm. They're actually good defense for rabid dogs pod. Kaya imagine mo kung nai iro diha na nai rabies mo at to sa certain place na iro dito na vaccinated. Yes. Of course, sa una dito diha ma-encounter, kato iro. At least dili ang tao.
10: Oh, oh.
11: No? So it's a good defense pod for the spread of rabies. So naadud sila ma-help sa community actually. And then ang mga na-return na vaccinated na dogs and cats pwede po actually.
10: Yes, no. So kudos sa to ang City Vet Magdum Cheryl kay regular ni sila gasuro-suro yan yung mga barangay.
11: Yes, so gaano very active ang ano. Yes, actually two years ago nag-start na jud ang mga government mag-neuter.
12: Atigit sa mga community dog, no?
11: Yes. It's in the whole Philippines.
10: Sa mga barangay, magsukuk-sugok.
11: And then ang rabies po, di ba? Oh. Ato sila everywhere. Gamas vaccination dito na karun.
10: Yes.
11: Kaya kung ano mo, when I was a student, ano na ba yata? Expecta na rabies free Philippines 2012, yes. Then na 2015.
12: Karan, 13 years na ka, Doc. 14 years in the service.
10: Karan, na zero?
11: 2030 na po datong goal.
10: Oo.
11: Oh. Pero maulagi na, it's not something magod na ma-happen overnight, no?
10: Yes. Kay,
11: rabies control, it's not just the LGUs, it's a community, ano mong god. If you want to stop rabies, you have to build a community na aware unsaon i-stop ang rabies.
10: Yes. And hadlok magdum siya, labi na ng mga kalye, betaw, magbaklay ka gabing dako, daghan, kaya manghigda, des dalan, no? Nya,
11: and then kalit lang mula.
10: Makurat lang bitaw na sila kalit, dok, sus, pastilan nyo matungunan, dahil kaagay, siguro.
12: Saan bitaw po prehanan, dok, kay sa kadaghan, kay na may mga pipila lang ang mga dogs nga naagid sila yung owner pero katong wa na bitong mga owner how to go about it nga maapil gid sila ana pod kay labi na tong wala yung mga tag-iya
11: bagay na na mauna ang for TNVR hopefully no but the government manggod like ang LGU if naay mag-report they are mandated to catch no dili sila pwede mag-no so it's a very hard position for the city vet no na kanang tawagan sila na ipadakop kailangan jud nila na dakbon dili pwede dili no because it's part of their mandate so kanang mga inana kung naiyong mag-report kuhaon jud nila na impounding jud na and then kung wala na sila yung owner ma mercy killing jud na sila maujud na ang ano karon sa CDO
10: no?
11: Pero mao lagi na kung mag-start magud ta max ano kanang mag-mass sterilization ta mag-neuter ta ma-lessen jud na to ang mga
12: mas better
11: laaw
12: dili man siya mag-reproduce na yeah, po oh.
11: Kung na ay duwa diya na na neuter nimo na vaccinate
12: so
11: nimo
12: duwa duwa na sila oh
11: and at the same time mao lagi na ma-protect nila
10: oo oh, oh.
11: Kaya usually ang karon manggod ang gina-discuss manggod to prevent rabies spot is natay tulo no ano na vaccinate of course ka pero naman tao sa vaccine and then contain kung responsible pet owner ka dili mo pasagda na imong iro ga kananggal
12: lakaw-lakaw
11: di ba and of course kung makagawas man imong iro dapat bakunado siya
10: yes
11: daghan cases actually sa private clinics kanang mga naay breed ha ay indoor man akong iro dili na ako bakunado ng rabies dili nakagawas lang once na paakan sa laaw na rabies diretso oh so it's that ano
12: dili siya garantiya dili siya safe
11: kailangan jud magbakuna jud ta sa atong pets no
10: and regardless na siya sa sulod lang sa balay
11: yes makita sulod kay aside sa it's mandated by law na kailangan jud magbakuna no kay na pet na nimo na naay jud possibility na makagawas mo good or makasulod ang
10: yes.
11: laaw no
10: oh.
11: And then at least if vaccinated mas stop jud na to ang spread sa rabies so that's
12: Pero kana ginang remind na to nga, that's every year. Kay nai usay ato nga gamit along the way. Vaccinated man ni pero kas arado.
10: Dapat dapat na dayon. Atong bibi pa siya kay makugos pa man nimo. Wala pa nang binoy andok, di ba? Madok na nagkugos kay di na mo sakay sa sakyanan kay irihis na.
11: Oh,
10: ambak na.
11: Oh, and then of course, part po sa responsible pet ownership is kanang mga control ninyo yung pet.
12: Mm.
11: No, kay kung mahadlok mo mahawid, dili po ninyo expect na kami mga vet ang mahawid, di ba?
10: Yes, oh.
11: Kay kami ang mapaakan.
10: Oh, correct. So dapat makuan nimo.
11: Murag bata lang na, i-discipline ba?
10: Ikaw mo dominate sa ila, hindi ka dapat madominate nila.
11: Oh, murag per parent, di ba? So murag yes, na kay per kid, ikaw po naman mag-discipline.
10: So dapat na kay say, sa mga oras. Yes. Sit, sit.
12: Oh, niya kay ma-follow, bagi na sila doon.
11: Yes, musunod
12: no?
11: Mo na mga ero. Basta ano, owners nila or per parent, musunod mo dyan na sila.
10: Now, we are having a questions para our Magnum Live Facebook page. Gikan kang Ma'am Carlin. Maing hapon, Magnum Bing o Magnum Cheryl. Daghan yun kayo latagaw nga iro sa kadalanan. Mahadlok yun ta na. Maugin ta man parihog. Kami na mga dog o kwan kaning cat lovers nga mahadlok po may iro. No? Laminag nili ato. From Ma'am Norma Mangmang. Maing hapon, dinhi dapit sa among lugar. Daghan iro. Samo kayo kay saba pag yun kay kadagabi. Halaka, usahay maglakag sa umulakag bitaw na silag motor dok no.
11: Yes, malakag silag motor, ganun mga Grab, mga nakabike.
10: Basta kita kag magmotor magdam channel nga nakakawa na Auntie Elke, ano pero yung kaunon. Lazon 1 Eagle Eagle Street na kapitan diha no sa barangay Kauswagan daw attention. Mag-abot o napulo ka buo ka mga dagko ro ba kayo.
12: Muadto sila barangay ana na
10: i-report, i-report sa mga
11: report sila si City Vet mag-respond sila.
10: So i-report nimo una diha sa tong barangay hall no na
11: matay barangay sa kay baka na ay tagiya.
10: Yes, oh kay basin di ay no ug gawas lang na og gipa, kuan lang gipa, ihi baka gipa. Oh di ba?
11: Kinapoy mga iro na kanang like akong iro, nakapila ka, chase na ko o gate, kayo mukha ka lang makambak ba? Murag mga unggoy.
10: Makaabot na sila, makaabot.
11: Musaka sa pader.
12: Nasa like, kagaling ko nilang.
10: Oh, may na kayo mukat-kat. May na kayo mukat-kat.
12: Ako mong tanong po, Dana, Dok, like for example, kinibit ang uban magnumbinga, mukha na sila, ayaw, hikte, kay ka ng...
10: Maisog.
12: Maisog, o. Oh. Unsa may mong say, Dana, Dok, ha?
10: Do you ayaw, really ikulong kay oh. Samot nga muisog.
12: Mm-mm.
11: Actually, muisog mo dyan ang iro, kung dili sila constantly, ka ng...
12: Encounter murag, with people.
11: Yeah, ka ng social behavior ba. Murag kita, kung loner ta, mahadlok ta sa lahing tao. Inanapod sila. So, they need more social interaction.
10: Dapat na-expose sila.
11: Oh. Expose sila dapat. Mm-hmm. Kaya makita nila na ang owner, nag-alihok.
12: Yes.
11: Kaya kung case na magod sila, then doon lang mo para mukhaon lang.
12: Yes.
11: Pag makakita sila laing tao, mahadlok dyan na sila.
12: Oh.
11: Same lang mga nasa atoa na pag loner ka or di ka gagawas.
10: So, regardless kung nakahikot siya or nakakulong siya.
11: Yes, dapat mag-react, mag-interact dyan ka sa imong pet. And then dili na baya dili na inanaka uso ang kanang nagkuha kog iro kay mobantay sa
10: balay mo ay imo security oh,
11: kay karon baya dili na kakalaag kay kise magatiman sa iro.
10: Yes,
11: oo. So nabali na.
10: Luoy ang iro biyaan sa balay kay di na mapakaon no pila ka adlaw mapas mo.
11: pero gaano jud ta na of course responsible pet owner ka kung igawas mo yung iro naka-leash jud dapat.
12: Mm.
11: And naabot na sa Animal Welfare Act na pumugawas ang dupet na ay leash. Yes.
12: Okay, marag yun po na silang tao magdumbing, no? Nga kailangan mulog gawas, may encounter.
11: Gawas, mag-walking. Yes,
10: yes, correct. Walking ni mo niya. Bumloon, beto.
11: Napoy mga, ano, kana, mga spontaneous triggers ba na yes. Dili ka kasabot na kalit sila mahadlok. Umudagan. So, kailangan na adyo yung leash.
10: Oo, yes, diba? Niya mismo, ikaw makurat ka magdumchiril kay mangaway lang na sila kalit. Awayon sila. Iro mismo. Wadlok sila sa iro mismo. No, so ikaw po rin taong tag-iya, hala po kapag birabira sa iya.
12: Napot sila ikaw galing yung conversation.
11: Napot po yan yung mga training pod na para dili ka hilaon sa imong iro. Huwag ka na maanad sila ba?
12: Okay.
11: Pag dili mag-usila anad, excited sila always. Pirmi, hila.
10: Ah, diba? Kay basta lagi makagdagan-dagan ka. Pero experience mga magnum friends, no? Okay, now, ato itong mga kaigsunan karon nga gusto ba kanila nga ma-monitor yun ilahang mga iro, no? Naabat tayo a certain organization na pwedeng ma-reach out. Gawa sa ato ang buhatan sa City Vet nga always na tumatawagan. Pero mula gis ka dako sa syudad. di nila maakupatanan, no? Kasi naatay mga tigpaminaw karon di nga gusto baka nila nga kailangan ma-register na nila ko akong iro kay para ma-monitor gid lugar nila ang pagtubo or ma-monitor gid nila ang pagpabaksin ni ana or mismo sila dapat sa Gyapon magpabaksin. Unsa nila pag-reach out doc kung
11: sa karon since wala man tay ano pa LGU na registration, no, na may mga private clinics na makakuha ka og vaccination cards. Na dito ang mga deadlines, kanus ang
10: unsay schedule.
11: Schedule sa mga bakuna. And of course, dili lang ba yung bakuna sa rabies, no? Naapay yung mga bakuna sa iro, bakuna sa iring. Kaka-confuse mga tao diya, no? Kay abi magod nila, 3 months tanan.
10: Yes.
11: And then abi nila rabies lang. So, kanang luoy kayo
10: so,
11: kanang
10: wala. So, immunization po.
11: Yes, immunization sa mga diseases. Same sa mga bata, sa tao, di ba? Dagan ba kayo na karon bakuna. So, inanapunta sa iro, na ibakuna para sa iro, kanang para sa disease jud ha, na yes. Mga parvo, distemper.
12: Kay, daghan ka na sila actually magdumbing ka ng angayan po nilang i-intake, di ba?
10: Yes, dapat sila.
11: Kailangan mabakunahan sila, anak, kay, of course, mamatay ang imong pet, kay dili vaccinated.
10: Mm-hmm.
11: Pero dili po na, that is aside from rabies pa, na ay lahi na vaccine jud.
10: Yes.
11: Kanang parvo, distemper jud, kay iro og iring na ang inana, although different ang virus sa cat and dogs, makapatay jud siya. Of course.
12: Kay murag wala kana dai nga aspeto magdumbing dili na gina to ma-discuss, no? Kay murag
11: taas-taas pa na.
12: Like the disease condition of the dogs and the cats, di ba?
11: Yes,
12: dog, kay natay makita usahay mga kana actually kanang mug insert ana gamay dog. Kini bitang pare nang mga dog nga kalit lang maglakaw-lakaw niya naa sila mga swelling sa ilang mga sampot. Kina mga klase ng mga dog inana ba?
11: Kana actually naami na rescue sa inana medyo dagan-dagan na pud no. Naa sila ITBT. Murag.
10: Yes.
11: Eh ano na sexually transmitted disease na sa iro.
12: So posible gihapon sa ilaha kay.
11: Yes, posible gihapon no. Sa iro na laki mutubo na sa iyang private part or sa ilong.
10: Okay.
11: Sige magugina-ana na ang ilong sa so naapod na sila anana kanang murag tumor na murag flowery na ang
10: itsura, no? And mga skin disease magroom cheryl, no?
11: Kaya na common jud na sa laaw.
10: Oh, mahilig ka magsigig pa kaon-kaon, turn out mag-allergy di ay.
11: Yes. And ang favorite na sa Pinoy is Chicken Joy.
10: Yes.
12: So na posible gihapon na dog sa ilaha.
11: Posible gihapon. Pero ang allergies man good, dili man tanan iro. Same sa tao, no? Na ay allergy sa manok, na ay dili allergic sa manok.
12: Oh, ang common na ako gakadunggan sa uban na kining mga shrimp, kitang tao kay na may mga allergen gapon seafood.
11: Like ako, bawal siya sa seafood.
12: Oh, agoy.
10: Bawal gid daw ipakaon sa
11: bawal mga daghan man good ang allergic sa seafoods, especially kanang panit.
10: Yes.
11: Kaya ang kita ang ginakaon ba nato is katong unod lang. So ang palit ginalabay. So kato ang makaon nila.
10: Mm-hmm.
11: Oh. So taas-taas ang chance na makagid.
10: Oh. Yes. So niya sayang kay mong gasto. Magnum share. Kining pagpili sa mga pagkaon, Doc, no? Alang gid ato tong mga kuandya ginikanan sa mga per babies. Labi na mga crossbreed. Conscious kay ang uban magpakaon o kining kinaon po sa mga Bisaya ang mga iro o iring, no? Kay basin simba ko mag LBM, mag-out ang tiyan, no? Unya ka nang mabloated baka siya, unya makurat-kuratan ang tiyan, no? Mag-uula rin ka kay nag-LBM na.
11: Actually, Ma'am Bing, same lang na, no? Pag naanad sila sa table food, so medyo ang tiyan, ang intestine, maanad po, so kabalo sila mag-digest, ana. Pero pagka nang naka-dog food mo good ka din, mukalit ka balhin, naajud na yung mga alboroto diyan na itabo.
12: Sudden change.
11: Mga sudden changes, no? Especially pag bata-bata pa ang iro, magkalibanga dyan na sila.
10: Mas so dapat makondisyon na daan yung dog food.
11: Kailangan gradual, slowly lang.
10: Oh.
11: And of course, dili po ko ka-recommend kayo og table food, kay hilig magutag mga toyo, suka,
10: Dili ba yung alamin po,
11: kung wala na, di ba? Which is, ang tolerance magod sa kidney and liver sa mga pets, dili same sa atua.
10: Ah, okay.
11: Basta nagkakaguba ilang kidney, ang ilang mga liver.
12: So, dapat nakatamang kain, gihapon sila, Doc, no? Ang mga...
11: Dapat ano sila, dili dyan sila pwede actually ka ng mga...
12: Na yung mga ingredients.
11: Na to, mga condiments. mga
10: Siya, timplahan pag inyo kay para lamian. Bito
11: yes,
10: sila
11: ka
10: na. Feeling na itong lamian. Akong hayop ani kay timplado good.
11: Dili man sila. Dili man po siya toxic pag mga kaon once, no? Pero pag mukaon man like us everyday, medyo taga-condiments,
10: yes,
11: no? Kay wala ba yung dili lami, di para sa ito, ah. So, that's the time na magka-problem sila. Kay kung everyday po sila mag kaon same sa atong food, mm-hmm. Na sila
12: okay,
11: constant.
12: Okay, lahi
11: man ilang intestine. Wala yung ilang ano, ang ilang ang intestine, ang kidney, ang liver. Basta pag gusto ng table food, gayo na lang ko na, ayaw na pag condiments, i-boil na lang, hindi sagot sa kanon.
10: Mm-hmm. So pwede ra gyud.
11: Pwede naman gyapon. Oo, but you have to give vitamins. Mm-hmm. Kaya of course, ang mga minerals, sa mga dili siya complete. Mm-hmm. Kay pang tao ba yun na preparation? So,
10: mas na pa yung vitamin si Iro o si Iring.
12: Oo, oh, napag-yapon. Ang Iring, di ba, Dok? Meat eater sila.
11: Kanang, yeah, ano sila?
10: Mulang sa mga unod-unod.
12: Oo, kung naman, di ba, mag-drawing ta kani Addo, kung mag-drawing ta, ang association din sa cat is fish. Di ba, Dok?
10: Pero may paris gina silang duwa.
11: Kung ano na, ang dogs manggod through time, ang ilang intestine na himo na sila, ano, omnivore, same sa tua, matolerate na nila ang mga plant-based, no? Mm. Ang cats, hantod karon strict carnivore lang gyapon jud sila. So, carnivores, meaning, ang meat nila, ang protein nila sa meat jud gikan.
12: Oo, oh, muna magtay-tay, di ba, Dok? Mm,
11: basta, naay mga iring na gusto mo kaon o kanon, kaya wala man sila choice, no? Dako ang chan, pero ang iring, dili.
10: Hindi ba, gagbay kay Gupton?
11: Muna silang mga butet.
10: Basta, maringa mo na manigigis. So, may asis naman siguro.
11: O, ka na mga, ano, niwang na iring, dako ang chan.
10: Di ba, looy kayo.
12: And then, kining, kung ano, magnumbing ato, i-remind sila, mahitungod kay Mami Sanlin, if you're listening and watching, kaya ka nawa sa iya, manjoy ko baka tanawa na kay grabe, yun po siya matiman sa iyang mga dogs and cats. Mm-hmm. So, kinahang lang ilang pagkaon, niligyan nga ka itong parehan ng sa association sa itong pag-drawing nga, kini mga bukog, no? Di ba? Wala mo sila yung choice yung joke, no? Nga, mukhaon na lagid silang bukog. Pero di actually, niligyan bukog ang ihatag sa ila, di ba, Dok?
11: Dili, ang unod, Jod.
12: Na mabukgan, maguna sila. Labi na
11: matukan, actually, yes. Nadyo yung mga incidences na matukan, Jod, sila. Especially ang cats.
10: Mababag.
11: Especially ka ng cats ug ang fish, no? Oh. Actually, di ko kabalupod nga, no? Fish dyan ang association sa iring, no? Maskin ako, ang growing up, di ba? Ang Tom and Jerry, fish ba yan dyan? Then, pero actually, sa ano sa real world, di man good sila ano sa fish. Wala man sila yung contact sa fish, no? Mm. Usually, kwan birds dyan na sila kay ang iring hatlog ba sa tubig.
10: Ah, gani.
11: So, medyo weird nga, no? Fish, no? Pero, mauna, meat dyan na sila, no? Ang iring. And then, of course, ang buto, kana maka daghan jud na instances na ano. Pero mas daghan ang instances na ang kanang fish na bone. Ang sa iring, kanang mo stuck
10: sa
11: ibon.
10: Mga sangit sila, mga alingan.
11: Mga ibon, sa tutunlan. So,
10: kay gamay na mga slagtilaok.
11: Yes, gamay. And then kanang mga fish bone, may asim sa tao ba? Kung matulon ni mo, mas baba.
12: Kung pinahan ba na sila, di ba, Dok? Kung too much na kayo.
11: Mas lisod tanggalon, yes. Okay lang kung takos, ang ipon lang ng stuck. Kaya mahila lang na mo. Pero kanang mga diri, surgery jud na kay unsaon ba to nahila?
10: Sus kaluoy kayo.
11: So mas okay na lang ayaw na lang kay mahal ba yan surgery? Mm-hmm. Kay mahal ang anesthesia.
10: Yes. Nyo si alternative lang sa tong mga poor parents, no, labi na karon akong budget diri ra taman para sa pagkaon ni Iring og ni Iro. So sa next medyo limited naman, unsa alternative nga pwede nato mapakaon sa ila, Dok?
11: Ang nindot ka rin, Ma'am Bing, no, daghan na magud kayo ang fair parents. Mm. So nisulod na pod ang mga cat food and dog food na dili ina na kamahal.
10: Yes.
11: Daghan na jud ang brands na barato. Mm-hmm. So they can actually give that. Just make sure
10: so the brand won't matter at all.
11: Yeah, para sa ako, the brand will not matter as long as you feed your pets. Mm-hmm. No? We're not ano naman pod na kailangan inani jud ang brand.
10: Oh, katong gi-endorse ni kuan.
11: And then dili na nila pakano na ring kay inani na brand, no. Yes. Ako I believe na caring starts sa of course kung usay mong kayang ihatag, no. Dili pud ko ka support na kung walay kwarta dili magpet.
10: Yes.
11: Because there are people na walay kwarta, I've met a lot, no, na kanang grabe jud magatiman. Wala sila kwarta, enough lang jud ang mga trabaho nila, ano lang pod. Pero grabe jud magatiman og pets, no, cats and dogs. I've seen a lot of those people. And then I think the cats and dogs gatabang jud sa ilaha mentally, no.
10: Yes.
11: So kung usa ang mahatag, basta ayaw lang pod ka ng mga bukog-bukog kay baka matukan, no?
10: Matukan.
11: Magasto na inoon.
10: Yes.
11: And then of course kung naay mga sakit na may city vet, wala may bayad ang check-up. Yes. Dito. And then ayaw lang mo kahadlok dala pod sa pet, no, lisod pod ka ng dili niyo gidala, then gayaw-yaw mo na, ay mahal man, wala, pakinin mo gidala. Dalasa. No? Dalasa. Maski na mga private clinics actually, help man na sila, dalasa.
10: Mm-hmm.
11: O, para maibawan po sa mga vets kung unsa ang problem, para dili po ka magpataka.
10: Yes.
11: Okay, with problem, manggod ka ron sa social media, no, dagan kayo ga
10: paimnan og paracetamol. Dokong
12: ilang tan. Na inaanalagi,
10: diba?
11: Yeah, bawal na pa ko dyan. Bawal na pa sa iring, no? Pero paspas ba ko kayo mag-advise, Manggod?
10: Especially sa mga... lang o water nga gi-dissolve ang sugar?
11: Sugar, napay butangan o itlog na raw, napay yakult.
10: Sa na bari hayop pa yung tao?
11: Ako gayon dyan ko, kung kaya ni mo kanon, kaya na kaon sa iro. Pero pag dili ni mo kaya kaonon,
10: ayun, kaon sa iro. Kaya ni mo makaya, kaya makaon pa sa
11: ikaw
10: iro.
11: Ikaw ka mo kaon o itlog na raw, yakult, sa pa ba nagibutang diha?
10: Na timing lang yun to, Doc, nga nabuhyaan lang yun yes, itong iro. Yes, okay na. Mo, nagisundog na po dahil sa uban. Pero timing lang yun to.
11: Kaya okay. Ano mang God, kung mas kinunsa mang ito kinahatag nila, nabuhi sa inani, wala mang God ga-report kung namatay. Yes, diba? So, ga-assume sila na kani ang cure, kaya nabuhi. Mm-hmm. Pero katong namatay, hindi nila ito gi-count.
10: Oh,
11: kana ang problem sa ano Jod, kanang dili bet, dili scientific ang approach no. Mm-hmm. Kay ang numbers mong good nila, sa po naghatag ko medicine A nag survive. Mm-hmm. So medicine A works. Mm-hmm. Pero naghatag ko medicine A namatay ang pet, ay kay ang virus ang nagdaog. So medyo unfair ang ano no. Unfair ang study no.
10: Yes,
11: dili
10: siya,
11: dili siya, dili siya ano scientific.
10: Mm-hmm. Ang importance po sa water, Doc, di ba? Kaya na may mga pipila nga nalay pagkaon pero walay tubig.
11: Yes, importante dyan ang tubig. Especially, maski sa tao man, no?
10: Oh,
11: no?
10: Yes. Oh.
11: Murag, listen dyan ang walay tubig, no? Mag-survive ta whole day, walay
10: yes,
11: tubig.
10: Yes, masagda na lang ang mukti lang. Mula ba, di mo ulo?
11: Yes. And then, dagan ba dyan makuha na sakit po? Kaya na, maskin asa na nagainom ang imong pet, then ma-shock na lang ka na ang, of course, ang gagawa sa ano is green na, yellow na.
10: Diba?
11: Magkalibangan dyan na sila, of course. Oh. Kaya na ba yung mga, nabot ba sila mga version nila sa mga amebiasis, jejasis, mga inana, mga protozoa problems. So, of course, clean water, kailangan dyan na, especially pag init kaayo, kailangan dyan na ang tubig.
10: So, gawa sa pagpa-inject nila rabies twice a year or every year, Doc? Kailangan lang pag-immunize sa mga dog and cats. Pila ba kahigayon mahitabo?
11: Actually, if high risk mo, naan yung mga vaccines karon na mahatag na to as early as 4 weeks old sa iring og iro.
10: Mm-hmm.
11: But you have to ask the clinic kung naa sila yung available na yung vaccine. No? If high, when I say high risk, meaning naan mo yung history of parvo, then naan mo yung bago na itoy, mm-hmm. So medyo okay. High risk yun sa ana. No? Mm-hmm. Pero ang standard yun is 8 weeks yun.
10: Mm-hmm.
11: 8 weeks or 2 months
10: na,
11: old.
10: Anak.
11: Yes. Mm-hmm. Diha yun ga-start ang mga core vaccines na to sa Philippines. Dili, 3 months. Ang 3 months, rabies na.
10: Okay.
11: Kaya dagan magod cases na naigo, nagparbo ang iro, kay gahulat pa sila mag 3 months. Okay na, ano magod sila na rabies?
10: Ah, na-confuse sila, na isa lang sila, ka vaccine ang
11: rabies na magod ang vaccine na ano.
10: Oh, mora. Mm. Actually, kumuadto ka sa kanang community, maura gina siya ang maura na ilang na bala ng vaccine.
11: Yes.
10: Yes.
11: Oh. Basta kung makasulod ang parvo sa community, masak sila na paspas kayo mo patay o iring.
10: Mapektuhan ng uban.
11: Mm. Especially parvo sa iring, no, kay it's very, ano, no, it's very sad kay kung musulod mo ng parvo sa community, like if you have a village na naidagat iring, paspas dyan na.
10: Mm.
11: Kung na kay 100 na iring, sulod ang parvo, mga 90 siguro mamatay.
10: Oh, no?
11: Inana siya ka potent, no? Mm. So kailangan jud og vaccine. Mm-hmm. Pero kung bakunado sila, taas pud ang chance jud na o dili sila
10: vaccinated. Pero kinahanglan tanan sila bakunado, Doc.
11: Yes,
10: what if half of the population wala na bakunahan? Na chances nga maapektuhan yun.
11: Yes, na. Pero pwede ko mag ano herd immunity mo kanang prevention sa rabies, makabakunahan ng at least 80%, ma-prevent ninyo ang disease kay dili naman siya ka-spread. Okay. Kaya masapos sa atong tulo, ang duwa vaccinated, dili na maabot sa imuha. Kaya dili naman mag-shed.
10: Okay.
11: Kaya vaccinated namin duwa, inanaman good ang scientific reason nga no, ma-prevent. Maskin dili 100% ang vaccinated.
10: Oh, di ba mga parents, so daghan kaya pa mo dapat makatunan, no? Labi na tong katong mga, di mga ganing mga first-timer Magnum Cheryl, no? Pero mahilig yun. Pero wala maka-train. Kanilang sila pa inantigo nga pag-atiman.
12: Oh, and then, nindot yun itong magnumbing ang padaghanon itong i-control sila ilang
10: yes,
12: population kay para dili na mas mudaghan magnumbing. And then kung i-vaccine dayon, limited na lang. If you have a limited budget, at least ma-occupy ang tanang mga
11: yes,
12: kuan.
10: Pero animals. Ayaw mo pagkapun-kapun, ito hindi agabaumaoro mong inyo ha, dala, ito mong sa veterinaryo inyo.
12: Yes. Kaya na yung mga libre, di ba, Doc? Like, libre and short, lesser amount lang, mga,
11: yes, na mga low cost,
10: affordable lang sa imuhang budget. Pero hindi mo makaya, tigum-tigumig, so on, no? Kaya gusto man ka mag-atiman ng hayop, be responsible enough, mga magnum friends, nga dili in taon na makahatag o kadaot sa itong isig kaingon, labi na sa itong mga silingan. mga bata nga gadagan-dagan sa kadalanan. Pastilan, Ginoo ko. Maproblema na dahil ka kinsa bag iro ani nakapaakaywa, nakakahibaw, kinsa tag-iya, kay laaw nga iro.
11: Ang problema po na karon sa City Health, kay daghan kayo kapabakuna, nagkakahundan po silang vaksin.
10: Yes, oo nyo, basulon na ba din mo? Yun, kay libre ang bakuna sa kuan. Libre ang bakuna sa rabies. O igsuon na, sa kadaghan nga, murag di gid mahutdan ang City Health, no? Sa nga maglinya, Magdum Cheryl. Hindi. Even di Barangay Carmen. Hindi,
12: Magdum Bing, no? Taas kayo.
10: Na, pastilan. So, hopefully, in year 2030, Doc, no? Ma-zero na ta?
11: Kana ang goal na po? No.
12: Ang goal. Oo.
10: Anyway, lami mo ta hawiran sa si Doc mga higala, no, si Doc Moral may kalabutan sa tong hisgotanan karon, pero medyo nilapas ata sa tong oras. Unsa lamay na nga kanay nga kalihukan nato karon, Doc, as we celebrate the Rabies Awareness Month.
11: Usually sa World Rabies Day is September 28 man, no. Daghan jud na clinics naga pa free og rabies vaccine. And of course the City Vet they have a lot of activities regarding mass vaccination, no, during these times, no, September 28. Like sa among clinic, sa BMC Vets, naami free vaccines for that day, Monday na, 28. Napod mi activity sa 27 sa Ayala. Although nahuman na dyan ang registration, we gave low cost na kanang neutering. Na low cost na siya, kaya na ngayon may mga donations para magpalit og materials in bulk. And then ang
10: so actual sa venue i-conduct
11: yes Ayala nakaano na may nakatigom na may materials, so ang gamay na lang diyan, mga anesthesia na lang kailangan bayaran. Busa barato na diyan siya. Like 300 na lang ang male cut. Pero diri ni siya always ha ka, kailangan diyan og
10: sa isa ka for parent pila ka pet nga pwede niya ma-avail.
11: Wala may limit actually. Oh, basta naka-register mo. Oh. And we plan to do it again for the next months, no?
10: Close na bang registration?
11: Close na joke. Kaya daghan ka ayaw.
12: Ay, nakadungong karun dok po niya mo.
10: Oh, basin nga. Na close na ang registration.
11: Paano na lang dyan? Pa-follow na lang dyan sa page. Kaya ma. Of course, we're trying to make more very low cost, no? Or free. Kung kaya na mo ang free, why not? Diba? Yes. Para makatabang dyan ta sa LGU with our activities of kanang ma-prevent yun na tumudaghan pa.
10: So asa ka ma-reach out, Doc? Anytime sa ato ang mga viewers and listeners karon.
12: Ang page po, Doc, para maka-follow sila.
11: Ang page na mo is Les Neuter, kanang LEZNEUTER na kami sa Facebook. Dili mi rescue org ha, so ayaw mo mag-chat ka ng gaano may ga-help me na ma-reduce ang population. So ga-post me kanus ami mag
10: unsay mga schedule
11: na schedule yes so naami karong Ayala 27 and then mo tumi sa Siargao actually sa October first week kay dito pod mag campaign pod mi dito and then we're trying to spread the campaign everywhere sa Northern Mindanao of course kung asa mga LGU na kailangan. Our team are group of professional veterinarians, tapod mi nurses si Ma'am Sandin. We have med techs, we are all volunteers, so wala mi sweldo ani ha. So
12: kung naay mo hatag nga kanang ginay maing pagkuan pag
11: kunay maghatag pa din pagkaon na lang yata.
12: Yes, oo, kana.
10: Ayaw lang sila pasmuha igso.
11: Yes, ayaw lang jud mi mapasmo, no. So basta na alam mi makaon, mulihog jud mi. And of course, this is voluntary, wala yung mga anything paid, busa ma-sustain na mo jud ang low cost, no. Then hopefully makalibre pod sa mga barangays if ever. There are places na LGUs na invite someone mag-conduct sila free. Like we've done it sa Pagadian, sa Lanao del Sur. Actually sa Lanao del Sur o Lanao del Norte, pirmi mi diha. Si Congresswoman Dimaporo, pirmi jud na siya ga-invite and then free jud na siya always. So nakapila ka na po ng municipalities gatuyok mi diha. And then of course with CDO, I'm very thankful sa Ayala kay sila sa ilang space for free jud ni always na magamit na mo for the kaning mga inani mga campaigns. And then, of course if you have questions about your pets, you can always go to your private clinic sa dool sa inyo ha, no. Ang bimi jud ko ga remind sa mga maski sa rescuers nun, ayaw mo hadlok sa private clinics kay libre man mag-ask, no? Dili man ka kung ato ka dito,
10: walay consultation fee.
11: Mag-ask ka kung pila ay nani, wala man ay bayad. So pag-asa, no? Naamagoy yung mga karon na mahal kayo ang clinics. And of course, clinics, they have to operate with Operation yes. Cospod, of course, yes. There are OPEX, no? So you can go there sa agasa mo, no?
12: Inquire sa.
11: Inquire sa. Ayaw sa o ano.
10: Ayaw sa God, look, ay guwapa kayo clinic.
11: Mas kinasa, di ba?
10: Kung sila pa, no, pangmayaman.
11: Pangmayaman lagi. Basta gayon ko sa ila na kung gusto magpapakuna, dili kailangan mo, ato pa mo sa akong clinic. Tanawa sa ang dool sa inyuhan, no? Because, of course, kung especially iring, iro, no? I-travel pa ni mo doon, layo.
12: Luwi kayo ang pets.
11: Mas stress pa na sila. Why not diha na lang dool sa inyo ha?
12: Mm-hmm. Kung na yung mga barangays po, Doc, like for example, gusto po sila mag-initiate anak, they just need to contact you. Pero they have to provide nga katong mga materials. Nga,
11: yeah, they have to provide the materials. And of course, pakanon po me.
12: Kana lang yun, Doc. Puna yung pinaka-importante.
11: Pero yes, na, they can always do that, no?
10: Pwede sila maka-invite o gusto lang nga mag-host baka o kining murag orientation lang sa ilang mga constituent.
11: Yeah, pwede po na actually.
10: Guy, what about a minimum? A group of attendees nga mo
11: wala
10: kontak mo.
11: Wala man po. Basta sila ang mag-organize, no?
12: Yes.
11: I'm also a member of, I'm actually the vice president for Philippine Veterinary Medical Association, kanang Region 10.
12: Okay.
11: So, gainana po me, mag-educate, mag-adapt a barangay, yes. Kanang bakuna, mag-deworming, libre. Actually, sa 27 po di ay nami free rabies vaccines po. So, walk in na. Pwede mo add to pangkakanang mga wala naka-register. At least sa Ayala Giyak on third floor.
10: Okay.
11: Yes. So, mga wala naka-register, pwede mo magpa-rabies vaccine na lang sa. No?
10: Oh, sige.
11: For
10: so,
11: free
10: mag-walk
11: na siya.
12: Wow. At least,
10: so, makita ni mo nagkainain ng mga ka-cute sa mga
11: puppies
10: niya sa Ayala.
11: And then, napon may pop-up kana mga merchants for fundraising na mo.
12: Oo.
11: So, napon dito, pag-ato mo sa third floor, for mura siya mini market, no? Ay mga gabaligyag pagkaon, mga inana.
10: So, nakakaipapalit dito ng mga ginagmay ng mga dito.
11: Yes.
10: mga accessories nga pwede magamit, no?
11: Kanang mga inana, for pets and for para sa mga owners po.
12: Oo. Kaya pa, ang mga owners, kinahanglanan po ba na sila?
10: Oo.
11: Kinahanglanan po sila mukaon.
12: Mukaon, no? So, if ever magdumbing na ikaw paminaw karon, kanang bitaw mga organization gihapon nga willing sila, nga kapangita sila kinsa ilahang punduhan or tagaan nila mga pagtagad kana maingunani kay there are a lot of volunteers man like sa ilang Dokino nga willing to do it, but of course they just need to provide the materials needed.
11: Yes, the materials lang dyan.
10: Willing sila mo hatag
11: sa ilang pud na among ginapangayo pod. We give the materials, we give the receipts, anything. We are transparent, so walay problem. Basta kung willing mo mag-host, wala mo yung matawag na manpower, willing jud mi mo help for the stray population control.
10: So, pwede ninyo ibisita ang official Facebook page nila ni Doc Moralde, ang Les Nwoiter.
12: Ang pagka-pronounce, murag ana, pero Lenuter na siya, Doc, no?
11: Lena, Lenuter, ilang gusto. Pero sa tanan nga ito na mo Les Nwoiter man dyan. So, sige, Les Nwoiter na lang dyan.
10: Oh, sige, kayo makabisaya mo ito. Mag Les Nwoiter na mga mag-isoon, no? It's capital L-E-Z, no? And capital N-E-U-T-E-R.
12: Yes.
10: So, inyo lang nang i-search mga Magnum Friends and you can
12: update.
10: Yes, you can update and you can ask anything under the moonlight mga Magnum Friends. Dagang mga guides, Doc, and tips, no?
11: Yes, kung may mga questions po, of course, ayaw lang po kasuko kung dili ma-replyan agad, no? Pero mag-reply man me, daghan man me vets diha sa page and then kung nami time, ga-open jud me, then ga-reply jud me kung nami questions.
10: Okay, any message? And before we let you go, Doc, sa ato ang mga viewers and listeners, no? Unsa ato pwede ma-impart?
11: Of course, for this for this Rabies Awareness Day, no, sa September 28, I'm inviting everyone sa WIMC Vets Pet Care Veterinary Clinic sa Dahab at Bamboo Lane. We have free rabies vaccines there until supplies last. And of course, regarding rabies, of course, I want to tell the community that rabies is something na community problem, no? Dili ni siya individual team, teamwork ni siya. So,
12: yes.
11: I ask everyone to vaccinate your pets, keep them indoors, and of course, neuter para dili mo daghan. So, magtinabangay tatanan para sa, of course, sa mga friends ako na rescuers, at least ma-lessen ang atong gina-rescue. Kamalo ko, gikapay na pud mo. And salamat kayo sa time, no? Salamat for giving me the platform to tell the people that neutering is available. They can ask unsaon ni siya. Of course, there are professionals na willing to answer your questions, and kung gusto niyo napa may mga dagan questions kanang mga per parents na praning ba, no? Pero kana mga praning
10: dyan. Dali na kayo mga paranoid.
11: Yes, mga paranoid dyan. I suggest sa vet clinic dyan magpahimo. Kaya of course, we have all the equipments there to ensure na ma-lessen ang risk. Of course, risk is always there. Maskin asa man kamo ato, risk is always there. But of course, it's lessened if sa private clinic.
10: Yes. And asa to ng exact location sa atong Dahab Bamboo Lane dong?
11: Kana at Dahab Bamboo Lane, mauna ang building, Pasaka. Before ka musaka sa SM Uptown, na ay road ya Pasaka sa likod.
10: Mm-hmm.
11: So when you turn right, na ay bridge, na Penroa, na ay bridge. Pag right ni mo, ang first building na makita ninyo, na amin sa second floor, taas sa 7-Eleven o Pick and Pack.
10: Ah, okay. So, the Bamboo Lane. There you go. Dalo na kayo mga Magnum Friends.
12: Ilaha lang ng Google Map doc, no?
11: Yes.
10: Palaban lang ni Mr. Google.
11: Pero sa Google Map, murag si Ticonitas ka page yung pinakapaswas makita. Nami diya, traas ana.
10: Dalo na kayo. Doc, salamat kayo sa imong time and good luck sa inyo hanggang mga kalihukan and be empowered as volunteer.
11: No? Salamat po kayo sa time and sa platform to speak. So anytime. No?
10: Salamat kay Doc and salamat usab kay sa itong mga binating tigpaminaw nga nag-iuban ka na ito karon. Magnum Cherel, 1 minute.
12: Oh, hi.

0: pa.
1: Kaya basing sila na ino na mamaak mga Salamat kasi yung oras. Medyo milapas sa sabon. Sunod sa ang balitang bagdong uban sa itong mga newscasters. Ato lamang mga panghinaot. Ngayon sa tanang mga butang nga itong ginatuki din sa itong tulumanon matag Sabado. Ang Magnum Health is Wealth. Kakuhaan ta sa pagtulunan. Magamit ta sa inadlautang nga pagpakabuhi. Dumduman lamang ginato sa kanunay nga ang pagatiman sa itong kaugalingon. Susama lamang sa pagatiman sa itong mga tanom. Kinahanglan kini nga itong pagagalamon. Aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kon sa lawas lamang pauli.
0: Dagang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tulumanong Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas kahapsay sa pangunahuna og kaligon sa pagbati.
1: Hangtod sa sunod Sabado, kaming tanan manghinaot ang grasya og kaloy sa Dios magauban ka natong tanan. Kini na lamang yung mga alagad sa kahimsog sa kanunay. Magnum Bing Abukay Jacinto.
0: Og si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
1: Dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: o pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pumaka sa mga butika.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
15: Sabado Night!
8: At ang atong mga nag-unang mga segments, sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
15: Sabado Night!
8: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og Serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa

Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Ito balit ang Magnum Tuganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
4: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 6:36, sigala kumusta mga kabayan na karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal Yuneda, President Joel Gabatan, mibutiag at taas na ang panahon na nagbalibad kini sa pagduyog sa mga panawagan transport protest sa kaluhan sa atong Magnum National. DLG Wildlife Plano nga ang insya na limitahan ang media sa pagbalangat sa mga informasyon, ilabi na sa pangitabo sa mga school shooting sa Magnum International. China nangagtabang sa Iran nga gamiton ang influensya nini sa rebuilding Houthi sa Yemen sa atong Magnum Business. Importasyon sa karning manok ka posibleng musaka sa sunod semana sa atong Magnum Entertainment. Christopher De Leon, halos matagal na siya nga nag-workout aron na masiguro nga magpabiling himsog o glikon ang iyang panglawas. Sa atong Magnum Sports sa PBA, nagatag nagpahayag sa ilang dili ipagsalmot sa ESL alang sa 2026-2027 season.
4: Balitang Magnum.
3: Mga Exxon, kumusta? May gabi ka ng adlaw na karoon ngayon Sabado, September 19, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: O Magnum Chingin Tirina Enriquez.
3: O karoon sa retailers, ito Magnum Local. Ibutang karoon ng Unida Drivers Alliance ko na Unida President Joel Gabatan. Nga taas ng panahong nagbalibad kini sa pagduyog sa mga panawagan sa transport na protest sa kaluhan. Bato ba ni Gabatan nga kini tungkol kay mao iyang ginibinsahan ang mga members ng driver nga maipit sa ilang sitwasyon o panginabuhi.
6: Muna din yun ako sa mga driver. Atong armas, maragay ang paghimo mga masaksyon. Musa niya na mao ang wilga. Mura na atong armas. Pero kung makadumdum ka pila ka wilga sa Manila, hindi pa igayon din. Ako nagbalibad na din mo duyog. Tungkol kaya akong gilikayan ng mga driver. Kaya mga membro na ako sa UNIDA, kasagara ang mga kwanda membro sa kooperatiba. Kung nag-control sa ilang franchise, mao ang kooperatiba. Mao nang uban driver mo yung anong di lang may muyog kay patawag din me, istigawon me. Mao nandin ako sila ka pugson. Kay hadlok lagi sila silang kooperatiba. Kay ang franchise, mura mag nag-hostel sa kooperatiba ba? Kung di gani ka mo yun na, nindayin ka, di nakakarin nyo. Kaya siguro, musta nang kabuhaton sa LT Parbing, maug matapikalan ng kooperatiba, di nasa dunya mo makarin nyo.
3: Ang payag ni Unida President Joel Gabatan.
5: Nang hinaos si Misamis Oriental Governor Juliet Oy nga malipayon na Misamis noon, dili lamang sa nadawat nilang ayuda panlakip na ang serbisyo sa gobyerno. Mato ni Oy nga gikinahanglan ang pagtinabangay o padayong pagsalig sa gobyerno alang sa kalambuan sa lalawigan.
7: I hope you feel happy not only the assistance being extended to you but also the care, respect, and commitment behind it. This is your government serving you. This is your government is standing with you. Sa padayong kita sa pagtinabangay, padayong kita sa pag-alagad, padayong kita sa pagsalig sa atong gobyerno o labaw sa tanan sa atong Ginoo.
5: Ang pamahayag ni Governor Juliet Uy.
3: Alas 6:40 na, samtang dugang balita karon sa atong Magnum National, iklaro karon ni DLG Secretary John Vic Remulla nga walay plano ang ensya nga limitahan ang media sa pagbalangat sa mga informasyon, particular sa panghitabo sa mga school shooting. Maduman ni Remulla nga ngayon lang nga masayran sa publiko ang mga tinuod nga hitabo o ang dili kinanglan nga buhaton kalabot ni ini.
8: In South Korea, bawal mag-report ng ganito eh. But we cannot do that because this has to be a learning experience for everyone. It is a learning experience for the children on what not to do. It is a learning experience for the police on how to handle it. It is a learning experience for the parents. Okay? Help us first. Magtulungan muna tayo. Let us not cast blame on anyone yet. It was a child in depression who was influenced by the internet. And these are the things we have to look at, and these are the things we have to solve, and these are the things that we have to act together from the media, from the PNP, to the LGU. Everyone has to act together. We have to protect our children.
3: Ang payag ni DILG Secretary John V. Carimolia.
5: Dugang Magnum National, gibotyag ni Defense Secretary Sunny Angara nga imbisigan usab sa ahensya ang posibilidad nga na-impluensyahan sa gitawag na true crime community ang estudyante nga namusila sa usa ka tugaan dito sa Banga National High School sa South Cotabato. Mato ni Angara nga magpatabang sila sa Department of Information and Communication Technology kung DICT, ingon man sa Department of the Interior and Local Government Unit alang sa investigasyon sa nasampit nga anggulo.
9: Yan talagang gusto nating imbestigahan yan dahil di natin kabisado yan. Hingi kami ng tulong sa DICT, sa DILG. At siguro dapat talagang imbestigahan ng maigi itong mga... Dahil mukhang na-influensyahan siya eh. Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko, but yung sulat na galing sa kamay ng bata na parang hindi niya mapigil yung sarili niya. Alam niyang mali yung gagawin niya, pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin.
5: Ang pamahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
3: Alas 6:43 na, panas na itong balita ang luka na sudnon. Kikumprama karon sa DepEd of Department of Education, kung DepEd nga empleyado sa DepEd Region 12, ang amahan sa grade 9 student nga nalambigit sa pagmamusil sa Banga National High School sa Banga South Cotabato. Matod sa Education Secretary nga si Sunny Angara, nga dili ilakip sa pag-imbestiga sa DepEd ang amahan sa estudyante sa pagkaroon ang maong empleyado nagparayan sa trabaho o guwapa masuspende. Naghuwat usab siya sa resulta sa investigasyon sa Philippine National Police kung PNP labi na sa isyo sa pagpanagiya o garmas. Dog doon din eh, pasakaan o gatukbang mga kaso ang bisan kinsa nga mapatunang responsable kung doon ay igong ebidensya.
9: Kami nirirespeto namin yung jurisdiction ng PNP dito. Basta criminal, sa criminal aspect, we'll respect muna. Inantay lang natin yung findings nung PNP as to paano nakapasok yung baril, paano nakuha ng bata yung baril. Sa amin, ang concern namin is yung safety ng mga bata, tapos yung pagbalik, kailan mag-umpisa yung pasukan, etc. Well, definitely hindi siya dapat involved sa investigation.
3: Ang payag ng Education Secretary Sunny Angara.
5: Dugang Magnum National, nagtuo si Senator Fanpilo Lacson nga napakita ang Senate Impeachment Court sa prudence o due diligence kalabot na sa isyu sa voting threshold sa impeachment trials ni Vice President Sara Duterte kini human sa pagtambong sa tulo ka Amishay Curay niadto sa September 16 ning tuiga. Matod sa senador nga layo ang posibilidad nga makasan sila sa grave of abuse discretion tungod sa huya nga argumento.
10: Para sa impeachment court is concerned, no? Pero hindi rin mapeproclude yung posino mang citizen ano, o yung sa defense panel na questionin ito sa Korte Suprema. Kaya niliwanag din namin, ang natatanging dahilan lamang yung justification para i-raise yung issue sa Korte Suprema, eh kung mayroong grave abuse of discretion.
3: Apo.
10: Kaya nga, tinanong ko yung opinion nung aming mga amici Curie, na kung halimbawa ito bang ginawa namin na pag-imbita sa kanila, eh magiging shield ba namin ito? Mm-hmm. Kung mm-hmm. sabalang araw, eh ma-accuse kami na nag-commit kami ng grave abuse of discretion.
3: Apo.
10: Kasi sa akin, pananaw, eh, ginawa na namin yung nag-exercise kami ng prudence, due diligence, by consulting with legal eagles na hindi naman matatawaran. Tatlong chief justices yung aming kausap.
3: Apo.
10: At isang senior na dating associate justice.
5: Apo. Ang pabayag ni Senator Fanfilo Lacson.
3: Alas 6:45 na, karon sa itong Magnum International sa China. Nangayakarunog tabang ang China sa Iran nga gamito ng influensya nini sa rebuilding Houthi sa Yemen. Kaya aron mapugan ang paggrabe sa gubat sa Red Sea o Bab el Maniv Strait. Subay sa report nga may apilar ang Saudi Arabia sa China, umihangyo sa China tungod sa palayan ng mga pagpangatake sa Houthi. Sa Iran nga ikabalakan sa Saudi Arabia ang posibleng dakong epekto nini sa oil export o maritime shipping ang pagpangatake sa rebuilding Houthi.
5: Sa Amerika, gi-announce ni US President Donald Trump nga magtukod sila og permanente nga US military base sa Poland kini tungod sa panginahanglan sa depensa nunod sa hybrid attack sa Russia. Matod sa Poland nga ang permanente nga presensya sa mga tropa sa Amerikano magsilbi nga ligong depensa og hulga batok sa padayong nga gubat sa Ukraine, samtang padayong gisusi sa delegasyon sa Amerika mga lungsod, particular sa Poznan ug Puig, isip potensyal nga lokasyon alang sa military base.
3: Og galaw sa itong Magnum Beses, posibleng musaka nga importasyon sa kaning manok kasunod simana tungkol sa taas nga panginanglan sa manufacturing food services sector. Subay sa US Department of Agriculture kon USDA, Foreign Agricultural Service, gibarabana nga mag-import ang Pilipinas og 780,000 metriko tulinada nga karning manok sa 2027, giyong kini tungod sa pagsaka sa populasyon o gilaumang maayong performance sa ekonomiya sa sunod tuig. Matod sa USDA nga ang Brazilian chicken palay nga mudibunar sa chicken market sunod tuig tungod sa bintaha sa presyo kunitani sa ubang supplier sa Pilipinas. Dugto nini giingon sa USDA nga ang local chicken meat production sa nasud gibarabalang moabot sa 1.92 milyones metriko tulinada sunod bulan nga mas taas sa 5.8% ikan sa 1.82 milyones metriko tulinada karong tuiga. Sa ato Forex Rate, ang usaka US dollar nagbalor sa 62 pesos o 78 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 88 centavos, ang Hong Kong dollar 8 pesos, ang Australian dollar 44 pesos o 45 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 97 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos o 8 centavos.
5: Ogron sa itong Magnum Entertainment. Gibotyag sa veteranong aktor nga si Christopher De Leon nga halos matag-adlaw siyang nag-workout aron ba siguro magpabiling himsog ug ligon ang iyang panglawas. Matod ni Christopher nga sagad sa mga taong ilabi na susama niyang pangidarong 69 anyos tapuwa na mag-exercise. Tungod niini gisiguro sa aktor nga mapabilin ang maayong kondisyon sa iyang lawas.
11: Yung lakas is, of course, is always, you know, coming from God. He gives me the strength, the energy. That's what I pray for also. Aside from that, yung regimen, di ba? Sometimes, karamihan sa atin, tamad tayo. But sa ako, hindi. I have to, like, almost every day, work out at least 4 parts ng body ko.
3: Mm-hmm.
11: Kunyari, biceps, squats, bench press,
3: mm-hmm.
11: and then crunches.
3: Mm-hmm.
11: And then that's 4 parts. The next day, even part naman, deltoids or triceps,
3: mm-hmm.
11: tapos calves, raises, mm-hmm. tapos magbabike ako. Tapos dyan sa court na yan, shooting-shooting lang ako. Tapos I have a gym here.
5: Ang pahayag sa veteranong aktor nga si Christopher De Leon.
3: Indo sa ila, no? Kwartahan. So, wala na yung trabaho. Ang ilang trabaho, sige lang exercise.
5: Pag-wang yun, strong sila lawas.
3: Pag ikaw wakay kwarta,
5: ah,
3: mangita pa ka, lalito ka magkwan. Diba? Di, magbasok na lang ito, exercise ang gapo na.
5: Singot,
3: sa mga sapian, ay, jogging, di ba?
5: Nailang
3: kaguling yung gym nila, bike, mag-bike, yahe kayo. Muna yung kinabuhi, di ba? So, muna nga medyo pintaha. O, karoon sa Magnum Sports, sa nagatag, nagpahayag ang PBA sa ilang dili pagsalmod sa is the Asia Super League alang sa 2026-27 season. Kinitungod sa aligasyong kapakyasan sa Regional League na mabayaran ang Revitas sa Meralco kalabot sa ilang pagsalmon sa bilabaing season. Mado ni PBA Commissioner Willie Marshall na nagdesisyon na ang liga na din musalmo tuman wala na usap makabayad ang AESL samtang nagpadulong sa bagong season. Irugang pa ni Marshall nga halos matagbulan nagpasalik ang leader sa AESL nga magbayad apan hangtod karon dako pa ang kuwang alang sa Meralco. Isaran nga ang Meralco Bulls misalmod sa AESL sa milabaing duha ka season. Lakip na ang 2025-2026 campaign kung di na lakip sa midula si Justin Brownlee o si Rondy Hollis Jefferson. Mga aksyon niyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang Magno Malakarong Adlawa, Sabado, September 19, 2025, ugkaroon sa atong headline review. Sa atong Magno Lokal Unida, President Joel Gabatan ibutyag at taas ng panahong nagbalibal kini sa pagduyog sa mga panawagang transport protest sa kauluhan sa atong Magno National DILG walay plano. Ang ayon siya nga limitahan ang media sa pagpadangat sa mga informasyon particular sa pangitabo sa mga school shooting sa atong Magnum International China. Nangayog tabang sa Iran nga gamiton ang influensya nini batok sa rebuilding Houthi sa Yemen sa atong Magnum Pesos. Importasyon sa karning manok posibleng musaka sa sunod simana sa atong Magnum Entertainment Christopher De Leon. Halos matagalaw siyang mag-workout aron masigurong magbabiling himsog o ligon ang iyang panglawas. Sa sports, PBA nagatag na gapayag sa ilang dili pagsalmot sa ASL alang sa 2026-27 season. Mga eksyon, timanlaw sa agawasong katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlar mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangtunog mga kini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: O Magnum, Ching Interina Indiques.
3: Oba sa mga newswriters, Ching Interina, Lani Delgado o News Manager Elena Corrine, dini lamang sa balita o serbisyo,
5: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Balitang Magnum hangtudugma dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
12: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggitan, Magdum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

Oras mga Magdum Friends, alas 7:13 na. May gabi ka na itong tanan mga Magdum Friends. Maayong gabi mga Magdum Friends, mga suki. Welcome sa itong programa ang Magdum Sabado Night Talk. Kao ba nasab? Siyempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alright. Musta mong tanan mga Magdum Friends? Hinaot pa nga na mo karon sa maing panglawas may gala. Samtang naglantaw karon sa atong Magdum Live. O sa mga naminaw sa inyong sa ilang mga radio set. Maing gabi ka na itong tanan. Maing gabi sa iyong tanan mga Magdum Friends. Alright. O siyempre, antot ta sa lasumabe sa gabi mag-uban-uban may gala ha? Para sa programang Magdum Sabado Night Talk. Happy weekend sa iyong tanan mga Magdum Friends. Happy Sabado-Bado! Oh, ano may gala no? Happy Sabado na sa may gala, September 19, 2026. Uy, paspas kayong adlaw may gala. Sunod Sabado mga Magdum Friends. Katapusan na sa September may gala ha? Ang sunod Sabado mga Magdum Friends. Hapit ang Pasko may gala, 96 days na lang. Pasko na! Pasko na! Sinta ko! Diba? 96 days na lang may gala. Pasko na! Paspas ng adlaw. So ito na mga Magdum Friends. Atong nanihapon karong gabi una while naminaw sa atong programa. Good evening sa iyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw mga Magdum Friends sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk sa tanang mga naglantaw sa tibuok kalibutan. Good evening sa iyong tanan. Ayang gabi sa iyong tanan mga Magdum Friends ha. Huwag sa mga naniapon pa karong gabi una. Good evening sa iyong tanan ha.

Mamay galahan, manihapon na mo diya, sawa pa na nihapon. Okay, para mabusog na mo. Malipay mo karong gabi una. Ana na siya may gala, no? Ang uban mga migrant friends, dili nag-dinner. O, di nag-panihapon may gala. Ang ilang ana mga migrant friends, paniudtura, pamahaw, ana. And then, panihapon, dili na mga migrant friends. O, di na musulod may gala. Di na musulod. Di na manihapon kay para diet gyapon. Oo, di ba? Alright, and syempre, tangin na sabat ang mga dinapit na bisita. O, karong gabi yun ang may gala. Sa Magdum Sabado Night Talk, natay tulog ka guest may gala, ha? Dapat yung atangan mga Magdum friends, ha?

0: Alright, sige ha. Kaoban po natin mga Mike Dun Friends ang Liminho ng Cagayan de Oro. Nag-iisang si Mencho, Mike Dun Mencho.
1: Yes, sa background Gilbert, tambayong gabi sa Transab. May gabi kaninyong tanan mga Mike Dun Friends. Nga naminaw
0: karong mga lingkod. Panahon na.
1: Ay, huwag tagi-tagay kuhan sa bangko sa takay. Wala ka dresa ta.
0: Wala yung lingkuranan ha.
1: Mamantag ang daman ng bangko din eh.
0: Pero dungog ka?
1: Ala, so mayong gabi sa mga Macron Friends sa today ang nakatsunin karon sa tuwang programa. Mayong gabi, mayong pagpangaon, mayong pagkalingkod-lingkod. Huwag sa tanan diyan nga na busy. Good evening.
0: Alright.
1: Gihapon ang banggita na bipas panahon mo sa pin magdumensyo kabaktulan. Good evening.
0: Alright, salamat kayo. And syempre mga Magdum Friends, at ang ato mga dinapit na bisita karong gabi una may galan sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk. And syempre natay traffic and weather update kaoban ng good boy on the air nga si Magdum Rudy Katapang. Huwag ang ato mga dinapit may, mga bisita may gala. Ato nang may baon ato mga guest niya ha. Sana'y musulod na siya karon. Ah, okay. Ato sa ipasupot si ano, ipasulod si Magdum Jane Luna, Magdum Mencho. Matod pa, doon ay nakita ang bungo. Siya na bungo may gala ha. Sa may Hasaan, Misamis Oriental. Magdum Jane Luna, go ahead.
2: Yes, Magdum. Yes, Magdum Gilbert, no? Doon na matod pa yung usa ka bungo sa wala may linga tao. Ang anapal, ganito sa may barangay sa Nicolas. Asaan ni Samis Oriental nga kamulo karon ni girespondihan na sa mga kapulisan gigabot siya kang magdumam Gilbert kaya kininis kung tanong sa mga buko nakita na kihapon no, dito sa mga residente ang nakurat sila kaya kini magdumam Gilbert naalang gito naka itigitaw naka plaster lang gito sa yuta pero wapun siya ingon po lugar nga nakalubong gamay po no sa diha lugar nga nakita kini rason nga nagkurat gito ang pibila ka mga residente dito sa area galino bukit matod na kini gabahin magdoma Gilbert o sa kaun kayo rason nga wapadid kabalik na ato investigator mismo nini pong naisutan usab nga ilahap po nga napalgan nga bungo dito sa baya barangay sa Nicolas Ikabucha nga under investigation paghihapon karon na magdoma Gilbert ang naisutan tanusab ng insidente tungod palagi kay dili pa ma-identify karon kung ikinsa ba ang naisgutan nga bungo nga napalgan dito mismo sa naisgutan po nga barangay kay Galino ilahapang susihon kung kinsa ba ang mga reported missing dito po sa ilahapang police station o di ka ha posible baka ano nga mga ulaintang angulo nga posible no nga mo po nagbilin po ito sa naisgutan po nga bungo so gali karon ang magdabagyo ba ito pa mailhin no kung lalaki o babae o atawad kay bungo pa lang yun ang ilahap po nga na-recover kamulo pa karon no ang ilahap po nga pagpangita sa upang parte sa mga buko nini pong naisgutan po nga tao ingon nga confirm nila nga tao siya magdabagyo ba yun nga buko pero dili pag ito lang mapiho karon no kung sa babae o sa lalaki ba o skinsa ba nga bungo to no tawad po lagi kay wapas ay nakita nga mga traces sa sama lugar nga nipong sinina kay usay mo mungin na yung mga timailhad o mga gamit ni inilugan na isgutan po lugar nga biktima so karon di po po mapiho kung kini biktima ba no sa pagpatay or natural death na kini nga namatay red so walang po nakita tungkol po lagi kay bukid na magkakay nga bahin ang naisgutan po lugar nga area kung asa po nakita ang naisgutan po lugar nga bungo so kali karon na magdaba Gilbert nagpadayan pa rito itong kapulisan no at investigation po sila na apag-apon sila karon dito sa pagyan gihapon sila nakanao sa so, diha lugar no nga nakarespondi sila karong gabi so bali mo ka Gilbert ay pasipot sa mga dugan tali ito ko di karon kamulo paghihapon ng mga kapulisan dito po sa taas gabahin no gali na nagsaad mo po sila nga mga itong mga dugan tali ilagin natin di mo madugay kung doon na po yung mga pamilya po doon nga muduo po red to aron doon na ma-identify sa isutan po nga bungo po doon nga ilahap po nga nakita gali pa din eh panila ni Magdaba Gilbert no so taas ang proseso para okay, lugar nga mailhan diba? Ang naisgutan po lugar nga patay nga lang patay po no nga bukog. Napalgan po dito Magdaba Gilbert
0: sige madali na bata dako na tao na siya ka Magdum Jane.
2: Posible magdama Gilbert no, pero pagkakaroon, wala pa gigihata gihapon ni impormasyon ng kapulisan kaya wala pa may konkreto gandila po nga mga ebidensya. Kalabot po dahil ini po nga usa ka bungo nga nakita po dito sa may barangay sa Nicolas sa anya Misamis Oriental. Balita gikan sa anya sa police station kay si Magdum 124. Jay Nuras, balita og serbisyo, magdabradyo.
0: Alright, salamat sa atong kaoban nga si Magdum Jane Luna Maygala. Bungo daw Magdum Mencho nakita.
1: Oh, bungo daw ni Kwan. Nagkinsa ka itong bungo ato?
0: Oh, watakabalo kay Basin. Gilabay, anam ito? Kanang gisalvage, anam ito manay? Ano ang sitwasyon magnum medyo, di ba?
1: Sa ilahat itong balay ba? Ilahat itong balay nga.
0: No? Wala man marga, wala may gingon sa balay. Kay Basin, nakita ram daw.
1: Kay Basin, usa sa mga tag-iya kaniya ito si Yuta nga namatay na. Wala,
0: Basin, oh, dito ra na, ano ito, napasagdan ito?
1: Oh,
0: na bungo na.
1: Na napalit dayo, nabaligya ang Yuta, ana.
0: Oh,
1: so, basig, ana lang.
0: So, kung bungo, ulo, lagi na magdumensyo, di ba?
1: Oo, lagi po. Ganun, ulo, rapod na.
0: Oo, oh, bulag-bulag. Oh.
1: Basig, kung siguro na, no? Gipugot. Oh. Pugtag ulo.
0: Wata ka balo, lisod na ba na i-identify kay maura ba yung itsura? Pare-pareha ba itsura sa bungo, magdumensyo na?
1: Mamaura man. Mamaura may ka. Ano. Sahay, ginagamit nila. Gamitan pa man sa daw ka ng mga chemical para makita ang DNA.
0: Ah, oh, lagi.
1: So, para na ay kuan ambot ambot ginaunsa po na sa kanang kuan kanang mga forensic.
0: Lagi na oh.
1: Nga maano gin nila ba? Matrace nila ang DNA.
0: Ah, oh, lagi.
1: Ano sa bukog siguro sa bukog nga kuan kuan gamay na.
0: Na siguro basin kiskisan bitaw gamay. Oh. Ano bitaw para oh. May bawaan dito. Kanang
1: DNA tanaw i-trace din nila so oh. Makita ra yon. Basta mga... Uy, tumuday ni Squan dayo. Oo, oh, si Manyakis.
0: Kasi panahon pa sa umusapin, ma, ba? Ng mga bukog.
1: Tumuday ni Squan, no?
0: Oh. Ang good boy. Ang good boy. Sige lang, dugang ana mga detalye mga Mike Don Franz at upon ng ipasupot ng Gapon. Labi na kung nanay makuha ang dugang detalye si Mike Don Jane Luna Maygala.
1: Hmm.
0: Samtang wala pa ang detalye bungo, dari sa ta sa mga ano ha, mga kalingawan.
1: Mm-hmm.
0: Sa ato pagbalik ba igala, ato makaoba ng goodbye.
3: Nakis.
0: Goodbye.
3: Nakis.
0: Nga si Mike Dom Rudy katapang may gala para sa atong traffic and the weather update mga Mike Dom Friends. Unang panayan lang sa pagbaminaw at ang oras alas 7.25 na.
4: It is. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
6: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Nga naman?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
5: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Alright, balik tayo galan sa MSNT Magdum Sabado Night Talk. And syempre may gala at ang mga Magdum friends kay sa Dimadugay at Tumakoban ang good boy on the air nga si Magdum Rudy Katapang.
1: Yes.
0: Muhatag siya sa iyang report may gala about sa ano ha? Dagan sa panahon o dagan sa palibot sa mga dalan o uban pa Magdum Mancho. Nakapanihapon na ka Magdum Mancho?
1: Oo, oh, nakapanihapon yung taon ta.
0: Oo, kanang kay Yvonne? Hindi sa ubos? Ah, okay
1: rin niya. At least nakakaon.
0: Alagi na.
1: Kuanan pa nga itong tiyan.
0: Nasudlan okay, rin gapon.
1: Sudlan gapon itong tiyan.
0: Oo, alagi.
1: So, nice gapon. So, buutang na. Utang lang yung tanan ba?
0: Mas may, no na. Mas may ng mga gulay lang magdaman siya.
1: Di ba, utang man.
0: Ah, utang dahil. naday letter G. Sabi na ko utan. Utang man dahil may gala na. Dilang samtang gagi pang bullpen magduman siya may problema.
1: Lagi. Agi pang bullpen niya ang kwarta agi riya pun.
0: Ana gina may gala. Kaya importante gagi ang bullpen o ang tagiya sa diliga mugot. Ana na siya. Wala pinaka importante may gala. All right. Syempre mga Magdum friends kani importanteng tao ni siya may gala.
1: Mm.
0: Okay, di gud wa kumpleto ang Magdum Sabado Night Talk kung wala siya, no?
1: Mm.
0: Oo, kanang kulang kayo. Kulang kayo may gala. And among is mga Magdum friends, ato makaoban ang good boy on the air nga si Magdum Rudy Katambang para sa atong traffic and weather update. Sasakyan kita.
2: Sina. Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni
3: Magnum Rudy
2: Katapa, ang good boy on air.
4: Ambot lang sa off air.

0: Good boy!
1: Naki.
0: Mike Dom Rudy Katapang, kumusta man diya sa Lumbia?
2: Yes, before anything else.
0: Ay, yeah. Wala na, nakasaldaron?
3: No, nadakpa na day ka ron?
2: Simbako.
0: Okay, di na kailangan alutan pa, di ba?
2: Di na.
0: Di na. Oh, na naman kay Suki diri sa ubos pod.
2: Pagkaminto
0: na lang kulang dia. Ay, lagi na. Kulbag yapon.
2: So, magdungan na lang mo.
0: Pwede rin sa'yo.
3: Nadutlan dahil sa warrant of arrest.
0: Nadakpan na dahil yapon.
2: Pandamay.
0: Kayo na.
3: Sa Lumbia.
0: Asa mong ka dapit sa Lumbia dahil magdumrudi?
2: So, natakaroon din sa Atbang yun sa... Ini ang Roman Catholic Church sa Barangay Lumbia ni atong siyudad, Magnum Gilbert, Magnuminso.
0: Nagsimba siya, Magnuminso, nagsimba.
2: Oh,
0: murag dagan siguro siya dapat, ano?
3: Dagan siya sala. Dagan siya kikonfess. Dagan siya kikonfess, pare.
2: Grabe na yun ako ka makasasala pa. Puntang kanya akong kahistorya ka ron.
0: Ugo kanina kay... Lumbia nas prisuhan. Karon na doon sa simbahan. Daga na pansala. Connected tanan.
2: Connected, oh. Isa na. Para isa na ba?
0: Lagi.
2: Yamin man ako na nga makasasala.
0: Alam mo
2: na. Yamin din ako na nga makasasala. Ta? Grapos lang ka si Magnum Minso o si Magnum Gilbert. Nag-amin ba ka?
0: Kung maamin ka, di, musunod lang minimo.
3: Lagi. Makasasala. Tantanan.
0: Mutoo ka Magnum Rudy nga walay perfect sa kalibutan?
2: Yes, you know. Only God is perfect.
3: Ang Ginoo ay awat po nimo si Chief Justice, ha?
0: Chief Justice Rudy Katapang?
3: Lagi na. Awat din mo si Chief Justice sa Only God perfect?
0: Ay, maraga.
2: Only God is perfect.
0: Okay, Sam, no? Lagi na.
3: Pero nga nung nagsimba, magkakaroon?
2: Wala ta nagsimba.
0: Wala.
2: Nasa narator diri sa Atbang sa simbahan.
0: Atbang sa simbahan.
2: Natakaroon diri sa E&P Madiraso Arcade.
0: Wow. Nakano siya magdaman siya. Nag-chill-chill siya karon.
3: Nag-chill-chill siya kay, kay wala siya kasulod sa simbahan. Nasangit sa sungay.
2: Nasangit.
0: Ang pamutan, kinsa yung kauban diya magdaman siya?
3: Ala!
2: Pamilya na to.
0: Sa katong...
3: Katong
0: sa Sulod sa Balay o Pikas Balay?
3: Huwag yung nag-anan mo.
2: Huwag yun, bisagasalusot,
0: piit yun. Basta di ka magdalag lechon, huwag yun eh. Naramad na yung lechon, magdaman siya.
2: Ginagmay.
0: Wow. Lagi yan. Okay, rakayo. Nakapanihan po ng mga Magnum Rudy, wala pa.
2: Wala pa lagi.
0: Wala pa.
2: Okay.
0: Giuna sa nimo ang Magnum, ano na to, itong report dire.
2: Siyempre. Para po may balance sa itong mga kaigsunan. Labi na yun, ha? Labi na yun sa diri sa Barangay Lumbia, ang mga sukitig paminaw na to dire. Kung unsay status sa... Ang traffic dere, wala yung problema.
0: Wala man. Dito sa ano? Dito sa uptown, pag-agi nimo sa mga ano, sa katong Dakunga Mall.
2: O dito, Magnum Gilbert, Magnum Minso, diya sa may severe height. Grabe, bumper to bumper ang dagan sa trapiko diya.
0: Hindi ko ringon nga,
2: kung yung kayo, flowing siya, pero hinay ba? Hinay kayo siya. Tungkol sa rason nga, tingpauli na sa itong mga kaigsunan, labi na po nga, kagaran po nga, namuyo dere, napod sa mga high-end yung mga subdivision, kaniya ang mga salakyan, ang ato ang masundan, maengkwentro, masugat, mainungdan nga, video traffic yun rin sa may uptown niya. Pinag yun rin sa may severe street, severe height. Kaya nga area, sinati na to ang hinay sa dagat sa traffic ko. Labi na yun nga yung mga kasa. Pero pag-abot na to rin sa may Lumbia area, upside yun ang dagat sa traffic ko rin kay Dilimaningon nga transport ang mga ingarong mga rasa, mga diba masayrong ang mga salakyan. So wala yang kabalakan diri sa pero dito sa atong ibutyag nga diya sa uptown diya sa may Cyber Heights o Cyber State diya jud makasinati ang atong makaigsunan ang mga motorista nga hinay jud ang dagan sa traffic diya.
0: Diba na may kaigsunan. Mall diya sa Lumbia no?
2: Kaysa no?
0: Diya. Wala kay ko nagsaba ang mga kasta.

0: Ang kabayan dyan ka. Dali traffic dyan ang area?
1: Dali man po tingon nga kuhan kay Titso man. Ang mabantayan na to, pag masunda na to ang mga salakyan nga musto dyan sa mong mall.
0: Unsa na mall? Okay, ano da? Bibo na muna diyan na area, di ba?
1: Bibo na po. Bibo na yun. Magnum Gilbert, pakita po na itong ang mga side by side sa mga national sa mong highway. Daghan na po na nga pamaligya. Nagkaday ang mga produkto sa itong mga kaigsunan niya, mga negosyante. So, hinungdan po niya ang uban niya na although na mga parking space, pero tungod sa siguro daghan ng ilang mga customer, di na kayo yung makatarong parking Magnong Gilbert.
0: Sorry,
1: di na nasikilit sa mong highway. Opo na nga, mabantayan na to nga isa po na nga makatagpot nga gamay yun sa dalan. Kay dili na magitingon nga makaparking o tarong nga itong mga labi na yun sa mga nagdalaw mga salakyan, mga sakyanan, Magnong Gilbert.
0: Okay, dool ram na sa mga subdivisions, da?
1: Kana. Labi na yun sa gawas nga bahin. Highway.
0: Munang bibo na gudya.
1: Bibo, labi na po diri sa tuwang area karon. Diri sa Lumbia, Barangay Lumbia. Diri yun at pang sa mga Maulidi o Miraculous Middle Paris. Diri po nga, dako na po mga establishmento diri. Daga na po nga nagbugna o mga nagkadayang mga negosyo, Magnong Gilbert. Bayo-bay po nga mga salakyan po, mga sakyanan, ang naapuron diri. Pero na may parking space, plastar pa po sila sa sulod nga bayan. Dili po dingon nga makababag po sa dagan sa trafiko diri sa mga barangay Magnong Gilbert.
0: Kay kung taga diya gid ka Magnong Rudy, di na gid ka mo naog pano kay murag naa naman diya tanan.
1: Dili na. Halos babantayan po nato napod sila yung mga market diri, mga maligyag mga isda, mga karne diri po sa mga barangay.
0: Kompleto na.
1: So, kompleto na.
0: Okay.
1: Ayara
0: so ka muna og Magnum Rudy kung sundoon na ni mo siya.
1: Kana.
2: Pangunta na kinsa siya.
1: Kinsa nga siya.
0: Ayan, asawa.
2: Ang asawa.
0: Asawa
1: na.
0: Lah, daan na siya asawa di ay.
2: Siya nagduda.
0: O, di sigurado di ay.
1: So, importante na to ang alakas sa panahon, Magnum Gilbert.
0: O, kana. Dili alimuot ya, dili alimuot.
1: Dili man pud sa ingon alimuot, ikining Barangay Lumbia basta ing ang mga oras sa. Kasi natian po nato ang katugnaw.
0: Okay.
1: Makita po nato nga daghan pong mga kahoy diri. Siguro sa ilaha po ning area ang ingarong oras sa Magnong Gilbert. Nga makasi natin na gitawag bugnaw. Panahon din sa Barangay Lumbia Magnong Gilbert. Pero ang araw nato ang kawanangan, wala gyud makita natong bituon Magnong Gilbert. Pila na ni kadlaw na ito nabantayan nga halos ang mga bituon dili na nato makita sa kawanangan siguro sa his siguro presidya sa his makita basta ito po sinati
0: ang size sunod na ng size
1: come again
0: ang size sunod sa size
1: yes.
0: City
1: ang size
0: Size man dahi tanong. Okay, sabo.
2: Wakagets.
0: Lagi yan. Uy, padaplin diya, kayo na yung motor.
1: So, ato na yung kumusta on si...
0: Sama na.
1: Pan Maglumpert, si previous kagawad, Doc Boboy Ruwada, ba ito nang hinabiyon?
0: Sige, si Lodi. Si Lodi.
1: Ang sanag yun yung mga lifestyle karo mga panahon na nga. Bisad although, dili na siya present niya kagawad sa Cagayan de Oro pero ato ang siyang hinabion kung unsa nag update siyang ginabuhi kung siyang ikalingawan
0: karong mga sige
1: daw kagawad like at Magnum Radio kao ba na to si Magnum Gilbert o si Magnum Minto kagawad na speak kasi niya si Magnum Gilbert
3: yay mayang gabi Magnum Mencho o Magnum Gilbert
0: yes kagawad mayang gabi hey welcome sa ano sa atong Magnum Sabado night so kumusta naman ka kagawad murag long time no here na long time no see.
3: Okay, grasya og kaloy sa Ginoo. Okay, gyapon nagapadayon gyapon ta sa pag serbisyo sa katawhan ug labi na gid sa mga kabataan nagsige gyapon kitag visible gyapon kita no para makatabang kita sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Okay. And syempre, at least nagyapoy gikabisiyan si kagawad si Kagawad Daba Magdumencho karong panahon na, oh, di ba? Kay
4: Kabisihan.
0: Kay bisan pa man nga nauman yung termino, but syempre tuloy-tuloy gyapon sa pag-servisyo sa katawan. Muna yung mga ano, sir, di ba? Padayon
3: yes,
0: gyapon.
3: Yes, mo kana no, kanang gigitagaan kita o gracious kaloy sa Ginoo, pribilyo nga maka alagad. So padayon gyapon nato, bisag wala na kita diha sa pangandung daanan.
0: Oo. But napamakay ano, plano kagawad nga mo balik.
3: Mo kana nga ikuan lang nato kana no sa Ginoo kun unsay iyang kabubuton kun unsa ba, pero sa karon murag grabe gyud ang atong napatian no nga mga hadok or kanang mga pagsulay sa kinabuhi no, labi na gyud sa atong nasod, pero ato lang kanang iampo sa Ginoo. Og by the way day ato din kuanon karon ganina grabe kayo ang haze no, so ginaupunta nga magbantay gid kita, labi na kanang kun pwede makagamit kita sa atong face mask ato gid kanang buhaton kay grabe kayo magdom Mencho og magdom Gilbert inyong buhangad mo ganina abi nimo kaulanon, pero haze day kato hulba ayo gyud kay ang mga ubo ta diha og kanang mga unsay ngalan na problema sa baga, so muna nga mas maayo gyud mag face mask kita.
0: Okay, tuloy-tuloy pagyapon, napagyapon ang mga aso karong panahon na kagawad, no? Kagawad na ba? Napagyapon?
3: Yes, salamat. Grabe gid kayo among pagkasalamat no sa inyo, labi na gid ang Magnum Radio kay nagsigigid kamo pagawas no sa atong City Health Officer sa dapat yun nga magbantay gid kita karon kay grabe gid kayo, labi na gid kanang haze no, so ato gid kanang kwanon usbon nako no angyo nato sa atong mga kabataan, labi na gid kanang naay mga problema mga hubak ug uban pa, so mga ginikanan bantayan gid kun pwede gani nga kanang mag-face mask yun. Kung pwede nga, isa nato, likayan sa nato ang pagkawas-gawas. Kay, kung imong tanaw, abin na nimo, mayroon kayo, no?
0: Mayroon
3: kayo, pagmurag
0: wala lang.
3: Pero, yes, grabe na din kayong haze. Unya, ang kulwa, magudana, kasi mga tao nga na yung mga respiratory problem. So, mo ka na, no? Bantayan na to.
0: Kay ang effect mangod ani kagawa no, dili ba dire-diretso nga mo ano ba mo ma feel nato, dili dire-diretso na.
3: Correct ma kuan gyud na nimo na mugawas na dayon unya ang kuan na ba karon kay ang atong panahon sad medyo ga murag ga
0: kooperensya ni
3: usa init kayo ni all of the sudden muulan lang diretso na dili kita pantay, so mo kana kun pwede nga dili na lang kita maglakaw, na kita mga kabataan nga na yung mga problema, mga hubak o uban pa, mas gwapo yung kayo nga magbanding na lang diha uban sa pamilya, diha sa atong panimalay. Labi na ka ng pareha sa roon, nga Sabado, no? Kuna, pumating din ka sa Sabado night. So,
0: kana, oo. Kana,
3: importante na. Salamat kayo sa inyong mga programa, kay maka-enjoy ba sa pamilya banding pamating sa inyo.
0: Correct. Pero unsa may sa karon na panahon nga init ulan na pay haze kagawad, ma-advise ba nimo nga kailangan mo inom og mga vitamin C ana mga food supplement?
3: Yes, ka mo gid kana no, dili lang siguro ang food supplement, pero kinahanglan lang gyud ang atong gitawag nato nga hygiene no.
0: Kana,
3: kay ang kwan man gud kanang for example kanang like kanang gagalakaw ka pagsakay ka sa jeep or ana hawid ka sa kanang hawiranan nga nay naghawid diha nga nay sakit na paingon din ka dito wa kanang hugas diretso din ka ako sa imong anak nga bata pa nga nay problema sa hubak na imong yung may gid kayo ang pag spread nimo sa virus nga imong kwan, so muna before ta mo duol or kwan sa tong mga anak, kinanlan ligo tanan limpyo tanan, labi na karon nga kulba kayo kaya dayon magkuan-kuan sa atong anak. So muna siya ang kanon yun na nato no, batasanon yun nato na of course kana na yung vitamins no, vitamin C, multivitamins, pero kinanlan ato yung kanon nga dili mas spread ang kining virus or isa nga mga kuan karon o kanang haze sa ako na balikon ko na gyud kung kanang grabe kayo na may man kayo ang atong kwan, diretso man dayon mag-alarm sa atong mga cellphone na pay Magnum Radio nga musturya nga inana ang sitwasyon. Dili na lang kita maglakaw, diha na lang kita sa balay.
0: Oo. Okay, kung sa atong gibuhan sa panahon sa COVID-19 na protection, mao-mao gyapon tong buhaton karon kagawad.
3: Correct. Mura gyud gihapon ni anak ka. Gracias ka Luis. No, okay, maayma kayo ang pag-atiman sa ato during the time no sa COVID. So murag halos tanan gyud na vaccinated na isab sa uban lugar na may mga kakulian nga dili kalikayan nga wa gyud sila na nabutan og vaccine, pero tabangan sa nato kay ang panahon karon labi ka nang his dili kani siya sige kanang karon lang tungod sa naitabo no sa atong silingan nga nasod. So kailanlan magbantay kita.
0: Oh, all right. And syempre sa may hatag pa ni mga mensahe sa atong tigpaminaw karon na kagal Ruben.
3: Yeah, hey, akong no pamati kita always gayod sa number one radio, ang radio Magnum o ginaot unta nga ang Ginoo, magauban ka nato og salamat kayo kay Magnum Rudy Katapang.
0: Rudy Katapang, no?
3: Oh, nag-standby kami din eh. Og salamat kayo sa inyo, Magnum Gilbert o Magnum Mencho. Gimingaw na kayo sa inyo diya. Gimingaw na kayo diya.
0: Invite ka na mo sunod rin sa ang programa, Kagawad.
4: Ipakanta niya pong kanamo, Kagawad.
0: Mukanta daw ka rin.
4: Ipakanta niya pong kanamo, Kagawad.
3: Salamat kayo. So, paano lang siguro, kanang, I'm sure, dagan pag kayo mga inyong mga gi-preparar karong gabi, o na. So, hindi nila ako tama, no? Salamat kayo. O akong i-kuhan sa itong mga kaigsunan na ang pag-amuma sa kabataan, kalambuan sa dakbayan. Kaya makita ang mayong buhat, pinaagi sa tinuod nga gumpa. Salamat, Magnum.
0: Alright, salamat guys sa itong former kagawad sa itong syudad Maygala, si Doc Ruben Daba Magdumencho. Kani, kagawad yapon eh.
1: Pullback, Magnum Gilbert. Di yapon mawala ang pagkamayong istura ni Alagi Ruben no? Kagawad.
4: Asa mo ni maliwat di ay?
0: Ah, syempre. Walay lain. Okay, kaya.
1: So, mas, willing siya.
4: Kini kagawad niya po ni.
1: Imo siya i-guest. Willing siya anytime, Magnum Gilbert.
0: Aka na. Oo, may problema na. Basta, kana siya game kaya na si kagawad. Di ba? Game kaya.
1: Labi na yun. Wish ko taong kanindot sa ito ang mga sa ngayon. Mga special man si kagawad na ni.
0: Oh, lagi.
1: Bisa siya. Kung isugutan na ito, about nga na, Magnum Gilbert.
0: Correct, correct. Oh, basta, kalimti ang litsyon, ha?
1: Puhon.
0: Siya, puhon. Dungay pa ni kayo na? Bitaw, salamat kay Magnum Rudy. Ikaw, basin na kay shout out.
1: Mag-shout out ng tani, Ma'am Dirama.
0: Kana. Asa ka saya diya, Magnum Rudy, no? Asa kay iha diya kan drama Merlin Taliktik.
4: Wala man ay pili sab.
1: Wala pili. Ako kami birthday sa ko nga pare.
4: Pare.
1: Si Richie Abisha nakaya. Happy birthday pre.
0: Oy, happy birthday ha.
1: Oh, nang invite to lagi pero ato ang na balibaran kay para pod nya ang puta diri sa ko nga bikas nga dito pamilya priority na to.
4: Wala bikas nga pamilya daw Magnum Gilbert.
0: Ang gang
4: lagi di ay. Lagi di siya pikas ka pamilya.
0: Unsa man na, tinuod na Magnum Rudy?
1: Negative.
0: Negative.
4: Pero klaruhan na to, unsa ka pikas ka pamilya.
1: Pikas.
0: Pero ang importante, good boy! Ikaw, sige, amping niya Magnum Rudy ha.
1: Okay, mo ka lang po ang pagdula. Pabulito sa lakas sa panahon, naglabi na po sa dagan, sa kapito. Diri sa may
0: nagyan
1: na po sa mga report sa barangay Lumbia, ning atong
0: dagan,
1: sa bayan di oro. Ini si Magnum Rudy, Rudy Katapang, sa balita o servisyo.
0: All right, salamat may gala. Doon nakaupan ng good boy on air.
4: Nasa pikas ng pamilya.
0: Nado sa pikas daw, day?
4: Nado yung pikas ng pamilya.
0: Lahit to na pikas, Magnuman siya.
4: Lahit siguro.
0: Lahit to.
4: Yung pat-sabot.
0: Na-misunderstood lang niyo.
4: Abin ako kay yung isang pikas ng maragkuan man. Lain man ang galang pikas.
0: Adelik po, day. Wala ko siya na minaw sa ato. Diretso na extra good. Diretso siya extra. Sa ano lang. Anyways, my gala. Alas siyante, 49 na. Tuloy-tuloy tamag naman siya para sa itong guest number one, mga higala.
4: Yes.
0: Ah, Alright, mga kasama natin mga Mike Dun friends, ang ating guest number one, Mike Dumencho. Alright, W Copa 2026 medalist, gold medalist in the two overall champions, Mike Dumencho. Live sa Mike Dum Sabado Night medalist? Talk, Sabella Rain Mendoza. Hi Sabella, good evening.
5: Good evening po!
0: Hi! Bumati ka muna sa lahat ng nakikinig at saka nanonood.
5: Hello everyone! Good day po! I'm Sabella Rain Mendoza. I'm 10 years old from Laguna. And I just represented the Philippines last July at the World Championships of Performing Arts at Las Vegas, USA.
4: Wow!
0: Galing naman!
5: Medals out of my... vocal category.
4: Ang libog pa siya.
0: Congratulations ha.
4: Nalito pa siya.
5: Nakuha din po ako ng dalawang division winner champion plaques.
0: All right. Nasaan yung mga medals mo? Pwede namin makita?
4: Ibinta mo na?
0: Saan yun?
5: Wala po sa akin.
0: Wala sa iyo. Kumain ka na, Sabella. Kumain ka na.
5: Opo. Yes po.
0: You are now... Anong grade mo ngayon?
5: Grade 5 po.
0: Grade 5. So, ilang taon ka na ngayon?
5: 10 years old po.
0: 10 years old. Saan ka nag-aaral?
5: St. Michael's College of Laguna po.
0: Wow!
4: College?
0: Anong pangalan ng school?
5: St. Michael's College of Laguna.
0: College. Pero may dyan, may mga elementary students elementary. Pala. May high school din dyan.
5: Yes po.
0: Okay. Kompleto na magdumensya. Bumati ka sa mga classmates mo.
5: Hello, guys! Good evening.
0: Alright. Sinong best friend mo sa classroom?
5: Actually, ang dami ko pong best friend po.
0: Ang dami?
4: Best friends.
0: Mahilig makipagkaibigan si Isabella. Kaya pala maraming kaibigan.
4: Ilan yung best friend mo?
5: Hindi ko po makakount. Parang at least mga 10 pataas or 5 pataas.
4: 10.
0: Best friend mo rin si principal.
4: Pati si teacher. Kasi nakasalalay sa kanyang grades.
0: So kilalang kilala ka sa nyo sa classroom dahil marami kang best friends. Anong favorite subject mo, Sabella?
5: English po.
0: Wow, English.
4: English.
0: English saka?
5: Yes po.
0: Ayun lang, English lang. All right. Anong gusto mo, Sabella's paglaki, kung lumaki ka na, anong gusto mo when you grow up?
5: Siyempre, I want to be a celebrity po.
0: Uy, celebrity? Gusto mo maging singer? Ganon?
5: Yes, singer. Like, singer / actor /
0: Daming slash, no?
4: Daming slash.
0: Sino yung ano mo? Sino yung mga favorite na mga singers?
5: Si Sarah G po.
0: Sarah G. Duterte.
4: Hindi. Sarah G.
0: Sarah G.
4: Sarah Gutierrez.
0: Sarah Duterte. Pero sa mga male singers, meron kang kilala o may favorite ka rin?
5: Sa ano po?
0: Sa mga male singers, mga lalaking singers.
5: Wala po ako alam.
0: Wala masyado. May favorite kang song ni Sarah G?
5: Yes, po.
0: Ano 'yun? Ang title ng song?
5: Ano po, minsan kinakanta ko po siya, Forever's Not Enough.
0: Uy, Forever's not enough
4: for me to love.
0: Tama ba yun? Yung kinakanta ng Magdumencho? Yan ba yan?
5: Yes.
0: Hindi na alam yung lyrics, ha? Sige, ano yung mga pwede mo i-share yung journey mo sa pag-join sa W Copa? Yung mga... pag-join mo doon, yung kinanta mo, yung mga kalaban mo ng mga contestants.
5: Ang mga kinanta ko po ay mga seven songs na 1 minute.
0: Seven songs na 1 minute.
5: One minute lang po dapat kasi strict po sila sa pagkalagpas po. Parang eliminated na po sila or like minus points na po yun.
0: Okay.
4: So 30 minutes.
0: Ano yung mga songs, yung 7 songs na kinanta mo?
5: Categories po or yung mga kanta po?
0: Ay, yung mga kanta.
5: Yung mga kanta. Kinanta ko po yung Beautiful Things, There's a Winner, Always Remember Us This Way, Stand By Me, nag-iisip po ako, Ocho Luminary, Power, and yung last ko po ay,
0: nalimutan.
5: Yes, nalimutan ko po yung isa pa.
4: Walang kulig ko.
0: Pero 7 songs lahat yun.
5: I respect din po. 7 po.
0: Okay.
5: I respect po.
0: Hindi ka ba nahirapan sa pag-join doon?
5: Hindi po ako kinabahan kasi nagdasal po ako bago ma-perform po. Each performance, nagdadasal po ako.
4: Yun yung mabuti. Magdadasal muna bago yung performance.
5: Parang hindi po kinakabahan.
0: Anong prayer mo doon? Anong prayer mo kay Jesus habang nasa W Copa ka?
5: Lord, sana po hindi po ako kinakabahan and sana hindi wala po akong words na nalimutan and sana po walang pong flat, wala pong mga masasamang mangyayari po and mananalo po sa competition po.
4: Anong walang mananalo?
5: Ay, hindi. Sana makukuha at least ng medal sa performance
0: na yun. Okay. Sinong kasama mo pagpunta doon?
5: Kasama ko po si Mami.
0: Si Mami. Wow. Diba? Sa ano yun? Sa Amerika? Diba?
4: Si Mami.
5: Amerika po.
0: Wow. First time mo bang napunta ng Amerika?
5: Yes po. First time ko po. Sobrang excited po ako yun.
0: Wow. Anong mga nakita mo doon sa Amerika?
5: I saw
4: somewhere down below.
5: Nakita ko po yung
4: I saw mommy kissing Santa Claus.
5: Nakita ko po yung monorail sa Las Vegas. And nakita ko po yung spear. Ang laki po.
0: Wow. First time mo pa nakapunta na Amerika?
5: Yes po. And sobrang init po dun.
0: Galing.
4: Init? Mainit dun?
0: Mainit?
5: Mainit
0: dun. Mainit pala.
5: And after yung Statue of Liberty nakita ko.
0: Nakita mo na rin.
4: Statue of Liberty.
0: Statue of Liberty.
4: Nakakulong ba yung Liberty?
0: Di, ano yung nakatayo? Nakatayo lang daw.
4: Nakatayo
0: yun. May picture ka doon? May picture ka?
5: I think may picture po ako doon, pero...
0: Ilang araw kayo sa Amerika?
5: Mga 14 days po.
0: 14 days?
5: I don't know, 12 or...
0: Ano yan? Kasama na yung pasyal, no? Yung contest lang talaga?
5: Kasama na po yung pasyal.
0: Ang contest, ilang araw yun?
5: Like, mga 7 days po.
0: 7 days. Alright. So, ano yung nakuha mo again ng mga medal para alam ng lahat ng nakikinig at nanonood ngayon?
5: So I got is 2 golds, 3 silvers, and 2 bronze.
0: Wow.
5: And 2 division winner plaques.
0: Alright.
4: Wow, 2 golds.
0: Galing naman.
4: 2 silver.
0: Galing.
4: Bronze.
5: 3 silver po pala. 3
0: silvers. Ha? Ano yun? Malipa? Ano yun?
5: 3
4: silvers.
0: 3 silvers.
4: Silver swan.
0: Ah? Award daw. Medal. Medal.
4: Ako silver swan.
0: Alright. So, sa ano yung mga kalaban mong age? Same age din kayo? Mga 10 years old? Ganun?
5: Like, yung kalaban po ay mga, minsan, ang kalaban po, meron po kasi nang magkahiwalay po yung seniors at juniors po.
0: Magkahiwalay, ha?
5: Yes po.
0: Okay. Pero sa tingin mo ba, sasali ka pa ulit?
5: Sasali po kung pwede pa po.
0: Pwede. I think pwede pa man siguro, di ba?
5: Hindi po sigurado.
0: Hindi pa sigurado, no? Pero dito sa Philippines, may mga gusto ka bang salihan ng mga singing contest dito?
5: Yes po. Siyempre po.
4: Ano yun?
5: yung mga amateur, yung mga sa TV shows, like that.
4: The Voice Kids.
5: Yes po, parang ganun po.
0: Oh.
4: Doon ka sa The Girls Kids.
0: Oh, di ba? So, wala after ng ano, before ka sumali sa ano, sa W Copa, ano yung mga pinaghahandaan mo?
5: Actually, kumakanta lang ako sa bahay and like minsan-minsan po ako nag-practice pero nakita ko po yung auditions, nagpa-practice po ako like araw-araw. And once nakapasa po ako, nagpa-practice po ako, like nagpa-training po.
0: Mm-hmm.
5: And then hanggang po nasa USA, nag-perform po and nakukuha na ako medals and awards.
0: So kailan to nangyari yung ano yung contest niya sa W Copa?
5: July po.
0: July. Anong nadala mo pag-uwi sa Philippines?
5: Awards po and mga pasalubong.
0: Pasalubong. Oh, may ano pa? May naiwan pa dyan?
5: Saan?
0: Wala na. Ubos na?
4: May pera.
0: Di ba ano? Medals lang yung na-receive niya? Walang cash prize?
5: Walang cash prize po.
0: Wala. Okay.
4: Walang cash prize. Sana
0: pero at least, no? Ano, dala-dala niyang bandila ng Pilipinas, Magdomencho, ang flag ng Philippines. Diba?
5: Yes po, tsaka pagkatapos yung school ko po, binigyan po ako ng scholarship po.
0: Wow! Ano ang scholarship grant para sa ano yun? Pag college mo?
5: Scholarship for this year po.
0: For this year? Okay, so wala ka nang babayaran na tuition, the scholar na.
5: Yes po.
0: Wow! Galing naman. Ano yung mga anong mga sino yung mga kalabang mo mga country doon?
5: Actually mga 63 countries po ang yung nilaban ko naman.
0: Oh.
4: 63.
0: Like anong country 'yon?
4: Country road to the race.
5: Parang po meron pong Ireland, meron pong ano
4: pa kaya? Nebraska.
5: There's Romania and America, Canada.
0: Marami, like, no? Madami.
5: Thailand po.
4: Thailand.
0: Mm-hmm. May Thailand. May mga naging kaibigan ka bang?
5: Yes.
0: Pinoy?
5: From Ireland, I met some friends po.
4: Ooh, English wow. Ba yung ano? English ba yung ano nila? Lingwahe nila?
0: Sa Thailand?
4: Sa Ireland?
5: Actually, parang, I think there's like they have their own language, but
0: they have their own language. Okay.
4: Pero hindi mo na ano, hindi mo na iintindihan yung mga sinasabi nila.
5: I think.
4: Yes. Parang ano? Ano ba tawag doon? Kung may Danish, Denmark Danish. Limutan ko tuloy yung ano.
0: Limutan
4: yung mga lingwahe nila.
0: Oo. But anyways, sabi ni ano, mami, magsasample ka daw ngayon.
4: Wow, sample.
0: Anong isa-sample mo na song ngayong gabi? Ano?
5: Die on this hill po.
0: Die on this hill.
4: Die on this hill.
0: All right, so ready ka na, ano? Sabella?
5: Yes po.
0: All right, ready na rin kami. Go ahead, Sabella.

0: Thank you po.
1: Wow, ganda. Galing-galing naman. Kaya pala marami siyang nakuha mga multi-award.
2: Multi-awarded.
1: Oo, galing-galing. Everyday ka ba ba nagle-lesson, voice lesson, Dina?
0: Actually, nag-lesson po ako once in a week.
1: Okay. Sa family niyo ba, sino sa mama, daddy mo, si mommy, daddy ang singer?
0: Hindi ko po alam kung sino kumanta po.
1: Di ba kumakanta si daddy saka si mommy?
0: Magkakaroke lang po sila.
1: Karaoke,
0: pero hindi specific yung singers.
1: Pero dream mo talaga maging popular nga singer, ganun?
0: Yes po, dream ko talaga my dream is to become a celebrity or a pop star.
1: All right. Sigurado 'to magdaman siya paglaki niya. Yung mga pangarap niya matutupad talaga yan.
2: Magaling yung boses niya.
1: 10 years old pa lang, di ba? Marami pa siyang pwedeng magawa. Pwede na rin siya sa bela, parang gutom lang magduman siya, parang walang kain lang. Sabela, anong mensahe mo? Anong gusto mong mensahe sa mga gusto maging katulad mo? Yung mga gusto maging singer someday, ganon. Anong message mo sa kanila?
0: Never give up. Never give up and aim for what you dream.
1: Yes. Yan talaga. Importante yan.
2: Never give up.
1: Importante yan. So, good luck sa next na mo, ha? Next na contest so na sasalihan. And syempre, may gusto kang pasalamatan this evening?
0: Unang ay papasalamatan ko po ay si Magnum for guesting me here. And yun po, for Magnum, pinapag-guest po ako dito.
1: Wow, masaya kami dahil nakasama ka ngayon kami. Maganda na talaga.
2: Boses eh.
1: Sana makapunta kami sa sangyupsal ninyo.
0: Sumikin po pa po.
1: May business sila yung sangyupsal, di ba? Yung luto-luto.
2: Meron sila.
1: Saan location nun?
0: Barangay Timbao po.
2: Timbao?
1: Anong lugar yan? Barangay, Binyan, Laguna?
0: Binyan.
1: Pwede kaming pumunta dyan.
0: Ba? Yes.
2: Pwede kaming mangutang dyan.
1: mangutang talaga. Anyways, Sabela, maraming salamat sa iyo.
0: Thank you so much po.
2: Thank you.
1: And good luck and more power.
2: Yes.
1: All right. Sige. Bye-bye, Sabela. Good night. Bye.
0: Bye.
1: All right. Bye. Wala na. Pastilan ng sauna lang.
2: Late na delayed
1: gamay. Anyway, salamat may gala to nakauban ang muna siya si Sabela Rain Mendoza. Multi-talented magdomensya, multi-medalist, gold medalist, and nasa dagang mga awards.
2: Isang ganit ka ng silver lang, lisod yan na, kwa nun?
1: Episode kayo.
2: Sa lang kang makaduha ka gold
1: lagi. Then dagan kayo mga kontra, dagan kayo mga kaatbang sa contest .
2: So, good, no? 63, di ba sila? 63?
1: Ang unsa na?
2: Ang
1: join, no? Na mga dalayang mga naso doon, dagan kayo. 60 plus. Grabe.
2: At least naka-gold siya.
1: Correct.
2: Tulo ka silver.
1: Gana.
2: So, naka-bronze pa to siya, di ba?
1: Wala mong bronze.
2: Wala.
1: Bronze. Bronze. Hoy, sa ato pagbalik mga Magdon friends, makaoba na ito may gala. Kung familiar ka sa song Chada May Gugma, Magdomencho ni Maymay Entrata.
2: Oy, Chada May Gugma.
1: Familiar ka na?
2: Oo.
1: Chada May Gugma nga kanta ni Maymay Entrata. Makaoba na ito ang songwriter anak.
2: Songwriter.
1: Nga si CJ Caaminio.
2: Oy.
1: Ato siya makauban may gala sa ato pagbalik ka. Usa ni siya ka international performing singer o songwriter sa Chada May Gugma.
2: Composer gyapon siya. Kay ano man?
1: Diba? Pwede, pwede. Siya, songwriter, nagsulat. Songwriter. Ano? Pwede oh. Gapon may gala. Oh. Atong makauban sa ito, pagbalik mga Magdun friends. Kauban si John Lloyd Cruz, Magdun Mencho.
2: Ang kauban si Agamulak, Magdun Gilbert.
1: Bumalik na oras, alas 8:12 na. We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9. Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Sa musika, balita og serbisyo. Bisyo Magdum Radio.
1: Oh.
6: Magdum Mencho.
1: Ang liming ho lang si Dio.
6: Si Magdum Gilbert.
1: Good ba kay may gala? Alas 8:13 na may gala. Balik ta sa programang Magdum Sabado Night Talk. Kini si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May yeah. Sense na, may humor pa. And syempre si...
2: Magdum Mencho. O si Magdum Gilbert.
1: Bitaw, darita sa itong guest number 2, Magdum Mencho. Magkauban na to, sama sa giyong ganina. Yeah. Ang songwriter sa kantang Chada, Chada, Chada, may gugma. Diba?
2: Oh, sikat tabi nang kanta, diba?
1: Oh, sikat kayo na, may gala. International performing singer and Chada May Gugma songwriter live sa Magdum Sabado Night Talk, Miss CJ Kaaminyo.
7: May gabi sa tanan nga naminaw sa Magnum.
1: Maayong gabi, CJ.
2: Yes, may gabi.
1: Kauban nimo karon si Magdum Gilbert o si Magdum Mencho.
7: Hello, Sir Gilbert. Hello. And Sir Mencho.
1: Ayan, alright. Kumusta itong weekend karon, CJ?
2: Oh.
7: Medyo hectic kay Sir, no? Kay nag-celebrate taog ka ng atong, dagan kita mga creatives na ga-celebrate karon sa ato ang bahandi diha sa kuan. Sa Bulawanong bahandi diha karon sa Divisoria. So, busy kayo ang mga tao, no? So, ang mga creatives sa Miss Or.
2: Ah, so naka sa ano? Naka sa Bulawanong bahandi karon sa ano?
7: Yes, 17. Na ako sa atong 17. Nag-podcast.
2: 17.
1: Okay. Unsa yung mga activities dito?
7: Daghan kay mga activities dito, sir. Nay mga workshop, nay podcast, nay... Siyempre, nag-launch po sila different na mga workshop, no? Para sa mga creatives po sa Miss Or and then sa Cagayan de Oro.
1: Ang imo gibuhat dito, nag-podcast ka?
7: Yes, sir. Podcast for songwriting.
1: Wow. Alright. Anyways, kumusta imong kumusta naman si CJ karon? Medyo ikaw man dito nagsulat sa kantang ano, Chada May Gugma di ay.
2: Oh, ikaw
7: yes,
2: dito.
7: Yes, sir.
1: Kay katong pag-abot bang gud ni may atong fiesta, Higalay Festival diri sa Cagayan, di ba nag-perform sila sa Limkitkay?
2: Oh.
7: Yes, sir.
1: Na-recognize ni ano ni may nga naa man dito sa kilid si ano si CJ.
7: Yes, sir.
1: acknowledge ka dito, di ba?
7: Yes, sir.
1: unsa istorya ani nganong nasulat nimo ni nakanta? Unsa man ni siya nagsugod ni sa asa nag from the scratch lugar nag-start ni?
7: Yes, tinuod na, sir. Nabuhat na nako diri gid mismo sa diha gid mismo sa CDO kay namo ko sa Medina karon, no? So, diha gid mismo sa CDO. Actually, nami apartment na ginarentahan ana before. Unya na inspire ko ba kay saba kay traffic, no? Nya murag na ko yung madunggan na murag beat sa akong mind ba. Dito na ko nabuo ang Chada May Gugma. Mm-hmm. Chada May Gugma is originally a Bisaya song, full-blown Bisaya song siya. And then my good friend si Maymay ni duol siya sa ako years later to kanang to hopefully get songs from me. She needed help in songwriting sa iyahang album. So mo to iya kong gitap again and then mo to medyo tight ako schedule ato from her. So what I had to do was ako jun at ako yung gikuha ako mga kanta sa Baul Tanan. So which includes Chadam Higugma. So Chadam Higugma is really inspired by Kagayan de Oro kay Chada is very very unique to us.
1: Correct.
7: Kanang a word very unique to us. It's a word grabe nag-impact sa itong identity as Cagayanon, as misamis nun na na.
1: Wala ka, wala ka naglisod o sulat sa mga letra ane, sa song?
7: Wala, sir. In fact, sulat na ko siya in less than like 15 minutes, around 15 minutes, na humana na ako ang song.
1: Naka dito sa, unsa to, naglingkod ka, dahil saba ang background, asa to, dapita?
7: Saba ka yung traffic, sir. Nadia sa Corrales Extension.
1: So, naka sa, unsa to, naka sa convenience store, sa cafe, ano, unsa man to?
7: Dili sir, sa gawa sa among ginarentahan nga kanang ang apartment diha dapat sa my Corrales Extension na mis nakos balkon ko saba ba kay aning kwan na traffic ha?
1: Siguro yung dapat dili, na... siguro dapat saba saba may gugma siguro tayo
2: saba siguro
7: may gugma
1: saba saba ba kay saba may gugma
2: lagi ngayon mo chada chada ang traffic ganun
7: Yes, sir. Inyo, madunggan ako ba? More, I think the beat also is inspired by Parade kay Bibo kita always pag mag-celebrate o higala. Ay, la, grabe, binunala sa mga inana. So, okay. Uy, guwapo kay ni inana niya. Katong ang time nga, mora bitaw, mora, daghan na kay mora o ganang katong time, daghan kayo o ganang releases about heartbreaks. May kung gusto ko mamina og something karon. So naghimo-himo ko gako. Naghimo-himo na ko. Naghimo-himo pa ato. So wala nito siya, sir.
1: Sa to natuig ni mo gisulat ang kanta de?
7: I believe, sir, mura to siya og pre-pandemic to siya, sir. Di ko ka-specify kung unsa gito siya nga year. Maybe around siguro 2019 siguro.
1: Oo, so 2019. That time wala pa wa pa nag-ingon si Maymay ni mo nga sulat yung kanta, wala pa na.
2: Mumuto pagsulod siya
7: ano
2: da?
1: Oo.
7: Oo. Wala pa, wala.
1: Morag, gi-collect lang to ni mong nasulat ni mong kanta. If in case na ay muhangyo or sa manggaling, na kay mabunot, di ba? Morag nana.
7: Yes, sir. Mo nang gitawag na itong kanta sa baul.
1: No, mga stock bitaw ng mga kanta magnuman siya.
2: Yan ibutang sa baul.
1: Kanang mga, pero wala pa na record, di ba? Wala yung mga mo kanta, ana.
7: Yes, sir. Mugi na buhat as songwriters. Dagan kay may kanta sa baul na halos mamuabot og pila ka albums na and then gina-reserve na mo for the right people, for the right time, for the right releases. Ana. So, ana siya.
1: Magani, wala na. Gianay ba, no?
7: Kulbaan ta. Ana yun siya.
1: Correct. Kaning Chada May Gugma, ano gyud, bagay gyud kay Maymay, di ba?
7: Yes, correct. Tinood. Siya ginang pinaka best na mukantaan eh. That's why I gave it to her. So, ana.
1: So, wala pa kay, before nag-ingon si Maymay ni mong takay kong kanta, wala po ka nakauna-una kinsa ipakanta ni mo dati, ana?
7: Wala. Initially, basta magsulat kong kanta, bisag asa raman na mo abot, so i-record na ako sa akong cellphone, bisag asa lang na ako usahay makamug na ako sulod CR.
1: Uy, so, kana mo na, Chada.
2: Chada magpagawas, lukar.
7: Usahay na sa CR, usahay na sa sakyanan. So, very inconvenient places. Nakanabitong, ka-inconvenient ba? Ano yung gabaklay tao niya? Munay mo abot na. Nay mo abot na idea. Magabaklay tao niya. Traffic kayo. Maligsan, masiguratahan ni.
1: Delikado.
7: So, inana lang ang inspiration niya, no? Nga, kalit lang siya, lutho ba? And then, so, it's our job to really capture it. So, that's why nagit tayo cellphone, no? Kay, i-record na to dito. Okay. Once dili na ni mo madakpan, forever na ni mo malimtan.
1: Lagi, no? So, dapat na nakay cellphone o nakay notebook na para isulat dito ni mo ang mga linya. Ano, ang ikaw ba? Ang giyonsan ni mo na siya? Nagsugod ka sa... Kinsa may nagbuhat sa melody ng Chada May Gugma?
7: Ako tanan, sir.
1: Ikaw, so, giyapon.
7: Music, music, lyrics, and then the demo, the whole thing, ako giyoy gabuhat, ana.
1: Okay.
2: Pag-record na lang dayon sa tingog ni Maymay.
7: Siya na, pag-record.
1: Okay. Sa rong material, ana, ikaw ang nakanta.
7: Ako yun. Ako ikaw yun ang nakanta.
1: Kunya, kung magbuhat ka kanta, ano sa manay ka, magsugod ka sa mga letra o sa melody ka mag-start?
7: Actually, sir, kay gabuhat man ko og mga tourism songs sa different na mga tourism cities and municipalities diri sa ato ang sa ato ang dakbayan, no? And then sa ato ang province ang ginabuhat na ko, ana, sir, basta gani na duha man na siya kabuk, it's either naa na ko hisong daan, pwede nila kwaon, like for example, katong siya na mahigugma, pwede po, o ka na bitong, for example, ipakostom ang kanta. So for example, we just launched na katong Adore El Salvador today. So music video ato, gi-launch just today. So ga-start to siya with an idea. So for example, gusto sila, okay, gusto na ko tanan definition sa Adore El Salvador, ipa-mention. Inana, gusto na ko na i-rap, gusto na ko na inana. So sila magpa-custom and then, paon ako tanan nila, nami brief ana, na ako'y brief ana, na kanang briefing kang unsay mga pangtamaan na ako tanan. So ako dahin mo trabaho ana. So himuon din ako siya. And then, basta sa mga tourism na songs, usually ako gimo kanta, ako yung muhimo. And then, yeah, and then my arranger is si Sir Paolo Sisi, and then my mix and mastering sound engineer is si Ro Arevalo. So, basically, it's a really mga taga-Mindanao na tinabangay para makamugnag gwapo ng mga kanta.
1: Ano? Oh, dam. Ano day, himsog day ang brain ani mga brain cells ani ni ano ni CJ kay dagan kay mamugna ba.
2: Bantog ko naka-appeal sa creative nga no.
1: Oo, nana gid na importante na.
2: Mga creative unday kini sila ng mga tao.
1: So after naka-adto kag Manila ato sa pag-record ni ano ni Maymay wala na.
7: Wala na gid ko kaadto ato sir kay grabe na to ka murag busy sa iya nga and busy pa sa ko wala gid me actually first time na mo nagkita gyud again is katupang pagsaka nako sa stage katong paguli niya katong ipasaka ko niya sa stage karong higalaay so mo pag itong katong time gid kay gusto ko niya makita last time nga ni anhi siya katong actually naa siya sakit kay pero unfortunately ako pud ang wala nakaadto so ni promise ko nga next time mo ulit siya kakayan dapat na ako ana so pina-surprise ana tabo so wala ko ikuan actually wala ko natagan og VIP pass ni ni magani nako isa ka friend na nakasulod ra gihapon ko nag-ana kog placard dito nga Maymay si CJ
1: magani nakalingi siya naman ka sa kilid ato di ba
7: yes sir
1: medyo likod na gamay ana oo and timing nakalingi dito si Maymay unya na dunggan siguro ni imong pagsingget dito istorya mo nang nakabantay siya sa imo. Okay. Dinawad. Okay. Kabantay ang mag-dimension. Nagsakay. Nito ba siya Mary Rose Carnival si ano, Maymay?
7: Di ato siya.
1: Di ba nag-vlog siya ito? Nagsakay siya sa mga ano dito, sa mga rides.
7: Yes.
1: Wala na mo nag-uban after ito sa event?
7: Wala na kay kailangan na pud kong uli, bali. Salamat ko sa Medina.
1: Unsa man mo ni Maymay, classmate mo dati, unsa man?
7: Kauban mi sa Sanghimig Coral. Actually, muna siya amo ang pinaka-choir gyud sa USTP. Shout out sa Sanghimig. Diha mi nag-uban. So, pariha mi duha nga scholars sa USTP.
1: Unsa na? Unsa yung ngalan sa group?
2: Himig?
7: Sanghimig Coral. Muna siyang choral group sa USTP.
1: So, gakanta yung gayapon si Maymay sa una pa day?
7: Yes, gakanta
2: siya. So, appeal siya sa choral gayapon?
7: Yes, appeal siya sa choral. Choral group.
2: Unta koral ka ng siminto o kanang
1: kan? Dili ka ng grupo ba grupo? Di na mauna koral sa gawas pa
2: lang. Lain ito, lain ito.
1: Kanang sa ano, kanang koral ba? Mukanta, grupo, murag choir, ano bitaw?
2: Choir, di ay choir.
1: Wala mo ng classmate ni Maymay?
7: Wala mo ng classmate kay TCM man siya and then education mo ko na butang.
1: Okay. Pero nag-time nga magsabay-sabay gid mo.
7: Definitely every single night ga 3 hours mega uban Monday to Fridays and then tanan events so definitely kanang quite close good
1: very so kaila naging kasaya ha di ay
7: yes naka-istorya
1: ba siyang dating gusto siya may mong artista
7: actually nangita mig boarding house ato tapos tingala ko nga nanay nanawag sa iyo kung alin na ba kay magngita na tag mag-uman lagi mig boarding house
1: doon sa USTP
7: doon sa USTP. Yan, namaklay mi. Pero tingin ito, tingala ko nga kami, ramay ka-inquire ha. May upay mi ato ba, ako ramay ka, ali na ba? So, na siya katawag niya, kapalayo siya ba? Muna na ito.
1: Muna itong gitawa. Nag-apply siya sa PBB. Unsa may sitwasyon na?
7: Audition.
1: Nag-audition siya. Pero pangarap na ganyan, nga may mong celebrity.
7: I guess, kay ga-audition magin siya.
2: Nagkamot gid siya ng taon ba?
7: Yes, correct.
2: Appeal sa BBB.
1: Pila ka years mo nag-uban diya sa USTP?
7: Since pag-start na mo, siguro mga 2 years. Every single day, ga-uban. So ina na kanang kay rehearse man mi every day.
1: Oh, na poy time nga manuroy mo sa mga mall ana, mag-uban.
7: Oh, magkanta-kanta, magkanta-kanta, mag-adtog mga KTV, tapos syempre magdungan mig pangaon before mag-rehearse every night kay sa sanghimig kay perminti man mig rehearse 3 hours every single day. So before kanang manihapon mi daan before the rehearsal. So muna siya.
1: So karon kay busy na kayo si Maymay entrata, di ba? Hindi na kayo ano, hindi na to ma-reach. Murag lison na kayo. Oh. Bisan kamo ganing friends mo, di nga pa nimo ma-connect usay kay tungod sa yung ka-busy.
7: Tungod sa ka-busy.
1: Ikaw sa busy sab kayo ka, so medyo maka-conflict na sa mga schedules. Pero kanina pag ikaw, di ba, international performing singer. Asa man ka nag-perform before?
7: Mga event. Daghan kog mga performance sa lain-lain ng mga countries, sir. Ako nag-represent sa Philippines para magkampanya for Philippine tourism. So, nakakanta na ako sa Indonesia, Germany, Singapore, Taiwan, Italy, USA, Canada.
1: Dagano ba kayo na eh?
2: Oo. So, mga kwan gini, mga competition?
7: Dili, sir.
1: Promotion lang.
7: Program siya sa kuan sa TPB, Tourism Promotions Board, kibali sa tourism para kami na campaign nila dito ba para sa tourism para mag-invite mga bisita sa Pilipinas para mo saka ang tourism. Nay mga artist na ginadala sa lain na mga countries, so kami to. Ako ang isa sa mga ginapadala sa world tour.
1: Unsa may imong gi-promote dito na kanta sa para sa Philippines?
7: Actually, ginakanta na ko dito is my original song, Kahayag.
1: Kahayag.
7: So, akong gisulat na siyang song actually. Produced by Philpop na siya. Mentored by sila Ryan Kebiab, Nawal Kabangon, Inana. So, girelease siya nga song. Tapos, nakita dayon na sa Department of Tourism. Mudin tong gitap din ko nila para ako ilang pakantaon sa lain-lain ng mga countries. So, gatour me around the world to promote kibali Philippine so, tourism.
1: Kahayag na song imong gi-promote to.
2: So, yes, miralco gini.
1: Dili miralco. Muresco. Kahayag is Bisaya. So, Bisaya imong gikanta dito.
7: Yes, sir. So, Bisaya akong ikanta dito pero naalay mga few words para mo kibali, musigo siya kibali sa promotion kibali. Sa campaign kibali. Pero definitely, ako yung pinaka-flagship na ginakanta sa every country is kana gina kong song.
1: Okay. So, ikaw gyapon nagsulat ana na kanta, di ba?
7: Yes, sir. Okay.
2: Pwede ba niyo masample ang kahayag na, no?
7: Yes, sir. Walay problema. Sige pero medyo kusog lang ni siya gamay. Sige.
1: Okay,
7: so, maghatag ko a little bit of a sample, ani.
2: Sige.

0: So, muto siya, sir. Alright.
1: So, botong yan, no? Wala siya yung lyrics nga something, ano? Or nato lang yun siya?
0: Wala siya lyrics, sir, towards the end. Pero mugi to siyang pinaka-murag gina-highlight niya.
2: Highlight yung kayo-kaya. Oh, okay.
1: Murag yun po, ano? Murag ka nang nami, murag nakas-incantad niya ba?
0: Oh.
1: Naglakaw-lakaw bitaw ka sa ka ng Encantadia. Muna yung mababati ni mga song.
2: Katanaw, di ka naman ka medyo.
1: Katanaw, ba yung puntana?
2: Encantadia, katanaw, di ka na na. So, antod ka ron, pag mo antod kaglaing nasod, kahayag ya po ni mong kantahon.
0: Yes, sir. And actually, kanang gagatay may build og mga new materials para sa mga new campaigns, inana. Tapos, dilim ako under kibali sa agency. So ginakuha ko nila as an independent artist gud.
1: Nay payment ato nay talent fee ana.
0: Nay talent fee. Na
2: no.
0: Kada performance.
2: Na at least na perform, at least makapalit jug sa kanan na mabalay.
1: Grabe na gud mo.
2: Bitaw. So karon CJ, unsa tibok na ni mo CJ regina ja?
0: It's actually Krisha Jen Saraban Kaaminyo.
2: Ah, okay.
0: Tasha.
2: Pero taga unsa man ang taga Medina gid ka?
0: Yes, sir. Taga Medina gid ko, sir.
2: Pero nang niabot lang gag kagayan kay tungod nag eskwela.
0: Yes, tinuod, sir. Then ako mga engagements and appointments na sa CDO.
2: So kung okay. Na kay mga activity na kay engagement, so you have to go sa Cagayan de Oro para
0: yes, sir.
2: Makaano. Among kayong gusto, dari ka sa among studio unta para makauban. Yes, pero medyo medyo busy
1: mo siya mag-anta.
2: Kaya at least mawalang kangit-ngit ba? Puro lang kahayag.
1: Kahayag ka na, no?
2: Sige lang, next time. At least karon nakauban po nato si CJ.
0: Yes,
1: Then, ahamang kaga-record diara? Or sa ano?
0: Concert, dari. Naman ko'y studio sa Medina. So, dari ko ga-record.
1: So muna imong gina kwan karon kana kanang background nimo.
2: Chada kay background yes, na rainbow.
1: Muna thank you so much. Muna inyong studio.
0: Yes sir, yes sir. Ako wow. Ang studio.
2: So unsa na personalized imo?
0: Yes, personal ginin ako gini siyang own gina studio.
2: Lagi na wow. Okay. So kung naa kay mabuhat na kanta, na kay masulat, diya na lang ka mag-record dayon.
1: Lagi, chada na ikaw galingan yes, ng studio, no?
0: Ana gid sir, kay mo may trabaho gina ko.
2: Lagi no.
0: Kasulat magid ko for different municipalities, different na mga towns, tapos as well as businesses and then daghan na mga businesses and then muday na celebrities for so basically songwriting for everything.
2: Play that daw. Nainong tanang, play age karon ni CJ ba?
0: Murug lang. 29.
2: Same mo gidad ni, ano, ni Maymay? Same mo?
0: Yes.
2: Same.
1: 29 na daw si Maymay, right?
2: Oh, same sila. Same sila gidad daw.
1: Ano kung magbata pa kayo si Maymay? Doon naroon na sa mga teens.
2: Di na. Ayan, naman si boyfriend gano?
1: Si boyfriend?
2: Ayan boyfriend karon di ba? Chika Tagamay, di ba? Dili Pinoy, no?
0: Wala ko kabaluan na
2: sa'yo. Kurag di man ito Pinoy magdumensyo?
1: Magkakabaluan na.
2: Nang nabasa na po na ako.
1: Nabasa rin mo. Or nag-vlog siya.
2: Okay.
1: Nag-vlog siya nga na.
2: Nga na, na siya. Magsige nung po na siya travel good si Maymay.
1: Yung gina-recognize sa bago. Or ginatago na lang.
2: Wala man. Pinapakita man po niya.
1: Okay.
2: Unsa'y tinood pangalan ni Maymay dahi?
0: Marydale.
2: Marydale. Pero Maymay yung ginagamit sa yung screen na yung Magdomencho.
1: Di ba silingan man mo ni Marydale?
2: Hindi, light to siya. So karon, pila na kasong si mong nasa baol karon?
0: Siguro less than 100.
2: Oy, grabe na.
1: Less than 100.
2: Wala pa kay...
1: Hindi mo na madumduman ba? Ang uban.
2: Kayo, unsa ni sagol na ni love songs na ano unsa yung mga genre ni?
0: Yes sir, we're planning to release my own songs kasagara magusto gina release na ko kay pang tourism na songs tapos mga pageant songs and then kanta for promotions para sa mga businesses mga jingles nila ana and then mga himno mga school hymns inana.
2: Okay. So, dagdag-dagdag kayo. Kinsa pa imong lain nga, dream nga makakanta sa imong gisulat na song?
0: Actually, aside from my good friend, definitely Sarah G, no?
2: Okay.
0: Actually, I was very close to writing for her na. And then, wow.

0: dili na ko kasulti about ana kay medyo confidential na siya sa story. Pero ana, I was dool na.
1: Dool na ba? Ay, dool na.
0: Hapit na to niya. Pero so, ana, kanang wala ko siya na na-push siyang project, but it's okay.
1: Ah, wala na-push di ay?
0: Yes, wala ba na-push.
1: Sayang.
0: Oh,
1: na. Nagsaba
0: so, naisaktong nag- time for that.
1: Nagsaba pa lang kadaan kay mo apuan na to na.
2: Oh, mo tabang tag-push. Oh.
0: Pag masulat na nako, masulatan ang balik ko dari.
1: Oh,
0: mag-report ko sa inyo.
1: Lagi, oh. Pon. Okay. Nana sa taas ni ubos gamay, ana. Murag na balik pa ubos na.
0: Oh. Na thrill pa, thrill.
2: Mutaas naman na dayon paguman.
1: Lagi, oh. Oh. So, until now, si Sarah G. Gapon yung gusto nga masulatan o kanta.
0: Yes, definitely.
1: All right.
0: And syempre, isa sa mga bisdak po na itong mga ano, no? Si Morissette, of course. Ano.
1: Oh, bisdak nga po na siya.
0: Mga actually, na-appeal na ko sa panel sa, di lang ko magsama unsa nga na song, no? Pero na-appeal na ko sa, na-appeal na ko dito sa, what we call this, sa, ato nga meeting ba? Mm. Tapos girelease to nga siya nagkanta. Naan ako ato nga meeting. So, I can't tell.
1: Oh, ayala siya. Confidential gapon.
0: Pero ana, definitely dream. Hantod sa dili ma-post ba, di ba na siya ano.
2: Lagi.
0: Yeah.
2: Oh, this mo na gid na imong kwan, di ba? Mo na gid na imong hang for a living na gid na imong ginabuhat karon.
0: Yes sir, and then I also do coaching sa songwriting and then vocal coaching as well.
2: Okay. Dayon, di ba, wala na ka nag-ano, wala na ka nag-work o sa company, ana?
0: Wala na, sir. As in, full-time musician. And then, full-time coach, songwriter, ana, producer.
2: Producer.
1: Okay. So, ano po ka? Voice lesson po ka sa mga gusto magpatudlo? Ano, nana, nagyapon?
0: Yes, sir. Voice lesson ko for anybody nga gusto magpatudlo. Recently lang na ako, isa ka student, actually nakaabot na sa The Voice Kids Philippines na Tuyukan Chag Judges.
1: Wow.
0: Isa sa mga first students
1: magpa voice lesson, tani magduman siya. Tani mo join na itong The Voice Kids.
2: Pumunta na to sa mga prizes. Pumunta na to sa mga prizes. Mga ano. Pila din ang ano, kung pa voice lesson, pila ng talent fee.
0: PM lang mo sa among page. Bagun ko pa di
1: dito na, PM is the key.
0: Okay, depende sa duration, sir.
2: Pero depende sa duration of the budget.
0: And then kung say gusto nila marag aim for kung ana. So okay. So di mo sa mabalaka kay di man sad kay sobra ka mahal. Sakto ra gid kay ana.
1: Sa ni siya.
2: Lagi. So di lang sobra ka mahal. Igo lang ang mga 20,000 ana.
0: Pag isa ka tuig na na, sir.
1: Sana pangutana na ni dire.
2: Performing ba daw?
1: Bitaw na. Uy, na nag-ingon doon. Pwede ba daw kamukanta sa Chada May Gugma?
2: Oh.
0: Ay, yes. Sige.
1: Imong version.
2: Charada, charada.
1: May Gugma. Bang, bang, bang. Sige.
2: Rock naman na imo.
1: Sige, go ahead. CJ.
0: Okay. Sige, gintahan na to. Hantod sa makaabot ang chorus. Okay, ready? And...

0: Ayan. The original.
1: The original.
0: The performer.
2: Technically, sir, cover na na. Ako na yung nag-cover.
1: Nabaliktad na, nabaliktad na.
0: Nabaliktad
2: na. Yeah.
1: So, napalit naman na sa Star Magic or Star Music?
2: ABS-CBN Star Music.
1: Sila na, so, sila na itagiyan na.
0: Sila na itagiya.
2: Actually, ga-renew every 5 years.
1: Ah, oh, gina-renew the gap po na, bisan na record na daan, na naruman nag-record.
2: Yes. Mm. Happy lang kayo kayo, nagi ko sa credits. More ba nang kalipay sa songwriters or nung credit to sa mga songs
1: dito
2: na.
1: Sa YouTube, okay. Kita, dito sa YouTube, kita ko dito, songwriter CJ Kaaminyo.
2: Oh, yes, pinod no.
1: Magpa-autograph taan eh.
0: Oo, oh, lagi. Magpapuntaan.
1: Basta-basta. Cool
2: thank you, kayo, sir. Salamat. Happy rapod ko. Nga niabot siya kwan, sir. 80 million views ka ng in all platforms ba? So, nag-viral gid siya. Definitely, niya na hit song siya ba? Happy rapod ko nga na. Actually, na ano na siya, na nominate na siya for one of the best regional songs sa Awit Awards.
1: Yeah. Grabe no.
2: So, happy ta ba nga kalusot jud ang Bisaya.
1: Lagi, lagi. Bagay biya gid kay may ang kanta.
0: Oh,
2: yes, bagay Bisaya.
1: Correct, bagay kayo. Galing-galing naman no. Lahi genesis.
0: Mura parehas lang tingog no no. No?
1: Oh. Oh. Medyo pareho na. But anyway, CJ, unsa may dapat pang abangan sa mga musunod nga mga panahon sa imuha o sa mga buhaton pa nimo?
2: Actually, sir, I will be releasing my own songs also. So daghan na kay kogi ano no, yung gipangbuhat sa line ng mga town. So,
0: ang kagalingon wala.
2: Wala na release. So definitely will be working on my first album, then definitely writing also for Maymay again for her next album. Mm. And then helping in the process of kanang building other artists album as well. And then of course coaching for me, one-on-one coaching, and then at the same time of course music production. So mugi na tong pinaka mission in this life. So muna siya tong pinaka calling ana. So
1: kunay mo approach nimo nga kanang buhati ko kanta be, pwede ra gyapon na sa imo ay nana.
2: Yes sir, definitely nana good. So schools, offices, businesses, actually kanang solid mark, Gama Foods, Barangay Lapasan, Binibining Lapasan, Hingoog,
1: ikaw nagkanta na?
2: Ako'y gakanta na. Composed and then performed.
1: Lagi na. Nalang usahin kayo, di yun na ito may bawaan kung kisa'y gakanta, no? At least karoon, kabalo na ta.
0: Gawas kong yes, sir, mention sa ano, mention sa singer. I-recognize na.
1: Usahin, Manggod, CJ, no? Ikaw nagsulat, lain nagkanta, nagkanta, ang may bawaan na ang nagkanta, di ba? Murag na, no?
2: Yes, tinawad. Yes, sir. That's right.
1: Mm-hmm. Pero at least, karon recognize po sa itong mga kaigsuna, na itong mga Mike Dean friends, nga si CJ di ay nagkanta, ang nagbuhat ang Chada May Gugma.
0: So,
2: yes.
0: Balag dili kayo makuan, may ba, ma-promote lo karang kinsa nagkanta, or kinsa ka ng ginagsulat. At least siya man nakakwarta.
1: Oh, tungod sa nahigugma sab siguro.
0: Sana makakwarta.
1: Speaking of
2: sige sir, himuha na nato sir.
1: Speaking of Chada May Gugma, nahigugma na ba daw ka karon?
2: Yes, of course. I'm happily engaged to my fiancé si Doy.
1: Sana all.
0: Engaged na, sana all. Eh, pakita sa engagement ring, be.
1: Wow. Itugan ta ka kay Maymay do. Giyunhan pa nimo siya.
0: At least they boyfriend si Maymay gyapon.
1: Bitaw.
0: Ito na panulong din sa engagement.
1: Lagi bitaw. So anyways, dagang salamat CJ. Salamat kayo sa imong panahon na bigyatag sa Magdum Sabado Night Talk. Okay, medyo busy man ni siya at least natagantag tayo Magdum Mencho.
0: Mag-compose pa na siya.
1: Napaydagan. Napakailangan i-promote CJ?
2: Pwede mag-shout out, sir?
1: Pwede kayo. Sige, go ahead.
2: So, i-shout out lang nako. Tanan nako ang family niya na sa Medina. Kaminyo family, Saraban family, sa Gindan family. Of course, sila Manong Nilo, Gatanao, Tumay Tito, nasa Korea. My mom and my sister, nasa Cambodia. Mami Jen, Miggy, hi. And of course, my dad nasa Osamis. My family, Kaminyo sa Osamis. And of course, to all my students, hello.
1: Ayan.
2: All my students in Songful. Hello, everybody. And of course, Miss Rizelle also. Naasa UK and then Sir Paulo nasa Davao and then Ro. Island.
1: Alright.
0: Gusto na ito may balan.
2: Si Roger and Jan Jan. Yeah.
0: Gusto na ito may balan Magnum Gilbert. Unsa sa mga compose niya nga para sa iya ng song.
1: Unsa na?
0: Unsa nga song mga compose niya para sa iya
3: na mas pwede niya masampo.
1: Na song or,
0: na para sa iya.
1: Unsa ka ng klase, unsa na?
0: Kanang himo, ginang himoon niya nga album karon nga sa iya.
1: Sa na song yung i-compose.
2: Maghatag kog teaser.
0: Oh, pwede ba na? Pwede ba?
1: Sige daw. Sige
2: yes,
1: daw.
2: Sir. Actually, kani wala pa na ko na siya. Hello, pwede ba?
1: pwede. Kawa may tag iya sa song.
2: Ako, maghatag kog sample a little bit sa, hello!
1: sige daw. Gamay lang.
0: Ito yung title.
1: Patikim lang.
2: So, kani siya ka ng, siya na mahigugma naman, gugma naman ta. So, dito ta sa amuang kuan. Amuang
0: song. Si kasal-kasal na ba?
2: Oo, oh, yes, correct. Tinod. Okay.
0: Balag chorus lang, okay na.
2: Okay. Okay, lines na lang.
1: Lines. So-

0: talking. Thank you so much, everybody. All right.
1: Sample lang to, sample.
2: Sample na to, patikim lang.
1: Patikim lang.
2: Dirin lang na sa Mike Dome Sabado Night Talk, Mike.
0: Mabati. Correct. First time to na ako gi-perform. Right.
2: Salamat ka kayo, CJ. And good luck and more power sa imo, ha?
0: Thank you so much, sir. Thank you so much, Sir Gilbert and Sir Mencho.
2: Okay. Pag sunod, na po kayo i-promote, ingna lang may kay anytime. Open ang Mike Dome Sabado Night Talk para kay CJ ka-amin niyo.
0: Yay! Thank you so much.
2: Hopefully, dirin na gigas sa Mike Dome ng studio para makagunit mi same kamot.
1: Mapautografan mi.
2: Bitaw na. Salamat kayo.
1: Mapapirma ko sa akong sinina.
2: Mapautograph ta sa'ya. Salamat, CJ.
0: Thank you, kayo. Thank you so much.
2: All right. Good night.
0: Good night. Thank you.
2: All right. Okay, mga Mike Dome friends, ito na kauban si CJ Caaminio. Salamat kayo.
1: Yes.
2: Ang songwriter sa kantang Chada Maikugma.
1: Chada, chada, chada.
2: Love ko to.
1: Lahe ba to?
2: Ano ito ba? Lahe na ito na kanta de.
1: Chada, chada, chada.
2: All right. Salamat na. Okay na. Oh, sige. Salamat mga Mike Dome friends. Okay. Anyways, magbalik na may gala, ha? Kay makauban na nato ang nagkanta yun sa Chada.
1: Ah, kana mo Chada. Chada gig kayo.
2: Chada Cagayan.
1: Chada Cagayan.
2: Basta Chada Cagayan di oro gina magduman siya, no?
1: Oh, mo ginay kan. Oh,
2: Chada. Kanana, lindot, Chada.
1: Guapo. Kanang guapo na.
2: Ambungan,
1: kanana. Ambungan. Sumunga. Basta mga words sa mga kagayan di oro, no?
2: Oo, na. Gihapon tayo
1: Bibo.
2: Mga... Bibo, Chada.
1: Chada.
2: Dilikay. Lugar.
1: Dilikay. Lugar.
2: Oo, na. Ng mga Bisaya. Bitong inatora bitaw dari sa atong siyudad.
1: Kaayo. Kalagang kita mga kaayo.
2: Mulay. Oo.
1: Sabi kaayo mo?
2: Kanang Daube. Daube.
1: Daube.
2: Oo, na. Oo. Kagayaan nons pa.
1: Bipa. Muna yung mga ano.
2: Sige, mabalik ta, Mike Dome Mencho.
1: Ma-interview gina to?
2: Di joke ra ka joke ra.
1: Awa, bilang.
2: Basin day poon, maangyo na to si CJ, yung inabi si, maangyo niya si Meridale.
1: Meridale, si yung
2: pangalan niya. Si ma-entrata nga to ma-interview. Sunod yes. Poon, din sa Mike Dome Sabado Night. So.
1: Tara-ta-tara-ra.
2: May gugma, love ko to.
1: Di kita mo alam. In the morning.
2: Uy, mabalik ta, alas 8:49 na!
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Mike Dome Radio 99.9.
4: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Mike Dome Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Mike Dome Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Mike Dome Radio.

0: live.
1: All right.
0: Ha?
1: Nagaling na kayo taga live.
0: Anyways, balik tamay gana sa programang Magnum Sabado Night Talk. Kauban si Magnum Man Talk. O si Magnum Gilbert. Alright, may gala. Atong guest number 3, Magnum Mancho. Ready na, ha?
1: Ay, kana-kana. Sige.
0: Oh, ready na siya, may gala. Alright. Ano na siya? Gikan sa USTP. Oh, joke ra. Wabaday naka-comments, Magnum Mancho. Busy na siya. Alright, may gala. At makaoban, mga Magnum friends, ha? Ang young entrepreneur and the performer from Dumangas, Iloilo. Two-time talentadong Dumangasanon. First runner-up may gala 2024 and 2025. Live sa Magnum Sabado Night Talk, Jack Diaces. Hi, Jack. Good evening.
2: Hey, everyone.
0: Magandang evening sa'yo.
3: Good evening.
0: Hello, Jack. Naririnig mo kami, Jack?
2: Yes,
0: sir. Yes, Medyo nagka-cutting off konti yung ano mo, boses.
3: Lumiliit yung boses niya.
0: Nawawala. Adjust mo muna natin. Anyways, ma'am, gusto mong bumati sa lahat ng nakikinig. Ganun, nanonood ngayon, Jack.
2: Okay na po ba? Naririnig na po ba?
3: Oh, yan. Okay.
0: Oh, medyo na. Bumati ka sa lahat ng nanonood ngayon sa nakikinig.
2: Hey everyone, maayong gabi sa inyo tanan. Good evening.
0: Alright, good evening. Taga Iloilo ka, Jack, di ba?
2: Okay.
3: Iloilo?
0: Ilonggo.
3: Ilonggo. Ilonggo.
0: Lagi na. Munang medyo hinay lang gamay ang signal. Anyways, kumusta atong weekend karon? Medyo busy ba, Jack?
2: Medyo bra. Merong ganap lately, merong event dito sa Dumangas. Merong CDSA, Congressional Meet, kaya naging busy sa preparation kasi meron po akong na business, meron po akong food cart.
0: Ah, okay. So,
3: business.
0: So, may business siya, Magnum Mancho.
3: Young entrepreneur, ha?
0: Oh, batang-bata pa. Oh. Ilang taon ka na, Jack?
2: 23 years old po.
3: 23 pa?
0: Ah, 23 years old. Aba. Oh. Ang pangalan mo talaga, Jack?
2: Jack Lair.
0: Jack Lair?
2: Jack Lair.
3: Jack Lair.
0: Jet Li.
3: Jet Li. Killing me gently.
0: Si Jack na lang para shortcut Magnum
3: Mancho. Jack.
0: So, kumusang weekend natin dyan? Medyo pag weekend, maraming ginagawa.
2: Yes, sir. Sobrang busy kasi yun nga. Mayroong food business na ginagawa. Kaya pag Saturday, Sunday, sobrang busy talaga sa preparation. And sa offer.
0: Alright. And,
3: So, pabasig ato sa mga konihang signal kay Marig.
0: Oh, man.
3: Okay. Puta, wait lang, Jack, ha? I-improve muna natin yung signal. Kasi
0: para medyo nasa ilalim ang boses. Nasa ilalim ang boses. Alright, sige eh. Ato sang i-plaster ang signal ni medyo magkakamurag nasa ilalom, Magdumancho.
3: Oo, sa ilalom.
0: Mm-hmm.
3: So para maano pa nato kay basig tungod di sa haze.
0: Napil lang haze na noon karon.
3: Tungod di sa haze siguro. Salanan to sa haze. Eh.
0: Lagi na.
3: Grabe maka noon yung haze ni karon, samot ni no.
0: Samot ba? May samot ka karon.
3: Nibaga.
0: Ang unsa?
3: Ang haze. Ni baga, di kini mo maklaro ang bukid ba? Di kini mo maklaro.
0: Wa pa dahi nauman ang sunog dito sa Indonesia dahi?
3: Ambot lagi. O pa man nahuman siguro?
0: Wala pa siguro. Kaya na pa may mga asong na nabilin.
3: Oo, nabilin. Gidala mo na si Habagat. Magat.
0: O, sa hangin.
3: Habagat na naman eh.
0: Oo, kayo mo. Baga kayo, hindi na kayo makita ang bukid.
3: Oh, apil ko ng kwan. Ang uban ng nasod. Thailand, Indonesia.
0: Oo.
3: Nakuan ko sila.
0: Apil na Singapore siguro nga po, di ba?
3: Singapore. No, sa Ukraine.
0: Netherlands.
3: Netherlands.
0: Hello, Jack. Hello,
3: Jack.
2: Hello, sir.
3: Ayan, ayan.
0: Maririnig na po ba? Medyo makinis na ang signal natin ngayon. Okay.
3: Parang mukha niya.
0: Oh, kasi makinis. Oh. Kasi flawless ng skin niya.
3: Ano bang sabon mo, Jack? baka pwede maka-advise.
0: Safeguard.
3: may halong ano.
2: Bioderm na blue. Malamig.
0: Oh, single pa ba si Jack? Single pa?
2: Sa ngayon po, single po.
3: Sa ngayon. Bakit? Ano ka ba? Kabi-break up pa lang ba? Ano ba? Anong nangyari?
2: Kaka-break up lang. Mga 3 months ago.
3: Nako, so sad.
0: Oh, hindi pa naka-move on to.
3: Ano yan? Paano yan? Naka-ano na ba? Na...
2: Magna 9 years na sana.
3: Nine years?
0: Nasana sila.
3: Tagal na pala, no?
0: Oo. Magda 9 years na sila, pero naghiwalay.
3: Ayay.
0: Ay.
3: Ano ba? Okay ba? Okay lang ba para sa'yo na usapan natin yung ano niya?
0: Yung paghiwalay?
3: O baka, ano, baka medyo mura confidential pa.
2: Maulaw ko ba?
0: Maulaw.
3: Maulaw ka, maulaw.
0: Ayaw na lang siguro.
3: Huwag lang muna siguro. Baka ayaw may, ano pa. Baka,
0: pag-usapan na lang natin itong ano, yung first runner-up ka sa talentadong, ano, Dumanggasanon?
3: Dumanggasanon. Sa Dumanggas kasi.
2: Dumanggasanon.
0: Ano to? Singing contest ba to?
2: Variety of talent siya. Bali, lahat ng mga, ano ba, ang talents. Merong dance group, merong banda, merong dancers, mga singers din, may mga instrumentalist.
0: Parang WCOPA rin, ha?
3: Ay, nga na,
2: parang ganon. Variety of talents.
0: Variety of talents din.
3: Dito lang sa Dumanggas.
0: Dumanggas, ano, no?
3: Okay.
0: So, ano yung talent mo doon? Anong ginawa mo?
2: Solo vocals ako.
0: Solo vocals. So, yun, so, walang buhok? Vocals?
3: Ha?
0: Kalbo yun.
3: Kalbo pala yun. Kalbo.
0: So, ano yung ano, kinanta mo doon, Jack?
2: Kinanta ko yung ano, medley ni Bamboo.
3: Medley?
0: Medley ni Bamboo?
3: Anong kanta ni Bamboo? Anong kanta ng Bamboo?
2: Bali, ano, medley siya. Yung unang song, Tatsulok. Tapos, Pinoy ako, and then, Hallelujah.
3: Pinaghalo mo na.
0: Pinaghalo mo. Paano yan? Every
3: Hoy! Tatsulok!
0: Iba. Hindi. Non-stop pa lang.
3: Non-stop pala yun.
0: Hindi pala ipagsama yung ano, tatlo sa isang kanta. Parang ano yan? Ano yun? Parang 1 minute lang din? 1 minute or ganun?
2: Yung ano, duration ng song, ang limit namin is 5 minutes lang.
3: Five minutes?
2: Kaya, pinagkasya ko yung tatlong song, siguro mga sobra isang minute or almost 2 minutes yung isang song, and then sunod-sunod.
0: Anong genre ang ginamit mo? Yun ding the way na pagkanta niya, Bamboo, ganun din ang style?
2: Yes, ganun din po.
3: Pero medley lang siya.
2: Pero yung original ko na genre is ballad talaga, pero tinry ko nung time na yun na kumanta ng ano, ng mga Bamboo style ba?
0: Bamboo. Favorite mo ba si ano, Bamboo? Bamboo Manyalak, di ba?
3: Parang halata. Favorite mo si ano, Bamboo?
2: Hindi naman, kaso ano, ang parang sa tingin ko kasi nung time na yun, kasi variety of talents, kailangan medyo extra ako sa performance ko ba? Para at least may panglakan din ako sa ano.
3: Nga naman.
2: Pang talents din.
3: Nga naman. Kasi yung boses ni Bamboo pang ano eh, pang competition eh.
0: Oo. So first runner up siya Magdumencho, di ba?
3: First runner at saka 2-time.
0: Oh, 2-time 2024 and 2025, di ba?
3: Oh.
2: Yes, sir. Kasi nung first season, yun din yung first competition ko na sinalihan, kasi hindi rin ako sumasali ng ano, ng contest talaga. So nung nagkaroon sila ng first season, nag-join ako. That was year 2024. And then ayun, nag-first runner up ako. And then nung second season nila nung 2025 na, nag-join ulit ako.
4: And yun, same place, first runner up.
0: Mm-hmm. Same din yung same songs lang din, same na mga kanta.
3: Mm-hmm.
4: And, ano naman, ang nag-Nosy Balasi naman ako.
3: Nosy?
4: Nosy Balasi.
0: Nosy Balasi.
3: Sino yung singer?
4: Medley pa rin.
0: Si Sampaguita.
4: Nosy Balasi and ano ba yung isa? Nalimutan.
0: Nosy Balasi. Nosy Balasi. Tagalog song din.
4: Tagalog songs din.
0: No, si Balasi. Saka ano siguro, yung
3: si Banal,
4: no,
3: si...
4: Ano, banal, banal. No, si Balasi and Banal na Aso.
0: Banal na Aso.
1: Banal na Aso.
0: First runner-up ka rin doon?
4: Yes, sir.
0: Aba, galing naman. Oh.
3: Galing, ha?
0: Then, kumakanta ka rin sa mga events?
4: Sa mga weddings, sir. Sa nagsiserenade din ako, pageants. Pageants. Mga fiesta conditions dito sa amin, sa Dumangas.
3: Mm. Oh, mga serenade, gano'n, no?
0: Oh. Oh, yung dagat.
3: Sa, iba yun. Serena yun, Serena. Serenade. Yung nanghaharana ng mga, ng mga dalaga. Yung mga Miss Beauty Queen.
0: Ah, yun pala yung ginakanta, yung kumakanta sa gitna.
3: Yung mga serenade. Diyan pa, kung ano ba? Serenade. Ilabay ba? Buto ba?
0: Grenade to. So, next time, may panahon ka ba? Next time, sasali ka pa ulit sa contest?
4: Pag may opportunity po.
0: Pag may opportunity. Then may...
3: Kailan kaya abot si ano? Darating si opportunity?
0: Kailan daw darating si opportunity?
3: Baka may ano.
0: Pero so ngayon busy ka sa business mo, di ba?
4: Yes, sir.
0: Busy ka na sa business and aside from that, yung
3: business niya?
0: Yung food cart daw eh.
3: Food cart ba yung ano?
0: Food cart. Anong mga food na ano tinitinda mo, Jack?
3: Cart.
4: Meron po kaming mga chow fan meals.
0: Wow.
3: So mga street foods din na.
4: Yung sa akin parang ano, parang ganun din, parang street food style din na inamahan ng ano ba, yung mga pang medyo class din na ano. Kasi chow fan meals, tapos meron kaming mga grilled products, meron kaming grilled yempo, chicken fillet, and sa chow fan namin meron kaming different toppings doon.
3: Oh.
0: Wow, ginutom tuloy kami, Jack.
3: Parang... Baka makahingin kami dyan, ha? Baka makapaliliber.
0: Sino ano? Ikaw ang nagbabantay ng store niyo, ng cart? O may mga empleyado ka na doon?
4: Meron po ako, sa ngayon po, meron po akong dalawang operators. Sila Hayes and Big. Tapos, ako naman, and then may kasama din ako sa preparation.
0: Alright. So, mura lang siguro yung mga ano mo, mga food. Mura lang.
4: Very affordable po.
3: Affordable.
0: Pang masa lang, parang ano. Saan kayo nagdi-display anywhere? Kahit saan?
3: Anything.
4: Ngayon, dito kami sa Dumangas Sound Plaza. Diyan kami nakapwesto. Sa front din ng schools.
0: Bago lang itong ano? Bago lang itong na-put up na business? Bago lang?
4: Mag 1 year na siya this coming October po.
0: Okay, so ano na, successful na yan, di ba? One year. Okay. Maraming bumibili siguro, di ba? Mga estudyante, mga... Sino, ano yung mga suki mo dyan, mga estudyante?
4: Meron na rin mga suki. Usually mga ano talaga, mga students, mga nagtatrabaho din.
0: Alright.
4: Ano, malapit lang din sa, ano, sa... munisipyo.
0: Malapit lang. So, mabenta talaga yan dahil, ano, malapit sa munisipyo, then may mga estudyante. So, ang nagbabantay, guwapo pa. Ay, sigurado.
3: Diba? Talagang halin yun.
0: Oo, 9 years ba yung ex niya, pero nag-iwalay.
3: Ano ba sa tingin mo yung rason? Bakit nagkaroon ng breakup?
4: Siguro ano, kasi yun nga, sobrang bata pa namin nag-umpisa. Siguro
3: parang
4: 13 or 14 years old kami that time. And then, yun nga, naging mundo na namin dalawa yung isa't isa.
3: Mm-hmm.
4: Kami as ano, as a mag-partner, nag-grow, pero kumbaga yung kanya-kanya namin buhay talaga, parang ano, nabaliwala.
3: Nabaliwala.
0: Naapektuhan na rin.
4: Yung ano, yun yung gusto namin mangyari, na mag-grow din kami as sa sarili namin ba.
3: Mm-hmm.
4: Break, so, break up namin, ano din, pinag-usapan din ba.
3: So parang nag...
4: Kapagay sa na gustong gawin, kami pa, kumbaga... Siyempre, pag kayong dalawa, talagang ano, higpit ba sa isa't isa?
3: Parang na ano, parang bata pa kayo noon, ano lang, parang puppy love nung dating, no? Yung ganun.
4: Mag-grow sa sarili niya, and then same din sa akin, gusto ko din mag-grow din. Kaya kayo, mga bagay na gusto niyang gawin, nagagawa niya na, and then nakikita ko rin yung growth niya. And then yung mga bagay na gusto ko din gawin, nagagawa ko na rin.
3: So, uminom kayo ng Grow, eh.
0: Vitamins yun. Vitamins yun, iba yun.
3: Vitamins pala yun.
0: Vitamins yun. Pero, ready ka bang ma-inlove ulit, Jack? Di pa?
4: Sa ngayon, hindi pa. Nakafocus pa yung ano, nakafocus pa yung isip ko, and then yung sarili ko talaga sa business.
0: Doon ko na lang muna magpo-focus.
3: Oo.
0: Next time na lang yung mga pag-ibig.
3: Next time na yan.
4: Pag ano na, pag meron na talaga.
3: Stable, pag matured na enough.
0: Malay mo, magkakabalikan pa yung 9 years, di ba? Malay natin.
3: Malay mo.
0: Malay
3: mo. Malaysia.
0: Anyways, Jack, ba, gusto mong ano, may gusto kang i-promote this evening, yung mga events mo?
4: Sa ngayon po, wala pa akong mga, ano, mga events. Naka-focus talaga sa business din.
3: Mm-hmm.
0: So yun ang muna, and then business.
3: Paki ano na lang, promote na lang sa kanyang ano, business.
0: Oo, may page ba kayong pwedeng makita yung mga product ninyo, ganun?
4: Meron po, meron po akong Facebook page, The Skewer Spot.
0: All right.
4: Makikita niyo po 'yan sa Facebook, and then may mga post kami diyan sa ng product namin, ng food cart namin.
3: Mm-hmm.
4: And then, yun.
0: Ayan. Then, wala ka pang, ano, hindi ka pa nakagawa ng mga sarili mong song. Nagsusulat ka ba ng song, Jack? Hindi naman.
4: Hindi po.
0: Hindi lang.
3: Hindi.
0: Kumakanta ka lang sa mga cover songs lang, ganun.
4: Cover lang ng songs. Tapos, pag may invitations, wedding, pageants, or mga fiesta coronation, doon lang.
3: Cover lang, doon lang cover.
0: Alright.
3: Anong klaseng cover? Mantel or...
0: Hindi, yung ano, ginakanta niya ulit yung mga kanta.
3: Kinakanta pala.
0: Bayan. Alright. Anyways, Jack, maraming thank you sa iyo, ha, sa panahon na binigay mo sa programa namin. And may gusto kang ano, shout out ngayong gabi?
3: Mm-hmm.
4: Sige po, shout out ko po yung mga ano, mga operators ko dyan. Sila Hazel, sila Big, and of course, sila Sir Alec and Sir Sam sa pag-push din sa akin na gawin to.
3: Mm-hmm.
4: It is actually doing this na mag-join sa live, mag-join sa mga ganito.
0: Alright.
4: Kaya thankful din sa, ano, sa experience ba.
0: Alright. Yes. Salamat din. Salamat sa Chow Fan, ha?
3: Hindi naman kami naghingi, ha, pero salamat, ha? Salamat.
0: Pagdating dito, ano na, panis na.
3: Panis na.
0: Itatravel pa.
3: Kayo, ano ba, may online, ano, parang nagde-deliver lang?
4: Or, wala pa po.
3: Wala pa.
4: Yun pa yung, ano, yun pa yung next namin na project.
3: Ah.
4: For deliveries.
0: Okay. Sa mga susunod na panahon. Abangan natin yan.
3: Antay natin.
0: Alright.
4: Yun yung pinag-aaralan namin ngayon.
0: Okay.
3: Kung paano yung delivery, yung driver, yung may unit, gano'n.
0: Oo, yun ang pinag-aaralan niya. Hindi mo na siya nag-aaral sa pag-ibig.
3: Hindi nga, wag na. Pasakit lang yun, eh. Wag na yun.
0: Alright.
3: Pasakit lang. Sakit lang, ano lang yun, ng puso.
0: Oo. May nagtanong dito. May nagtanong, Jack, ano daw mga qualifications mo sa
3: isang babae?
0: Sa isang babae.
4: Siyempre yung ano, yung mabait talaga, and then yung may pangarap sa buhay.
0: Kasi
4: ako, very tawag dito, sobrang ambisyoso ko ba? Ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong And then gusto ko din yung ano, yung magiging partner ko sa susunod, yun din yung ano ba?
3: Parang ano kasi yung partner niya dati eh, ano pa no, wala pa sigurong ano yung dream.
0: Bata pa
3: kasi.
0: Bata pa sila eh.
3: Hindi pa matured.
4: Palagi namin pinag-aawayan dati kasi yun nga, ang dami ko nang gustong gawin.
3: Tapos siya ano, parang
0: nako-control yung gusto mong gawin dahil sa kanya ganun.
4: Oh. Yes.
0: Hindi mo nagawa.
3: Ay, itong babae talaga oh. Pasakit pa kayo.
0: Ah.
3: Kinokontrol niyong lalaki. Kayo talaga.
4: Nagkaroon ng time na ano talaga na naging LDR kami, nag Cebu ako, nag-work ako sa Cebu. Tari ng Negros. Yun yung ano namin, yun yung nagproblema naman kasi yun nga. Pali.
0: So ano aside from yung ano pa yung dapat may kagandahan din, sexy ganun.
3: Siyempre maganda.
4: Siyempre.
0: Package na. Kompleto na.
3: Siyempre ano ako eh.
0: Siyempre.
3: Ay, gwapo ako eh.
0: Oh, dapat.
3: Dapat maganda.
0: Ano pa lang height mo ano, Jack?
4: 5'8"
0: pala. Naglalaro ka ng
3: basketball?
4: Wala po akong sports.
3: Walang wala. Sports.
0: Oh, yung ano lang, shot. Baso. Ah, ano yan?
4: Tagay lang.
0: Tagay lang. Oh, bitaw na. Oh, anyways, salamat kay Jack ha, sa imong panahon. Maraming salamat sa binigay mong oras sa Mike Dom Sabado Night Talk.
3: Mm-mm.
4: Thank you so much, Sir Mencho and Sir Gilbert.
0: Ayan. And good luck sa business mo and sa mga activities o mga events mo pa, ha?
4: Yes, po. Thank you all so
0: right.
4: much.
0: Okay. Thank you. Friends. Bye, Jack.
3: Maraming
0: bye.
3: Salamat po, Jack.
0: All right. Thank you, Jack.
3: Ayan.
0: All right.
3: Okay.
0: Oh, si Jack nga po, no?
3: Oh, Jack. Chikwin ka.
0: Alright, salamat guys sa itong mga guests karong kabiyo na may gala sa Mike Dom Sabado Night Talk. Napatay guest number 9.
3: Number 9? Andam-andam na bata ni mapas mo?
0: Wala na. Okay na. Next week na sa may gala, mag-uban-uban ta sa Mike Dom Sabado Night Talk.
3: Kauban si
0: Mike Dom Mencho, guwapo!
3: Mike Dom Gilbert, perti yung guwapo ha!
0: Abas guwapo, yun ka!
3: Abas guwapo ka!
0: Ah, ikaw yun!
3: Ikaw yun! Sige sa mga
0: kita maglamion, magdumancho na.
3: Kita mo ka ng kwan, ka ng heart drop. Oh, what you kill me?
0: Uy, matay yung oras magdumancho.
3: Okay, so, salamat kayo mga Magdum friends sa inyong pag-uban-uban karong gabi una. Siyempre sa tuwang mga programa o mga dalawa sa tuwang Pinoy the Best ka o Weekend FRC. Sunday afternoon.
0: Wow, grabe ah.
3: Kini na nga po ang banggitan na pa sa panahon ng Homo Sapien Magdomencho Kabaktulan Limino ng Cagayan de Oro. God bless! Bye-bye!
0: Musunod na sa Magdum Apple Pie para sa Magdum Songs of the Heart. May gala. Mag-uban-uban tao o mga lawa alas 9 sa buntag mga Magdum friends para sa Magdum Instant Request and Magdum Top 10 Countdown! Patulungan tayo may...
3: Ganyan ko paminaw ng countdown?
0: Ano ba?
3: Eh, mga tsanda kayong mga kanta?
0: Sabot na ng ano? Sikat to? Nainalaya ko to?
3: Wapay tubag, mali na.
0: Puro correct ano ba? Correct. Kanang ano, Pinoy the best ka? Grabe, maka-emote ko ng mga OPM songs ko.
3: Grabe, kayo mga. Madala ka kahilak-hilak ni Gascon.
0: Kanang Magdum Knowledge is Power, agree.
3: Oh, grabe.
0: Kanang ga-topic ka, gasulat ko gusto notebook. Ako yung ginano, mag-sudyante ba, ginasulat.
3: Lesson lugar.
0: Oo.
3: Quiz dito, quiz.
0: Exam na yung pagkaugma.
3: Mag-exam tala.
0: Ito ha, Songs of the Heart, Magdum Songs of the Heart with Magdum Apple Pie. Sub next. Christmas song atong last song ha. Pasi mo, kalit na mag-disco. Saan na lang. Ito, kanina lamang si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
5: Mga Magdum friends, 96 days na lang. Paskong

0: mga Magnum Friends, Saturday night na. Kamusta man mo mga Magnum Friends? O kung asa man mo karon na sa balay, nag-relax, nag-date, nag-drive, nag-chill with friends. Oh, wow. Or base na sa kilid sa inyong someone special. Welcome sa pinakakilig na oras sa radio. Kay karong gabi una, love is in the air. There is love, there is music, there is laughter, ug syempre ha, ang ato mga feelings diha. Labi na kay mubati ta usahay nga lisod bitaw kaayo isulti, pero sayo na kaayo mga Magnum Friends ipaabot pinaagi sa usa ka awit. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika dinhi lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Mga Magnum Friends, like I said, weekend night na ta. Panahon nga hinahinayon sa nato ha, ang dagan sa simana, while ga-relax ta gamay, pahiyom gamay, kay diri sa Magnum Songs of the Heart, natay mga awit para sa mga in love. Kinsa may mga in love karon be? Comment section dayon sa atong Magnum Live Facebook page. Kinsa yung mga happily in love. So muna siya ang mga couple, mga tao nga taken, and of course, na ay nagmahal. Katong mga almost in love. Sila po niya ang mga kilig na po kaayo, no? Nga murag, mauna ba yun ni? Or paabot pa lang gamay. O katong muingon nga, Lord, siya na bagyod. Apil na diya ang secretly in love karong gabi una. Hala, sigurado eh lang ninyo ha, nga secret gid na mga Magnum Friends. Kay daghan ra ba mga secret karon nga na nga bulgar na mga Magnum Friends. So later tonight, andam na ang ato mga paborito nga segments, no? Song for Someone Special. So kiligo na po taon niya sa mga message nga nagpadala o Song for Someone Special. Request, kumbaga. And then later, let's tickle our hearts para sa atong heart tickles, mga Magnum Friends. And of course, ang makapalig-on sa atong kasing-kasing mao ang mga pulong from the heart. Nga daghan pang mga kilig moments unya, no? Sa atong palag-uban for the next 3 hours nga basin makapahinumdum nimo kung kinsa ang naa sa imong heart tonight. So kung naa kay someone nga gusto nimo padadaan og awit mga Magnum Friends, kung naa kay feelings nga gusto nimo ipaabot, o kung gusto lang nimo nga makadungog siya sa imong gipaminaw karong gabi una, stay right here with us. Kay basin ang sunod nga awit para nagyud na niya. Ug ayaw di mo kabalaka mga Magnum Friends in case galain ninyong ginhawa tungod sa maong hey nga naapa sa atong palibot karon, no? Love is in the air tonight. Dili haze nga makadaot sa imong ginhawa. Niyata diri para mo kilig and mo open up sa atong hearts nga ma-in love and mag-enjoy sa mga music ug feelings nga makapahumok sa inyong kasing-kasing.
1: As we officially begin our love journey tonight, i-plaster lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili kugma. So tell me now, Magnum Friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10.04 sa kagabiyon. Magalang balita, karong orasa. Gipasalig sa Cagayan de Oro City Police Office kung kokpo nga wala sila mihunong sa mga school activities sa pagsiguro nga malikayan ang kagubot o school violence nga mahitabo sa nga nahitabo sa ubang nga tunghaan dini sa nasud. Matod ni Kokpo, spokesperson Police Major Imelita Sumon, nga pulibok ang ilang schedule sa mas speaker labi na sa City Affairs Development sa Kokpo aron maghatag o pag-edukar sa mga tunghaan kalabot na sa paglikay sa mga violenting aksyon kundi matag-adlaw adunay pagbisita sa mga tunghaan.
3: Kokpo gyud sa tinuoray sugod pagbuto pa lang sa kaning Kloban incident, wa nagyuta ni hunong sa atong mga activities sa mga school. Kung inyong masayran, pulibok yun atong kalendaryo sa atong mga speakers, sa atong ang office, kay kita magid sa City Community Affairs and Development Unit, direkta magid di sa atong City Director. At the same time, nag-train po me o adaghan ng mga focal persons pa-engage yun nato sa schools. And then, ang ato lang pong mapasalamaton po ito sa mga kadaghanan sa schools diri sa atong syudad, kay aktibo po sila nga ga-request sa ito ang presensyal. So, wala tayo hunong everyday na hatay mga school visited yun. At the same time, ang monitoring sa security or sa police visibility na hagid ang atong mahigalaong police did, though dili ta full-time na-strategize man na to. But kani atong mga higalang police monitor ang ay mga office function nag-distribute po nato sila sa mga schools para mo conduct sila sa katong mga windows, mga oras nga expected nato nga naasagawas ang mga estudyante or wala sila inside the classroom.
2: Ang pamahayag ni Kokpo, spokesperson, police major, Imelita Simon, samtang gipanghimakak ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano, nagingong nga target ang mga miyembro sa Senate Minority Bloc, kundi diin lakip na magsuong si Senador Mark o Camille Villar sa gidusong reklamo. But labi na ang graph o administratibo kalabot na sa prime water.
4: Meron na ho tayong natanggap ng mga complaints laban sa prime water. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito.
2: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. O garon sa tong Magnum News Hunter, hasaan MPS nagpahigayon og search operation aron mapangita ang ubang nga parte sa lawas sa usa ka kalabera nga palgan sa barangay San Nicolas sa hasaan Misa, Miss Oriental. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Nagpahigayon na og search operation na hasaan Municipal Police Station og ang BPAT sa barangay San Nicolas saan Misamis Oriental aron sa pagpangita sa ubang parte ni ini pong kalabira nga nakita mismo sa nisgutan pod ka barangay gikabot siya ga adun na sila gituuhan ga na nag-iya ni pong nisgutan pod nga bungo apa ni kabot siya ga sayo pa kaayo no aron usab nga sila mo imo no sa pagtumbok nga kining na missing lalaki nga si Mr. Castillo nitong Agosto 21 tuig 2026 maoy posible lugar nga nanag-iya niini pong nisgutan pod nga bungo tungod kay siya lamang ang reported nga missing sa mao nga barangay o gagali magdumaching butya nga dugang pano nga imbestigasyon sa pong nga kapulisan kinanglan matud pa nga makita nila ang uban nga gamit o bisan man ubang parte sa lawas niini pong nga biktima o mga sinina. Sabi nga, dali nila kining ma-identify o matumbo kung kinsa ba ang nanag-iya sa maupong bungo. Dali magdabatching no, gigabutsyag. Aniini nga parahuna, wala pa po ilaing pong pamilya nga mihimo sa pagdalikit o gawas na po sa pamilyang Castillo. Diin na dunay reported po doon nga missing. Hapong nga kabanay, nga maumatod pa ang usa ka 28 anyos. Laki, nunutan ini. ang investigador ug mismo po do ang BIPAT gikan po sa barangay San Nicolas wa pa gyud mikanao gikan po sa mga bukid tugod kay bukid man nga bahin ang ilaha po nga gisakahan usab no nga sa pagpangita pa gyud sa uban pa nga mga parte sa lawas ni ini pong nisgutan pod ga biktima nunot ini wala pa klaro nga ebidensya kung kini gipatay o natural death nga dito na pod no na absent pod siyang kamatayon sa mga lugar kung asa kini napalgad palabira na lamang din sa may barangay San Nicolas Ang Misa, Miss Oriental, balita gikan sa Hasaan Municipal Police Station, kini si Mag News 124, Jane Luna, sa balita og serbisyo Madurajo.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna, og karon sa tong Magnum Power Advisory, gi pahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ugmang adlaw Domingo, Setyembre 20 ning tuiga. Sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 11:30 sa buntag. Kini alang sa pagpahigayon sa corrective maintenance sa terminal hotspot sa tablon na feeder 1 EVR o gapiktado nini ang El Mundo natumulan lakip na ang El Mundo natumulan El Salvador padulong sa batching plant og ingon man ang Philippine Industrial Authority building Mindanao Container Port og Bifil Cold Storage portion sa Barangay Kasinglot lakip na niini ang Belia Rosario Subdivision padulong sa Nestle Warehouse laing hugna alas 8 sa buntag hangtod alauna sa hapon apiktado sa 5 ka oras nga pagkawala sa supply sa kuryente ang crossing Paco Wicmar padulong sa Polar Bear Freezing Storage og Norman Warehouse Laing hugna, alas 8 sa buntag, hangtod alas 8:30 sa buntag, alas 11 sa buntag, hangtod alas 11:30 sa buntag, apiktado ni ini ang pagpahigayon sa load transfer sa Sitio Tubod, Kasinglot, padulong sa Puerto, ang Sitio Tubod, San Vicente, San Juan Village, o San Agustin area sa Barangay Kasinglot, Barangay Bugo, Barangay Puerto, padulong sa Puerto National High School, Upper Puerto, padulong sa Alai, o ang NGCP 34.5 KB, The Milag Line. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: ang inyong kauban sa gugma ug musika.
1: Back in Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends, on a Saturday evening, happy weekend sa inyong tanan. Ready na ba mo to listen to another song for someone special? Kinatay request karong gabi una gikan kang Roy. And the song he chose is one that really hits differently when you're alone. Labi na no, relate kay ni karon sa mga nag-inusara, walay problema kay ni ata muduyog sa unsa man ang mga pagbati sa inyong kasing-kasing karon. Anyway, to Roy, para kang kinsa mang kaini nga awit. Well, sige, ato ang i-check daw, B. Para kini kang Ana. Sila ni Ana dugay na daw close, no? Daghan silag memories together, late night conversations, mga random kaayong nga katawa, hihihaha, or simple moments nga para sa uban, ordinaryo lang. Pero kang Roy, mga Magnum friends, those moments daw meant everything. But sometimes, dunay mga kausaban sa kinabuhi. Life changes. People grow apart, and the person nga naanad ka nga naapermis sa imong kiliran, mahimong memory na lang. One Saturday night now, while listening to music alone, nakadungog daw si Roy ug usa ka awit, and suddenly, nakadumdum siya insegida ni Ana. Dili tungod kay gusto siyang masakitan, but because ang maong awit reminded him of how it feels kung mamiss niya ang someone nga iyang na-miss, who once made him feel that he was not alone. And maybe tonight, Anna might hear this song, no? Manginaota nga siguro na ato si Anna sa iyang family or friends karon, makadungog siya. So Roy, wherever you are tonight as well, here's your song for someone special, para kang Anna. And to everyone listening tonight, masinapod mo'y someone nga inyong gihandom karong Saturday night. Sometimes, magod mga Magnum friends, ang usa ka awit, it takes to bring back a thousand memories. Anyway, allow me to play this song for someone special, going out to Anna, nga gikan kang Roy, a song from Celine Dion's All By Myself. Thank you for listening and requesting this song, Roy. This is Magnum Songs of the Heart.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanawagan si Ryan Blanco, DepEd Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction at Management kon DRRM Coordinator sa mga ginikanan nga tabangan sila alang sa kaayuhan kon alang sa kaayuhan sa mga estudyante. Mato ni Blanco nga responsibilidad usab sa mga ginikanan nga kanunay kumustahon ang ilang mga anak.
3: Maghangyo yun mi sa among mga parents at mga estudyante nga let us work together para sa atong mga bata. Di lang po nato ihatag tanan ang kinabang responsibilidad sa mga teachers. Kay pag-abot po sa balay, kailang lang i-check malta po nato ang lihok sa atong mga bata. Kay wata ka ba no, naradya sila sa ilang kaugalingon yung mga kwarto o niya. Alin ko nagsugod na di ay ang atong ingon pa ni mo true crime. Masin na ginahinay na sila recruit ba?
2: Ang pamahayag ni Ryan Blanco, DepEd Cagayan de Oro, kon DepEd Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management kon DRRM Coordinator. Samtang padayon ang pagpangandam sa COMELEC alang sa Nobyembre election hangtod nga wala pa balaod aron ni Oktaba, kini matod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga lakip sa ilang gipangandaman ang deployment sa mga election materials ug equipment sa mga lagyong lugar nga sugdan sa unang semana sa Oktubre ning tuiga. Matod ni Garcia nga anaa sa Kongreso na usab ang mahimo nga desisyon kung ipadayon ni Oktaba ang election.
4: Kaya po sa amin, ituloy nila, handa po dapat kami. Hindi po dapat ituloy, dapat masigurado namin na yung mga gamit hindi masasayang kung kailan man ito ay pagpapalibad. Kasi nga, siyempre may nagastos na po tayo na 8 bilyong piso. Wala naman po masasayang dahil yung 8 bilyon, ginastos namin yun sa paghahanda. At yung mga paghahanda ng mga gamit yun, pwede namin gamitin kung maririsit ang alalan.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. O karon sa tong Magnum News Hunter, kung nalalaki mi reklamo human gikawatan og submitter sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Nagkunog sa kalabot ang usa ka individual human matud pagikawat sa wala mailing suspect ang iyang submitter sa kuwente. Tungod sa mao panghitabo, wala na nagduwa ang biktima sa pagdangop sa kapulisan aron i-report ang insidente ug mangayo og tabang alang sa pagsulbad sa iyang problema. Nailang biktima sa alias ng 23 anyos ug lumulupyo sa Zone 8 Upper Bulwan, Paningkat, siyudad. Sa pagkakaroon, nakatala na sa Police Station 7 sa Bulwa ang maong insidente ug padayon ng ilang investigasyon aron mahibal-an kung kinsa ang maong responsibilidad sa pagpangawat. Balita, gikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. O karon sa itong Magnum Power Advisories, gipahibalo ang kuna sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga dunay scheduled power interruption na ug mga adlaw September 20 ning tuiga Domingo sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon. Kini alang sa corrective maintenance sa terminal hotspot kanang mutang sa Taguluan Federal 1 ang mga apektado sulod sa 3 ka oras nga pagkawala sa kuna 5 ka oras sa pagkawala sa kuryente ang Barangay Bugo, Barangay Puerto, Upper Puerto paingon sa alai ning siyudad Kasinglot natumulan Taguluan, El Salvador, Misamis Oriental. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

mga Magna friends, we are back here and it's final hour stretch already. Naot nga in love gihapon mo diha, ha? Mayong gabi sa tanan nga who are still feeling in love, falling in love, or secretly hoping to fall in love tonight. Back to where the love songs are right here sa Magna Radio, mga Magna friends. Ang uban nag-date siguro karon, ang uban ha nag-chill-chill, og siguro ikaw karon naminaw sa Magnum Songs of the Heart, uban ka sa mga nanarbaho gihapon on a late night. Pero kabalo mo unsay nindot sa music, mga Magna friends, bisan asa ka pa kung sakto ang awit, murag na itaw nga kalit ni mong mahinumduman. So, stay with me, kay atong punon ang hangin sa mga awit nga naay kilig, memories of feelings nga usahay dili nato masulti, pero madungog sa music. And speaking of feelings, mga Magna friends, it's time to tickle that heart of yours. Ready na ba mo? Nga mo kilig or mo gilok ang inyong kasing-kasing, mga Magna friends. Sige, try down ni nato, be. Kanang wala pa daw mo, no? Sa isa't isa. Wala pa'y label, wala pa'y feelings, pero imong heart, murag na ay reservation. Tickle your heart. Dili man daw unta uyab. Pero nganong kung online siya, online po tong isa. Giti ka ko, heartbee. Unsa daw ang timailhan nga tinuod ang kilig? Matod pa, ganang simple ra iyang pag-ingon. More text nga, amping ka. Pero ikaw di ha, whole night na di ay nga nagsigi yung smile. Giti ka ko, heartbee. And that's our little dose of kilig tonight, mga Magna friends. Pero kung ang heart tickles kay pang pahiyom, kining sunod nato, mga Magna friends, mauni ang mga pulong nga gikan gyud sa atong kasing-kasing. Sige, let's listen up. Words from the heart. Sometimes there are feelings nga dili nato maingon face to face. Maunang sa awit, sa message, or simple nga words nga mahimong bridge between two hearts. So if tonight, mga Magna friends, na kay someone nga nasa imong mind, maybe these next words are meant for them. Para sa tao nga naagihapon sa imong heart, dili man imo masulti every day. But no worries, no? Kay sure na na nga kanang person sa imong kasing-kasing karon means so much to you gihapon. Diba? Well, sometimes the simplest words carry the deepest feelings. Anyway, mga Magna friends, another beautiful moment kaayo that we shared here on Magnum Songs of the Heart. Remember, love doesn't always need grand gestures. Sometimes, pinaagi lang sa usa ka simple nga awit, usa ka simple nga mensahe, o usa ka simple nga okay ka lang, or that one person who makes an ordinary Saturday night feel a little more special. Meantime, stay sweet, stay kilig, and most importantly, keep your heart open, mga Magna friends, kay daghan pa kaayo mga beautiful love songs up next. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magna friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gita Magan, ikog po spokesperson po sa Major Emilita Simon, ang mga dikanan nga monitoron ang ilang mga anak, ilabi na akong mas nakatutokini sa social media. Mato ni Simon nga kiniaron malikayan nga mulambigit kini sa violente nga mga kalihukan sa online.
3: Kini mga violent extremists, kaya ni sila, mga nilisik violent extremists, diha sila ga-penetrate, kaya usually na ang communication and they could observe na ang mga bata na anay mga behavioral activities or attitudes, nyo, pwede nila i-penetrate nyo. Once nga mo engage na sila into private conversation, ani nga mga nihilistic violent extremists, kung nang makakorrupt sa ilang mind. That's why we are trying to educate the public. Iba. Mo atong ginikanan o mga guardians o atong mga schools. Dapat aware na sila kay kami. Kanunay yun may nag-campaign sa school, but lagi gina-advise na to sila nga unsa ang may tabo kung naay mga active shooting drills. At the same time, ato kung gi-urge ang mga teachers nga to observe sa ilang mga learners nga naanay mga patterns of behavioral behavior.
2: Ang pamahayag ni Gokpo spokesperson Pulisa Major Emilita Simo. Samtang gisaway ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro ang pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano nga I fear for my liberty kalabot sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Castro nga dili konektado sa impeachment trial ang mga kaso nga gitubang sa pipila ka mga senador labi na nga natabo kini sa wala pa ang pagdungog.
4: Sa usaping sabi naman ni Senator Judge Pia Cayetano, I fear for my liberty. Konektado ba ang mga di umanong paglabag sa batas ng ibang nakakasuhan, nakukulong, napapanagot sa batas? Sa bilang ng botohan sa impeachment trial ng Vice Presidente? Tandaan natin, ang mga di umanong krimen na kinasasangkutan ng ibang mga senador ay naganap bago pa nagkaroon ng impeachment. Hindi kasalanan ng mga nag-iimbestiga at ng mga korte sa paglilitis ng mga kasong kinasasangkutan ng iilan.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Og karon sa tong Magnum Night Hunter, LGU CDO giklaro nga walay kamatuoran ang manggawas nga public topic post sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabakturan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gibot yag nga walay kamatuoran na ang nigawas nga AI video kansa nga circulate og gipost sa Facebook page nga public topic din gingon nga batod ni Mayor Orlando Clarings Uy ang suspect sa pagsunog sa mga panimalay sa barangay na Pasana ni Agang Simana si Kabutiaga nga hugot nga misalig sa PNP o BFP ang mo'y pagpatuman sa balaod kung nakapamatunan nga adunay kalapasan ang suspect sa pagkakaroon temporaryo nga gipagawas sa ang suspect samtang gikumplito pa ang pagfile sa formal complaint batok kaniya. Inapaan kung ito na'y magawas nga warang gikan sa korte ugot og diretso nga ipatuman ang unsay nakalatid sa mga order uga balaod ngadto sa nasangpit nga sospitsado. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan na sa palita og serbisyo Magnum Radio.
2: Daghang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa si Palco, ang ilang mga konsumante, na doon ay scheduled power interruption na karong adlaw September 20 ng tuiga, Domingo, sugod sa last 8 sa buntag, hangtod sa alauna sa hapon, kinalang sa corrective maintenance sa internet hotspot, ng naimutang sa Taguluan Federal 1, may apektado sulod sa 5 ka oras kapag wala sa kuryente, ang Barangay Bugo, Barangay Puerto, Upper Puerto, paingon sa alaining syudad, Kasinglot na tumulan Taguluan o El Salvador Misamis Oriental. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Yang ko ni Northern Mindanao Medi Federation of Transport Cooperatives at Non-Fed Trasco, President Oga CEO Luzminda Esquividal nga apektado na sila pag-ayo karon tungod sa kataas sa presyo sa lana. Mato ni Esquividal nga tungod ni posibleng magpahigayon sila o transport strike.
3: Dili na namo makaya tungod sa kataas sa presyo sa atong fuel, no? So mao ni ang among problema karon. And then gawas pa gyud ni ana sa 2027 nga budget appropriations, walay budget na gigahin para sa public transport modernization program. So wala ni service contracting, walay fuel subsidy, it's only equity subsidy ang gihatag. Mao na kana karon nga by September 22 ako sa Manila, no? Nakigstorya kami sa atong congressman sa Region 10, and then actually do na nay action nga lang gibuhat kay amo man kanang giapila dito last week. So by next week among adtuan sa Manila, bisitahan na mga congressman unsa nay update. Lisod na kayo ang kabutang namo karon, sir. Actually lisod na. So mo nang daghan na kay mig plano, it's either magstrike or basta wala pa namo gid ma-finalize. No, mag-meeting pa mi.
2: Ang pamahayag ni non-Fed Trasco President Oga CEO Luzminda Esquividal. Samtang gisiguro ni Senator JV Ejercito nga magpabilin ang program appropriation sa 2027 national budget ang dakong bahin sa counterpart alang sa foreign assisted infrastructure project. Mato ni Ejercito nga kinahanglan na garantisado ang pondo aron malikayan ang pagkalangay sa mga dagkong proyekto.
4: Funding for the financial for the foreign assisted projects. Be rest assured that this will not what happened before yung po nangyaring debacle na nalagay sa unprogrammed appropriations ang foreign assisted projects will not happen again anymore. Probably a portion sa mga dulo, di ba, meron naman talaga inaalat sa unprogrammed, but the majority will now be in the program funds. Hindi na mangyayari muli yan because we know for a fact there's an that this was raised during our president's visit to Japan that the Japan.
2: Ang pamahayag ni Senator JV Ejercito. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga dunay scheduled power interruption karong adlawa, September 20 ng tuiga, Domingo, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon. Kinilang sa corrective maintenance sa terminal hotspot nga nimutang sa Taguluan Federal 1. Ang mga apektado, sulod sa 5 ka oras sa pagkawala sa kuryente, ang Barangay Bugo, Barangay Puerto, Upper Puerto, paingon sa Alai, ning syudad, Kasinglot, Natumulan, Taguluan, Oga, El Salvador, Misamis Oriental. Mga higalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gipasali ni Police Regional Office ko na Pro 10 Spokesperson Police Major John Navarro nga dili itolerate sa PNP Region 10 ang mga kahiwian nga gihimo sa ilang mga personahe. Matod ni Navarro nga kinahanglan manubag ang mga kapulisan nga muhimo o kalapasan sa balaod.
4: Rest assured, no, nga kabalo na kamo nga ang PNP Pro 10 will never tolerate, no, walay whitewash, we will never tolerate any violations of law. Pasabot niya na tanan nga pagsupak sa balaod nga mahimo sa atong personal adto na gikanay accountability, no, criminal and administrative.
3: Ang pamahayag ni Pro 10 Spokesperson Police Major Joan Navarro. Samtang nanawagan si House Prosecutor Congressman Joel Chua sa mga Senator Judge, kuna Senator Judge, nga iboto ang gusto sa katawhan nga sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, matod ni Chua, nga impeachment trial alang sa pagpanubag rason nga dili kinahanglan sobra ka technical ang mga Senator Judge.
5: Ito ay binato sa mga senator judges at ang mga prosecution o prosecutors na pinili ng ating saligang batas ay mga miyembro ng Kamara. Ibig sabihin, ito ay paglilitis para sa taong bayan, yung accountability. Kaya bumoto kayo ayon sa tingin ninyo na ninanais ng taong bayan. Huwag tayong masyadong technical sa mga proseso dahil hindi naman kailangan yung proseso kung ano man inaayon sa ating rules of court ang dapat na sinusunod.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua. Mga igaling debate ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Alliance of Concern na teachers ko na ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz nga gikinahanglan karon sa DepEd ang mga personnel sama sa psychology o counselor. Mato ni Cruz nga kini arason nga kinahanglang punduhan ang DepEd alang siguridad sa mga tinunan.
4: Kinahanglan bitaog ka ng mga personnel sama sa psychologist, guidance counselor. Sa kasamtangan, ratio magod na to, one counselor is to 2,600 ka student. Mauna, kinahanglan bitaog siya punduhan, no, kung dako para nga makatabang. Kaya kini, ano mo rin siya, ka namang mental health issue ka ni. Kaya, patanaw niya mo sa mga event na nagkaitabo sa shootings, mga students man ang involved.
3: Ang pamahayag ni Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz. Samtang gitutukan sa Department of Foreign Affairs kon DFA ang gingong recruitment sa mga Pilipino aron na makigbatok sa guba tali sa Russia o Ukraine, mato ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro nga nakong hagit kanila ang pagmonitor sa naisgutang recruitment nga kasagaran gakaitabo sa mga third country.
5: This is really with great difficulty, pero kasi may mga naririnig na kaming mga ibang, even in the past, hindi lang naman sa kasalukuyan. But what we have done is on February 11 this year, DFA released an advisory strongly cautioning Filipino nationals against accepting overseas employment offers that may involve recruitment. Usually po nangyayari to hindi dito eh. Sa mga third countries like UAE, doon marami tayong mga manggagawa, mga OFWs, doon yata po sila nagre-recruit, but we have been very, very strict about this and continuous advisory.
3: Ang pamahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalabay nga atlaw sa ato tanan. Welcome to the mga ikalabay sa ato nga programa. Karabutaga, butag na Pilipinas. Oy, 20 ang pizza karon ha. Pila na lang kaadlaw magigsoon. Naalaman ta, may galay. Napulo kaadlaw na lang. Napulo kaadlaw na lang magigsoon. Biyaan na gina to, may gala ang bulan magigsoon sa Setyembre. Dito ta bulan may gala sa Oktubre.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Digi na to matag ano, paspas yung pagdagan sa itong panahon. Narastara na itong mga suki na to. Nabila may galaw, tsenta kamarangay sa Nagbayan, sa Turo, Misamis, Oriental. Sa ato mga naangkaroon may gala sa mga lagyong lugar. Nagatutok yung gapon may gala halamayong buntag. Welcome ta diri may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Inaot kita na kamusmayong panglawas diri nga adlaw. Adlaw may gala karon nga Domingo. Ting ligo-ligos dagat may gala, ting langoy-langoy kaasa tamo paingon. Good morning! Inaot na kamo mga igsoon sa maayo may galang gitawag may galang panglawas. Nining adlaw may galang Domingo.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangang may gala sa tamaragupan sa programa tamagalang buntag na Pilipinas sa magtaragong uluan sa mga balita, balitang lokal. Uluan sa balitang lokal, usag ka ulo, magigsoon, matutpastaw, napalgan niya may gala sa saan, may sami, sa oriental kagabi eh.
1: Magnum! Na. Buntag na Pilipinas!
2: Santang ubay-ubay, magigsoon, ka mga tao, samaran sa disgrasya, may gala niya sa lungsod sa balingasag kagabi eh.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Tanaw ta may gala kung naamay ng kamsa sa kinabuhi kay na upat ni ka mga tao may gala wa ma makabakod kagabi ay das longsod sa malingasag human nagis disgrasya sos ginoo ko pastilan kaluoy ba samtang LGO CDO bikaran og walay kabaturan amigawas karon nga public topic post bato ka ka Mayor Clarisoy human gihimo kini may galang AI ang nasambit may gala nga informasyon
1: Magnum Buntag na Pilipinas!
2: Ganahan kay si Mark Francisco nga inadto nga pagka-edit kay kanis Mark Francisco maumo po niya mga tirada niya may galang mga chika. Oo, himuong AI ba? Maayos, sugin mo himo may galang mo tirada sa AI. Mga AI generated, mga igsoon nga pagpandaot matod pa sa kagamanan sa sunod. Why po as may gala karon mga igsoon nga mihimo may gala sa pagpandaot?
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Na! Oo na yung problema, ganun magkakailisod kayo mo na yung paggangon ng AI. No, kay AI generated ba? Mga istorya mo naging pagtinood. Pero ang baba, may gala, dili mao. Ang imo lang magigso ang istorya, ang tingog lang may gala, o ang dagway, maumahog yun, may gala, no? Stilan. Samtang House Prosecution, nagipangandaman ko no, ang oral arguments kalabot sa two-third vote threshold. Na, nag-two-third na sila. Samtang sa duga mga balita international, halapad ko no, nga sanction sa low batok Russia. Gipirmahan ni US President Donald Trump. Samtang Miami Heat, nagdugang pakuro sa usa ka shooter alas sa 2026-2027 season.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Matod akong uluhan sa mga balita, karamutang ka Magnum News Center sa Townside. Ako mga uluhan sa mga balita, nini may galang sayo sa kabuntagon. Di ang detalye sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, Magdong President, doon ito mga top stories. Team Buntaga karon nga pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Dito karon sa itong Magnum National kaya Legal Network for a Truthful Election. Gi-question ng posibleng postponement. Posibleng postponement, Magnum President, no, sa BSK nga gitakda sa November by kung na 2026 kung karong tuiga Magnum President. Dito sa kay Senator President Sherwin Gatelian, may klaro nga wala sa iyang hula-hula nga muulip kang Vice President Sara Duterte kung kini ma-impeach sa pagka-vice presidente. Klaro po niya Magnum President nga mas una niya karon ang iyang trabaho nga labi na nga doon na yung mga angayan po nga sulbaro lagi karon Magnum President sa gyatubang lagi sa itong lasod. So muna yung ipamunggol siya wala siya plano nga muulip sa vice presidente kung kini ma-impeach manggaling Magnum President. Dito sa itong Magnum International kay Pakistan, Saudi Arabia o Turkey, gipatuman ang defense sa pact tungod sa mga pagpangatake sa militanteng Houthi sa Yemen. Sa laing Magnum International sa Dhaka UN na balaka sa hagit nga giatubang karon sa mga katawahan sa Yemen tungod sa nagpadayong kagubot. Na din sa itong Magnum Business kay 6.5 billion pesos ang gigahin nga pundo sa PCI sining tuiga para sa programa sa mga mag-uma o mananagat. Gobyerno sa padayon ang pagmugna o mga palisiya rekomendasyon o lakang aron maminusan ang epekto sa padayong pagsaka sa petrolyo sa mga kuna padayong pagsaka sa petrolyo Magnum First Seed. Dari sa itong Magnum Sports kay New York Knicks sa kuna Jordan Clarkson nagparayag sa kandam nga subling mahimong kabahin sa Gilas, Pilipinas, ilabi na sa umaabot Magnum First nga kanilaging FIBA World Cup Magnum First Seed. Muna itong mga nagunang balita karon ang may pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat Magnum Hunter Lani Delgado, pag-asa sa ta. Importante may gala tulong kalangabotan sa pag-asa ni Leon sa nato may gala karong Buntaga. Makililita may gala sa itong lokal gabuatan sa pag-asa mga higala. Para mata klaro na ito may gala ang kinibang atong pag-asa. Importante may gala ang atong pag-asa. Alas 4.13 ang atong oras magasukit ito kabinaw. Lumpanan sa nato may gala itong pag-asa. O galagway sa talibang gumahan ito 20. Ato panahon may gala to sang Liliyon karong buntaga, kumusta mga itong panahon? Labi na may gala kay usay mga igsoon makaigon punta sa itong panahon nga makalilibog sa bling atong panahon usay. Diba? Mani magkalilibog sa usay may gala ka itong panahon. So ato sa ipahulagway ni Magda Bahanta 20 ang atong panahon karong buntaga. Lagway sa nato sa balita og servisyo na si Magda Bahanta Angie Alasaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alas sa tungin na itong paglagway karong oras sa sentro ng bahay sa itong siyudad. Wala ang ikabalaka. Taliwala pa man sa sunod-sunod po magdong mapresid nung medyo nakikita yung mga ramatikdan yun po nga haze situation nga pag saka sa level po sa itong air quality index. Sa panan, isang mga panahon na ang mga katawan magyapon kay medyo arang-arang po magyapon po magdong mapresid nung di pa magigit ang makaingon nga di nagigit ang makaginawa nga magsakit nagigit po sa itong tutunlan. Naiinip po ang sa iskabuntagon, di pa po diinit po magdong proceed kay na pumuntan sa mga alas 4 po maghapon ang takna. So maayo paghapon ang atong pamahong pahon po na ini po nga takna uga gani man kung hisgot ta so situations kadalanan po at susama po magduma proceed na kumaingon tag agita dinis na lang Marcos Bridge dinis sa CM Recto dinis po din po da sa Velas Solupacana Corales Captain Vicente Roa dinis sa Osmeña makaagira ang nagkaring klase sa mga sakinan kaya bakante pa magyud kay po magduma proceed na hawan kay atong mga kadalanan labi na ni adto po nga gusto nga mabiyahe ni ini po sa Iskabuntagon dirigit kayo nga maghimo sila kung nga pagmaneho nga di po mataranta magpadali o sa kaning maneho tungod kay lagi wakan po yung traffic nga ngayon po lang likayan hinoon hinunduman lang po sa itong mga kaisunan nga di yun magpaturagas po nung magpataspas po o pagpadagan sila po mga sakiran kasi magresulta po din silang pagkadisgrasya naka-on na maghihapon po na pipila ka mga traffic lights na to din sa mga major thoroughfares sa to pong syudad so dapat respetuon nga po hindi lang hihapon tanong magpatara lang lugar po magduma first yun nga maghimo tas magpadagan nga di po tamo tahod po sa kaning traffic light o kung palitan na doon na may mga traffic lights kung anag himo no sa pag-andar mas maigyapon nga lingis sa wagtuo aron pag hindi ta makadisgrasya sa tubong isiga kaingon o gagani man sa tubong makaisunan pud tong pag monitor karong mga takna medyo bugdubog na gyapon pud magduma proceed ang atong situations palibot so aduna ni mga nakita nato pud nga paingon si Maya Belenosa dinhi sa dalan pud dayon pud magduma proceed wala us dito sa Maya kaning Bulus area dinhi dayon pud sa Maya kaning Rio de Oro Boulevard aron nga sayo mag-resisyo ining adlaw nga Domingo kay sa ito magduma proceed no ang uban sayo gid kay pud mo ana dinhi sa Maya Rio de Oro Boulevard alas 4 open naman pud diri man nga mag-resisyo ang atong mga kaisunan sa unta dito pud uban nga sayo pud magduma proceed no nga ato pong nasugatan kaya doon naman ko yung mga pipila ko mga kapilya po din sa itong syudad sama din sa may barangay 18 nga sayo yun na sila kapamukaw para po nga manimba ang ila po rin po mga constituents so sa itong mga isulat po doon sa mga nakita po na sugatan nga sayo nga nagtikaw-tikaw naghimo na din po sa pagmaneho sila mga sakyan na nagbaklay paingon po sa nagkaring simbahan din sa ito ang dakbayan so aping-amping lang po happy Sunday sa itong mga isulat karon nga nagmonitor niini po itong programang Magnum Reports kasi mag 120 at kaninga buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 120 Angel Sanos Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sanos dinhi sa tama kalas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Amaro, good morning.
4: Mayong bundag na, mayong bundag sa itong mga susing tigpaminaw para sa itong alakaw sa panahon ng karong adlaw. Ang tibok dapat sa Mindanao, makasinati lang sa panalagsang pagdagom ng sa mga panganuron ng kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, sila itong pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Itong hangin naman kay hinay nga sa kasarangan ng magagikan sa habagatan, nga sa habagatang kasadpang nga direksyon, ug ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 28 to 34 degrees Celsius, ug ang atong adlaw musubang unyang alas 5:31 sa buntag ug musalop ng alas 5:39 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:18 sa buntag. Mauni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag sa Mulugan, El Salvador City. Pini si Justin Navarro. Daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 4:18. Bulyana sa Tas Report, may gala. Ato sa Luparans, Magnum Hunter Jin Luna. Kay kaning kalabira ko nung napalgan, may gala sa... Kinibangasaan, pabiling wa, maila ko no, may gala hangtod karong mga panahuna. Ang pangutanan ni Gonsa sa kay proseso, may gala ni ini sa kinibang ulo. No, hino ni, butang pa ba ni may gala sa makuti sa mga pag-investiga. Kung kinsa sabni may gala, tagian ng ulo, may gala diya sa asaan. Stand by Magna Matter, Angel Sado, kay motorsiklo, may kawat ko no, may gala, sumpala suspect. Alas 4:19. Sa balita ako, Sir Pisa na si Magnum 124, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pabili nga wala mailig aron sa saan sa public station kung kinsa ang giingon nga maoy na nagiyan ini po nga kalabira o bungo nga napalgan din ha mismo sa may barangay San Nicolas. Saan misamis oriental kagabi eh, kikabot siya ka magduba first aid. Ya, doon ang matagpasalaya na kuha po no, ang mga detalye. Din, aduna ay usa ka 29 anyos gilalaki nga nagganlan lugar o ka Castillo. Ang gingon nga namising din po sa mga barangay ni atong Agosto 21, 2026. Mo ilang gituuhan po doon na nag-iya sa maupulugang bungo apan ni Kabutsyag no nga dili pa po makumpirma sa pamilya ni Inyog mismo po itong kapulisan kung siya pagid mismo ang nisgutan po niya napalgan nga o diha lugar ko nakalabira diha lugar sa maupod nga barangay tungkol po lagi kay wagohay po kanina missing nga gaba frisid o galing na report may noon pag kinisya sa itong kapulisan apan giingon nga imposible po kayo kay dayon po no nga pwede niyong ugahapon sa bungo nga napalgan po nila sa mga pong lugar o galing magduba frisi di kabutsyag. Napaya dugang nga makuting investigasyon pag mapabuhato ni ini pati hindi mo mapunin no para mapasuta kung kinsa ba ang nanagiya po sa mga bungo o galing no mismo po ang BPAT mihimo na sa pagtabang sa search operation nga ila po nga gihimo sukad pa kagabi tugod po lagi kay nangita sa traces sa sama lugar ni ini po nga mga sinina mga gamit nga mga lugar matod pa ang makatabang isip pa ebidensya no nga ilaha lugar nga makuha lugar no nga mahibawhan gyud kung kinsa ba ang maulugar nga biktima aron sa mahibawhan pag magduba first aid ko nga
5: matod kay siya pagkamatay, kung adun na ba siya balatian, or di ka, adun na matod pa. Kasi ba siya iyaha magdiba first aid, o kipatay baka siya magdiba first aid, kilagay sa pagkakaroon, bungo pa lang yun, no, ang ilaha lugar nga nakita, wala pa yung mga pailaing mga gamit nga makatumbok yun, no, nga kiti siya nga bungo kay maulogar gitong bungo po di Mr. Castillo nga giingon nga na missing sa pagkakaroon magdiba first aid, wala pa yung mga konkreto po, no, nga mga ebidensya po gikan po sa saan sa police station nagbisu po sila, nagdumili sa sila po, no, sa paghatag po mga duga ka detalye tugod po at nagiging kinapatayon pa ang ilaha pong investigasyon o wala po po yung ebidensya na no, kinisigutan po nga bungo kay na-identify na nila sa pagkakaroon mo pagkakit na ilaha o pabilin pag yun, no, nga bungo pa lang yun ang ilaha pong gihugtan po da mismo doon sa ilaha pong estasyonan ilabi na nga nagpadayon pa sila sa papagita sa mga parte sa lawas di pong naisigutan po nga bungo. Halugan nga nakita, ikabot siya, no, residente na matod pa ang nakakita ni ini magdaba first aid. Magalino, nakurat sila tungkol kaya doon ay bungo, no, nga naapo lugar sa kinilugar nga yuta sa kasagbutan. Hapo nga napalga, nakurat sila, abigalin nila magdaba first aid nga ulo, rabito siya sa ilo, pero pag kinilugar pagsusig yun, wala niya siya sa tao, gin magdaba first aid, buto, kailahang itawag, nga tukod doon sa asaan municipal police station. Nanunta ni ini, padayo ng investigasyon kano magdaba first aid, o ga, kuha na, no, pulisan, iskutan po nga bungo, alang po sa mga dugang nga investigasyon. Subutan na Pilipinas, kini si Magnum 124, Jean Luna, subitaog si Rebusyo, Magdobradyo.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga sa Audio Battery Report, Magnum 124, Jean Luna, tutakan ako ng motorsiklo, gikawat sa umay lang suspek. Niya di tala report, pinagi ni Magnum 120, alas 4.22. Ang atong oras, mga nanay o mga tatay, katuwa pa ng mata, fang mata na muliha kay buntag na. No, para sa natong magkana report pinagi ni Magnum 120. Alas 4.22, maigala nga itong oras. Dili sa itong magkana, sayang report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: At sa lamang pasido sa ka-residente din sa sasakot sa kagaliorong humihimot mag-report sa itong mga otoridad, kumalagi kayo kini, siya nag-imong biktimahan ni inibong insidente sa pagpangawas sa din sa ito sa dak. Yan, nag-ibot yag ng kininga si Miss kaninga lalaki nga residente din yung gyapon sa itong syudad ang mihimo sa pag-report din sa may police station na tukugon kay sa iya po nga bahay po magdumaproceed kalit lamang nga nahanaw ang iyong motorsiklo nga iya po nga giparada din sa Maya Corrales Avenue barangay bay Tinoy Bining atong adak bayan matod pa sa reklamante nga si Mr. J. Maikdin nga mga alas 12.40 ang takna sa kadlawon iya po itong namatignan ang presensya po din pong nahisod ang motorsiklo nga iya po din pong giparada nga makininga at magrapod sa may Black Scoop magnumaposid nga usa ka establishmento gihapon. So, gino sa mga biktima, kaninga nag-isgutan nga area, marugin niyang giparadahan magnumaposid tungkol lagi kay na pipilanapod ka mga higayon, ngayon kinigibutan nga yung motorsiklo dito, wak magpunang itabo nga daotan. So, kaningihang SRM nga ko Suzuki Raider nga kaning nga color black ka nga na combination nga gray and blue dito nga giparada sa lagi kay napoy nakita po niya mong dumapasit nga napo may mga presensya po sa mga tao nga dito po nga makahimo lugar sa pagdasita at sabi nga dito nga matikdan po nga mahilabot nga talagang purasado nga mapadagan sa iya po nga unit din nga sa maupo nga dala na panuwa na mga magdumapasit nga ang yari motorsiklo balira dahil po ngayon nga mapabiyahe nini po nga usa kalalaki nga nakasuot o color black nga kaning jacket nga na hood. Then siya din magdumapasin no, ang ipuli huwag sa drive na ini palayo gikan din na sa may corollers sa area ni atong nga syudad. Matos sa nahisgitan nga biktima nga anam siya nga mga tao huwag kapangipay at sa mga individual nga makatag o informasyon kung asa nakaroon ang iha pong motorsiklo nga nagupot sa plaka nga K6-51FW ginawang pa ng Mr. J. Maikten nga kaning nga hisgitan nga insidente na pablato naman siya sa itong mga otoridad at panaginang lang yung Diyos Corporation sa publiko at pwede nga doon na po ikahatag informasyon magdumapasin nga maka tabang nga mauli ang nahisgitang motorsiklo nga iyang hindi pa nag-iyahan. Gari gingan niya nga maski gamay magdumapasin noong andam siyang mga taguga pahalipay. Basta kaning nga lihitin mo lang report ang mga informasyon nga magresulta sa iyong pagkabayo din ng motorsiklo o baka pagkadakpan ni Puso Switsado. Today kayo na yung mga CCTV footages din sa mga area pero di magod kayo tataw po magdumapasin noong physical features si po ni pong mga lalaki. Ay distansya naman po niya nagdungawin magdumapasin di kayo maklaro po ng mga dagwa ang dagwa ni pong Puso Switsado nga mo sa pagpaniho sa iyahang nga motorsiklo. Sa pagkakaroon, kapagit po yung naka-identify kung kinsa po niya suspitsado, nga doon na po yung kaning graphic na po ano magdumapasid no, nga nakabutang, nga mga siyang insinya lugar din sa iha po nga atubangan o din sa kaning atubangan ini po nga maong jacket nga iha po nga gisulob. Pero dili siya mga litera gid po nung lumabas siya. Mo siya logo, lugar. So mo na ang i-identify na lang na kabahin lugar sa kaning pag himo na sa paghatag description ini po nga maong biktima sa suspensado nga o pamailhan ini po mga panahuna. Sa pagkakaroon, itong mga otoridad, nagpasaribon po nila katagang aksyon ang mga incidents po pangawat din na silang area responsibility sa Police Station 2 Pugon. Balitang na ibatika sa Police Station 2 Pugon, kinis Magnum Hunter 20. And G. Alzado, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdom Hunter Angie. Balik ka tas Magdom Hunter Jane Luna. Kay matod pa mag-iso na ako nung may galay membro sa LGBTQ. Gihulga ko nung patyon siya yung kaipon. Sa balita og servisyo na si Magdom Hunter 24. Magdom Hunter Jane Luna.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Nireklamo sa kapulisan sa Police Station 3 Agora ang usa ka member sa LGBTQ man kinigihulga nga patyon sa anak sa ihang kaipon. Dapod lagi niining dili nila pag sinabtanay mato diini nga si Arias Remy. Sige matod pa sila gulgaon nga patyon o gado naman tayo pinapakita po nung armas nga tapod kanila. Apan, deklaro po diini pong iskutan po nga si Remy nga dili matod pa lisensyado na iskutan po nga armas nga pinapakita nga to kanila. Kaya lagi, wala mong kondisyon no, sa posisyon aron sa pag-ahupotan diini o kalim magdaba first aid, di ka butsyag. Ako matod pa kanuna, yung ihapong ay kinahimo, ilabi na akong kinisya malulong sa ihapong nga bisyo. O ba, nakulat ka lang po siya magdaba first aid o tagot po lagi. Kaya bisan pa man bata, ay makauban lang nga bata po sila hanga Pinoyanan. Nahulgaon di hapon yung patsyon, yan ini pong naiskutan po lugar nga naka sa ihapong nga kaipon. O ba, tugod po lugar ni ini. Sab no, nga mihimo kini sa pagidangat po sa Police Station 3 Agora. Tugod po lagi ini po nga pagpangayo po niya o dugang po niya tabang. Sa kanunay matod pa no, nga madawatan po niya nga mga hulga o dili matod pa. Maayo po nga mga istorya. Ariya ito paminawon si Arias Remy.
7: Mawala na ba? Anong murag? Si tawag ana, umu.
8: Masa may relasyon ni mo anong nang hulga ni mo?
7: Anak na siya sa kong partner.
8: Anak si mong partner. Ah, anak sa una.
7: Malugdang sa iyong bisyo ba? Inana yung batasan mo.
8: Ikaw, iyahang paimutan.
7: Oh, unsa niya? Tanang ni dito sa balay niya. Ito'y kanat sa diyan sa iyong mga barkada at sa gawas.
8: Ano siya? Nagin siya pusil para manghulga siya. Pusilon mo?
7: Nagin siya pusil. Nagin ko picture o nasa
8: pusil. Unsa ba na nga klase pusil?
7: Amo, unsa niya nga? 45 lang siguro niya.
8: 45? Pero unsa man gitutok sa inyo nga?
7: Wala man siya gitutok. Iyan ang gikwan. Alit diri, alit diri. Iyan anak ko niya kay pusilon takang tumbuya ka. Inaan ko niya. Ano na sa iyong abay ko karon?
8: Saan na siya? Tungod lang sa bisyo niya. Asa mo na
7: tinitinda ko? Diyan sa lapas uno, ma'am. Girara, tabok.
8: Kung saan mali, papriso na lang, pakuhaan mo sa polis karon.
7: Nara. Pusil na siya, ma'am. Pusil na.
8: Pero di ba, wala man siya lisensya para makunin.
7: Kung wala siya lisensya, ma'am. Wala. Kaling pusil po, kinawat na po din niya.
8: Dako na
7: yun. Nadakpan siya, ma'am, sa Marika. Tungod yan kung sa kawat.
8: Ah, okay. So nanagin na siya mga bisyo-bisyo niya.
7: Bisyo, tanan, droga.
5: Fake sa pamahayag ni Arias Remy, di na ikabun siya magdaba frisi no, nga nahadlok siya nga dapod sa ila po nga sekurida. Dili lang po siyang kagaling uni. Lakit na sila po member po sa ila po nga pamilya. Dito po sila sa panayana nila. Tugod po lagi ka na sayod siya. Nga gawa sulod na sa bilangguan. Ang naiskutan po ni anak siya nga kaipon o basi no sing bakulang po nga mahinaikan gyud sila kalugayan. Labi na nga musukol magi sila ko pananglitan nga tiunan gyud sila ni ini pong naiskutan po nga armas. At dili sige pakita nga picture sa armas magdaba frisi. Dagi ingon nga 45 batod pa nga mao gigamit gini ini pong isgutan pod nga kinilugar nga gireklamo nga mao matud pa ya gigamit nga pagkahulga ngadto kanila o galing pod ba first aid ya gidyo kaguan ta tugot pod lagi kay magsige matud pagubot pod sa ila pong pinuy-anan tugot lang pod ini pong pagpakita pong nga armas aron usab no nga hulgaon sila nga patyo tugot pod lagi pagadili pod siya matukan pod siya pong nga bisyo sa mga lugar na sa mga inom o unsa pa mga klasik abisyo dito pag diba first sige iya po nga gikalang bigita nanutan hini girafer ng gato po sa kapulisan sa Police Station 3 Agora nisgo na sa mga insidente alang usab no sa pa nga mga investigasyon rigwood siya gakini i-refer po no sa barangay Lupon para dito po sila maghusay o gudunay kasabutan no nga panahuitan pinagid buo usab no ang nisgutan po no sa suspechado sa papanghulga labi na no nga ito po sa mga bata pagpakita nini pong armas niya usab no nga kini makahimok po lugar no o siya kagulingon sa pagduba first aid nga kini siya mamusil gid na sa mga tropa si Apo nga pamilya para sa buntag na Pilipinas kini si magdumhalit ni Forge hindi na subay ta og serbisyo magbradyo
6: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Dinita kay tulog ka bo karistado sulod kuno sa usa ka drug den. Ato asuyop na sab. Lami kining suyop basta gyud og malargahan kag suyop bitaw nga daghang kayo. Pero bitin mangawat na sa. Mangawat lang sa kay murag napingis. Kagana bagi pang bunali may gala. Beto sa Gitsika Report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
6: Magnum buntag na Pilipinas.
5: Ang mga individual ang pasla ko rin sa pinagguan human na mahimo sa ito ang pumotriyan ang usa ka pagpatumaan sa Balaod din sa Maya Barangay Bara Upol Misamis Oriental kini magdumapasin na doon lagi kini sa dakwan sa Cagayan de Oro o gaganiman na himo na po ng area nga natanong gyapon po sa itong mga otoridad may kabigitan din ng illegal nga kalihukan o gaganiman at mga personal gigit sa Pidea Region 10 in coordination po din sa itong mga personal gigit sa Upol Municipal Police Station o sa ito apong 101st Regional Mobile Force Battalion sa RMFB o ang mihimo sa ila po din pong bypass operation din sa Vaya Barra Upol Misamis Oriental particular na sa Block 22 Lot 1 Vamento Subdivision sa nakisitan nga lugar kiingon sa itong mga otoridad nga nagpalusad sila nini nga operasyon tungod lagi kayo nasa ilan nila nga doon ay mga tipo yun sa illegal nga droga dito sa mga punga area o ga diha-diha din po mong dumapasit na aking chansak sila sa sila mga target po dan ini po nga maong patuman sa anti-illegal drug operation din positibo nga doon na sila yung nakatransaksyon na palitago sa kasasya o ga diha na din po mong dumapasit na kita nga doon na diha po yan lain po siya ang mga kauban unang nadakwan kini nga ilang target kasi Hailey, 32 anyos sa Minyo, way trabaho matul pa, apan residente kini siya din sa may Pamintas Subdivision, Bara, Upol, Misamis Oriental. Ikaduha mo kini sinao, 38 anyos sa kalalaki, Minyo, driver. Mulupyo kini siya sa Barangay Mipaga proper, Marawi City. Ikatulo si Ami, 29 anyos, kalalaki, ulita, way trabaho ng residente. Sa may Pantaw, Humarong Pantaw, Ragata, Lanao, Del Norte. Matul sa itong mga otoridad niyang nahisit ang mga suspitado na kuhaan. Doon ka mga hits sa transpired plastic sachet na doon ay gituuhan nga sulod na crystalline substance nga gisuspitsahan nga shabu. Gidugang pa sa itong motoridad na gibugaton ini pong mga ebidensya ala sa 6 kagramo o doon ay estimate sa the market value na doon ay 41 million pesos. Sa dugang nga ini ng mga drug evidence na recover sa tuwa pong mga otoridad ang mga non-drug items sa manalamang sa Bybus Money, duha ka mga cellular phones, usa ka ID holder, ugo sa ka Toyota Innova vehicle. Giingon sa itong mga kapulisan nga ang mga personahe po nga ilang nadakwan kasamtangan magdumapasid nung ilang po din pong taad ug criminal charges may kinamigitan ini paglapas nila sa Section 5, sa Section 26 po, sa Section 11, so Article 2, Republic Act Number 9165, doon na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, tungkol din nga pag-upuhat sa legal nga droga, pagpamaligya, o kapag himo magdumapasin na sa pagbisita, sa gikonsidera nga drug dan na dinapod sa mga upong nga lugar, na naman gibutel sa mga otoridad nga magpaday ng ilapong pag-investigar kung kinsa ang mga nahimong supply, kung kinsa po rin mga programo, hindi pong mga suspitsado, aron man po sunod nga lapong nga lakbon, o aron po nga makatabang sa pagpaminaw sa mga individual na nalabigin sa ilegal nga kalihukan din sa tuwa sa Northern Mindanao. Maligagikan sa
2: pinigay. Di ba ilang kagawa niya bago pa nanakpan? Mo ba ito?
5: Mga ganun mag dumakpan siya na bago ay nagaputo na nakpan ang ito ila po nga incumbent na kagawa.
2: Kagawa nito no?
5: Sa dinagit punta sa Baybara upol may sami sa Oriental. Di ito to siya kaya kung po nun, araw ko na ikining paghimo na po sa pagbadlong sa po mga kaubanan po ng members konseho pero nagpadayon mo sa illegal ng kalihukan po pag dumapresid may nungdan matumapas na gikan sa provincial unit pwede sa tuwa po nga intelligence unit naglusa na po sila wala pong operasyon dato sa ilaha po din po nga kagawa din na sa may baraw po may samis oriental pero wala mo dugay mag dumapresid ang ilaha po din po mga constituents nga nalambigit niya po sa illegal ng droga muna po yung ikasahan o

0: na likay-likay naman yung droga, kaya murag nagrabe naman sa droga karon, murag balik man sa ang kasiyahan sa droga karon, ma? Balik ang kasiyahan, may gala sa ginandili nga droga. Daga na po yung naglipay karon, may gala, murag ina na sa higayon karon, oh. Murag happy sila, may gala karon sa pagsuyop. Okay, makita na itong, babantayan na ito, may gala, ngang atong otoridad, sige pandakop, may gala, pero daghan niya po yung kadakpan. Diba? Grabe ang kwan karon, ginibang lihok, may gala, sa gituan, may galang illegal droga. So kato mga nanuyop niya, undang-undangin na ninyo, kaya imbis nga nakalingkawas na mo kay kaniadto, may gala, sa panahon panidigong, naman ta mag-exoy ka rin mga tukhang-tukhang. Diba? Kapag tukhangon na mo ganyan to, karon dili naman kayo mag-tukhang, wala na may tukhang, karon kadungog tukhang, wala naman. Diba? Ito yung mga camp-based rehabilitation program, naman to kanyan to. Karon wala naman itong mga camp-based rehabilitation program nga mas nindot mga itong yun, mga gala, no? Nga programa. Nga kato mga nalabigay sa droga, seminaron, o baka mag-exon, himuan magagpamaagi, mga sukit ng binaw nga di nagid malulong pas drugag balik. Imbis nga nang undang na, totally undang na gito siya. Lahi karon may gala kay kadian to, katong mga nangundang, namalik naman sa karon. Nanuyop naman sa balik, na mauna ni karibis na kalingkawas na mas problema, ni balik na sa rinoon mas pagkapublima. Sayop gyapon mo, di ba imbis nga nakarecover na, ay na naman sa nagbalik-balik na saan nga magdula na sa basketball. Muingo na sa mga boss, pare, dula ta. Ala pa, magdula o daman ni uncle pa. Apa ta magdula pre? Kamalo nakaasa. Okay, ulit ko pre, mag-ilis ako pre. Asa man ka pa? Kita nimo nga si uncle nimo makigdula sa ako ah. Oh, magdula ni mo pa. Magdula lay ko balik ra ko niya. Ana to ana sad magilas bangag na sad magilas na nulod na sa bangag. Baan na nulod na sa bangag mga igsoon. Pastilan dolor tabang mga langit. Maula gini may gala gini mga igsoon ang suyop, di ba? Musulod na sa sabangag, may gala, kaya manuyop na sab. Hii, ginuo ko tabang, naunsay baga mo. Imbis ning uban, may gala, nga nakalingkawas na may gala sa illegal droga, nagpabilin, pagbalik naman sa dinoon sila, mag-exoon sa ilang mismong mga binuhatan. Sayop kay mo eh. Ba, sayop kay mo, magayon ko sa inyo nga, sayop kay mo, imbis na human na mo sa inyong problema. Di balik na sad mo sa inyong problema. Oo, di ba? So, sayop. Nangiingon may gala nga sayop kay nga, dako kay nga sayop. Ang inyong gipang buhat, imbis nga nakalingkawas ng kamo, ay nibalik na masalinoog soyop. Tanawag karon na buwag na sagbalik.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oras, alas 4.38. Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
8: for you, what's the best brand of vitamin?

0: Oras alas 4:42 na.
1: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
2: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik ta may gala sa ato managuban sa ato kaburama karo ka Buntag na Pilipinas. Standby sa report ni Magnum 124 Jin Luna. Kana ko yung nakawatan ko ng mga isoong kontrak na biktima ko ng kawatan. Nah, mauna ni Garon. Standby sa Magnum 124 Angie Alessandro. Kaya matur pa ni Magnum 124 Angie. Dua ko ng individual. Gariklamo o rintangay. Napotoy gipos itong amigo na go diya sa ipunan nga na biktima ko ng rintangay gyapon. Dua kasakyanan. Ipo sa social media kay biktima gid lagi magala ka rin magong rent a car. Di gid ka mag-exon, wagid kay kuan, wagid kay kaya may galaog ilang ilaya sa imong sakyanan. Naka GPS man tuod na pero ay pangitao na nila asa nakaluklok ng GPS. No, makit-an lagi apo nila asa napita nakaluklok ang GPS may gala. Morning looy may gala in taon sa manegosyo bitaw mga rent a car. Morning looy pag itangay gani ang imong sakyanan. Ilayas gani, wagi kay kaya. Oh, wagi kaya, lupig ka, permanente gasa dalon. Di ba, anak mga galado, piliyon yun mo ang mga garinta. No, katong tarong yun nga garinta, ba? Huwag yun mo mismong tanahon yun pagayong nga, tarong magini sila. Kay, base guwa ni, klaro ni ang garinta sa kong sakinan. Di ba, so, inana ba, kinanglan yun nga tanahon yun mo pagayo. Oo, so, inana yun sa mga sukit ni Gaminaw. May buntag na isa kong amigo din ako, waba ni nagpakita sa ako, ni Adto ko sa Kinibang Arkesa GF. Ay sus, waba nagpakita ni akong amigo. Imbis naghuna-una ko ato nga, magpalit ko ani og bisag tulo lang ka taas nga liog. Waba, anak ni Boss Jonathan Dinampo nga, busy man to Steve. Dito ka ani kay busy. Ay sus, wagi kasukat ba presidente, Dave? Sige, nagkaka-busy, Dave. May buntag ni Dave Galarita Hubs. Atong amigo, Dave Galarita, may buntag niya. Kay maton pa nga shoutout ko nun sa iya mismo mga sakop diya nga membro maton pa sa Ismiringhoy team. Ah, sakop sa DGH GF Dias Lunaw Alubihid. Mga sakop ko nun sa mga Ismiringhoy team. Ah, Duncan Master na Ismiringhoy King pa. Grabe sa
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Ali ay buntag ni Dave Galarita ni akong amigo nga si Gigsilos. Pag nagre mo palit og pakbit, gasilos siya. Pag na magkakusgako sa magkakwalog sa kilid, silos ka lang kay waimo. Ah, silos lang ka Dave kay waimo. Puro sa katanaw-tanaw. Palit og pakbit, pag tanaw sa kilid, uy, sa man eh. Sa'yo ba kayas ginakusay? Kalain magayani nga init ang panahon, gaginakusay man.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Pastilan paita kinabuhi ah. Na sige, mabuntag sab ni Boss Jonathan Dinampo diha. Ah, may buntag diha, Boss Jonathan Dinampo, sir. May buntag, sir. Kumbati ka po, sir. Ah, diha mismo sa Kinibang Lagindingan, Misamis Oriental. Mayong buntag diha, sir. Kumbati ka po, sir. Ah. Wad-wad ka po, sir. Ato sa ni Magnum Hunter Jane Luna kay truck biktimas kawatan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Nireklamo sa kapulisan ang usaka 45 anyos ni lalaki human kinigingon ni gigawatan matod pa sa walang mahiling nga tao sa kapulubar nga truck nga gimanihuhan. Kutsag na niinilugang biktima nga si Jim Agusan Elga nga sa tingan na kinigya sa May Valenzuela Street na barangay Lapos aning atong nga syuda nag-unload matod pag siya ang mga soft drinks mag dumapritin gikan ko nun si ang truck gingon nga wapod niya mabantayin nga doon naman din mihimo sa pagpamihid po sa iya po nga ginahimo aron usab no nga makakinilugar nga makakuha lugar siya o oportunidad na kinilugar suspensyado kung asa ba siya mong posisyon aron sa pagkuha po sa bag niinilugar nga truck driver ikaw po siya nga kining nga truck driver tuwa rin dyan siya sa likod no ni inutan nga wing van truck kaya halugar po nga kinilugar niyang gianudan food o mga soft drink sa tingnan naman naman siya kapagbalik dyan tubangan ni bahit nawala no no ang ihabong bag doon naman doon pa'y cash ka 2,057 na pesos doon nga doon naman doon pa'y pipila po no ang mga case na inilugar nga soft drinks ang nangawala o ganunatan hini. Ikabot siya kung dubapin si Dog agirikamo gidya gilayon po noong tungakapun sa nisputan po niya insidente. Ito po lagi kihanto di panahuna o pagyang po traces o wala mismo noong no, makatumbok po nakakita kung kisa po niya mga individual ngamihimo sa pagkawas siyang bago sa uban po niya mga produkto nga gipang deliver din na sa may valetual tracing ato nga syudad.
0: Salamat magdamantar Jean Luna. Dinita ka ng rintang ay takay. Apkwan mo niya. Alerto mo mga gapa rent o mga sakyanan. Kay para sa inyo ni nga balita o. Oh, para nga ma alerto sa mo niya. Labi na katong mga kumpiyansa na bitaw kayo nga magparent. Ang pinakadabes magparent ka nang na ay kuan ka na bitaw na ay kuan ba? Ilabitawang i-recommend. Okay, kailan man kapagmingon nga ay ni-recommend man ni kuan ay kailan man ni ko buutan siguro ni kay buutan man ni tao si Tapulano. Na iyang gi-recommend nga mag-rent sa sakinan at tug Dabaw. Ang bangutan na bumalik pa kani. Balik sab maluoy sa rintaon mo sa mga tag-iya ginuo ko utang para magana. Ba? Utang para magana unya inyong isibat. Ninuog ko tabang. Niyan ditali sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Dahil karoon niya ipangita ang duha. Dahil karoon niya ipangita ang duha sa mga individual nga giingaw nga mihimo sa pag-alambigay si itong renting ay itong magdumapusin nga nag-isulta na nga doon na yun intahan po yung mga negosyante nga nabalaka sa ila punan po nga property. Kaya kinipo na sila at ang nangita ni ini po nga mga suspisado mamihimo sa pagsiba silang Toyota Avanza Red o Toyota Fortuner nga silver ibuti ang hiling nga basay car at tapon magumaproceed nga sila mihimo po na sa pagkatanyag silang servisyo sa tinisada kinipo din po sa kagaya ni Adio na ila po nga gika dismaya kung nagiging kaya doon na po yung mga kliyente magumaproceed matigit po matinudanon silang at intensyon sa pag-abang sila pong mga sakyanan una magumaproceed nga ilang gireklamo kining nga giingong nga dagan na ni mga alias sa smanggot giingong si Chiklo Tangwad o alias sa Faiza yan na po si Alisa doon na kanil sila magumaproceed no, nga nihimo sa pag alam nini po nga maupo nga motor kanina sakyanan kay magtiayon na kuno ni sila so kanil sila magumaproceed nagagi mo ni sila sa pagrenta nini nga unit nga Toyota Fortuner nga silver. So, ganing man, kaning nga, yung partner, aning babae magdumaproceed ni Mama, kaning nga Catherine, alias sa mga niya po magdumaproceed, kaya kaning si Ahmad, nga dagupagay po mga pangalan po magdumaproceed, dagan mga gulog mga identity niya ibang paila. So, kaning siya, usan na po na siya sa, kwan po no, Pakistani, nga nagahimo po na sa pag, kaning nga pangila, hindi po nakisita nga biktima, so, di mo siya, nga, ang ilahang sakinan, dito naman na kuno ni Gihimo magdumaproceed no ang pang-transaction sa pag kaning prinda gani kay ilahang girintahan ilang gita nga and then giprinda na po din po magdumaproceed dito sa Maya Davao City. Samtang aduna po yung kaning usap po sa sakinan po magdumaproceed ano dya po nga nahisitan nga car rental po nga services nga ipang hulman dya po ni o gabangan dya po ni Mr. Romeo Ricinto nga taga kuwan ako nun eh sinira po na ako nun eh sa may barangay Bugoning ato nga syudad. Mm-hmm. O ako na barangay, oo, yun na po ni Dapit pang lumapasin dyan. Dahil na doon na siya iyapo rin po nga kauban. No? Kaling, kani si Romeo, may silbi rin
0: siya. Kaling babae kauban, pero di sila magtiayon ba?
4: Oo, di sila magtiayon, magdumapasin. Silbi driver lang po ding isa, din isa, muna siya ang kaling nga nagpailaman sa pa nga marag na nag-ayon sa iyapo magdumapasin nga magbiyahe. So kauban na iyapo rin sila. Ato po nga una po nga sa ipot na lumabasin nga si Catherine nga galing sa pagprenda sa unit nagtupuda sa sa pagpapag po din po lumabasin nga ilang po na duulan nga ilang po mga prenda dito sa Medaval City. So iingot nga kaling Toyota yet po ang i-transact ini nga ni Mr. Rosalie nga taga-barangay Bugoning ato nga syudad nga particular na dinasamay Trinitas. So di upas sila tanan magdumapasin nga ipang reklamo dahil yun dito po na po nun eh gihimo po yung laulang transact. So, din na po sila, nini usap po sa lalaki, nga gila po dahil sa pangalan ng si Uldo. Nga doon na po din siya, iya, po rin po nga Facebook magdumapasin. May kalimutan na ginihinip po nga mga kaninga rental, mga gapit, usap po magdumapasin. So, siya, nga kinin siya, nag-kuan niya siya, kaning unit tracking po niya siya po mag-numabas yung siol. Pero kami siya ang na-identify nga phone agent, niniduha ka ng kitang mga unit. So, may ingon sa kaning biktima, nga last known location sila po nga GPS mag-numabas yung kay nag-malfunction man po dahil kini, dinos may Davao City o sa Panabo City. Kaya yung diingon nga, dihang nila hapong sa pangita, kini nakikita lagi yung mga nalabigit nila po nga kaong tutangay, kaya din ito, panipot lagi kusog yung, pasensya ka na naman sila kusog, ito yung bakyan, kanito lagi yung mga taga sa Oswagan. Sabi nyo, nagtag sa Oswagan.
0: Oo, nagin na, anina, nagin na, nagin na, nagin na, nagin na,
4: Ngadto sa kaniya sa pumuha to nila, daarap nga mabawi na ginila ang lapunin po nga sakinan nga tiyo sa abad sa utilita fortuner nga giingo nga binigigan sa ito sa syudad, daabot dito sa Davao City, nga karoon naabot sa pagkita Davao City, so bitong asan lang din abot ilang mga sakinan.
0: Wala po GPS magdaman
4: dyan? Oo, pero nakitaan lamang naman po siya sa ilang GPS na medyo nag-malfunction na.
0: Agay, sayang,
4: no? So, mo yung dan nga na naribog na sila kung asa pa rin located karon ang nahisitan po ng mga vehikulo. Kaya lagi, hindi natataw sila mo naman po siya man nga mura gilatan yun na makonsidera na gilatan
0: yun ang ilahap
4: po ang GPS. So, muna nga karon ang ilahap rin po mo o coordination na lang po sa itong otoridad. Kaya lagi, ang ilahang itungan po mo naman po siya para po din yung ganito kayo nga mailan ang ilahap ng mga sakinan. Kaya, i-tampered mag dumaposid ang ilahang plate number o ang conduction sticker gitang tangpod para mahimo ba nga di pariyan sa gano'n po din lang matinay na din ito mo ang sakiran ni Hinipungo Rizabante nga kanil sa basika yan tayo din sa tuwa sa dakwa sa Pagayon de Oro. So mungkin na nag-iwo sila mag dumaposid sa pagpuringkamot na makukuha ang dugong informasyon ma-establish o ma-verify ang mga identity din yung nag-iisit ang person nga nihimo na sa pag-abang silang sakyanan nga ni Ato Puningi Agi po nga mga sima nag-iigil sa tuwa po nga kaning complainant nga andam sila po mag-dumapasin nga mohimo lagi po sa pag-i-coordinate sa itong mga otoridad if ever nga na din po makuha po nila informasyon gikan sa publiko nga mutabang po na sa ilaw posible din na po sila panghatag po mag-dumapasin nga mga pasalamat po sa halitan mato po sa makahatag o sa mga lokasyon ngayon po nangisitan nga sakyanan o hilabi na ngayon po nalambigit po mag-dumapasin sa mga individual. Sa pagkakaroon, no, kung kita tutulan, kining upat sa mga tao po mag-dumapasin ng itumbok, lakit na kanila po nga involved, magpun nila, no, ang kayo po nga usa, tapon agent, sila po din po nga reklamo, so karoon mag-dumapasin niya, dito kita tao kung usa dyan, ang mga pwede nila ipasaka nga kaso, sa samtang nakikordina po sila sa kaning mga otoridad, araw po magbagiya, alam ko sila pong ipasaka ng mga reklamo ni if ever nga kinanglan ito mong lumapasin nung ipapanubag kinin sila, pero tiwagin na ulit din ang nahisit ang mga bihikulo.
0: Hindi mga itong utang pa ito, magdabansi, ang disod ka itong utang pa ito ilabis mong wan, sakinan.
4: Mula yung nakaapan mo lumapasin, kaya kung inanalig yung sitwasyon, no, mag-resulta yun ito sa dubling ang kautuit na yung tao na wag tarang pa silang sakinan, kuhaan pa po sila po magdumapasin noon ka rin nga ma- kuhaan pa rin po ng ilapong dugang pamuhunan tungkol kaya hindi nga naman po mong paingon sa pagbayad po sa mga nga sakinan nga din na po nila mapuslan. Dahil natulog po kabisuhan na itong salain lang po nga dahil magdumapasin na natulog po kabisuhan itong makaisunan kumaagyo din sa aswagan ay ni ating sudat na kung natin langit mo kaya dagan din po yung mga napabulot ang dagan din yung karoon nga awan mo kung dalan o hindi sa sila itong mga nakamotosiklo marag wagyo po yung mga Pagbusto, nagapangagi karoon din sa Kaosuagan Highway, binigid ng dumapasin na silang kapukanan yung permanente nga area, kanil doon sa Salibi, din sa kalsa sa area ni atong nga dakbayan, kung diin na atong namatignan po nila po nga presensya. Mga natong pupunit tayo sa itong situation kinalanan, o ba, nilabi na niini po nga duha nga mga ibang duha ka mga insidente sa paghimo sa Rantangay, din sa ito sa dakbayan. Kinis mag-220 ang jawsa, dito malitawag, Servisyo Magdum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado, gikan may galas yung lokasyon. Maoning pait, mga igsoon, nagi aning mga kwanta. Kadibang rent a car, mga isukiti kami now. No, kay inaana karon may gala, oh. Rent a car, may galang imong business. Loi kay ka may gala, no? Pag hitabo sa ingon ini. Kay inaana karon isibat ang sakyanan. Siya may kuan nato, siya may matawag lugar nato nga gahom nato nga sa pagpangita, di ba? So wa kita mga sukit ko na lupi kita may gala sa pangitaon asa to may gala pangitaon nato ang mao laging kiribang sakyanan, di ba? Luoy ta may gala pangita lisugi pangitaon sa kato ni paingon garon na labi na og ang GPS bitaw di na gid makuha nila makuha nila makita nila ang GPS. Wala na, wala agad may gala itong sakinan. No, di na ginato mahagilap. Asa na pagdalon ng sakinan. Dabi ni mga, kung ano yung panghilabot o sakinan. Oras, alas 4:57.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
12: Mighty C!
11: The mighty power of C! Mighty C!
0: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa, tumawag Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kang dunay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o sa inyong recent discount. Duo lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o kung 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Nangita

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulat. Lokan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Balik ta may gala sa ato managuman sa tungkol programa garabutag may gala Buntag na Pilipinas ha. Alas 5:01 na may gala ng atong oras. Dili sa tamang igsoon kay matod pa sa report ni Magnum Hunter Gene Luna, minor de edad samdan kay gipuspusan daw og kahoy. Agoy ginuugo pa silan. Bejek sa nato pala report Magnum Hunter 24 alas 5:02 na may galang atong oras. Ingato pa nag-uman sa itong programa Garuga Buntaga may galang buntag na Pilipinas. Na ako noy minor de edad gipuspusan og kahoy. Agoy ginuugo. May buntag ni Juanito Cobillada atong migo. Buntag niya Juanito, kumbati ta. Wadwad kamas, monitor, magnum, kadabuntag, waiting, watching from Nazareth, matupan ni Edgar, Dimit. May buntag niya. Ed Pauls Lumad, may buntag na Ed Pauls Polinar. Magbuntag siya di Bobong Umamalin. Nakuno may gala niya sa, nagpuyo sa, shout out ko no sa brand niya, nagpuyo sa Sambuanga, si Bugay, si Jimir Umamalin. Sige, buntag na Jimir. Si Ma'am Sara Manuel Sam, may buntag na Sara Manuel, o si Sabana Maria Maria. Oh, di ako nosban-ban, bilyon ba misamis oriental. Mayong pagaminaw daw diha sa inyo tanan. Ah, Kumbati Sab or Diniza Richard. Maog si Ma'am Joy Martinez, mayong pagaminaw ninyo diha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Di sa tanim Magnum 34, Jane Luna, kay matod pa may gala sa iyang report. Pinod edad, samda naman, kipuspusan og kahoy. Sa balita og servisyo na si Magnum 34, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Pinigramo sa mga kapulisan sa police station na 3 agora ang usa ka minor de edad human pinikingon nga gipuspusan matud pa og kahoy niini pong usa ka hingpo nga pagidaron nang lalaki ikabutyag niini pong nga biktima nga usa matud pa ka 13 anyos sa tanga natin diha sa may puro ka 4 barangay busa ning atong syudad giingon nga usa matud pa ka John Medina Celebrado ang hingpo nang sa pagapuspus gato kaniya niini lugar nga kahoy og gikabutyag nga magda-buffer si Edia. Kanina na mapuntahan po sila noon ni inipulugan nga biktima. Rason nga ang mismo nga yaan po di inilugan ni isbutan po nga biktima ang hindi sa pag-aparta o pagtabang nga to kanya. Kaya galing po diba si Edia, wag yun siya match na nga po sa isbutan po nga 43 anyos nga kinilugan nga reklamo. Tungod po lagi kaya may tao nga isbutan po lugar nga 13 anyos nga lalaki o nga kinilugan nga isbutan po nga pagdepensa. Apiki, pagit kayo magda-buffer si Edia, labi na nga dunay kahoy nga dala ang naisputan sa lugar nga lalaki. Kung galing mag-i-buffer si Do, kalit lang matod pa kini nga gipuspusan ni inilugan ni isputan po lugar nga si John o ganino. Wala sila yatukba po lugar ko na mapiho lugar po daw nga rason kung ano nga gihimo nga to kaniya ang naisputan po lugar nga pagpamuspos. Nanutan ni ini nakaangkon matod pa o bunog sa mahal sa lawas no ang naisputan sa lugar nga kinilugan 13 anyos, galalaki, tugod po dyan, nisutan po dyan, insidente. Naman ito niini, doon na matod pa ay disposisyon ng kapulisan at masimli matod pa mapasakaan sa kasong physical injury in relation to Republic Act 7610 of child abuse. Ang naisbutan sa galalaki, labi na kung dili kinimasettle dito mismo sa WCPD, tungkol kay karong panahon na, kinefer na sa WCPD ang naisbutan na insidente para sa butang nga Pilipinas. Kini si Magnum 124, Jane Luna, tumay taong serbosyo,
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Alas 5:05 na may gala nga itong oras. Dini may gala sa itong panag-uban sa itong programa Karubuntaga. Dini ta may gala sa itong special reports karong buntaga. Unaon na itong may gala si Magnum Hunter Jane Luna sa trivia. Trivia sa tanga nung naata may gala September, gasugod may gala sa countdown sa Christmas. Pasko na gid ba? Oo, Pasko na gid ang mga pinaskuhan diha ambot ka naputos na ba? Mora din ni basta Pasko gani, moy ganin tanga maninoy. Ang akong pinaskuhan ba naputos na ba? Na mao na karon diha kung wa pa maputos ang pinaskuhan. Usaon na lang, usaon na lang tagpapasko ani maninoy kung wa pa maputos. Putusan na maninoy, putusan na. Ako di ba putos ni maninoy ang kuan, pinaskuhan na manitawag may ilang nga pasmo.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Pasmo ta kay mapaputos ang pinaskuhan. Bandamay. Di ang detalye sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Hi Magnum friends, and yan sa damagisgot ng nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong gisgutan karon kung nganong bulan pa lang sa September, pero kasugod na og countdown alang sa Pasko. Ikit sa man sa inyo, mga excited na sa Pasko. Ngabisan pa to o September pa lang, giuna-una na nila ang ilang mga madawatan ng mga regalo o ang ilahang mga ipanghatag. Pero Magnum friends, sibog sa tadini kung ngano, September pa lang, early kaayo. Gasugod na ta o countdown. O ngano po, ang September, gitawag nga an official season sa Pasko. September pa lang Magnum friends, makaduog na ta og Christmas songs, makakita og Christmas decorations ug makabantay nga daghan na ang nagsugod og countdown padulong sa Pasko. Para sa ubang nasod sayo ra kayo kini, pero sa Pilipinas murag normal na gyud nga ang bare months mao ang unofficial start sa Christmas season. Pero nganong September man? Una, adunay daw kong papel ang Kristiyanong kultura sa Pilipinas. Ang Pasko dili lang ordinaryong holiday para sa daghang Pilipino. Nahimo kini nga panahon sa pagtipon sa pamilya, paghatag og gifts, pagbisita sa mga paryente o pag-apil sa mga religious traditions, mga simbang gabi, mga misa nga ipahigayon sa simbahan, paghimo og parol, o family gatherings. Nahimong importanteng bahin sa atong season culture. Ang National Commission for Culture and Arts mismo nagdokumento sa simbang gabi isip usa sa mga cultural o festive practices nga makita sa Pilipinas. Ikaduha, lahi ang calendar rhythm sa Pilipinas kumpara sa ubang nasod. Ang September, October, November o December gitawag na ito nga bear months. Sa dihang musulod ang September, upat na kabulan ang nabilin sa tuig o tungod kay ang Christmas season, adunay daghang preparation, celebration, shopping, reunion o religious activities. Murag automatic nga magsugod na ang festive atmosphere. Apa, naapay usa ka interesting abahin, dili man gyud September ang official start sa Christmas season sa religious calendar. Ang December 25, mao ang Christmas Day. Ang September 1, usa lamang kini Christmas season kick-off. Mao nang ayo nakakurat Magnum friends kung makadungog ka og Christmas song sa September pa lang. Dili pa sabot ini nga sayop ang calendar. Sa tinuod, ang atong Christmas celebration usa ka combination sa religion, family tradition, Filipino social culture, music, food, decoration ug community celebration. Mao pod nga ang Pasko sa Pilipinas kasagarang mubati nga mas taas sa ordinaryong holiday season sa ubang lugar. Magnum friends, puntado na mo yung nakatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Gikan sa kang Magnum Jane, dinita kang Magnum 124 How to be feel better when depressed. Daghan ka na to ang depressed. Tungod sa problema nga lisod pagyud masulbad. Niya bitaw magigsoon ng itong How to Snooze. Sa balita og serbisyo na si Magnum 116, Ching Itrina Enriquez.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: Hello mga Magnum friends! Mag-uban na muna sab kita alang sa itong Magnum How to News. Atong hisgutan karon kung how to feel better when depressed. Ang depression o sa kamatang sa mood disorder nga mahimong magpakita pinaagi sa kombinasyon sa mga sintomas may kalabutan sa emosyon, panghunahuna o bisan pisikal nga panglawas. Ang pagbati o kaguol mahimong dali muabot o mawala. Apan kung ikaw adunay depresyon, kini negatibong pagbati magpabilin o lisod mawala. Mahimo kining makaapekto sa imong trabaho, sosyal nga kinabuhi o bisan sa imong pisikal nga panglawas. Magno friends, sugdi na usab ang pagbati nga ikaw mismo. Una, pakigsulti ngadto sa uban. Dili kinahanglan nga mag-inusara sa pagdala sa imong bugat nga hunahuna o pagbati. Ang pagbaton o listahan sa mga tawo nga mahimo nimong kontakon usa kalabing importante nga mapamaagi aron mabuntog ang depresyon. Pagahin o mubong panahon sa paghunahuna sa mga tawo nga mahimo nimong e-text o tawagan sulod sa musunod nga oras. Duol sa mga tawo nga imong kasaligan, Magno Friends, pakig-istorya sa suod nga higala o sakop sa pamilya bahin sa imong gibati o kasinatian. Gamita ang teknolohiya nga gikinahanglan. Kung gibati nimo nga nahurot na ang imong kusog, mahimong lisod alang kanimo ang pagpangita o kadasig nga makig-uban sa personal, sa mahigala o sa pamilya. Apan, mahimong mas sayon alang kanimo ang pagpadayon sa komunikasyon, pinagi sa video, telepono o text. Ikaduha, paglakaw sulod sa 15 minutos. Lagmit mao kini ang katapusang bugtong nga gusto nimong buhaton karong panahona. Apan ang paglihok-lihok o pag-ehersisyo bisan sa mubo lang nga panahon. Usa kalabing epektibong pamaagi aron mapalambo ang imuhang mood. Dili kinahanglan magno friends nga moapil ka sa mahal nga gym o health club aron makuha ang mga benepisyo niini. Ang mubo nga paglakaw-lakaw sulod sa 15 minutos makapataas sa imong maayong pagbati sulod sa pipila ka oras. Mahimo magno friends nga imong buhaton ang pagbisikleta, pagjogging, paglakaw sa parke o sa mga lugar nga puno sa kahoy o tanom. Mahimong musayaw sa imong paborito nga musika. Mahimong imo kang makigdula sa imong mga binuhing iro o baka sa imong anak. Sulay magno friends ang bisan unsang klase nga ehersisyo, personal man o online, sama sa aerobics, interval training o uban pa. Mahimong yano nga gym sa balay gamit ang resistance band, putilya, tubig o gibugaton nga imong kaugalingong lawas. Stretching o pag-practice sa yano nga pag-pose sa yoga. Ikatulo, usba ang panlantaw sa mga negatibong hunahuna. Samtang ang mga hinungdan gikan gawas sama sa pag-inusara, mga kabalaka, sa pinansyal o kahadlo kalabos sa imong panglawas makadugang sa depresyon. Ikaapat, pangitaa ang paglaom o katagbawan diha sa imong kaugalingon. Magno friends, natural lamang nga basulon ang kahimtang sa kinabuhi sa imong gibati. Ilabi na niining mga panahuna sa kalisdanan. Apan adunay pamaagi aron makakaplag o katagbawan diha sa imong kaugalingon bisan unsa pa ang imong kahimtang. Ikalima, ilakip ang pagkamaampingon o pagkaalerto sa imong adlaw. Ang pagkamahunahunaon mao ang batasan sa pagpunting sa imong atensyon sa kasamtangang sitwasyon o pagdawat niini walay paghukom. Makapugong kini kanimo nga magdala sa mga kabalaka kalabot sa umaabot o pagmahay sa mga nangagi. Ikaunom, pagpalayag o pagpasalamat. Kung ikaw nag-antos og depresyon, ang tanan sa kinabuhi mahimong tan-awon nga ngit-ngit ug walay paglaom. Apan bisan sa pinakalisod nga mga higayon, sagad posible gihapon nga makakita ug usa ka butang nga angayan nga pasalamatan. Magno friends, ang pag-ila ug pagpasalamat bisan sa pinakagamay nga mabutang sa kinabuhi makahatag kanimo ug pahulay gikan sa negatibo nga nahuna ug makapabalik paglaom sa imong adlaw. Ikapitong, pahimusli ang mga yanong tinupdan sa kalipay. dili basta-basta makapagawa sa depresyon. Pinaagi lang sa pagbuot o pagpugos sa imong kaugalingon nga magmalipayon. Apan, adunay mga butang nga mahimo nimong tibok adlaw aron makita ang kalipay, mapalambo ang imong mood ug mahupay ang stress. Ikawalo, gawas sa imong balay o springtime. Magdo friends, kung gibati nimo nga ubos ang imong mood, mahimong matintal ka nga manirado sa mga kortina o mag-inusara lamang sulod sa balay. Apan, ang kahayag sa adlaw, makahatag o makatabang sa pagpataas sa level sa serotonin nga mapaanindot sa imong panlantaw sa kinabuhi. Busa importante nga maningkamot nga mabulad sa kahayag sa adlaw, sulod 15 minutos. Apan magno friends, dili gihapon kita magkumpiyansa karong panahuna, inabi na nga naapa ang hagis sa panglawas, ang presensya sa aso nga gikan sa forest fire sa Indonesia. Kasyam, ayaw ibaliwala ang mga hudahuna bahin sa paghikog. Ang grabing depression o sa sasagad ng hinungdan sa risgo sa paghikog. Kung ang hilabiang kagool, kawalay paglaom, madala sa depression, makapahimo sa pagkutlo sa kinabuhi, daw wala nay bugtong pamaagi aron makalingkawa sa kasakit. Busa, magno friends, kinahanglan ang giya sa mga professional aron dili masayang ang kinabuhi. Hinumdumi sa kanunay magno friends nga karong bulan sa Setyembre atong giobserbar ang Suicide Prevention Awareness Month. Usa ka panahon aron atong hatagan sa dakong pagtagad ang kamahinungdanon sa mental health, paglaom ug pagtidabangay sa pagluwas sa kinabuhi. Magno friends, wala ka mag-inusara sa imong gibati. Kung bugat na kayo ang tanan, okay ra ang pagpangayog tabang. Daga mga ahensya sa gobyerno, mga private sector, ingon man, andam ang atong CSWD Psychosocial Unit, minaw, musabot, ug muuban kanimo. Busa, magno friends, ayaw ug buhi. Hangtod sunod semana alang sa itong Magnum Hautos News. Kini si Magnum 116 Chingin Trina Enriquez. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Daga salamat Magnum 116, Magnum 116 Chingin Trina Sayang si Gatol Junus Ata. Mga matod pa, mga batong kunong pinakamahal kaysa gold o diamante o talagsaon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Mga higala, kumusta? Ani anasab kita sa laing hugna sa ato mga pagtulunan, discovery, informasyon sa ato ang segmenta mahitungod pa sa siyensya o sa teknolohiya. Atong tagaan o pagtagad karon mga kaigsunan ang mga nadiskubrihan ng mga bagong bato or ang mga bato nga kundiin mabutang nga posibleng mas mahal pa kaysa gold o sa diamond. Hala, kung ba na kini nga bato mga kaigsunan? Unya, gituring usab kining mga rare or mga talagsaon nga mga bato nga nadiskubrihan karon sa ato ang kalibutan mga higala. Unsa ba ni nga mga klase nga mga bato? Although daghan kay ni ubay-ubay ni sila nga mga bato nga grabe ka mga mahal unya rare karon pa nato nakit-an nga mga klase sa bato mga kaigsunan. Ato ning mahibal-an sa ato ang Magnum Science and Technology News.
9: Science and Technology News.
8: Kung atong sabton mga kaigsunan, ang diamante or diamond ang pinakamahal nga bato sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. ang diamante o kabaluba mo nga doon na pa'y mga bag-ong bato nga mga talagsaon, rare o dili basta-basta makita nga bato sa tibuok kalibutan nga mabutang nato nga posibleng mas mahal pa kaysa sa diamond. Halaka! Tungod usab sa ilahang katalagsaon o dili basta makita sa atong kalibutan. Ug nadiskubrihan karon ang mga bato nga atong pagahisgutan mga kaigsunan. Pero atong tagaalsa og pagtagada ang diamante. Unsa ba gyud kamahal din diamante nga atong gitawag nga diamond? Kabalo ba mo nga ang pinakamahal nga klase sa diamond sa tibuok kalibutan mao ang gitawag usab nga kulinan. Oh, ang kulinan diamond nga adunay kantidad 2 billion dollars. Sayo dan kadi ana, mahal kayo. Ang medyo ubos-ubos niya mao ang Hope Diamond. Ang Hope Diamond adunay 200 ngadto sa 250 million ang kantidad. Dayon ang sunod niya mao ang Centenary Diamond adunay 100 million. Dayon ang Pink Star 72.2 million dollars ni siya mga kaigsunan. The Winston Blue Diamond 23.8 million dollar. Ang Wedgeback Diamond 23.4 million dollar. Ang Perfect Pink nga diamond 23.2 million dollars. Ang Heart of Eternity Diamond 16 million dollar. Ug ang Damoseyev Red Diamond naa sa 8 million dollars. So kini lugar mabutang sa top 10 nga mga million-million ang halaga sa mga diamante mga kaigsunan. Pero ang pinakamahal ini ang Kulinan Diamond. Pero adunay mga nadiskubrihan mga bag-ong mga diamante or klase-klase usab sa mahalong bato ng mga gemstone nga nadiskubrihan mga kaigsunan nga posible mas mahal siya sa diamond nga atong gisgutan nga dakulinan. Kini ang gitawag nga Koh-i-Noor nga diamante. Kung hantod karon dili pamasuta kung pila ang iyang kantidad ug wala sab gibutyag nga ubos kini nga presyo kun dili mabutang usab nga mahal or mas mahal pasal diamante nga dakulinan. Tungod sa ka-anong pangaklase kini nga bato mga kaigsunan, mao na ang hinungdan nga posible siyang mas taas pa sa pinakamahal nga diamante karon nga mao ang dakulinan, ang Koh-i-Noor nga diamond mga higala. So posibleng billion-billion ang halaga niini. Mao ka na ang Koh-i-Noor mga kaigsunan nga diamante. Ang kanang Koh-i-Noor nga diamante mao ni ang gikan sa United Kingdom. Diamante or diamond kini nga anaa sa crown ni Queen Elizabeth. Kung atong mabantayan dito sa United Kingdom ang kanang crown ni Queen Elizabeth, doon na bato sa Koh-i-Noor mga higala nga pinakamahal or gani posible pang mas mahal pa sa diamond. Dili pa masuta kung pila iyang kantidad mga kaigsunan, anon ang iyahang kantidad sa giingon nga Koh-i-Noor diamond. Gawas pa niini sa Koh-i-Noor na pa'y laing diamante nga mas rare, mas talagsaon pa kaysa ordinary nga diamond mga kaigsunan. Pero mabutang sad nato nga basig dili sab sila ing anak kamahal kumpara sa kulienan o di sab sila ing anak kamahal sa mga mahalon nga klase sa diamond. Pero rare sab sila, talagsaon ra sila makita mga kaigsunan. Meaning posibleng mausab ang ilang price nga mas mumahal pa sa kulienan nga diamond o sa uban pang diamond. Tanzanite. Ang Tanzanite 1,000 times sa nga mas talagsaon pa kaysa sa diamond. Ug ang gitawag usab na podritite. Ang podritite na discovered niya noong 1960 dito sa Canada. Talagsaon ra kayo makita nga klase sa diamond. Ang kini pong pyanite. Ang pyanite talagsaon nga klase sa mineral nga makita sa kalibutan. Unang nakita dito sa Myanmar. Ang kini pong penetuite. Ang penetuite nga posibleng mas mahal kaysa sa ordinary nga diamond karon. Ug laki pasab ang red beryl. Ang red beryl nga talagsaon resab nga nakitaan dito sa Russia nitong 1990s na discover siya. Ug ang jade o ang jadeite. Ang jadeite nga dunay 10 million nitong 1997. Sa karon posible siyang magmahal kung sa iyang pagka talagsaon. Laki pasab ang moss gravite. Moose Gravite nga nadiskubrihan ni atong 1967 nga nakit-an dito sa Antarctica o sa Madagascar. Australia, diha ng mga area. Ang Black Opal, kanapod. Black Opal, talagsaon rin kayo siya ng klase sa bato. Nadiskubrihan ni atong 1873. Ugingan lang kining Black Opal. Kumpasab siya ng bato. Ang kinipong Serendipite, ang Serendipite o komplikado kaayo nga formula sa maong minerals nga gemstones na discovered diatong 1902 sa Sri Lanka. Apil ang kining Jeremijevite. Jeremijevite na diskubrihan ni atong 19th century sa Siberia. Usa sa mga pinaka-rare, pinakatalagsaon nga klase sa diamante. So daghan pa kaini nga mga talagsaon nga mga bato. Usasab sa mga mahalon nga klase sa bato mo ang aquamarine, sapphire, fire opal, ruby, posible ning mas mahal pagani ni sa diamond, bexbite o red beryl, paraiba tourmaline, alexandrite, emerald ug musgravite. Mulong kani mga mahalon, posible pa lang ni mas mahal pa tungod sa katalagsaon nga makita sa kalibutan. Mo kada magigalang atong topic karon nga mga panuna sa atong Magnum Science and Technology News. Di ba nilamang kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa panitawang serbisyo Magnum Radio.
9: Science and Technology News.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Salamat Magnum, Medyo kabaktulan. Magninis at nasa itong business, negosyo sa ta. Importante ang pagnegosyo sa balitaong serbisyo na si Magnum Hunter Apple Pie.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: A blessed Sunday, mga Magnum friends! Welcome sa atong Magnum Business Special Report. Kamusta ang tanan? Hopefully, okay ra ang inyong Sunday, mga Magnum friends. Ang adlaw nga makarelax, makapahulay, ug magpasalamat. Nga uban mo karon sa inyong pamilya, labaos tanan, pasalamat sa atong Ginoo. Para sa mga negosyante, usahay mauni ang panahon nga maghunahuna kung unsaon pagpalambo sa negosyo. Ubasin, naglantaw ka karon sa mga hagit nga imong giatubang sama sa utang nga nagpaluyo sa negosyo nimo o hinahinay ng pagkalunod. Importante nga mahibal-an nato kung unsa mga angay buhaton aron makaangat ug makalikay sa kapildihan, labi na pag ang hisgutan nato mao ang utang. Nakahuna-huna ba mo mga Magnum friends kung ang utang ba ang inyong lifeline? Kung kinabuhi sa negosyo o naghinay-hinay na ba mong nalunod sa kalisod? Karong adlawa, familiar kaayo ni sa mga negosyante, especially sa MSMEs kung micro, small and medium enterprises. Utang. Yes, utang. Para sa uban, utang is a lifeline. Makatabang para makapalit og equipment, makadugang og stocks, maka-expand sa negosyo. Pero kung dili sakto ang paggamit mga Magnum friends, ang utang mahimong hinahinay nga pagkalunod sa imong negosyo.
10: Pa-utang?
11: Sige, Mars, teka ha. Ano? Utang?
10: Marami kang utang? Ala, i-block mo na inuutang.
12: O mas tama na huwag kang mangutang. Dahil ang pagiging baon sa utang ang isa sa pinakamasamang bagay na pwedeng mangyari sa'yo.
13: Pinahayaan niya po kami sa mga kapitbahay namin.
14: Ay, yeah, girl! Magbayad kasi kayo ng utang niya para kayo pinagchismisan.
7: Imagine, ani ha, mga Magnum friends, na kay small business, nag-grow ang imong customers pero kulang imong capital. So, manguta na ka. Gamito ni mo ang money para makadugang og inventory, makapalit og equipment, or makabukas og another branch. Kung ang additional income sa negosyo makasupport sa imong monthly payment, wow, productive ang imong borrowing. Pero lahi ang sitwasyon kung mangutang ka para lang matabunan ang previous utang nimo or para sa expenses nga wala gyud na generated income. Importante nga dili lang nato pangutanon, pwede pa ba kumangutang? Ang mas importante karon mga Magnum friends nga pangutana, makaya ba sa negosyo nimo nga bayaran ang imong utang? Ania mga tips sa dili pa ka mangutang mga Magnum friends. Mangutang ka for something that can produce income. Kung mangutang ka, dapat klaro asa padulong ang kwarta. Inventory ba? Equipment? Expansion? Pangutan na imong kaugalingon. Makatabang ba nga mudugang ang imong sales or income? Kung yes, then at least nakay business reason for borrowing. Another tip, know your cash flow. Dili kay tungod nga naa kay sales Magnum friends, pasabot nga kaya na nimo ang loan. Tanawa ang imong actual cash flow. pila imong average monthly income, pila imong operating expenses, pila po lang imong loan payment, and most importantly, kung muhinay gani ang sales, kaya pa ba nimo ang payment? Ayaw hulata nga due date na before nimo ma-realize nga kulang na diay ang imong cash. More tip, don't borrow just to look bigger. Sometimes mga Magno friends, business owner feels nga kinahanglan sila mag-expand dayon na ay new branch, new equipment, bigger inventory, and more expenses. Pero remember, dili sukdanan sa successful business ang kadako sa imong utang. A healthy business is one that knows how to manage money, protect cash flow, and grow sustainably. So mga Magno friends, is utang a lifeline or hinahinay na makalunod sa imong kalisod? The answer depends on how you use it mga Magno friends and whether your business can realistically carry the repayment. Utang can help a business move forward, but it should be connected to a clear purpose, a realistic repayment plan, and a healthy cash flow. So sa dili pa kamo sign anang a loan agreement, pangutan asa imong kaugalingon. Unsaon pagbayad sa loan? Kun utang, asa gikan ang payment? And what happens if my sales suddenly go down? Kay sa business, dili lang importante kung pila imong nahulman. Mas importante kung unsaon imo paggamit o pagbayad sa imong giutang. Remember mga Magnum friends, our business thought for today. Borrow with a purpose, grow with a plan, and protect your cash flow. And that's it for our Magnum Business Special Report. Hopefully, naamoy nakuhang idea nga makatabang not only sa inyong negosyo, but also sa inyong financial decisions. Kaya ang tumong sa negosyo, dili lang makasugod. Dili lang sige og utang para makatop up, but to build a business that is healthy, sustainable, and ready for the long run. Kini si Magnum Apple Pie para sa Magnum Business Special Report. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter Apple Pie. Health news at mga risgo sa night chef ng trabaho. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Kia Abilianusa.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.

and defined ug mas feminine tan-awon sama sa proportions nga kasagarang makita sa mga Barbie doll. Pero kinahanglan ba gyud og aesthetic procedure para kini ma-achieve? Dili necessary, Magno Friends, tungod kay adunay mga natural nga pamaagi ug naapoy mga clinical treatments nga available na depende sa gusto ug kondisyon sa usa ka tawo. Unsaon ba pag-achieve nga natural ang Barbie arms? Kay dili ikalimod, ilabi na kung medyo dagkoon nga mga babayi, medyo healthy ang mga bukton, Magnum Friends, di na gid na pang Barbie, di ba? Kung natural approach, ang pinaka-basic, mao ang strength training o regular physical activity. Pwede mag-focus sa exercise sama sa bicep curls, tricep extensions, lateral raises, shoulder presses, o push-ups. Ang goal ani Magnum Friends, dili lang nga mugamay ang arms apan ma-develop ang muscles o mahimong mas firm o defined ang buton. Pero medyo hago lang gid siya, Magnum Friends. Importante usab ang overall body composition. Kung gusto ka nga ma-lessen ang body fat, makatabang ang balanced diet, adequate protein, regular exercise, o proper calorie intake. So, katong mga pagkaon diha, nga daghan sa calories, murag minus-minusan na nato, Magnum Friends, kung gusto tang ma-achieve ang Barbie arms. Importante usab, Magnum Friends, nga masabtan natong tanan. Dili nato mapili kung asara ang parte sa lawas nga mawad-an og fat. Gitawag kini og spot reduction, kun dili guaranteed nga ang arm fat ra ang mawala pinagi sa arm exercises. Ug syempre pod genetic, ang natural body structure dunay dakong role sa pagpagamay sa atong mga bukton. Dili kinahanglan nga parehas gyud ang resulta sa usa ka tawo ngadto sa lain, kay lagi lain-lain man ang porma sa atong lawas. Dobi og mangutana mo unsa man kon clinical. Kung clinical o aesthetic approach, depende na siya sa reason nganong bulky o dako tan-aon ang imong mga bukton. Kung muscle bulk ang main concern, adunay clinics nga nag-offer og botulinum toxin o botox injections nga ma-relax ang specific muscles o ma-reduce ang ilang bulk over time. Kung localized fat ang concern, adunay lain-laing fat reduction o body contouring treatments. Kung loose o sagging skin, kanabi itong gaya-ya ang imuhang panit, labi na sa mga bukton gyud, mahimong skin tightening treatments ang hisgutan, Magnum Friends. Para sa mas significant nga excess skin, naapod ang surgical option, ang arm lift or brachioplasty. Maunay ang itiman na nato, Magnum Friends, nga dili pwede po nga mupili og procedure, kumikan lang kay Moni atong nakita sa social media. Importante nga assessment gyud ang first step. Unsa may mga pros and cons ani niya? Sa natural approach, advantage nga walay injection. Labi na itong mga talawan o injection. Walay procedure-related risk o makatabang pagyod sa overall strength o fitness. Ang disadvantage lang gyud, kinahanglan o taas nga oras, consistency, pasensya, o mabati po ni mo ang gamay nga pagpanakit sa imong lawas, pero hinumdumi lang po, Magnum Friends, nga no pain, no gain. Sa clinical treatments, ang advantage kay mas targeted ang approach o ang uban kay non-surgical. Pero adunay possible side effects, Magnum Friends, and of course, ang side effects sa tong bulsa. Kay syempre, mugastuman ka. Maintenance pa, mga dili sadgid siya sa yun kung clinical, Magnum Friends. Usa sa mga local celebrity, Magnum Friends, nga na-link o publicly documented nga nagpaubo sa Barbie arms, mao si Andrea Brillantes. Din makita na ang iyang mas lim nga buton tungod sa pagpaubos niya sa aesthetic treatments. Mukha na, Magnum Friends, ang ato ang beauty tips karong Dominguha karabot sa isgutanan sa Barbie arms. Apan hinumdumi, Magnum Friends, ang natural workout man o clinical treatment, ang importante kay know your body and choose what works best and safest for you. Dili kinahanglan mahimong exactly like Barbie gyud para mahimong gwapa ka lantawon. At the end of the day, ang pinaka-importante kay healthy ang imong bukton, confident kang lantawon, og feeling good sa imong kaugalingon nga skin. So, Magnum Friends, enhance your beauty, but never forget to embrace your natural beauty. Hangtod sa Sodo Domingo sa tong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Ayli na Korean, alas 5:41.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
10: Mighty C!
9: The mighty power of C! Mighty C!
1: Kalabad ba mong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inomog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungan sa iron deficiency anemia. Busa, tumag Mighty C. Usa ka putin alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C. Aron kang dunay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa web ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text sa lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Nangita

0: Buntagna Pilipinas.
1: Salamat magdamahan sa Ranje, magluto tag crab cakes with curry sauce ship. Ni Amay Gala ang report. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, Larry Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug ano na sab kita alang sa tungminu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa akong bago ug masustansya nga menu, nga akong ika-share sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlawa kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto, makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang crab cakes with curry sauce recipe. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak ug kayra sa atong bulsa. Una, 1/2 kilogram crab meat, 1/4 cup breadcrumbs, usa ka sibuyas nga gihiwa sa pagagmay, 3 cloves nga ahos, 1 pieces atsal nga gihiwa sa pagagmay, 1/4 cup nga mayonnaise, usa ka itlog, usa ka liquid seasoning, 3 tablespoon calamansi juice, 1 pack sa ginataang gulay, 1 cup water, 2/3 tablespoon curry powder, ug 1 cup cream. Samtang andam na ato mga gikinahanglan nga mga ingredients, mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, sa usa ka lawom nga sudanan usaha ang crab meat, breadcrumbs, sibuyas, ahos, atsal, mayonnaise, itlog, liquid seasoning ug calamansi juice. Isagol kini pag-ayo. Samtang pag-scoop og 1/2 cup sa mixture, i-shape kini sa palingin o i-flatten aron maponma sama sa pati. Ikaduha, inita ang kalaha sa saktong kainiton o butangi sa oil o prituha ang crab cakes sulod sa tulong ngadto sa 4 minutos ang matag side. Samtang sa laing sudlanan, usaha ang tubig, curry powder o ginataang gulay mix o pabukala kini hangtod nga mustiki na ang maong sauce mga Magnum Friends. Una, idugang ang ato ang cream o i-mix pag-ayo. Kung maluto na, kuha akini o ibutang ang sauce sa crab cakes. Dire na usap kita kutong mga Magnum Friends, sinaot nga doon na usap kay Moina kuha sa itong bago o lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usap nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Lani Delgado, api kita sa oras. Sa ito paraguban sa itong kaburama, karabutang ka buntag na Pilipinas. Magnum Person Blanca Jokoman, sa gawas ng kadirimang katawan na bigawahanan. Managlamaro ka na ko sa katawan ng matuman sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas! Ang durugma, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:02 sa buntag.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Loya na ba si Manoy? Kung anay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ganit powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound ng ebiktibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaan sa DTX 500 ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diorog bisami solidal labi na sa Binance Churubale Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG building President Kirino Conde Street Kagino City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Alas 6:07.
7: Time check was brought to you by EQ Punts from day one to toddler. EQ-tin nyo mo.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Nanguluhan sa mga balita sa ito, Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, Dr. Kino Ayan de Buralde. 60% mapahimang noon sa publiko nga magkapatay ang rabies sa iroog iring Magnum National Legal Network for Truthful Election. Gikwisyon karo posibleng postponement sa PSKE ngayong tagdas November 28, 2026. Magnum National UN na balaka sa hagit kaya tuwang karon sa katauhan sa Yemen tungod sa nabarayong kagubot. Magnum Business 6.5 bilyon eskapasos. Gigahin nga pondo sa PCIC ning tuiga para sa programa sa mga mag-uma o managat. Magnum Entertainment agam mulag gidipinsahan ang anak nga si Atasha batok sa mga bashers. Magnum Sports kay national team member Jimmy Alapag gitugyan sa SBP ang desisyon kung hatagan sa gayon nga mahimong kamahin sa gilas.
9: Magnum Morning News.
5: Bison, kumusta ba yung punta karong adlaw Domingo 20 ang petsa, bulan September 26, kini si Magnum for Sid Blanca.
10: Og Magnum NG Alsad.
5: Og karon sa Magnum Radio History Today.
9: Magnum Radio
10: History Today.
5: September 20, 1974, ring adlaw mo about 24 ka mga tawo nang gamatay tugod sa pagpamumba dito sa US Embassy sa Beirut, Lebanon. Subay sa report nga gipamusikan sa Islamic Militant Group nga Hezbollah ang usa ka car bomb sa embahada kunin ubay-ubay ka mga tawo ang naa sa maong area. Miresulta kini sa pagkamatay sa 24 ka biktima. Isa ra nga ni sigutang militanteng grupo usab responsable sa pagpamumba sa US Embassy niya atong tuig 1983. Iyon naman sa tuig 1983 sa Beirut Barak Maming Mikalas Kinig 241 kakinabuhi.
9: Magnum Radio
10: History Today.
5: O karon sa Magnum Lokal, ipasabot sa veterinarian nga si Dr. Kino Ayan Morales, 100% nga magkapatay ang rabies sa iro o iring apan pwede mapugnan pinagis magbakuna. Mato ni Morales nga mabutang sa peligro ang kinabuhi kung makitaan na sa sintoma sa rabies. Ang kinabuhi kung makitaan usab kini dili angay magkumpiyansa. Matod pa nino kay zero ang kon. Matod pa usab ni Morales nga zero ang kaso karon sa rabies na sudi nga sama sa nasod sa Chile kon makunado batok sa magkabatayang virus sa iro og iring.
11: Emphasize yun nato ni kang rabies manggod is 100% fatal if naanay symptoms. So maskin sa tao no, sa iro, sa iring, maskin asa na siya, basta naa na yung symptoms sa rabies, 100% fatal na siya. Mm-hmm. Pero ang good news, 100% preventable po siya. Yes. Mag-prevent na to siya through, of course, vaccination mm-hmm. and other means na ma-stop na to ang spread sa rabies. Mm-hmm. Actually, there are a lot of countries already you had stopped rabies, no? I think pinaka-latest is Chile, 2026 okay. This year. So, they have zero rabies in a year. Country. Yes.
4: Wow.
11: So they vaccinated 80% of the dog population mm-hmm. every year. And then finally, they reach zero rabies. Mm-hmm. This year lang, Joel, 2026. Mm-hmm. So it's not inevitable, no? Kaya na to siya ma-prevent mm-hmm. and matang-tang, Joel.
5: Pamahayag ka doon ni Dr. Keno Ayan Murale.
12: Gidagdang mag-turnover ang Department of Health kung DOH Region Tanoga Cubas Machine ngayon sa Northern Mindanao Medical Center kan NMMC. Kinimaw ang ekipong gamiton alang sa cervical cancer screening aron ma-detect ang matang sa virus. Mato ni DOH Assistant Regional Director Dr. Raymond De La Cruz nga kabahin kini sa ilahang maski palabdan nga kampanya batok cervical cancer.
13: Bago nga development nato niini sa cervical cancer prevention, nakig-meeting kita sa Medical Center Chief sa Northern Mindanao tungod kay atong ang Department of Health Northern Mindanao mag-turn over og Cobas machine para nga magamit kini sa HPV-DNA nga screening sa cervical cancer. So ang cervical cancer nato nga prevention nga activity nga screening dili nagsugod sa immunization hangtod sa visual inspection og ablation therapy hangtod sa pag-detect sa genetic makeup sa virus during sa pag-examine sa atong pasyente. So wide range ang iyang ang approach.
12: Ang pumahayag ni DOH Assistant Regional Director Dr. Raymond De La Cruz.
5: Marilyn din, nagpalambo ko sa Maritime Transportation sa Region 10. Sa Balita og Servisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna.
14: Ang palayo ng Maritime District Authority o Marina Region Plan sa mga lakang araw mapaayo ang transportasyon sa dagat sa Region Plan. Tumong sa mga lakang nga mahimong mashapsay, luwas o kasaligan ang pagdakay sa mga pasahero o pagdala sa mga produkto pinaagi sa dagat. Ipasiyog na usap ang gustong pagdumala sa mga barko o gubapat sa sakinang pangdagat aron na masiguro na nasunod ang mga ikinang lanon sa operasyon sa pagbiyahe. Apil usap sa gitagan o pagdaga ng mga operator, tripulante o mga pasahero aron mas masabtan nila ang ilang mga katungod responsibilidad o mga lagda sa paglawig pinaagi sa pagkinabangay sa Marina Region dyan mga operator sa barko pantalan o bukal sa pagamhanan ilauman nga mas mapaayo pa ang serbisyo sa transportasyon sa dagat sa Tibok Rayon patayon usabong pag-awag sa publiko nga musunod sa mga lagda sa paglawig o magigtimbayayong sa mga otoridad alam sa mas hapsay na serbisyo sa dagat balipaagikan sa Marina Region dyan.
5: Alas 6:14 na ang oras di it's SUD 10 kon RD 10 nakikiusa sa 26 International Coastal Cleanup sa Balita og Servisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
15: Aktibo nga nakigiusa ang Department of Human Settlement and Urban Development Region 10 sa 2026 International Coastal Cleanup kauban ng Department of Environment and Natural Resources kung DENR Region 10. Gipahigayon ang maong kalihukan kagahapong adlawa sa Dusi ka Coastal Barangay dinhi sa Cagayan de Oro City. Nanguna sa maong aktibidad ang mga opisyal, membro sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 10 o ang mga staff niini, voluntaryong naglimpyo sa mga baybayon. Matud pa nga dili lang kini pagpanglimpyo sa baybay, kundili pahinumdum kini nga ang pagpanalipod sa kinaiyahan, responsibilidad sa tanan. Tumong sa maong programa nga mamintinar ang limpyo, luwas, himsog o ligon ang atong mga coastal communities. Panawagan sa ahensya sa mga publiko nga magkahiusa sa pag-atiman sa atong kabaybayunan aron mapadayon ang limpyo o ligon nga komunidad alang sa umaabot nga henerasyon. Balita gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 10. Kini si Magnum Hunter 22, Faith Velez sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
12: Ipasalamatan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez ang kadaguhan sa Department of Migrant Workers of Overseas Workers Welfare Administration kun OWA. Matod ni Rodriguez nga human sa pag-ulbos kagubot sa Iran tali sa Amerika, nalakip sa paghiklin ang pipila ka mga kagayanon ug nahatagan sa gikinahanglan nga suporta.
4: We thank both of you because the war in Iran started on February 28. Trump immediately bombed Tehran. And then the time only a month after, in first week of April, you repatriated 100, about 90 plus from Region 10. Out of that 20 Cagayanons from Cagayan de Oro repatriated. Thank you. And then PY Kaunan took care of reintegration of this of our Cagayan de Oro workers.
12: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez.
5: Alas 6:16 ang oras sa Niyatan, Midoso, sa modernisasyon sa sistema sa education. Sa balita o servisyo na si Magdob Hunter 34, Magdob Hunter, Jane Luna.
14: Ang parayo ng National Education Administration sa NIA Region 10 sa pagpaayo sa pagbago sa mga sistema sa edukasyon sa Region 10 tumungo sa maong lakang na masiguro ang hapsay ng supply sa tubig na ito sa mga umahan ilaginaw sa mga lugar na eksalig sa edukasyon alang sa ilang pampanalong lakip sa mga gihatagan at pagpagad na pagpaayo sa mga kanal pasilidad sa edukasyon ug uban pang bahay sa sistema na makatabag sa mas hapsay pag
12: Napalgan ang gituhang bungo kalabera sa usa ka tawo sa barangay San Nicolas sa San Misa, Miso Oriental. Subay sa report sa kapulisan nga residente sa lugar ang nakadiskubre ini kung diin wala na ang ubang parte sa lawas sa tawo. Gilusad ang search operations kapulisan kaabag ang bipat sa nahiskit ang barangay aron makakita og mga ebidensya nga makatabang sa pag-ila sa mao nga biktima. Hisayran nga ni adtong Agosto 21 nito iga adunay usa ka lalaki ang reported nga missing sa mga lugar apan mismong ang pamilya og kapulisan dili pa matumbok kung ang nanag-iya sa mga bugo kun bungo maong lalaki nga na missing. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa maong nga insidente samtang nga gibutyaga karon sa San Nicolas Council nga gipangluhan ni Kapitan Warren Munggo uban sa mga kapulisan nga miabot aron sa siyon og i-secure ang maong lugar nga ilahang nga himuon ang pagpadayon sa pag-confirm ni ining nahisgot ang human skull nga nakaplagan sa ilahang nga barangay.
5: Alas 6:18, bulawanong bahandi, dakong tabang alang sa mga local artists. Sa balita og serbisyo na si Magdob Hunter, Mincho Kabagtulan.
16: Mapasalamato na si John Asunciona, ang City Local Economic Promotion and Development Officer sa City Hall sa Gilusad nga bulawanong bahandi 2026 sa Amphitheater de Visoria area dingatong syudad. Dugang ni Asunciona nga dako og nakitang development sa mga creative industry sa syudad. Nakadsang importanteng mapromota ang atong mga local artist ug ang ilahang mga produkto niini aron padayon ang kalambuan sa turismo.
17: It was only then that I saw and realized unsa na ang creatives industry. Nakaingon gyud ko, wow, my God, ka mabawra sa kong pag-ila sa creatives industry. When I came back, I talked to Monette and the late Ma'am M. Gutaslao, and I said, Ma'am, we should do something about this. This is a very big industry. Sorry, pero karon lang na ako din na-realize. October 2023, na inaitabo, na ay dungog, na isa ka grant coming from one of our partners, our forever partner, DTI. Ma'am PD Jess, please stand up to be acknowledged again. Isa gyud siya sa nagduso ug nagtabang sa syudad para sa creatives industry. We were able to get a grant from a Lungsod Lunsad program. And that started it all. dito nagsugod, we had a made in CDO in 2024. After 2024, minghui gamay, walay budget kayo nakuha. But we felt dapat dili mahunong. That's why the team created the Buluanong Bahandi last year. Isa ra siya kagamay nga area sa Magsaysay Park. Dr. Ma'am Ray, no? Naghuot sila dito, but the passion can be seen and can be felt. With that call, the Buluanong Bahandi 2026 is now here. With the support of our partners, DTI, Oro Chamber, and our sponsors, and of course, our 9 domains of the creatives industry, mao na ni karon ang inyong makita, ang tibuok Divisoria na puno sa creatives industry. Isang palakpak sa ating institusyon.
16: Ang pamahayag ni Local Economic Promotion, Economic and Promotion Development Officer John Asuncion. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
12: Og karon sa itong Barangay News Update. Gidapit ang mga residente sa Barangay Agusan ning syudad nga muduyog sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo kini sa umaabot Setyembre 26 ning tuiga nga ipahigayon sa Agusan Elementary School. Mismong si Mayor Orlando Clarick Suy ang mangulo kauban ang ubang mga departamento sa City Hall ug ubang partner agencies sa paghatod sa batakang serbisyo sa mga mulupyo sa nasangpit nga barangay. Dugtong nini pinaagi sa programang KSB nga mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawan ug paliguno sabang para kiusa tali sa gobyerno o sa komunidad. O karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kan EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro ana sa 137 PM 2.5 AQI, samtang sa Taguluan ana sa 228 PM 2.5 AQI ug sa Iligan ana sa 215 PM 2.5 AQI diin na kini kinahanglan matod pa nga obserbaran aron malikayan nga kita magbaton og mga respiratory related illness. Samtang ang City Health Office nagpahinumdum karon sa publiko nga mag-amping og buhimo sa gikinahanglan mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze og dili maayong kalidad sa hangin. Una, likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze og limitahan ang paggawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Gikinahanglan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, susama sa mga bata, tigulang, mabdos ug adunay asthma, allergies ug mga sakit sa kasing-kasing ug respiratory system. Pagsulob ug hustong mask, mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Siradaan ang bintana ug pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulob sa mga pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa panimalay. Samtang pwede usab mo nga mogamit og electric fan o air purifier kung adunay makita nga haze aron makatabang sa sirkulasyon ug pagpaayos kalidad sa hangin sulod sa inyong panimalay. Pag inom og igo nga tubig ug pagkaon og masustansyadong mga pagkaon aron mapaligon ang panlawas og respiratory system ug pagpabilin o magpabiling updated sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office DNREMB ug uban pa ang hingtugdan nga ahensya sa gobyerno.
16: Oras adili pa niya na dili sa tas lumag weather alert sa pag-asa.
18: Magnum Weather Alert.
16: Christian Emmanuel, good morning.
19: Mamayang gabi po. Dito sa itong mga sabagat paminaw. At ito, alas 5 sa buntag na itong latest weather forecast. Ang tibok tapos may danaw makinati sa panalag ng pagdagong. Ito na sa mga panganurin niya kalangitan. Hinabanan sa patak-patak na pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Kinaing ato sa kasirangan niya hangin ang magagikan sa habagatan niya ato na sa habagatan ng kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay niya ato sa kasirangan ang pagbalut. Atong temperatura, posibleng nagre-range ng 28 to 34 degrees Celsius. Atong heat index, posibleng muabot ng 39 degrees Celsius. Atong adlaw ay musalop ng alas 5.39 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:25 sa Buntag. Dika na sa Buhatan sa Pagasa, UST, Mulugan, El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel Daghang. Salamat.
5: Salamat, Christian Emmanuel, Pagasa Weather Forecaster.
18: Magnum Weather Alert.
5: Alas 6:25.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
20: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
23: Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan, nga dunay sagol nga abog, aso, ug uban pang magagmay ng particles, nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto nini sa panglawas, makairita kini sa atong mata, ilong, ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon, ug pag-atake sa asma. May musab nga musamot ang problema sa kasing-kasing baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaa, ug itabon kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug siguraduha nga limpyo kanunay ang filter. Likayi ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Aniya ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
24: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no, sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patanglitan mo klaro na nimo ang aso, ayaw nagdaat kay makadaot na ang sa imo, no, ang effect, no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasog yun din mong gamiton, kasog yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya, pumadugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na daano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung sakalan mo sa asthma allergy magdadamo trigger, so mo na nga magbikay gyud sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na nito ng mga bintana mga aron nga dikay sulod ang mga
23: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dekang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
1: Let's go!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy
3: breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
25: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
25: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
25: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
23: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: Bugas-bugas.
1: Akong katul-katul.
0: Matay ka butangan.
2: Bugas-bugas, ung katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha.
2: Ung pag-ayo sa bugas-bugas.
3: Ung katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Magnum Morning News.
7: Parentas mga balita dinita karon sa itong Magnum National. Iklisyon sa Legal Network 4, Truthful Election Conlante, ang posibleng postponement sa barangay UGSK election na itagdaon na karong November 2026, matod ng Lante Executive Director Attorney Ona Caritos. Katungod sa Kongreso nga itagda ang taas ng termino sa mga opisyal apan dili kinanglan, iyuktaba pa ang umabot ng pili ay.
8: Ang pagsiset ng termino ay ano naman yan eh, nasa power na ating Kongreso. So sa tingin nila, yung kaka-deliberate lang nila na batas na dapat in-implement last year na 4 years ang term ay hindi tama at ginawa nila 5 years. Okay, ibibigay natin yan. Pero yung sa tanong na postponement, ang lagi nga natin sinasabi sa ating Kongreso, sige, i-extend na natin ng 5 years, pero bakit kailangan pang i-postpone? Pwede namang ituloy yung election ng November 2 at yung termino nila ay 5 years. So yung gusto nila lang mangyari na 5-year term ay mangyayari pa rin. Bakit kailangan pa nating magintay ng 2 taon? At sinasabi nga ng ating Korte Suprema, gusto ko lang dagdagan ro. Ang Macalintal versus Comelec case, hindi pwedeng basta-basta na nagpo-postpone ng election ng ating Kongreso.
7: Pamahayag ng Lente Executive Director Attorney Ona Caritos.
9: Dili na magbukas ang Commission on Elections kin COMELEC sa filing na o sa filing sa certificate of candidacy para sa barangay o sa ang ganiyang kabataan election kin BSK kung hingpit nga mahimong balaw ng sugyot nga i-oktaba ang pili-ay sa di pa ang Setyembre 28 ning tuiga. Matod ni COMELEC Chairman George Garcia nga suspensyon sa komisyon ang proseso sa pagduso sa COC bisan pa man nga nagsugod na kung adunay balaod.
10: So, tatandaan po natin, dahil na ikiganap na batas na, ay pwede kasi hindi pumunta sa Korte Suprema, questionin niya at ihingi ng restraining order. Pagka nagkataon, kung sakaling mag-issue ng restraining order ng Korte Suprema, then tuloy ang November 2 election. So, medyo in quandary yung COMELEC, napakalaking pag-iisipan namin mabuti. In fact, ito pagkatapos natin, may meeting ako, yan precisely yung pag-uusapan namin. Kailan ba eksakto dapat kami mag-deliver ng mga kagamitan doon sa mga far-flung area?
9: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
7: Gibutag ni Atty. Nery Culminares sa abogado sa AGK victims nga napakita sa pagtambong ni kanhi President Duterte ang ikatulong ICC status conference nga fit for trial. Kini, matod ni Atty. Culminares nga dakong kalampusan para sa mga biktima sa AGK. Pangatunaan nga walay kamaturan ng unfit for trial si Duterte.
11: Ang isang kagandahan noon ay naipakita namin yung matagal na rin naming ina-assert na fit for trial siya. At hindi totoo na ang hinahina niya, ang payat-payat niya, halos wala na siyang will na magsalita, wala siyang maalaala. Kasi kung doon sa status conference, tumayo naman siyang pusa na walang alalay, no? Wala namang nag-guide sa kanya, papunta at paalis sa korte.

0: aking tagumpay para sa amin na napatunayan na hindi totoo na unfit siya for trial.
1: Pamahayag ka doon ni Eric Culminares, abogado sa AGK Victims.
2: Gibutyag ni Attorney Salvador Panelo, kani Chief Presidential Legal Counsel o Presidential Spokesperson nga nakakita siya sa Glint of Hope sa pahayag sa ICC Judge sa proceeding sa batok kang kani Presidente Rodrigo Duterte. Matod ni Panelo nga naghatag sa impresyon ng judge nga buot niya nga mahimong mas maayo ug mas klaro ang presentasyon sa ebidensya sa prosekusyon.
3: Parang may nakita kong konting glint of hope nung yung judge, yung presidente, yung chamber judge, parang meron siya in effect, sinasabi niya sa prosecution, oy, yung kaso nyo, ayusin nyo. Paulit-ulit, yung mga ebidensya nyo, pati experts nyo, ang dami nyo experts on one issue, apat, lima, anin, hindi po pwede yan. Baguhin niya, repetitive kayo masyado. Ay, hindi lang mahina. Ang sinasabi ko, yung judge, there is a glint of hope. Kasi nga, sinasabi kong bias na itong ICC. Dahil nga, pumasok ka nang wala ka namang kapangyarihan, pumasok. Pero yung judge, the way she sounded to me, mukhang may pag-asa rito kung ganito to ka-stricto.
2: Ang pamahayag ni Attorney Salvador Panelo, kani Chief Presidential Legal Counsel o Presidential Spokesperson sa Administrasyong Duterte.
1: Alas 6:08 na nagpadayag sa itensyon sila Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. o Kadi Surigao de Lorte Representative Ace Barbers nga bisitaon si Kadi Speaker Fernand Marticon bisitaon si Kadi Speaker Martin Romualde sa Quezon City Jail tungod sa 7.4 billion pesos nga kickback scheme gikan sa flood control project. Kinukunog galing tugtan sa otoridad ang luag nga magbisita. Mato ni Barbers nga ilabis mong kumustahon ang paglawas ni Romualde labi na nga dako ang pag-ubo sa timbang niini.
4: Kasi mukhang nga hindi pa yata pwedeng sa ngayon.
5: So, ang balita ko, akong Ace, mga kamag-anak pa lang sa mga abogado.
4: Kasi siyempre, gusto rin natin malaman kung ano yung estado ng kanyang health. No? Yung kanyang ano. Kasi nga, galing sa ospital, nagaya ng mga nakaraang linggo no? Na kung saan, na ako mismo natanong dyan. No? Nakita ko naman, very weak. No? Medyo laki ng binawas sa timbang. No?
1: Pamayag ka ito ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers o Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr.
2: O karon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
2: Giaghat sa Department of Health kung DOH ang katawan nga piliyon ang ilim noong walay asukar o gamay labang ng sugar content. Subay sa DOH nga kinahanglang sa dili pa mo inom so taon una kung unsa kadaghan ang asukar nga nasa imuhang ilim nun. Isip-isip before you sip. Ang usa ka can sa 330 ml nga soda nga nagkantidad sa 30 pesos ganto sa 33 pesos equivalent ka na sa 35 grams nga asukar kun siyam ka kutsaritang asukar. Mas mahal ang soda, mas daghang peligro pang dala sa tong lawas kung itandi sa mas baratong tubig nga luwas. Nagpahinumdum usab ang DOH nga ang kanunang pagkonsumo sa mga ilim ng daghan og sugar posibleng magresulta pa sa kondisyon sama sa obesity, diabetes ug uban pa.
1: Alas 6:40 na ang oras. Sugod sa automagdabadyo national sa Yemen, nabalakang United Nations sa hagit o saam kagiatubang karon sa mga katawan sa Yemen. Tungod sa nabarayang kagubot, sumay sa United Nations kaping 12,000 ka mga taong nabadan o pirianan tungod sa tensyon. Tungod din eh, dagamang lumulupyo sa lugar na sakmit kung nagsakit. Labi na sa mga bata kung di nataptan na sila sa dengue, cholera o malnutrition. Nagatubang usam sa kakuhagun sa pondo ang UN agencies o limitado ang ilang supply ngagiat abang sa mga residente sa Yemen. Manduman nga yung nag-inkwentro ang mga sundao sa Yemen ug Houthi rebels sa planong kontrolon ang gobyerno.
2: Sa Iran, nagpahigayon o pagparada ang mga residente sa Iran aron ipakita ang ilang suporta sa ilang gobyerno. Gipakita sa Iranian military ang pipila nila ka-armas nga igugubat sa mga parada. Andam nilang depensahan ang ilang nasud sa posible matupang mga pagpangatake. Gipanguluhan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang nasangpit nga kalihukan kauban ng iyang mga sundalo, kapulisan ug ang Islamic

0: Revolutionary Guard Corps kun IRGC commanders. Gipahigayon ang pagparada sa Tehran kun diin tumong ini nga ilang ipakita ang ilang kaandam sa posibleng pag-atake sa Estados Unidos. Mahinumduman nga gianunsyo ni US President Donald Trump nga desisyonan kung unsa ang himong lakang sa Iran sa mga musunod nga adlaw.
1: Alas 6:42 sa tumagdong business gibutyag ni Mr. Mario Lumibao, Regional Manager sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PICC Regional Office nga 6.5 billion kapasong gain karong nga pondong ng tuwiga. Mati ni Lumibao nga pondong gigahin alang sa tracing ang mga regional offices sa tibuok na sorry para sa mga programa. Lagip din ang libreng insurance sa mga mag-uba o mundanggat, batok, bagyo, dangan o kalabidad para maproteksyonan ang panginabuyan sa mga agriculture stakeholders.
2: Ang PCIC po ay isang government corporation, ano? At ang mandato po nito ay magbigay ng insurance protection sa ating mga magsasaka, sa ating mga maliliit na magsasaka, no? At mangingisda, sa mga subsistence farmer po to, laban sa pagkalugi dulot ng mga kalamidad, peste at sakit, ano po. At ito po ay pinoponduhan ng ating gobyerno sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Yearly, may pondo po na 4.5 billion para sa buong Pilipinas para maging libre po. Instead na magbayad ng prima ang ating mga magsasaka at mangisda, ay ang gobyerno ang nag-subsidize, fully subsidize. Hindi na sila magbabayad. Ano? Yun po yung naging programa ng ating gobyerno ngayon. So, 4.5 billion yearly, pero ngayong taon po na to ay binigyan kami ng pondo na 6.5 billion para sa buong Pilipinas po. We have 13 regional offices all over the country po.
1: Pamahayag ito ni Mario Lumibao, Regional Manager sa PCIC Regional Office 2. Samta sa Forex Suite, sa kasdalang balor karon, 62 pesos, 33 centavos. Krasyon dollar, 44 pesos, 84 centavos, sukong dollar, 7 pesos, 99 centavos. Tilin dollar, 44 pesos, 45 centavos, 7 dollar. Oro peso, 97 centavos, 41.4 centavos. Euro, 71 pesos, 91 centavos. O karon sa Magnum Entertainment.
0: Proud parents sila si Aga Mulak ug Charlene Gonzalez Mulak sa anak nga si Atasha. Human sa malampusong opening night sa musical nga Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Musical sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Gitambagaan nila ni Aga o Charlene si Atasha nga dili tumpangan ang mga pagpang-bash kaniya sa social media. Kini kalabot sa pagdala niini sa main character isip Annie Batong Bakal nga normal lang sa industriya nga dunay wala mahimuot. Samtang sa mga bash sure nag-ingon ng aktor nga nagtrabaho lang yung bata.
3: Nakita ko kasi lahat ng hard work na pinagdaanan niya in preparation for the show and the love and the passion that she put into this project and of course the family that they created.
4: Well, I'll be honest, you know, sa mga tumira sa kanya noong una talaga. Sabi ko, huwag mo na lang pansinin, di ba? Ganun talaga eh. Malaking show ang gagawin mo. And Just work. At sa inyo naman, ng mga nanira sa kanya, galing sa isang ama po, eh, nagtatrabaho lang yung bata, di ba? Wala namang pinagyayabang. Gusto lang maghanap buhay. Gusto gumawa ng show. Ayan, panoorin niyo po.
0: Ang pamahayag nila ni Charlene Gonzalez sa Mulak o Aga Mulak, kalabot sa ilang anak nga si Atasha Mulak.
1: O karon sa mga sports andam si kanin national team member JB Alapag gunatagan sa gayon nga mahimong kabayan sa coaching staff sa Gilas Pilipinas. Mato ni Alapag nga ana sa kabut sa samaang basketball sa Pilipinas kun SBP ang pagdesisyon taas na ang kasinatian ni Alapag sa coaching kun din mahimong kabayan usab kini sa coaching staff sa Sacramento Kings sa NBA sa 2021 sa Summer League na himong assistant coach sa G League team sa Stockton Kings gawas dinhi NBA Player Development Coach usab kini sa 2023 samtang mibalik sa Alapag sa Pilipinas na imong coach karon sa NLEX Road Warriors. Inyo nabati atong Magnum Morning News karon sa itong headline review. Bagong lokal, Dr. Keno Ayan Muralde, 7% na pahimagno sa publiko nga magkapatay ang rabies sa Iring o Giro. Magnum National Legal Network for Truthful Election gi-question na posibleng postponement sa BSKE nga itakta sa November 2026. Magnum International UN na balaka sa hagit nga giatubang karon sa mga katawan sa Yemen tungod sa nabarayong kagubot. Magnum Business 6.5 billion pesos nga gihinga pondo sa PCIC ning tuiga para sa programa sa mga mag-uuma og mananagat. Magnum Entertainment Agamulak, gidipinsan ang anak nga si Atasha batok sa mga bashers. Magnum Sports kani national team member Jimmy Alabag, andam nga mahimong kabahin sa coaching staff sa Gilas, Pilipinas. Hadrug ba, alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
0: Ug Magnum Angie Alsado.
1: Sa usa ka gawas ng katiring ban, katawan ng labing gamhanan, managlahay man ang baruganan o sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:47.
6: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Matungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
1: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants, from day one to toddler, i-continue mo.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training.
11: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality.
10: Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Let's go. With
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy
1: breathable panty liners for everywhere confidence.
14: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: So, Ranita, napad po pong tuhog, sakita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhog. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong litson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
14: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron malikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? optimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Pili ang labing kaayong suplemento sa vitamin D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation, kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Ang Hays, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas? Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask. Mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo. Pugaa og itabon kini sa ilong og baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana og pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita og sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayi ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyang lugar. Ani ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
20: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban mga gases. At ang later, maglaro na ni mo ang aso, ayaw na gamat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero, kung di pa ni mo maglaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas, you just wear a face mask, well-fitted face mask. exacto yun yung mong gamiton, katod yung N95. So, that's the best na kuha niya imong i-wear. Although, sakit na siya, pumadugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka, sa ka-layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na na ano or kanang sensitive. For example, si kaming mga asthmatic or allergy. Nga sakalan mo sa asthma, allergy, magkakang mo trigger. So, muna nga, magbikay din sila. Nga, kung may mo, dinat lang sila sulot sa ilang nilay. Close na nito ilang mga dita na mga aron na depikay sulot ang mga
0: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
21: Yahoo!
0: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
22: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
23: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
22: Ha? Nga naman?
23: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
22: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede na tumakuha sa kainit sa panahon? Aniya si Dr. Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
1: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas. Kaya ang inyong hili man lang sa dehydration, nagdala. Nasa kani sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga, dili lang ang high risk sa dehydration, kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue, kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stack, mangayon kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stack man ang atong mga katawhan, labi na gayon dito sa kabarangayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So, ang tendensiya, no, dili nila ma-stack ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan sa pagsulod gayod, tan-aon kung ang mga tubig nga gistak nato, no, limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayon para dili mga mangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa dengue. Ang stacking sa tubig, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan istakan sa tubig nga mainom. No, limpyo.
2: Limpyo.
1: Gawas ni ana, magnumjun kinahanglan kung ipabukal gayud nato. 30 minutes na pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayon nato mainom para luwas kita sa sakit nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoida, makapaton ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdom hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaog Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Oras sa alas 7 Jesse, kamatagon, may haigsoon, kumusta may buntag. Welcome sa itong Magnum News Express. Karong adlaw sa Tiyembre 20, itong 2026, adlaw ang Domingo. O garon sa atong mga headlines. Sa Magnum Lokal, duha patay, samtang usa sa Maran, human magbangga o sa kabas, o motorsiklo sa Balingasag, Misamis Oriental. Magnum National, Senate President Sherwin Gatchalian, may klaro nga wala siyang huna-huna, nga muhulip kang VP Sara Duterte, kung kini mapalagpot sa iyang pwesto. Magnum International, Pakistan, Saudi Arabia ug Turkey na may patuman og defense pact tungod sa nagpagpang-atake sa militanteng Houthi sa Yemen. Magnum Business, DOE, padayon ang pagmugna og mga policy recommendation aron maminusan ang epekto sa padayong pagsaka sa petrolyo sa mga konsumidor. Magnum Entertainment, actress Moira De La Torre, kuna actress singer Moira De La Torre mapasalmaton taliwala sa mga nagiang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Magnum Sports, New York Knicks guard Jordan Clarkson nagpareyag sa kaandam nga subling mahimong kabahin sa Gilas, Pilipinas.
4: Magnum News Express.
2: Mayong buntag, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Eileen Acurin
5: ug Magnum Angie Alsado.
2: O karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Patay ang duha ka lalaki samtang usang talandugon ang kahimtang. Human magbangga ang RTMI bus og motorsiklo sa barangay Lindangaw, Balingasag, Misamis Oriental. Nilang biktimang patay nga si Jello Gonzaga, 18 anyos, kinsa driver sa motorsiklo ug ang angkas ining sa Ryan De La Cruz samtang nailawsab ang driver sa bus nga si Chim Roquite. Mato ni Police Lieutenant Cornelio Irades, Deputy Station Kakun, Deputy Chief sa Balingasag Municipal Police Station, nga nagbiyahe sa maraglahing direksyon ang motorsiklo bus dihang kini nagkabangga.
6: Duna tay kanang road crash incident nga nahitabo dito sa barangay National Highway sa barangay Lindangaw, biyagi sa atbang sa bus terminal kanilang interest pito diya, ma'am.
2: Mm-hmm.
6: Yeah, this is involving rural bus kang sa Basilor, ma'am, ba? Kining tinglong nila, ma'am?
2: Yes, sir.
6: Tinglong. Doon na yung nagdala sa na yung plaka nga 5232.
2: Mm-hmm.
6: Yeah. This is involving, ma'am, kaning kwan na siya, ma'am, kaning ang isa ka vehicle, motorcycle. So, they are traveling at opposite direction din. Pag-abot nila na tungod sa kwan, ma'am, sa entrance sa among bus terminal sa Balingasag. Mm-hmm. Ini si Kuan, ma'am, ini si King Lu, ma'am, ang driver ani si Chim Roquete Kinlo, 55 anyos, ma'am, minyo saka lumulupyo niya sa Wakat Barubo Surigao del Sur.
2: Mm-hmm.
6: Sayang pagmaniho, ma'am, pasulod siya sa Kuan sa bus terminal. Wala damha, ma'am, nga diagit sila nagkulay, ma'am, sa National Highway. Nagbangga sila. Mm. Ka motor single nga motor star, ma'am.
2: Okay, sir. Mm.
6: Kuha na sila, tulo ka book sila na isa ka driver o duha na sila, duha ka bus riders.
2: Mm-hmm. Tapos,
6: wala damha, ma'am. Nahitabo dito ang usa ka serious nga kuan. Matawag na to serious, ma'am, kay grabe nga mga nga injury ang ilang na sustain.
2: Oo.
6: Gani. Ang driver, ma'am, ug usa ka angkas. To be specific, ang ngalan sa driver si sa motor star na motor, si Jello Gonzaga Mendoza.
2: Oh, yes.
6: Basta pa ni siya, ma'am, 18 anyos.
2: Okay.
6: Unya na pero na po niya si living partner.
2: Okay, sir.
6: Unya ang iyang angkas nga isa si Kuan Ryan De La Cruz kasama.
2: Oo.
6: Sila ba edad ani aprang tanong edad? Kasama. Ang isa ka uban, ma'am, Kuan na refer siya sa Kuan, ma'am, sa NMMC.
2: Okay, naandere.
6: Pero nasa dito si seryoso po ito nga injury yung na-sustain po dito.
2: Unsa, sir, kanang unsa kusog-kusog ang dagan ang motorcycle, sir, kay og palik, di ba kanang sudlonon man ang bus terminal da sa Balingasag, sir, no?
6: Kwan ma'am, kaning pasimang siya ma'am. Pasimang siya, mga 50 meters siguro siya sa National Highway.
2: Mm-mm.
6: Pero kaning itabo ma'am, nagilin siya sa National Highway.
2: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Cornelio Edades, Deputy Chief sa Balingasag Municipal Police Station.
5: Nang hinaot si Nomfit Dransco, President o CEO Lisminda Esquidal, nga masabtan sa national o lokal nga pangagamanan ang sitwasyon karon sa Transport Group tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Maton ni Esquidal nga dili lang sila ang maapektuhan ini, apan lakip na ang mga commuter.
7: Pinaot po unta no atong local ug national government makasabot unta sa among sitwasyon karon sa transport tungod kay dili lang kami ang maproblemahan, dili lang kami ang maapektuhan, kun nila appeal ang riding public. So hinaot po unta masabtan nila ko unsa ang naa sa among kasing-kasing karon. Hopefully nga no natay makuha nga positive result gikan sa Manila sa atong pagbisita dito.
5: Ang pamahayag ni Nomfit Transco President ug CEO Lisminda Esquidal.
2: Parahin ang paningkamot karon sa bota ni Deputy Speaker ng Misamis Unitas 2nd District Congressman Bambi Imano aron mapunduhan ng flood control sa ilang sa ikarong distrito sa Lalawigan. Kinaman mabot sa 4 bilyon pesos ang nawala ng pundo sa 2nd District. Matod ni Matt Valliser, Chief of Staff sa Kongresisa nga sa pagkakaroon ang dredging sa Taguluan River. Una ang himuon samtang wala pa'y pundo alang sa flood control projects.
8: Kaningkamot kita sa 2027 nga magapundo, no? Pero wala gila. Karon dito manggod, ang karang flood control na issue, no? May inyong tanawon, nasiguraduan, balik bigil ang mga pundo sa control. Muna nga, nangita tagla ito maagi. Pero kaningkamot yapon kita sa pagkuha o pagsungkit ng mga pundo. Kung adunay available na nga pundo para ani nga samtang, kini nga kasamtangan nga flood control. Muna nangkamot si Deputy Speaker Bambi Imano kung pwede makakasama kwa siya og pundo pero option nga gi-provide sa DPWH ang dredging sa Taguluan River boy buhaton in the meantime nga wala ang permanent infrastructure sama sa flood control.
2: Ang pamahayag ni Matt Valliser, Chief of Staff ni Deputy Speaker ug Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano.
5: Gibot yag sa City Health Office kun CHO nga aduna sila ay ginahimo nga lecture alang sa mga mangayog tambal sa health center. Kini ilabi na sa isgutanan sa aktres kung sa stress kung unsaon pagmanage niini. Mato ni CHO Dr. Rachel Dabadilla nga dili lang sa mga batanon mas sinatian ang mong balatian kung dili lakip na usab sa mga hamtong nga nanginahanglan uga pagtagal.
9: Kakahitabo din na sa health center, naana sila time, no, kasagalan yun, Thursday sa hapon. Din na sa migahatag mga lectures sa kanang how to kanang manage stress. No, kay karun bitaw, kanang ang stress, dili lang baya sa mga bata. Ang mga tigulang kaka-stressed baya. Labi na yun kung wala na sila yung partner. Tunod, kung wala yung partner, wala na sila yung mga anak, nga minyo na, nanay mga ilang kaugalingon ng mga pamilya. So, stressful sad baya kung matigulang na ka.
5: Ang pamahayag ni City Health Officer Dr. Rachel Dabadilla.
2: Ukarang sa atong Magnum Road Hunter. Sa atong Magnum Road Hunter, atong duwaton ang live report. So taon na ito ang dagan sa trapiko o kahimtang pod sa panahon. Diya sa may CM Recto Limkit Kay Drive sa balita o servisyo ni si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
10: Live the ground diriyo sa may CM Recto Limkit Kay Drive. Diin na ni panahon na magdaba. Aili na to nga namatigdan no nga walay angay kabalakan sa student diri sa Maya CM Rec tungod kay laos pa andago sa trapiko samtang diri sa Melinkit kay drive dugot bulog ya dunay fundra nga gipahigayon adunay portion ni ini ang sa Maya right side kung atubang kadiri sa USTP mo ilang gisirado nga nahimo nga two-way no ang kinilugan na sa left side diin na katunga gusto mo sulod po diri sa Melinkit kay makahimo magyapon sila no sa pagaluso tungod bulog kay di mo kay tatong dagan po ang mga sakyan ni ini parahuna so dili pa makapektar sa dagan sa trapiko ang diskusyon sa Japan nga ila hapon nga gipahigayon diri mismo sa area nga hantud ni panahuna wa paghihapon na tapos so wala nang tinamatigdan pud yung mga runners pero aduna paghihapon na yung mga signage po nila dinhi nga dili pud no nga makalahutay pa ang pipila pud yung mga sakyanan pasulod pud dinhi sa may right side no sa iskutan po lugar nga mao nga dalan nuno tani ini sa iskutan po ng panahon karon magduma Aileen na ito nga namatigdan karon nga naam na kahayag ni Haring Adlaw apat ako po lagi sa baga na haze nga ito po lugar nga namatigdan na niini po nga panahon na medyo nakatabon medyo magduma Aileen no so ang kainit sa panahon dili higit lugar maka Pekta po sa panit, dili po taong maka sinunta ikay grabing kaigang tungod po lagi. Kinatabunan ni ini pong haze na iskutan po nga Init ni hari nga adlaw, ni ini po nga orasa, pero hinungon na walang sinamatigdan po ni mga sinyales, baka magulan, o mga pagdagong, baka no, sa kawanangan, gali lang no, baga lang yun ang atong haze. Ito po nga matigda na presensya ni ini, karo nga sayo sa kabutagon. Gikan diri sa maya, CM Recto, Limkit Kaya Drive. Sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa may taong sirbusyo, Magdum Radio.
4: Magnum Road Hunter!
5: Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kan EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayana de Oro anaa sa 140 PM 2.5 AQI o unhealthy for sensitive groups, samtang sa Iligana City nga station anaa sa 229 PM 2.5 AQI nga nagpasabot nga acutely unhealthy, o sa Taguluan station acutely unhealthy usab nga nagtala sa 226 PM 2.5 AQI. Samtang sa City Health Office, nagpahinumdum sila ngadto sa publiko nga mag-amping umuhimo sa gikinhanglan mga lakang aroma panalipdan ng kaugalingon batok sa epekto sa haze o dili maayong kalidad nga hangin. Likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze. O limitahi ang paggawas panahon sa uto hangtod sa hapon. Gikinhanglan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na ang mga bata, tigulang mabdos o gadunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob o gustong mask, mas maayo kung N95 kung magawas mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Siraan ang mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin. Aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit og electric fan o air purifier kung aduna aron na makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay. Paginom og igo nga tubig o pagkaon sa masustansyang pagkaon aron mapaligon ang panlawas o respiratory system o magpabilin nga updated sa opisyal ng mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNR-EMB, o uwan pa ang hingtungdan ng ahensya sa gobyerno.
2: Huwag ka rin sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert!
2: Naasa pikas linya si Sir Christian Emmanuel, ang weather forecaster sa pag-asa. Sir Christian, maing buntag.
11: Ayong buntag, ma'am. Gusto sa itong mga kuping pagpaminaw. Para pa itong latest weather forecast, karong buntag. Ang tibuok tapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-uom nga tunan sa mapanganurong na kalangitan, inubanan sa patak-patak na pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Hiningato sa kasarangan ng hangin ang magagikan sa habagatan nga tunan sa habagatan kasadpang direksyon, ugang kadagatan sa hiningato sa kasarangan ang pagbalud. Atong temperatura posible nagre-range ng 28 to 34 degrees Celsius. Atong heat index posibleng umabot ng 39 degrees Celsius. Atong adlaw ay musalop ng alas 5.39 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7.23 sa buntag. Higa na sa buhatan sa pag-asa di team Lugan ng El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel. Daghang salamat.
2: Daghang salamat, Sir Christian Emmanuel, sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert!
2: O karang sa itong Magnum News of the Week.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong panghitabo sa milabayng simana.
2: Niyatong City Emery 13-2026 adong Domingo sa mga adlaw subling giagat sa City Psychosocial Unit sa CSWD ang mga individual nga nakasinatig mental health problem sa pagdangop sa ilang buhatan. Mato ni CSWD Psychosocial Unit Head Rio Rosal Baliling na 24/7 nga bukas ang ilang helpline o pwede usab nga personal nga modalikit sa ilang buhatan aron sila matabangan.
12: Ang ato ang CSWD, Psychosocial Unit, na atay 24/7 nga mental health line. So this is a very much accessible na to nga service because you don't have to go to the office. No, if you feel like naasa kakuyaw ang imuhang sitwasyon karon because you're at risk no of harm sa imuhang self or emotion, heightened kaayo ang imuhang emotion, you can just call us. And that is 24/7. So you can start calling sa ato ang 0970-039-2709 or naapod ang ato ang Facebook page CSWD CDO Psychosocial para sa mga dugang pang mga information. So basically, ang ato agyot is free na mental health service para sa tanan. Naatay hotline, naapod kay kaning walk-in na kung gusto og face-to-face. So pwede git kaayo. Coordinate lang tadaan sa ato ang number kay para makasabot ta sa schedule. Or sometimes ang uban gali, mo ana ra sa office magpa-session karon. So we also make that arrangement.
2: Ang pamahayag ni CSWD Psychosocial Unit Head Rio Rosal Baliling.
5: Sa maong adlaw gipang himakak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gawali ka matuuran nga stage ang drama o stage drama ang pag-arasto sa yung igagaw nga si Kani House Speaker Martin Romualdez. Mato ni Marcos nga seryoso ang mga gihimong lakang sa gobyerno o dili himo-himo lang. Hisayran ka na arasto si Romualdez umanag issue ang Sandigan Bayan nag-warrant alang sa 7.4 billion na pesos plunder case nga gipasaka sa ombudsman batok kaniya.
13: Oh God, you talk to him and see if he feels, if he agrees with you. I don't think, of course, but this is political, right? It's not really a comment on what's happening. It's not really a belief that it is in fact drama. It's kind of may masabi, kailangan may masabi para insultuhin ka or to put you down or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin basically pinapatunay nila ng wala kang kwentang tao. So they have to say that. So that's what they're saying. They're not commenting about that's not a comment on the procedures of court. It's just another attack. We get them a lot.
5: Ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Magnum News of the Week.
2: City Amare 14 adlong Lunes ing adlaw nagpabiling malinaw ug walay hulgang seguridad sa Cagayan de Oro bisan pa man ug adunay mga gubot sa silingang rehiyon. Matud ni Concejal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa konseho, nga nagparayan ang kapulisan ug kasundaluhan sa pagbuhat sa ilang mandato aron masiguro ang kahusay ug kalinaw sa dakbayan.
14: Alis sa Diyos sa atong normal ang atong gamitang karon sa Cagayan de Oro. Meaning, walay threat sa gawas ba kini mga CTG, Komunista Terrorist Group, o mga pinagkaroon nga yung mga sa atong mga dissidents ato, kanang mga silingan diya sa Lanao o sa Tabato. Isang election to office, wala tay threat din sa Cagayan de Oro. Sa police pod, atong inabi ang director de Oro. So normal ta, peaceful ang Cagayan de Oro.
2: Ang pamahayag ni Concejal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Syudad.
5: Sa maong adlaw gipaubos sa Comelec Control, ang Cotabato City tungod sa nagkaraang insidente sa pagbumusil sa makasaysayanon nga parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kanbarm. Mato ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga dunay init nga panagbangi ang supporters sa nagkaraang partido kung asa uno mang patay samtang 16 sa Sabang Samdan, samtang dunay usa ka lugar nga gipahunong ang eleksyon tungod kay nakitaan sa pre-shaded nga mga balota.
15: Mga lumalabas po yung ating casualty, 6 at 15 yung ating sugatan. Yung pong pang 16 yung mismo may daladala ng explosive device. Kung kaya naman ang Cotabato City, kaagad nagay natin under Comelec Control. Nag-designate kaagad tayo ng administrator na kung saan direct yung responsible sa Commission and Bank. At meron din po tayong diniklara ang isang bayan dyan po sa Basila naman. Hindi dahil sa kabuluhan, kundi dahil sa nadiskubre namin kaya nagkaroon ng pre-shading ng mga balota sa Maluso. Basilan po yan. Kung kaya diniklara natin, yung mga presinto na merong mga pre-shaded ballots, 36 po.
5: Ang pamahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia.
2: City Amare 15, adlaw Martes, ning adlaw gibutyag ni CDO Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Daguta nga nagpabilin og way pagsaka karon ang presyo sa bugas sa kamerkaduhan sa Dakbayan. Mato ni Daguta nga ganis sa pagkakaroon, doon na nay bugas nga mapalit sa kapig 40 pesos ang matag kilo.
16: Still yung magyapon kay ang mga presyo karon og musulod ka sa merkado sa Kugon. Dagan may mong makita nga below 50. Gani ang ikuan sa di sa una, kinanlan na agay 50. Pero pagkakaroon suruhin ka, dagan may makita nga below sa 50 ang kilo. Apoy above sa 50. So sa atong tanaw, wala pag itingali musaka. Pero kung tinawon magiging ilang paglantaw nga musaka, base lang. Dili pa karon. Ako magiging ang imong makita na suruh sa merkado below 50.
2: Ang pamahayag ni CDO Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Daguta.
5: Sa mga adlang gikumpirmar ni Punong Barangay Julito o si Mara sa lapasan ni syudad nga dunay nagpositibo sa gipahigayon nga drug test sa mga personahe sa barangay. Kinialayon sa kampanya sa drug-free workplace. Mato di Oximer nga dili siya makatuong nga nalambigit sa ilegal nga droga ang pipila ka mga trabahante sa barangay. Hinundi pa ubos sila sa barangay drug rehabilitation program apan kung dili sila mo kooperar, induso ang ilang pangalan ngadto sa watchlist sa Pidayag PNP.
17: Actually, gipaabot pa ang second batch kay during that time sa pag-schedule, medyo naamay uban nga naka-leave. So pagbalik atong Monday man nagguan, then pagka-Wednesday nag-adto sila. So giulatan na mo ang para madungan ang result. Nag-mag-meeting, may kinami implementation karong Friday. uban ang PDEA o katong kapulisan para gayod nga align gyapon sa requirements sa drug-free workplace. Naa. Pag-inaagit siya. Amo silang isulod sa program sa barangay nga level sa CBDRP. Mahitabo nga gahit sila o bilis lang mag-cooperate, muna ito nga time i-submit na mo ang ilang mga ngala dito sa watch list sa PDEA o sa police. Ana ay mga pipilang karaan na po uban nga baguhay pa nga medyo di ko katuo na nga amo silang i-evaluate unsay mga hinungdan. So, mauman na nga itong mga proseso nga itong tukion unsay yung mga rason nga nung nasulod sila.
5: Ang pamahayag ni po ng barangay Jolito Oxmer sa barangay Lapasan ng siyudad.
18: Magnum News of the Week.
2: City of Maray disisays at ang Miyerkules ning adlaw na palgang patay ng usa ka masusong gituoang gipanganak ug gilabay lamang daplin sa dalan sa Block 4 Lot 35 Villa Trinitas Bugon ning siyudad. Mato ni Marcel Madridano, nakakita sa masusong nga nagbasok siya dihang nakatimaho og dili maayo. Apan sa ilang paglantaw mao ay nakita nga nagkulob ang batang nagkulob ug gituoang gipakuha og gilabay sa maong lugar.
19: Nagbasok mi tas tingala ko baho, ako nagsimot-simot sad ko kay baho kayo. So di man ko kaanto suog baso kay baho man, nangay ko kaanti og silhig og daspan. Kaya akong kuhaon kay basig iro. Tana ko, kuha na ko, ilaga siguro ni okay. Kuhaon, kuha na ko, ilaga. Pagtanaw dahil, pagbutang na mo, dami aning hag, kuhaon, kalsada. Te, bata man. Duwang kabok te, luka mo, bata te, bata. Ay, gawas yan te. Pagto siya sa mga silingan niya. Pagtanaw nila, bata dyan. Bata yun te. Ito siya. Ako kay inahan mang yun ko. Kato siya nga bata. Gumawasay na gito siya. Bagid akong kuanay na gito siya. Nga naman, tambo. Kompleto na. Nanay pusod, nanay itlog, nanay ote, nanay siya dalunggan, ba niya. Naguba lang yang diri. Guba yang utok ko. Akong kuan, kay nakakulob man siya pag kuha na ako. Kay, pagdaspan ako, ang forma sa bata, kulob. Di anak dito. Wala sa may nakabasok na manimahos lang.
2: Ang pamahayag sa nakakita sa patayng lawas sa masusungat si Maricel Madridano.
5: Sa susamang adlaw, gikumpirmar ni punong barangay Spencer Cailing sa barangay Bugon ng atong syudad nga muabot sa kapig 90 ka mga panimalay sa ilang barangay ang nasudlan sa tubig baha. Matod ni Cailing nga dunay pipila ka mga miabot pagyod sa hawak ang ilawom sa tubig. Tungod ini nangita sila pumaagi nga mahatagan sa temporaryong solusyon ang problema sa baha sa ilang barangay.
20: Ang atong estimate no sa ako lang ang number of estimated mga possible nakasulod ta sa mga 90 plus siguro ka mga balay. Ang 90 is mga ubos sa tuhod and then naadwisad sa area nga taman sa hawak napot sa mga area kana nga mga level. Actually kalit jud sir. Actually most of the time maod jud ni and actually naanatay duha ka drainage project para dugang ana. Galit nakita na ko kung magbase lang ta sa 5 years development plan kung nag-expect tag drainage so it takes a lot of time. Nangayo jud ko sa buhatan sa akong second district no Congressman Rufus Rodriguez ani na pod ang mga electrical og architect engineer og katong engineer jud nga nagbutang ta og duha ka mega pump station. So bali kung asa to ang lower level. So ang trabaho ni Mega Pump Station is magbugas sa tubig pagawas sa riverside ug paingon dito sa dagat.
5: Ang pamahayag ni punong barangay Spencer Cailing sa barangay Bugon ni atong siyudad.
2: Sa susamang adlaw gibutyag sa Police Regional Office kon Pro Tem nga luwas ang 901 ka mga personahe gikan sa rehiyon nga gipadala sa BARM parliamentary elections. Kinuman kapig 380 ang silbing special electoral boards og 459 ang security samtang uban support unit. Mato ni Police Major Joe Navarro tigpamapa sa Pro Tem nga panay lang koordinasyon sa mga personahe sa pagsiguro sa ilang kaluwasan.
21: As part of the moral and welfare no sa ato ang programa sa PNP aduna gina ay mga paghatag og somehow makapataas makapaboost sa moral sa ato ang mga personnel because this is an extra sacrifice no nga gihatag nila extended beyond the borders of Region 10 nakapadulong na gid sila sa Lanao del Sur so definitely ang atong regional director very particular siya when it comes to the moral and welfare of our personnel at kaduna gid kita part no sa mga programa nga mga i-apply nato no nga mga pamaagi para po ang ilang moral and welfare is maboost no kay it should be rewarded ang ilang sakripisyo.
2: Ang pamahayag ni Police Major Joe Navarro tigpamaba sa PNP Region 10.
18: Magnum News of the Week.
5: City Amaray 17 adlaw Huwebes ing adlaw na palgang way kinabuyang usa ka lalaki human giingong na depressed tungod sa gihambing balatian. Gilang biktima si Gaudencio, 19 anyos nga taga Santa Cruz sa Galwani sa Amis Oriental. Subay sa report nagka-text pa kini sa iyang igsuon sa El Salvador City nga di na niini magwantang kasakit sa iyang tiyan. Apan gilayeng maatiman sa iyang igsuon kay nagpa-prenatal sa iyang asawa. Yung dalon na kini kani adto sa hospital pero ang biktima mismo ang dili magpatambal. Nadiskubrehan usab ang pagunos ni sa kinabuhi sa biktima hon sa pagpaniudto sa ilang kusina. Gidala pa sa St. Paul Hospital sa Taguluan apan nakabsa na kini sa iyang kinabuhi. Dugtong ini dunay 24/7 mental helpline sa para matabangan sa mga professional nga gibating depression. Mahimo ka mong mo-contact sa 0975-608-7522, sa 0970-0392709 o sa 0905-203-3510. Samtang sa psychoeducation, pwede ka mong mo-contact 0945-6422-794.
1: Sa susamang adlaw gikong Bermar sa Cagayan de Oro Fire District and CUFD nga gibuhian si Delmore Navarro ang suspect kinsa miingangkon nga siya ang nagsulog sa panimalay sa kanhi ka relasyon nga milamoy usab sa daghang mga Pinoyanan sa Santa Cruz do sa lapasaning atong syudad. Matod na FO2 kini Nicole Reyes, District Investigator sa CUFD nga kinitungod sa kakuwangon sa ebidensya diin dili lamang mahimo ang pag-angkon sa akusado nga wala sa korte ang basihan.
3: Tinuod nga gipagawas ang suspitsado pero dibut pasabot nga wala na siya giatubang nga kaso. Subli sa iya giingon nga pamahayag nga naay pag-angkon nga yang gituyo ang pagsunog ay pagsunog nga may tabo. Kini siya gibuhat rin siya pinagi sa extrajudicial confession. Dili siya valid dito sa court kay outside.

0: Hot Pursuit para i-inquest.
1: Ang pumahayag na FOTO key Nicole Reyes, District Investigator sa CUFD.
2: Sa susama mga tawag ipaimbisgahan na sa Nimi Samens Oriental Provincial Jail kon MOPJ OIC Warden Retired Police Major Rogelio Labor ang mareklamo batok sa mga personahe sa ilang buhatan. Lakip na nini ang aligasyon nga gapang kuhaon ng dalang pagkaon sa mga dalaw. Gipasagdaan ang nga mag-inom ang mga jail guards ug labaw sa tanan ipagawas ang mga babaeng pineriso pasayawon dayon abusuhon mato ni Labor nga posibleng imposibleng mahitabo kini tud kay matag adlaw man gina-review ang CCTV sa pasilidad aron makita ang kalihukan sa tanan. Hinoon gipasalig niini nga hatagan sa patas ng imbestigasyon ang naisgutang reklamo.
3: Investigate nako dayon dili ga review man gud mi sa CCTV dayon kanang gingon na blind spot sa area sa CCTV. Tanan area niya is makuber mangyod. Kung kanang gingon na blind spot, ang agyanan na naagap yung CCTV, so matris gapo na to kung nangunulod sila, asa sila ng padulong. Dayon, hapon na na, nakalockdown naman na ang mga jail na to. Dahil ang gawit sa yabi na is team leader. And wala na pwede ma-request na masikin sana magpagawas o priso. Kay in-instruction na dayon kung naaigawas, magikan ng mga yung kinakiran sa ako. So, kung tanan ng ipangkuhan, so I will pamistigaan ako. Then, dili na mo itolerate na ng mga binuhatan kung ang kaso makita na mo sa investigasyon. Pero, be assured na akong tagaana o investigasyon na patas.
2: Ang pamahayag ni MOPJ Jail Warden Retired Police Major Rogelio Labor.
4: Magnum News of the Week.
2: City Amory 18, adlong Biyernes ng adlaw magparaing gapon sa ilang pagpanganda ng Comelec Region 10 alang sa eleksyon karong Nobyembre ng tuiga. Kinilabi na ang sugda na sa City Amory 28 ang filing sa Certificate of Candidacy. Mato ni Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay na kinalang di sa mahunong sa preparasyon aron sila dili makuratan kung ugaling mahinayon man ang piliay.
5: Kita tanan nagpadayon no as instructed by the chairman. Kapadayon ang atong preparasyon para sa eleksyon, no? Dili man ta pwedeng muundang sa atong preparasyon, no? Daghan mang kaning factors ani, not only kung mapirmahan sa presidente, but if dunay mo question ana before the Supreme Court, unya ma-declare na siya og ang constitutional, ang commission on elections anon mao'y ma-problema. Kung i-direct ta sa Supreme Court later on nga i-conduct yun ang election, unya nihunong na ta sa atong preparasyon sa election, kami na nooy sa maingnan sa Supreme Court nga, oh, abi na ko, kuhan kay mo, preparado mo, wa man lagi.
2: Ang pamahayag ni Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay.
1: Sa parehong adlaw, gipalaman sa mga municipal police station sa South Cotabato ang investigasyon sa shooting incident nga tulo ang patay samtang unumang samdan sa mga National High School sa mga South Cotabato. Kini subay sa pahayag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD na paday ng koordinasyon sa DSWD sa LGU sa mga ug sa tunghaan alang sa suporta sa mga bata ug pamilyang biktima sa insidente. Naghatag ang DSWD social worker sa psychological first aid ug psychosocial support sa lugar. Samtang gibutyag ni South Cotabato Governor Renato Tamayo Jr. nga isolated ang kaso o giparikamutan nga dili na masubli pa ang maong nahitabo.
6: Isolated naman ang kaso. Pag na-desisyon naman, ari si Sir Balala, siyempre nga ito niyong mga kapulisan. Na-desisyon naman, yung ipapauli na kagay na ang mga kabataan diri sa eskwelahan para makontrol lang ang mga emosyon sa mga bata. Ang ipasugat naman sa mga ginikanan ay kinuha na ng mga magulang yung mga bata, no? Sa ngayon, manatili lamang tayong kalmado. Alam ko, mabigat ito sa munisipyo ng Banga at sa mga magulang na andito, pero talagang wala tayong choice kundi pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. Sa ngayon, nasa isolated na ang kaso. So sa ngayon, hindi pa naibigay yung final na investigation report, pero base sa aming nakita at narinig dito, lima ang affected na mga kabataan. Apat ang naging biktima at isa yung suspect. Ang suspect ay nabaril rin ng kanyang sarili after na binaril niya yung apat. So ngayon ay andun lahat sa ospital, pero medyo delikado ang kalagayan ng mga iilan sa kanila. Ang initial lamang na aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan.

0: pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito.
1: Ang pamahayag ni South Cotabato Governor Renatod Tumayo Jr.
2: Magnum News of the Week.
3: CTMRD si Nuabe, kagapong adlaw Sabado, gagapong adlaw may ulbo ang kalayo sa Saka Panimaladya sa Phase 1 NHA Kauswaga ni Syurad. Kinigipanagyan ni Attorney Abdul Jabbar, apan caretaker lamang ang nagpuyo. Mato ni FO1 Mark Carlo Lamdagan, investigator sa Kauswaga Fire Station nga sa ilang investigasyon, giangkon sa caretaker nga posibleng ang napasagdan niyang katul ang hinungdan sa sunog.
4: According sa atuang caretaker, kaning maong residential fire, ang hinungdan daw is ang iyang napasagdan nga katol. Wala na niya nabantayan, nagtuo siya nga napalong na niya ang tanang katol. Pila ka mga minuto or duol daw oras, naningala siya kaya nana daw nagpakapaka sa rooftop ang panimalay nga iyang gibantayan. Paglingi niya, dako na sab ang sa mga kaugahon sa kahoy nga nasa roof mo po hinungdan nga di ko yanap dali ang maong kalayo. Luckily, ang atuang station is duol ra sa naimutangan nga residential fire. So naalang tayo mga more or less nga firefighting operation to 6 minutes. So inanarigsab kadali kapag gang nato ang kalayo.
3: Ang pamahayag ni FO1 Mark Carlo Lamdagan, investigator sa Kauswagan Fire Station.
1: Sa parehong adlaw, ang gituang bungo o kalabera sa usa ka tao sa barangay San Nicolas sa saan may samis orintal. Subis report sa kapulisan nga residente sa lugar ang nadiskubrihan ini kung diin wala na ang ubang parte sa lawas sa tao. Gilusad karoon ang search operation sa kapulisan kaabag ang BIPAT sa maong barangay aron makakita o mga ebidensya nga makatabang sa pag-ila sa maong biktima. Hisairan nga ni Adong Agosto 21 nito iga doon ay usa ka lalaki nga reported missing sa maong lugar apan mismo ang pamilya ini o kapulisan di pa makatumbok kung ang nanag-iyas maong bungo maong lalaki nga na missing. Sa pagkakaroon ng padayon ng investigasyon sa kapulisan, kalabot sa maong panghitabo.
2: Magnum News of the Week. Mga dagkong panghitabo sa milabayng simana.
3: Oras alas 7:44 sa Kabuntagon. Sa among pagbalik niyo, mabati ang dugang mga balita, mamati sa tag mga pahinomdom.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
10: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news! Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries! Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit pa imong ulo sa badlungon imong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Iquito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
14: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa Yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
17: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off all wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit number RXMR100233, series of 2026.
18: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
19: EQ pants, from day one to toddler, EQ continue mo.
20: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0911-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
22: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Oras, alas 7.52 sa Kabuntagon.
8: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
9: Magnum News Express.
7: Sa pagbarahin sa itong mga balita, karon sa detalye sa itong Magnum National. Diklaro ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala siyang huna-huna karon nga mo'y muhulib kang Vice President Sara Duterte kung kini ma-impeach sa pagka-vice presidente. Mato ni Gatchalian nga ang mahinungdanon kaniya karon maong trabaho ilabi na sa mga hagit nga gitubang sa nasud.
10: Actually, hindi ko nga iniisip yan. Importante lang sa akin yung trabaho, no? To finish as much as we can. Very challenging ang situation namin ngayon. But ang focus namin is really work. Kaya itong, if you notice, itong past few days, dami namin na pass ng mga treaties, mga batas, because yun ang direction talaga namin. Mga personal dealings natin, hindi natin makokontrol yan. Ikaw may personal dealings ka, ako may personal. Hindi mo makokontrol yung purse natin isa-isa.
11: Yeah.
10: Ang importante lang yung institution.
7: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
12: Gibutyag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga consistent ang suporta sa Komisyon sa Anti-Political Dynasty Law. Apan mato ni Garcia nga kinahanglan usab nga paspasan sa Kongreso ang pagpanabang sa balaod. Giduwang pa ni Garcia nga kinahanglan nga klaro o masiguro ang mahimong provision aron malikayan ang halapad nga interpretasyon sa COMELEC sa maunga pagpatuman.
13: Pamilya ay consistent na sumusuporta sa pagpapasa ng anti-political dynasty law sapagkat yan mismo yung mandato ng Korte Suprema, walang ifs, walang buts, wala namang pang-qualification. Kaya nga lamang ang aming naging panawagan sa Kongreso, baka pwedeng kung may mga ipapasang batas, yung mga bilisan din. O yung talagang kaagad, kasi nga po next year, filing na ng candidacy. Ang plano natin September 20 to 26, ang filing. Eh syempre po yung ganyang klaseng bagong batas na napaka-revolutionary, napaka-earth-shaking, ikaw na batas. Kasi siyempre, ang dami may maapektuhan at ang dami talagang mababago dahil dito, eh hindi po namin basta-basta yung maipapatupad ng ganun lang. Kinakailangan makagawa kami ng tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulations.
12: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
7: Giangkon ni Department of Education kung DepEd Secretary Sonny Angara nga di sila andam sa insidente sa school shooting. Mato ni Angara nga ang security measure ang gikinahanglang tutukan sa susamang mga insidente.
14: Yung security measures talaga kailangan paigtingin dahil hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings. Hindi yun, nakakonsentrate tayo din sa academic performance ng mga bata.
7: Ang pamahayag ni DepEd Secretary Sonny Angara.
12: Gikondena sa Department of Information and Communication Technology kung DICT ang bagong insidente sa shooting sa tunghaan sa Bangan National High School sa Cotabato, matod ni DICT Secretary Henry Aguda nga tungod dili mas paligunon pa sa ahensya o guban pang ahensya sa gobyerno ang hugot nga pagburitor sa online platforms batok sa harmful contents.
15: Mga insidenteng kinasasangkutan ng ating mga kabataan kasabay ng lumalaking banta ng nihilistic violent extremism or NVE ay dapat nang ikabahala ng bawat magulang, guro, paaralan at ng ating komunidad. Kabilang sa dapat nating bantayang mabuti ay ang mga online groups at subcultures na nagtataguyod ng violent extremist content. Dito maaaring targetin ang mga minor de edad at mga vulnerable na kabataan para sa grooming at manipulation. At hikayatin silang gumawa ng karasan o saktan ang sarili. Gagawin ng gobyerno ang mga karampatang aksyon para tugunan ang isyung ito. Papaigtingin at papatibayin pa ng DICT, CICC, NPC, NTC at iba pang mga ahensya ang monitoring, information sharing, intervention at safeguards laban sa harmful contents online.
7: Ang pumahayag ni DICT Secretary Henry Aguda. Ugaran sa itong Magnum International sa Pakistan, Saudi Arabia o Turkey, gipatuman sa Pakistan, Saudi Arabia o Turkey ang defense pact nunot sa pagpangatake sa militanteng Houthi sa Yemen. Mato ni Pakistani Defense Minister Khawaja Azif nga panahon na aron ipatuman ang Maka Joint Defense Agreement aron mapanalipdan ang mga kaliyadong nasod. Gipasalig usab ni Azif nga pugngan ang paggrabi pa sa gubat sa Red Sea o Bab el Mandeb Strait. Dumduman nga gipermahan sa tulo ka mga nasod ni ato Augusto 7 tuiga ang mga kasabutan aron mapugngan ang bisan unsang hulga sa ilang mga nasod. Uga sa nasod sa Amerika, gibutyag ni United Nations Human Rights Spokesperson Shabia Mantuo nga nakasinati sa pagpangabuso ang mga Ukrainians nga biyag sa Russia sukad sa pagsugod sa gubat tali Ukraine. Matod ni Mantuo nga nag-edad sa 2 anyos ang pinakabata nga biktima. Girong pa ni Mantuo nga gikinahanglan muhimo na og dinili ang aksyon aron mapugngan ang susamang insidente.
11: The report details a shocking pattern of sexual violence against civilians and prisoners of war. More than 1,000 cases were documented by our human rights monitoring mission colleagues from the 24th of February 2022 to the end of July this year. Individual victims recounted deeply distressing experiences to our colleagues, and these include violations such as rape, gang rape, genital mutilation, and other degrading acts of a sexual nature. The youngest documented rape survivor was a 4-year-old girl and the oldest an 82-year-old woman, and both cases were perpetrated by Russian authorities.
7: Ang pamahayag ni United Nations Human Rights Spokesperson Shabia Manto. Ug karon sa tong Magnum Business, gibutyag sa Department of Energy kung DOE nga parayan pagmugna sa gobyerno og mga policy recommendation ug mga lakang ron maminusan ang epekto sa mga konsumidor sa parayang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Matod ni Energy Undersecretary Mario Marasigan nga pinaagi sab sa pagkigtimbayayong sa ubang mga ahensya.
16: Ang sa Department of Energy po ang atin pong pinipresenta ay lahat po ng pamamaraan kung paano natin pwedeng magawa ng paraan para bumaba sa ng ating production sa plada. So, lahat po ng parameters hanggat maaari ay ating ipinipresenta. Ang ginagawa po ng Department of Energy, lahat po ng parameters na pwedeng makapagpababa o magpagbigay ng temporary relief para po sa pagpresyo ng ating liquid fuel product. So, pangkalahatan po ang pinipresenta natin.
7: Ang pamahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos ug 78 centavos, Canadian dollar 44 pesos ug 88 centavos, Hong Kong dollar 8 pesos, Australian dollar 44 pesos ug 62 centavos, Korea kon Taiwan dollar 1 peso ug 97 centavos, Korean won 4 centavos ug ang euro 72 pesos ug 8 centavos.
17: Samtang sa gyera sa Iran tungod sa nagpadayong kagubot sa tungatungang silakan, ang kasamtang presyo sa Dubai crude oil anaa sa $115.46 per barrel, kini miubos og 0.89% kung itandi sa daan ini nga presyo nga anaa sa $117.48 per barrel. Ug karon sa Magnum Entertainment. Mapasalamaton ang senior actress nga si Moira de la Torre taliwala sa mga naagian nga pagsulay sa kinabuhi. Mato ni Moira nga taliwala pa man nga sa mga gibati niya nga ana sa pinakaubos nga punto sa kinabuhi, naghatag kini og kadasig aron nga mubangon na pag-usab. Girong pa ni Moira nga andam na siya nga magsugod pag-usab ug magpadayon sa iyahang nasugdan.
18: That's happened in my life, I am thankful that I hit rock bottom because it finally got me the help that I needed. And I'm going to where it all started because I'm ready to start again.
7: Ang pumahayag sa singer nga si Moira de la Torre. Ugara sa tong Magnum Sports, nagpareyag sa countdown si New York Knicks guard Jordan Clarkson nga subling may mangkabahin sa Gilas, Pilipinas. Kini ilabi na sa maabot nga FIBA Basketball World Cup sa Qatar sa gusto 27 hangtod si Tiamre 12 sa sunod tuig. Mato ni Clarkson nga mahimdanan kaniya nga mahimong representante sa mga Pinoy sa maong torneo. Gidugang paniini nga ang pangandoy usab niya nga ikauban ubang pang mga Filipino-American player aron mas mapaligon pa ang national team samtang panayasap ang pagbansay-bansay sa Gilas, Pilipinas. Pilipinas, sumabot dula sa Nobyembre nini tuiga. Inyong nabati ang kompletong detalye sa itong Magnum News Express alang karong adlaw Domingo, Setyembre 20-2026 o garon sa itong headline review. Sa Magnum Local, duha pa tayo sa Samara, kritikal ang kondisyon human magbangga ang sa kabas o motorsiklo sa Balingasag, Misamis Oriental, Magnum National. Senate President Sherwin Gatchalian, miklarong wala siyang huna-huna nga muhulib kang VP Sara Duterte kung kini ma-impeach sa pagka-vice presidente. Magnum International, Pakistan, Saudi Arabia ug Turkey ipatuman ang defense pact tungod sa mga pagpangataki sa militanteng Houthi sa Yemen. Magnum Business, Department of Energy padayon ang pagmugna og mga policy recommendation aron maminusan ang epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa mga petrolyo ngadto sa mga konsumidor. Magnum Entertainment, singer